ba zai gaggauta al'amarin su don ya ga wani mutum kawai ya zaɓe na gaggawa ba. Wannan kun ga daga inda muke nan mutu za ta tashi daga nan har Yemen har Hadramaut ita kadai ba ta jin tsoron kuma sai Allah. Musulunci nan ɗin ya cika ya gama duniya. Kar ku yi gaggawa. Hatta qulu rasulu wallazina amanu ma'ahu mati nasrullah Allah sai ce ala inna nasrallahi qarib. Haka yake ai nasaran Allah tana nan kusa za ta zo. Haka aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari nasrun minallahi fathun qarib wa bashirul mu'minin.

عليكم القتال وهو كره لكم، وفي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دا أنت أمك إذن ياكي دا فرنكا با إذن للذين يقاتلون فأما يو ياكي تند بيو إن ياكي يا زمدولي da aka yi izini ya kimi zuwa Allah bayan ya koma Madina cikin watan Rabiul Awwal da aka yi masa izinin yaƙi sai ya fara shirye-shiryen yaƙin har zuwa watan Safar ana tafiya ana taɓo yaƙin ana dawowa to har zuwa wannan yaƙi da za mu magana a kansa wanda ya faru a Nakhla ɗin nan wanda ayar gaba za ta yi bayaninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki mutum takwas ya naɗa musu Abdullahi bin Jahsh dan babarsa wato dan uwan Ummu Nuwayna binti Jahsh dan Umayna to suka tafi wanda dukkan za su yi nan gaba to shi ne Allah ke ce mana daga yau kutuba alaikum alqitalu an wajadta yaqi akanku na tabbata huwa kullun lakum shi yaqi abin ki ne gare ku domin kullum kashe kuɗi a kan addinin Allah da maganan yaƙi sukan zo tare ne domin ba sa rabuwa da juna dole ne in ka ba da kuɗi kace kai za ka zauna ba yadda ba ciniki bai yi ba inna allaha karimul mu'minina hum anfusuhum wa amwaluhum in kace kai ka ba da kuɗi ka je sojoji ka ba za ka zauna a gida ba yadda ba in kace za ka tafi amma ka hana kuɗi in kana da shi ba yadda ba dole sai ka haɗa su duka biyu wa kurun lakum Allah ce na tabbata kuna kin yakin nan wa fi an takrahu shay'an wa khairun lakum da yawa mutum yakan ki abu abun sai ya zama masa alheri wato koda an ki yaki akwai alheri cikin sa kul hal tarabbasuna bina illa idan bisayni wa na natarabbasu bikum wa yusibukum Allah bi azabin min indi aw bi aydina fa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ya ce wani musulmi ɗayan biyu ne dukkan su alheri ne ko dai a je a kashe kafirai a rushe kafirci a ɗebo ganima a dawo kaga an rushe kafirci an rage mugun iri an ƙaru da dukiyar sayen makamai da kiyaye addini wannan kenan ko kuma a je a yi yaƙin a yi shahada a mutu a can shikenan an huta da abu da aminiya an garce zuwa lahira an samu shahada ba wata wahala amma su kafirai wato in ma ɗayan biyu mu za mu samu idan suka yi ne ko dai mu samu mafi kyau ɗayan biyu a rushe kafirci a ɗaukaka addini a dawo da ganima ko kuma je a mutu can a yi shahada a fara cikin aljanna ba wata wahala daga duk guda biyu masu kyau ne su kuma abinda suke jira wato an yi azumi Allah ya musu azaba tsakanin su shi da shi tabbai suna bacci a gida ya kashe su shi Allah ko ku a'a audi aidina ko ku tabbai da makamin su kashe kafiran to su ma biyan don yana jiran kayansu to Allah ya ce na tabbata rai yana kin yaƙi amma kin yaƙi akwai alheri ga musulmi akwai ɗaukaka addini da samun ƙarfin addini ko kuma samun shahada dukkan su alheri ne wa kurun lakum wa fi an takrahu shay'an wa khairun lakum ya mutum yakan kiyamu abin ya zame masa alheri wa fi an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum kuma na in nake ku huta a gida zan sa mala'iku su kashe kafirai ku huta a gida kaga in kuka yi haka in nayi haka mala'ika ɗaya ne kawai yake kashe dukkan mutanen duniyan nan azra'ilu to Allah yana da iko ya sa ya kashe kafiran duk gaba daya ko kuma Allah bai sa musu ma kafirci ba balle su kafirta yana da ikon wannan amma sai ya sa musu kafirci mu kuma ya sa mana kasabi sai ba su yi ita mai addini ba dole in za mu yi addini sai sun kashe mu mu kuma ce ku ita ku hana mu addini ba in za ku hana mu wannan shi ne ma'anar yaƙi kafirai sai mu yadda abin da ya kawo wannan ba in ba ku bari ba za mu kashe ku ita amma ai muna neman kowa ku zo ku yi abin ne tare da mu a'a ai abin da kuke mai in ba ku bari ba za mu kashe ku kuke ai muna so ne ku zo ta'ala ila kalimatin sawa'in bayna bainakum ku zo mu kuna kiran ku ai Allah za mu bauta guda daya kuma in ba ku bari ba za mu kashe ku sai mu tuntuce to in dai za ku kashe mu akan musuluncin mu to mu ma sai mun kashe ku akan kafircin mu to wannan shine abin da yake kawo a caba a yaki to wa zan ta garau shi wa khairun lakum wa zan ta bushe an kamun zaman gida kana huce
kai addu'a a gida Allah ya kiyaye kai kiyaye maka dukiyarka yafi dadi kamar da kuma mun yi ba baka samu abin da ake neman ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba kun alfahari ne ga mutum da iyalansa da yayansa da matansa a cikin yayin mutuwar shahada in ya mutu a gida abu ne wanda yake na bacin rai wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gai da mara lafiya sai ya san da iyalansa suna sun zo kuka annabi sai kar ku kuka sai dai in ya rasu ma dai sai dai wanda hawaye ba kuka ba sai yar mutumin ta ce ya rasu da wallahi ba kuka mutuwa su suke yi ba wallahi ba kuka mutuwa su suke ba mutuwa a gida kamar mata shi nake kuka kawai ya mutu a gida su mutu mana a hannun mu kawai mace wallahi shi nake kuka sai muke zaman namiji ya mutu a bugen daga wurin yaƙi tare da kai amma ya mutu mana a gida kamar mace wallahi shi nake kuka har zuwa yau annabi ce ku hakuri ai ba wai mutuwar shahada a wurin yaƙi kadai ne shahada ba duk wanda aka kashe shi don addininsa ya yi shahada duk wanda aka kashe shi don dukiyarsa ya yi shahada duk wanda mata da shigo aiwa ta mutu wurin aiwa ta yi shahada duk wanda ciwon ciki ya kashe shi shi musulmi ne ya yi shahada duk wanda ya mutu a cikin gobara in musulmi ne ya yi shahada duk wanda ya mutu a cikin ruwa wani ne a cikin ruwa in musulmi ne ya yi shahada duk wanda mutu an ba kun ta fi neman ilimi ko ɗauka addini ya yi shahada mun zalla sai da lissa wajen abubuwa guda takwas sau a fi zuci a mawar sharrin lakun da yawa mutu shakar su abu abin kowa gare shi a sharri ne wallahu ya lamu Allah shi ya san maslahanmu wa an tun la ta alamu da ku ba ku san maslahar ku ba abin da zai muku kyau na duniya da na lahira Allah ne ya san shi ku ba ku san shi ba abin da zai yi a kayan ku a nan a cikin halin zaman duniya a kaga ba wanda yake so a yanke masa ko yatsa balle hannu balle kafa amma in dai maslahar ta yin yanke hannu sai an yanke kamar kaga sai ya ba ni da kafin sai an yanke ya yadda a yanke domin nan ne ai kowa bai so mai haka to amma kuma samun kadai shi ne alheri waɗanda ya je suna jin tausayin sa kada a yanke saboda jin tausayin sa haka suke so kada a yanke ne kaga sharri ne sai ya mutu gaba daya wallahi ya rama Allah ce san maslahar mu musulmi ko ku bi dukkan mu halitta gaba ke da wa antum la ta'lamun ya kuma halitta ku ba ku sani ba يسألونك عن الشهر

mutum yana jariri ake kokarin tarbiyantar da shi tare da nusar da shi wasu abubuwa wanda kai tsaye suke da alaka da addini suke da alaka da zamantakewa suke da alaka da al'ada to a wannan bigiran yanda kusan ake wancan tsari na tarbiyantar da yaro akan addini zamantakewa da al'ada to haka zalika ake tarbiyantar da yaro musamman kan abin da ya danganci wata fikira ko wata baiwa da Allah ya yi wa yaro duk lokacin da aka haifi yaro iyaye su ne kusan suke fara fahimtar baiwar da Allah ya ba wannan yaro sau tari yara da yawa sun taso suna da sha'awa akan wani al'amari ko ƙwarewa akan wani fanni na rayuwa wanda yake wannan fannin suna da sha'awarsa amma sau tari za ka ga ba kasafi ake kallon wannan baiwar ta a matakin farko ba kazalika in suka fara tasowa kuma sai a yi ƙoƙarin ɗora su akan wani layi da yawanci iyaye su suka fi sha'awa shi kuma duk baiwar da yaro yake da ita in ka kalle ta ka ƙarfafa masa ƙwarin gwiwa akan ta to cikin yadda Allah yaro zai iya tasowa da yanayi ko kuma ƙwarewa ta musamman domin tun yana matakin yaro yana da ƙwarewa musamman wani za ka ga yana son harkar abin da ya danganci ƙirƙire-ƙirƙire ko zane ko yana son abin da ya danganci harkar kafintanci ko harkar wata sana'a wadda ake sarrafa ta da hannu ko harkar wata sana'a wadda ake sarrafa ta da ƙwaƙwalwa da tunani ko harkar abubuwa za ka ga duk yanda ka kai kowane yaro in kana da yara 20 a cikin yaran nan 20 sai ka ga akwai wanda yake da wata fikira ta daban to kasashen da suka ci gaba tun daga kan yaro tun daga kan matakin farko na haihuwar yaro yanayin tasowarsa da abubuwan da aka fuskanci yana da ƙwarewa akai to akan haka ake gina rayuwarsa akan haka in ma karatu zai yi a matakin primary ko a matakin secondary ko a matakin jami'a to da wannan tsarin da ya taso na baiwar da Allah ya bashi kuma aka ga yana wato gabatar da ita a mafi akasarin aikace-aikacensa na yau da kullum akan haka ake kokarin dora shi duk da yake alhamdulillah yanzu za mu iya ce an samu sauyi sau tari yara in suka kammala secondary za ga wani yaron zai ce ma shi aikin jarida yake son karanta amma a gidansu an fi son ya je karanci harkar kimiyyar haɗa magunguna wani zai ce ma shi wallahi aikin banki yake sha'awa amma a gidansa an ce masa shi aikin jarida ake so ya karanta to kaga mutukar bamu karfafa wa ƴaƴanmu da ba su ƙwarin gwiwa akan abin da su suke da sha'awar koya ba to idan mu muka bana mu tsarin duk da yake ana cewa abin da babbai hango yaro ko ya hau dala da gurin dutse ba zai hango ba to amma akwai wasu yanayi da suka canja din wanda kai ba kai zaka je kai karatun ba yawanci iyaye abin da suke yi su dau nauyi amma yaran da suke zuwa su yi karatun zaka ga in su yake karanci aikin jarida ba a bar shi yayi ba an ce je karanci kimiyyar harada magunguna to da ƙarshe fa zaka ga ba mamaki a wannan shekarun da zai yi ya kammala wannan karatun sai an samu tsaiko saboda daman can ba shi da sha'awa a ƙarƙarewa ta ƙarshe shine mu dinga kallon me yaranmu wata hikima Allah ya ba wa yaranmu sannan kuma wata gudunmuwa ya kamata mu ba wa ƴaƴanmu akan abin da suke da sha'awa suke da fikira suke da fasaha suke da wata baiwa a kai ta yadda za mu ƙarfafe su mun ƙarfafe su kuma cikin yadda Allah mu muke da riba duk wanda ya shigo zan so kana da ɗa a cikin za ka iya ba mu misali a cikin ƴaƴanka akwai wanda ka fahimci wata fikira da yake da ita kuma da yanda ka bi gurin ƙarfafa ma ƙwarin gwiwa da kuma yanda ya samu cin gajiyar wannan baiwa da yake da ita yanzu ƙasashen da suka ci gaba har a nan mu ma Afirka an fara ƙirƙiro makarantu na ƴaƴan baiwa masu fikira ta musamman wanda kuma ana ƙoƙarin tattaro kowace ƙaramar hukuma ana tsunto irin waɗannan yara masu fikira ta musamman ana tara su a makaranta domin rainar wannan tunanin wannan baiwar kadara ce ba ƙaramar kadara ba duk inda ka haifi ƴaƴa Allah ya ba su wata fikira ko wata baiwa to wannan fa babbar kadara ce ya danganta yadda ka tattala ta da yadda ka raine ta da kuma yadda za ta taso ka ci gajiyarta za mu dawo gare ku ba tare da na tsawaita ba kuma kuma ba tare da kun tsawaita ba ta yadda za ku shigo

0: domin toba albarkacin bakin ku musamman kan wannan batu da muke tattauna. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Arabin Asad lafiya?
0: Lafiya kalau.
1: Toma da Allah haje kana tare da Hadija yar maka da daren bayan
0: ta. To muna godiya Hajiya bisa
1: kazan
0: Allahumma amin.
1: Yawa mun dai mauzu'i na yau.
0: Mm.
1: Yawa matar da ya aura man kuma yanzu tana nan ita ma ta taso din shi ita koya mata a cikin gida ita ma yanzu mata take zuba a cikin gidanta
0: alhamdulillah
1: kaga da Allah ai an karu ko
0: sosai sosai
1: amma a lokacin kyan a bayan ta take shi ta zage shi yake inda take ba za ta wanke masa ba za ta gyara masa mai ai kai ka dauko ai kai kaza kaza a lokacin tana kuma ta fuje ta san yaji bincin da tana an gyara zai 35 yawa to kaga ai kaga yaji bincin ba in yanzu da kai da dawai ba za a yi haka
0: ba za a yi ba kwarai da gaske gaskiya ne
1: yawa amma da dama za a ji kaga ika za ika za ka har hada
0: sosai sosai sosai
1: kwarai
0: da gaske kwarai da gaske
1: yawa to irin wanda za a riga waya da kara saboda yanzu babu wanda isan da ke uwa
0: kwarai kwarai
1: yawa duk ko ba goya mata ba zai yawa amma babu wanda isan da ko ke ba wanda isan da ke uwarsa
0: gaskiya ne
1: sai kika tafi ki kika san irin halansa sai kika san irin abubuwan da yake mai da kai akan sa yawa to da harajin saboda mutane da ka shigo aiki lafiya da ka shigo gida
0: lafiya Allahumma amin
1: ya raba ka da daga bayan
0: Allahumma amin to muna godiya Hajiya Halima da gudun mawaki kusan mafi akasarin lokuta ke ce miya ta farko cikin wannan shiri ina bibiya kun ji musamman ita yadda ta bamu labarin kuma wanda haka yake mu iyaye mu muke fara iyaye su suke fara fahimta shi yaro yana da baiwa abinda yake ba magantuwa yake ba akan baiwar da Allah ya bashi abinda yake shine ya nuna ta ya baje kolinta to in ya baje kolinta su kuma iyaye su Allah ya bawa dama da hangen nesa su ga dora shi akan wallan layin da karshe sheke da riba ko bayan ba sa nan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: dai dai ne magana da Abubakar da kuma kinti ku da sabanti
0: masha Allah mala Abubakar daga Bunkure
2: gaskiya na Abubakar da kuke tattauna ciki wannan abu da ka dauko abu ne mai matukar muhimmanci so gaskiya kaga mu ina daya ga cikin wani
0: Malam Abubakar muna godiya da bagaranka amma babban abin da muke tattauna ba wai kowa ya yaro sana'a ya taso da ita ba a fahimci yaron wata baiwa yake da ita ta musamman wanda ya nuna ta yana da kwarewa akai yana da sha'awa Allah ya gina masa wannan kadar a cikin kokwalonsa a cikin hikimarsa ta yadda kuma iyaye za su karfafi shi gurin tasowa tare da bashi kwarin gwiwa da ake da bukata wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya kalau
2: wallahi masha Allah kuna ga yatsin kin ne da kofar
0: wa to muna jin ka dan mutan kofar wa bai
2: masha Allah ana cikin gaskiya na ci mu da tunawa da mun da ada in bai wada Allah ba mu to Allah ki san gaskiya akwai yara jiya wanda Allah ya musu wannan bai bai wan kuma mun ci Allah ya sake sura ta kuma da idan ci sura ta zubar ga yana tafiya ci mu dai mu ko kuma cikin kulawa ta iyayen
0: suna da wannan baiwar
2: musamman wani yaro da ke cikin masa ne daga cikin mafi tsananin mutum ana ce masa arziki kawai ya abu da kanta makaranta babban abin da kudo a duniya da lissafi a makaranta shine zani
0: zani
2: wallahi alhamdulillah sai kokari na ce makaranta da duk arziki da irin abubuwan da yake kokaro cikin tsira da kayan zani banda a magana da yake ga makaranta hayo irin ba sai da girba amma Allah ya dace ka zauna a studio ka ji kan yake zana ka wallahi
0: zai zana
2: kana da wallahi kana
0: da insha Allah insha Allah insha Allah saboda wannan dabbar to amin sun ma amin amin wa alaikum assalam wa rahmatullah mun ji dadin na ji dadin gudun mawaka musamman yadda ka fahimci wadannan yaya naka guda biyu duk yanda ka kai da tunanin fahimtar fikirar da Allah ya ba yaro to akwai gurare da yawa da kusan kana kai shi za iya dora shi akan tsarin da za a fito da abubuwan da kai ma za ka taimaka wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: mana za ka yi sunan Ibrahim ana da daktar kawai
0: ah mallam Ibrahim
3: sunan zabe kokari
0: wallahi alhamdulillah kokari
3: to bangiji Allah saka da alkai
0: amin ya rabbi
3: na ji dadin wannan modi da ka dauko
0: to alhamdulillah
3: ni sai gani kamar ma akan wani misali da ka bayar abin ya faru
0: eh
3: ana zabe ko wani makoci na ya dasa irin ina so ka tusu sai na bangaren kiwon lafiya
0: eh
3: duk kudin da ake kashewa wallahi ya ce mu har filin sai siyar wanda ki a gidan haya ke da ya siyar dan ya darin ya kada lafiya amma yaron ya ce dan ki ya jami ta kashe kashe sa akai amma yaron ya kasa to akwai irin sana'a da yake yaron ta hannu ta kamar yin basken class na rin da wani sun sun window na rin no
0: eh
3: yaron sai ba ga sai ta fita
0: to
3: shi kuma ya fita mun akan yaron ka sosai da kashe da yake da Allah shi yaron ya da mishin ya ci da yaron sai fa haka shin daga inda ka sai fa haka dan bashi da ma bangar ka gani daga cin da nake ma dai zarafin ba fi shekara hudu ba
0: eh
3: yaron ya gina masa gida ma ba filin sa ne masa
0: alhamdulillah
3: alhamdulillah sai kai muna su kamar irin abin da muka su ayyan mu sai to dan yaron ya ci din da ba lai bisa cin da wani sai a cin da a zo da yaron
0: ya ne
3: fi sha'awa da kai da kuma fali a
0: farko gaskiya ne gaskiya ne
3: gaskiya abin da ya kamata ma da addu'ar bangiji Allah ya ta wannan modi ya zama sala ta gyaran namu gaba
0: ɗaya amin summa amin
3: mun danga taimaka duniya ka baki da mu da ƴaƴanmu Ibrahim Alale da ka saka waje a tashi lafiya
0: na godiya sosai Mallam Ibrahim da wannan gudunmawa taka da kuma wannan misali da ka bayar wanda kuma daman akan shi irin waɗannan misalan su suke taimaka mana kar mu dage akan cewa lallai abinda mu muke son yi abinda muke son ƴaƴanmu su kasance za su iya kasancewa tashin farko ka kalli danka me ya fi kwarewa akai me wata baiwa Allah ya bashi karfafu wannan baiwar to in ka karkafe ta daga karshe za ka ga kai kake da riba amma idan tunanin ka lalle yaro sai abin da kake so zai iya yi wa alaikum assalam wa rahmatullah to ma sha Allah daga Ibrahim Alale sai Ibrahim Idi daga shika
2: yani kuma wannan modi da ka dauko gaskiya na da matukar muhimmanci
0: to ma sha Allah
2: kamar yadda kai magana kaga kusan kamar a'a kan yayan baiwa kenan tunda kaga yara ai suna ganin ake fahimtar wannan bangare ne kamar yadda
0: amma ka san wani abu Mallam Ibrahim
2: musamman ni da kan ba da kare ga iyaye
0: eh
2: idan aka fuskanci yaro yana irin wannan ariya karfafa shi kiwa yanzu ka kama mu mu tsaye da karan kaina
0: eh
2: kuma ka gaskiya shi suna karamin jere jere suna
0: eh
2: ya ta su sai sa dai ina kai kage yanzu har na yi mama na yi iyali amma duk dai saboda ita ce take cikin
0: gaskiya
2: da sauran su daga jere jere yanzu ga an dawo kan waya duk ake fafa da yanzu ka ba dan an karfafa mu biyu a gida ba dan wani lokacin gaskiya ba ni kuɗin kayan aikin maji
0: alhamdulillah
2: kalma da sauran su tun ina yaro
0: alhamdulillah
2: sai na ji a kan rediyo to kaga alhamdulillah to ina kira ga iyaye kuma gaskiya irin wannan aka tallafa ko da kuɗin kayan aikin ne ka ba yaro da gobe sai ka ga mu wani
0: gaskiya ne
2: da gurin mata Ibrahim kira kira kan
0: to to masha Allah Malam Ibrahim kai ma da taka gudunmu da kuma bayanan da ka kawo na ji dadi musamman yanda ake kawo bayani wanda kuma zaga kana kallon bayanan zaga sun taimaka musamman a tsarin tafikarwa abin da nake son dan kara mana a yanzu ba wai iya yara masu baiwa ba kowane yaro yana da baiwa kowane dan adam akwai baiwar da Allah ya bashi babbar ribar gano wannan baiwar shine a karfafe shi a kara masa kwarin gwiwa akan baiwar da yake da ita Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka da sasha
0: barka dai
3: to kana tare da kabiru yalo daga nan garin garki a kamar ko
0: mutuwa to masha Allah malam kabiru yalo
3: eh gaskiya an dauko mutu ne matakar muhimmanci wanda ya kamata iyaye su ya kamata su taka rawa wajen kulawa da irin wannan abubuwa musamman yara kaga su yara ko da wasa suke ko suna wani guri suna wani abu suna karanu ma kenan wanda iyaye su daga kasa kunne ba wai lalle ma sun kalle su ba a wani gurin suke kallo amma suna fahimtar me suke yi me suke faɗi kuma me suka tsawa a gaba idan an ga da kuskure kaga za a yi sai ta
0: kware da gaske
3: idan kuma an ga akwai wani abu mai muhimmanci da zaka sa a gaba to ya kamata a karfafe su dan gaskiya bismillah musamman a nan karkara dai akwai karancin irin wannan kulawa to gaskiya ya kamata a ce iyaye an kula da yara suke yi kuma a ina ne suka fi basira a menene hankalinsu ya fi kwantawa da shi domin a ga an karfafe su don kuma an ga abin nan ba mai kyau ba ne ba ba ga za a hane su
0: ƙarai da gaske
3: gaskiya wannan maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci ramari to muna godiya da irin wannan abubuwa da suke zaƙaluwa kadiri yalo da garin garci a kamar kuma mun ji muna tashi lafiya
0: Masha Allah Malam Kabiru Yalo muna godiya kai ma da taka gudunmuwar baya ga iyaye fa al'umma su gano cewa suna da gudunmuwar da za su bayar yanzu in ka taso a unguwa sai ka fuskanci akwai yaran da suke da wannan fikira wala Allah ba lalle iyayensa su zama sun hankaltu da wannan baiwar ba ka ba wa iyayen shawara naga kamar danka yana da kwarewa akan bangare kaza da ne fa ake shan wahala in yaro yana da baiwa ko kuma wani fikira akan abu babu wata hanyar da zaka iya taimaka mishi sai dai kawai da baki amma yanzu ci gaba ya zo akwai hanyoyi da yawa akwai gurare da yawa da aka bude na sana'o'i akwai gurare da yawa da aka bude akwai wayoyin hannu da muke da su zaka ga abubuwa da yawa da za su taimaka maka wato matallafa koyarwa da zaka yi amfani da su a karan kanka a matsayinka na uba ko uwa gurin taimakawa danka akan baiwa da yake da ita a rayuwa wanda kuma in ka karbi wannan in ka karkafi wannan baiwar to daga ƙarshe yaro zai taso ya baka abin da kake da bukata kuma ya taimaka maka kamar yadda Ibrahim Alale ya bada labari inda iyaye sun suka dage akan lalle ɗansa ya karanci arkin likita ko kuma kimiyyar har hada magunguna kuma kamanta wani abu shi kuma ba nan yake son karantawa daga ƙarshe zaka dinga zuba kuɗin ka ne kana investing akan inda baka da riba amma idan ka kalli yaron ka karfafa masa kwarin gwiwa akan abin da yake da sha'awa a kai to da yadda Allah yaron zai iya tasowa da fikirar da baka tsammani assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi rahma radio barkan
0: ku barka dai
4: to kuna tare da awwal mishaki kar jihar Katsina ina muku fatan alheri
0: to masha Allah awwal da ka jihar Kaduna muna godiya da gudunmuwar ka
4: eh gaskiya to alhamdulillah gaskiya na ji mawuyin da kuke tattaunawa kuma alhamdulillah gaskiya zuwa yanzu na tabbatar da iyayen da suke yin yanzu haka da jin gaskiya ya sanyi ba sai irin wannan ra'ayin da cewa dole yaro ka fahimta shi kuma ko da a ce yaro na ta baiwa ba za a karfafa mai gwiwa ba to gaskiya wannan maudu'i wallahi ne ma kai na jiki na ya sanyi to amma kuma sannan kuma magana ta kai daga bayan nan da cewa karfafa gwiwa ko da babban mutum ne to gaskiya wannan ma yana da kyau to za a ji sun da yawa dama wani ko da a ce ya kamata ko a gwamnati ne ko a unguwa ne ba ta nan ne gwamnati ba ina ga yaro mai basira da hikima ko da uban bai da karfin da zai taimakawa yaran to ya kamata al'umma gaskiya kuma su dage a yi kwanfata ko da ba dole a ban iyaye a ce in da haka wani Allah ya ba yaran baiwa to amma bai da nauyin da zai iya tsora shi akan hanya ko kuma a ce ba zai iya ba to ya kamata to kan su yan unguwa ko yan a ce gari ko haka ne a haɗu dai a karfafi yaran gaskiya don da yawa za a ga wasu muna da su sosai musamman har a kowane na taɓa gari yake su duki lashi haka na farkar da mutum daga bacci amma abin da yake kuka da shi har yanzu tun da ya kirkiro abin to ba wani abu na ci gaba kuma ba abu yake ba a yi komai ba su irin wa'annan ma da su gaskiya da yawa wannan shine gudunmuwa ta awal mai shaki kan jihar Kaduna na gode
0: to mun gode sosai awal da gudunmuwarka wanda kuma daga ƙarshe abin da yake son karkari a kai shine yawanci ba ma kallon baiwar da Allah ya ba wa yara a mazaunin tamuci idan Allah ya ba wa wani yaro a unguwa kawai ya Allah ya bashi fikira ta musamman to mu kalli wannan baiwar tamu ce fa gaba daya amma yanzu abin da muka fi mai da hankali da ka yaro ya kirkiro wani abu na daban shikenan ni abin da zan kalla shine bara in je in hira da yaran in sa a shafi na dan yayi trending dan riba ta ba dan ribar yaran ba kazalika gwamnatoci dole sai sun shigo musamman dangane da an kalli ita kanta baiwa da yara suke da ita tunda za a shigo da wani tsari ko da a manhajar ilimi ne wanda za ta dinga taimakawa yara na musamman ko kuma kowane yaro ma na musamman ne a bangaren baiwa da Allah ya bashi gwamnatoci da sun yi kokari sun fitar da irin makarantu na musamman akwai wanda za ka ga ko ta kanical school da muke da su yawanci suna taimakawa yaro musamman gurin fikirar da yake da ita da kuma yanda za a dora wannan fikira din ta yadda za a karfafe shi tare da wasu kayan aiki da za su taimaka masa gurin gudanar da wannan baiwar da yake da ita insha Allah wani lokacin za mu ci gaba da tattaunawa musamman kan wannan batu daga yanzu har zuwa lokacin da za mu gargare
5: ni bane ce yau ba za ka fita bane ba
6: yau da kan bana cin fita saboda jiya ma da na fita a gareji Assalamu alaikum Malam Bala wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne
7: ai da man sahal lubricant nake yi
6: sahal lubricant tunna zuwa lallai na samu tabbacin kyawun man sahal lubricant shi sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwagwaban riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji sahal SAE 40 yana na lita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa kuma ta lambar waya 081-612-7768 ko 081-273-3366 Sahal Lubricant
5: man juye mai ƙara lafiyar inji
8: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna me yasa kike jin tsoro ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa
9: mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
10: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Charity Champions tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
11: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
12: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
11: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
12: Magi

0: Today da fatan masu saurari sun dadin kasancewa da shirin wato an tashi lafiya musamman kan wannan batu da muka tattauna na abin da ya danganci taimakawa yara ko wani yaro yana da baiwa yana da fikira da ya kamata iyaye su lura da ita kuma su karfafa masa kwarin gwiwa tun daga tashin yaro za a gano cewa yaro yana da wata kwarewa da yake da ita za a ga yana yawan harar da abubuwa a gida ya kamo wannan ya kamo wancan wanda yake duk waɗannan abubuwan suna da alaka da musamman fikira da Allah ya bashi iyaye na hakkinmu ne mu kula mu karfafa musu kwarin gwiwa ta yanda za su ci gajiyar wannan abun mu ma kuma mu amfana insha Allah za mu ci gaba da tattauna da ku a bayan shirye-shirye daga nan har zuwa lokacin da za mu karkare shirye-shiryen mu a cikin wannan zango har zuwa karfe 3 in Allah ya so ya yarda Najeriya da Israel sun sake jaddada aniyar su ta karfafa hadin gwiwa tsakanin su a fannin bincike da kuma kirkire-kirkire. Mataimakin shugaban kasa Sanata Kashin Shatima ya ce lokaci yayi da kasashen nahiyar Afirka za su karbi matsayin su na sarrafa albarkatun kasa. Rundunar yan sandan kasar nan ta musanta raɗaɗin cewa ta bada umarnin a harbe dukkanin wanda aka gani da makami ba bisa ka'ida ba a jihar Benue. Daga kasashen ƙetare lauyoyin tsohon shugaban Niger Muhammad Bazoum sun sake neman a sako shi bayan shafe dogon lokaci a tsare. Masu saurari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da safiyar wannan rana ta Lahadi a yau muna 10 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wadda ta didi da 26 ga watan Yuli na shekara ta 2026 sunana Zaruddin Manar Jawoji ga kuma cikakkun labaran Najeriya da Israel sun sake jaddada aniyar su ta karfafa hadin gwiwa a tsakanin kasashen biyu a fannin bincike da fasaha da kuma kirkire-kirkire inda suka yi alƙawarin faɗaɗa hadin gwiwar da za ta bunƙasa harkokin kasuwanci da mayar da sakamakon binciken zuwa haɓaka tattalin arziki. Hukumomin Najeriya sun bayyana hakan ne a wurin bikin rufe baje kolin kirkire-kirkire na haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Israel da Najeriya wanda ya gudana a babban birnin tarayya Abuja. A yayin taron jakadan Israel a ƙasar nan Michael Freeman ya sanar da cewa sun samu kuɗaɗen gudanarwa da zagaye na biyu na shirin wanda aka shirya yi fara gudanar da shi a watan Oktoba na wannan shekarar da muke ciki. Freeman ya bayyana cewa shirin wata alama ce ta zahiri da ke nuna yadda haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Israel ke ƙara ƙarfi. Ya ce shirin ya baiwa masu kirkire-kirkire a Najeriya damar samar da mafita ga matsalolin ƙasar nan ta hanyar jagoranci da horaswa da kuma amfani da ƙwarewa da masana daga Israel suka ƙoƙarin bayarwa. Jakadan ya ce shirin ya ba da dama ga Israel da kuma Najeriya wajen ganawa da cibiyoyin ilimi da masu zuba jari da injiniyoyi da kuma 'yan kasuwa daga kowane ɓangare wajen bullo da sabbin dabaru a fannin kirkire-kirkire da kuma haɓaka harkar kasuwanci da samar da ayyukan yi tare da bunƙasa tattalin arziki. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga likitocin ƙasar nan da sauran ƙwararru ma'aikatan kiwon lafiya da ke zaune a ƙasashen waje da su dawo gida Najeriya domin ba da gudunmuwarsu wajen farfaɗo da fannin kiwon lafiya a faɗin ƙasar nan. Tinubu ya bayyana hakan ne lokacin da ya karɓi baƙuncin tawagar ƙungiyoyin likitocin Najeriya da ke ƙasashen waje tare da babban daraktan hukumar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje Ibeki Debiri Rewa. A fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a wani ɓangare na ranar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje na wannan shekarar. Shugaban ƙasar ya amince da cewa Najeriya na buƙatar ilimi da ƙwarewa da sabbin dabaru da gogewa da kuma kishin ƙasa daga ƙwararru 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje domin gina ingantaccen tsarin kiwon lafiya mai ɗorewa da kuma wanda zai amfanar da dukkanin 'yan ƙasar nan. Tuna ya biyu ya ba da labarin yadda ya dawo Najeriya bayan ya yi aiki a kamfanonin ƙasashen waje inda ya ce yanke shawarar komowa gida domin ba da tasa gudunmuwar wajen gina ƙasa. ya sake jaddada cewa shirin gwamnati na sabunta fata ga 'yan Najeriya ya sanya a gaba musamman gurin fannin kiwon lafiya da wanda ke shine sahun gaba domin bunƙasa cigaban kasar nan. Mataimakin shugaban kasa sanata Kashin Shatima ya ce lokaci yayi da kasashen nahiyar Afirka wato za su karbi matsayin su da ya dace wajen sarrafa albarkatun kasa daga kasashen duniya da kuma kula da harkokin cinikayyar kasa da kasa ta hanyar amfani da dimbin albarkatun da kasan nan da kuma nahiyar Afirka take da su. Sanata Kashin Shatima ya bayyana hakan ne a Kotonu na Jamhuriyar Benin lokacin da yake jagoranta wasu gwamnonin jihohin kasan nan a wata ziyara aiki da suka kai kasar Benin. Shatima ya tabbatar da cewa muddin shugaban kasa wato Bola Ahmed Tinubu yana kan karagar mulki a kasan nan babu wani yanki na kasan nan da za a bari a baya a shirin gwamnati na bunƙasa masana'antu. Ya ce gwamnatin Tinubu tare da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohi ta kudura aniyar yin dukkanin mai yiwuwa wajen bunƙasa cigaban kasan nan. Aka kuma ya yi bawa ƙoƙarin gwamnatin Jamhuriyar Benin na bunƙasa sarrafa albarkatun ƙasa da kuma fitar da su zuwa kasuwannin ƙasashen waje. Sufeto janar na 'yan sandan ƙasan nan Olatunji Yusu ya umarci jami'an 'yan sanda a faɗin ƙasan nan da su ɗauki tsauraran matakai kan dukkanin wanda aka samu ɗauke da makami ba bisa ƙa'ida ba. Ya kuma buƙaci jami'an 'yan sanda da su aiwatar da dokar ƙwace makamai daga hannun fararen hula da suka mallaka ba bisa ƙa'ida ba domin daƙile yawaitar kashe jama'a da jami'an tsaro a yayin artabu da masu laifi tare da tabbatar da dawo da zaman lafiya a jihar Benin. Yusu ya bayyana wannan umarni ne a wani taron tattaunawa da gwamnatin wato gwamnan jihar Benue a birnin Makurdi a matsayin wani bangare na ziyarar aiki da ya kai sakamakon yawaitar kashe-kashen rayuka da suka addabi jihar. Sufeto janar ɗin 'yan sandan ƙasar nan ya saurari mahalarta taron waɗanda suka bayar da wato suka bayyana damuwarsu kan yadda harare da ake kaiwa jihar Benue suka ɗauki sabon salo. Ya kuma buƙaci matasan jihar da su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da rundunar 'yan sandan ƙasar nan wajen tattara bayanan sirri domin daƙile aikata laifi a faɗin jihar. Dakarun sojin ƙasar nan ƙarƙashin sumamin haɗin kai tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar maharba ta jihar Yobe sun kama mutane biyar da ake zargi da garkuwa da mutane a ƙauyen Jegalari da ke ƙaramar hukumar Fune a jihar Yobe. A cikin wata sanarwa da ya fitar muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na wato sumamin haɗin kai Muhammad Goni ya ce dakarun sun samu nasarar cafke wasu masu garkuwa da mutane a wani sumami na musamman da aka tsara bayan kammala tattara bayanan sirri inda kuma aka kaddamar da shi na sumamin a ranar 23 ga watan nan da muke ciki. Goni ya ce ana tsare da waɗanda ake zargi da hannu tare da kayayyakin da aka kwato daga gare su domin ci gaba da bincike domin tantance su da kuma wato hannunsu gurin aikata sauran laifuka masu alaƙa da hakan. Ya ƙara da cewa sumamin haɗin kai zai ci gaba da jajircewa wajen hana 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifi samun damar gudanar da ayyukansu a yankin Arewa maso gabas ta hanyar ci gaba da ƙaddamar da harare ba bisa sahihancin bayanan sirri. Gwamnatin jihar Kebbi ta yi watsi da zarge-zargen cewa ta yi watsi da wasu al'ummomi a jihar da ta bar su a hannun 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Ta bayyana zarge-zargen a matsayin masu yaudara da kuma waɗanda aka ƙirƙire su domin dalilin siyasa. Gwamnatin ta ce gwamna Nasir Idris na ci gaba da taka rawa gani wajen magance matsalar tsaro ta hanyar haɗin gwiwa ta ƙud da ƙud da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki. A cikin wata sanarwa da babban sakataren yaɗa labarai na gwamna Ahmad Idris ya fitar, ya ce gwamnati ta ce wasu 'yan adawa ne suke ƙoƙarin ƙirƙirar munanan hotuna game da halin tsaron jihar ta hanyar yaɗa irin waɗannan jita-jita musamman kan matsalar tsaro da ta shafi har take tunanin an bar wasu a baya ba tare da taimakon gwamnati ba. Gwamnati ta jaddada cewa batutuwan tsaro suna da matukar mahimmanci kuma masu matukar sarƙaƙiya ne don haka ta yake dukkanin mai yuwa na yin shirin aikin tsaro da tattara bayanan sirri da kuma matakan da aka dauka wajen magance matsalolin na tsaro. Rundunar ƴan sandan ƙasar nan ta musanta raɗaɗin cewa ta ba da umarnin harbe dukkanin wani wanda aka gani da makami ba bisa ƙa'ida ba a jihar Benue. Mai magana da yawun rundunar ƴan sandan ta ƙasa CSP Aini Enedo ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar Abuja a cewar sababbin inspector ƴan sandan ƙasar nan IGP Olatunji Ruwani Yusu bai ba da umarni hakan ba yayin taronsa da masu ruwa da tsaki da aka gudanar a birnin Makurdi na jihar Benue. Sanarwar ta ce babban inspector ƴan sandan ƙasar nan yayi gargadin cewa hukumomin tsaro da doka ta sa wato san da su ne kadai za su rike bindiga. Babban inspector ƴan sandan ƙasar nan ya bayyana damuwa kan yadda masu garkuwa da mutane da kuma ƴan bindiga da ƴan fashi da makami da sauran masu aikata laifuka suke rike da makamai a hannunsu. Akan nan babban inspector ƴan sanda ya ce hatta jami'an tsaro doka ta 237 ta tanadi yadda jami'an tsaro zai yi amfani da bindiga bayan matakin hakan ya zama wajibi gare shi a yayin gudanar da aikinsa ta doka da ta wajabta masa. Tunan kuma cinkoso na daga cikin manyan kalubale da gidajen gyaran hali ke fama da shi a ƙasar nan inda kaso 64 zuwa 65 cikin 100 na mazauna gidajen gyaran hali a ƙasar nan suke zaman sauraron shari'a. Ga rahoto na musamman da wato Usman Ibrahim Datti ya hada mana.
1: Wannan kalubale na cinkoso a gidajen gyaran hali a Najeriya ya jima yana haifar da barazana ga koshin lafiyar mazauna gidajen gyaran hali da kuma karancin abinci. Wannan nema ya sanya kungiyoyin kare haƙƙin fararen hula a Najeriya suka shakokawa da cewa anya kuwa kwalliya tana biyan kudin sabulu ta fuskar gyaran tarbiyya a gidajen gyaran hali a Najeriya. Ambasada Dr. Nasiru Isa tsohon mataimakin shugaban hukumar kula da gidajen gyaran hali ne a Najeriya.
2: Mun yi alƙawari a gidan gyaran halin duk mutumin da aka kawo shi da niyyar ya gyaru za mu gyara shi, saboda da matakinmu kenan za mu tabbatar mun yi reforming ɗinka, za mu ɗora ka akan hanya mu sa wasu machinery na koyar da kai ƙwaƙwalwarka tunanin da ka zo da shi da ka kautar da shi yanzu ka zo kaman ka shiga primary one kenan ka koma gidan gyaran hali. Sannan mu zo kuma rehabilitation mu ɗora ka akan wata sana'a wanda muka kai ka fi specializing a kanta.
1: Haka nan ambasada Dr. Nasiru Isa ya danganta cinkoso da ake fuskanta a gidajen gyaran hali a Najeriya da yawaitar aikata laifuka tsakanin al'umma.
2: Gidan kurkuku ta cika saboda wajen aikata laifi ya yi yawa, iyaye ba sa ba da tarbiyya, ƴan sanda aikinsu da suke yi ya musu yawa, ko kuma ba a samu immediate prosecution kotu an cinkushe, to za a ga gidan kurkuku ko bayan ita ya ce a kai shi prison.
1: To sai dai kuma masana sun sha danganta yawaitar fasa gidajen gyaran hali a wasu sassa na kasar nan da aka rika fuskanta musamman a 'yan shekarun baya da rashin ware wadatattun kudade domin kulawa da gidajen gyaran hali yadda ya kamata. Sai dai kuma akan hakan ga abinda ambasada Dr. Nasiru Isa tsohon mataimakin shugaban hukumar kula da gidajen gyaran hali na kasa ya ce.
2: Gidan hali ya yi second class ne, idan kai kasa uba uwa ku kasa society ku kasa to shine za a ce a tafi gidan gyaran hali. Gidan gyaran hali kuma suwa kawai za kana cikin gamanka a kama ka gaba sai ka kare da wata doka wanda ta shafi dokar gwamnati, ɗan sanda su kama ka su gurfanar da kai kotu gidan gyaran hali. Gidan gyaran hali ya kasance shine last bus stop inda ake buƙatan ka dawo ka zama normal.
1: Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama.
0: To a gaida Rabi'u Sadauki Kura da ya haɗa mana wannan rahoto sabanin yadda na faɗa tun da fari wato na Ibrahim wato Usman Ibrahim Datti. Labaran na zo muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rama farin cikin al'umma. Za ku yi sauraron mu kai tsaye akan gurbin adireshinmu na yanar gizo akan www.ramatv.com. Labaran za su ɗora a dakacin mu.
3: Kewayen duniya, duniyar labarai daga Rahama FM.

0: Sunce wajibi ne, malikiya da shafi'iya da hanabila, sunce wajibi ne ta rufe kafarta da saka wato mayafin teje kasa ko hijabin teje kasa ko rigarta doguwa ta je har ta rufe digadigan kafafuwanta a lokacin da take tsaye, ba wai lokacin da take sujjada ba. Tana sujjada wannan dan tafin kafafuwanta sun fito ne babu komai, amma lokacin da take tsaye a gurin jumhur wajibi ne, a gurin mazhabar Hanafiya a gurin su ba wajibi bane, dan ta bar digadiganta ta bar tafukanta duk babu komai. Dukkan su sun yi ittifaki akan cewa rashin rufe digadigan ba zai bata sallah ba, wato dan wacce ta yi sallah digadiganta a fili, wannan sun yi ittifaki kan cewa sallar ta bata bace ba, inda suka yi sabani su jumhurin malamai Malikiya da Shafi'iya da Hanabila su suna cewa ta yi ba daidai ba, amma sallarta ta inganta. Su kuma Hanafiya suna cewa a ba ta yi laifi ba kuma sallarta ta inganta, don haka sun ittifaki su duka akan ingancin sallarta. Don haka abin da ya fi dacewa shi ne ta rufe din don ta fita daga sabani, inda idan ta rufe din ba wani wanda zai ce ta yi laifi da ta rufe din, har su masu cewa ya halatta ta buɗe su ma don ta rufe ba laifi ta wajensu ba, kaga kinga kaga ta fita daga wani sabani na malamai.
1: To akan makallahu mai wannan tambaya yake cewa idan an hada magariba da isha saboda ruwan sama, amma ni ban ga uzurin hadawar ba, shin zan iya sake yin sallah daga baya?
0: A cikin da kai baka ga uzuri ba, kaga shi kai sai dai ka bi su nafi'a a matsayin nafila, in sun zo kai kuma lokacin sallar isha in tai sai kai.
1: To malam mai wannan tambaya cewa yake sallar istikhara sau daya ake yi ko ana iya maimaita ta har sai an samu mafita?
0: Bai zo daga nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a maimaita ko ka a maimaita ba. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Jabir shi ne idan ɗayanku ya himmatu da wani abu to ya raka'a biyu ba ta farilla ba, sannan sai ya addu'a bayan ya yi sallama, ta ce istikhara ɗin, addu'ar istikhara. Amma an samu daga Abdullahi ɗan Zubair cewa yana yin istikhara har sau uku. Yana yin istikhara har sau uku, kuma wannan zai tafi tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo na cewa idan ya yi addu'a yakan maimaita ta sau uku. Idan ya yi addu'a idza da'a da'a salasan, nabi in ya yi addu'a yakan yi ta sau uku. To ita ma istikhara addu'a ce ai, saboda haka ba laifi da mutum ya yi ya sake yi ya sake yi.
1: Tumalan wannan tambaya cewa take menene hukuncin wanda yake safarar kayan maye, sannan doka ta tanada hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da irin wannan laifi aka kuma kashe shi?
0: Babu shakka safarar kayan maye ba karamin laifi bane, daidai yake da mai sha da mai sayarwa da mai dakwanta da wanda yake sana'anta ta, duka hukuncin su daya na cewa sun aikata kabira. Illa iyaka dai shari'a ta zo a kan cewa mutumin da ya sha giya tabbatar da ya sha giya da bisa shaidu, ko kuma aka same shi a bige to an tabbatar da cewa a yi masa haddi na bulala 40 ko 80 kamar yadda wasu suke cewa. Amma shi wanda yake sayar da ita to shi ba a zo da maganar haddi ba, to anan malamai suka ce shi kuma hukuncinsa shi ne ta'ziri shi ne a yi masa horo. Horon nan kuma shi shugaba ko alkali shi ne zai duba ya ga wani irin horo ya cancanci a yi ma wannan mutum. A gurin malikiya horo yakan kai har ga kisa ma, a gurin malikiya ta'zir yakan kai har ga kisa, kuma wannan shi ne wasu daga cikin kasashe masu shari'a musulunci suka ɗauka, kamar yanzu ƙasar Saudiya sun ɗauki horo na wanda aka same shi da safarar kayan maye, shi ne sun ɗauki horon kisa ɗin a kansa, suna sa shi ƙarƙashin ayatul hiraba wacce ta yi maganar ‘yan fashi da ta ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, cewa sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa kuma suke yaɗa barna a bayan ƙasa. To shi ma mai safarar miyagun ƙwayoyi yaɗa barna yake a bayan ƙasa, kuma ayat ta faɗi hukuncinsu أن يسلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Allah ce sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzansa su ne ƴan fashi da makami ko ƴan kidnapping wanda suke sace mutane amfani da makami su nemi kuɗi kudin fansa kuma su kashe mutane wa yas'auna fil ardi fasadan suke yada barna a bayan ƙasa dan duka wani wanda yake yada barna irin wannan ta yada kayan maye da abin da zai sabautar da kwalan matasa da lalata musu rayuwa to an yuqattalu shine a kakkashe su aw yusallabu ko a giciye su bayan an kashe su kuma a giciye su wannan hukunci ne wanda ya fi ma kisan da a kashe a tafi da gawar a je a binne ta wannan kuma an kashe shine a samu wani wuri da jama'a suke wucewa kamar bakin kofar shigowa gari sai a gice gawar sa kwana uku ga ta nan an kafe ta kowa ya zo gashi nan an rubuta cewa wannan shine aka kama yana fashi shine aka kama yana kidnapping gashi nan a yanzu ko wannan social media ta isa da zan ma'anar taslimi tunda dai abin da ake nufi shine a tozarta shi a yada shi kowa ya gan shi to yanzu wannan harkar social media a yada shi gashi nan an kashe shi ga gawar sa nan daidai take da abin da da a can ake cewa assal musallabu aw yutqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke kafafuwan su da hannayen su a tarnake a yanke hannun dama da kafar hagu ko kafar hagu abin da ko kafar dama da hannun hagu shine a yanke su a tarnake to wannan kaga zai fito da alamar fili da farko dai an sabauta shi ba zai iya ƙara yin wani abu wani fashi ba tunda yana cikin wannan garari da bai zai rike makamin da zai fashi da wace kafa zai iya gudu in an biyo shi kaga babu wannan aw yunfumin al-ardi ko raba su da kasar a kore su a da can ana iya koran mutum yanzu ba inda zaka wace kasa zata yi daka kora masa ka kama dan fashi ko dan kidnapin Niger ta ta karbi shi ko kamar ko Chad kowa ma ya kase ki sai ji a kulle shi a wancan lokacin da ai ta sauka babu kurkuku sai ji a kulle shi kaga dai an raba shi da kasar kamar dare yake an raba shi kasar to wannan gurgurdan yadda laifin yake gurgurdan irin wanda za a yi masa hukuncin wataƙila shi bai taba kashewa ba sabon shiga ne Allah ya aka kama shi da wuri zaka aka bincika bai taba kashe kowa ba bai ma wataƙila nasara ba wannan sai ji a rufe shi a bashi wannan horo wataƙila ya gyara halinsa saboda haka ana iya wato alƙali yana iya yin hukuncin kisa ga wanda aka same shi da safarin miyagun ƙwayoyi wataƙila ma an sha kama shi a je a yi masa wani horo ya sa shi a kurku ya fito kuma koma ya ci gaba to yanayin ya kai da wanda ba ya da wani amfani kuma a ci gaba da barin shi da rai a kamata a kawar da shi daga doron ƙasa wani kuma wataƙila yanayin da ake ciki abin ya tsananta an ɗau dukkan wasu matakai na ga an daƙile wannan safarar miyagun ƙwayoyi abu ya ƙi cinyewa sai a ce to duk ma wanda aka kama kawai kashe shi zai to shi ma wannan kaga yanayi ya bayar da cewa hukuncin kisan a lokacin shine zai tsoratar da wasu su daina yanzu gashi duk da ana kisan amma har kullun kamawa ake an ki dainawa to ina kuma gace a ce ba a ma kisan kaga in an kama mutum ma wataƙila je prison na wata shida ko wata takwas a sako shi kaga ai abin ƙara muni zai fiye da yadda ba ake zato saboda haka ya halatta dan an kai ga hukuncin kisa ga irin waɗanda aka same su da irin wannan miyagun laifuka
1: to malam wannan tambaya cewa take ina fama da waswasi a alwala da sallah wani lokaci ina jin kamar iska ta fita amma ban ji sauti ko wari ba wani lokaci kuma ina jin tabbacin cewa iska ta fita duk da rashin sautin da wari menene hukuncin sallata
0: dama abin da ake bukata shine ka samu yaqini ka samu tabbacin cewa ka fitar da rihi ai shi yasa ma ake ce mata rihi shi iskar da fitar ta takan fita da sauti takan fita da wari takan fita ba sauti ba wari amma dai da sunan tarihi saboda ka indai har ta fita daga cikin ka to a lokacin takari saboda ka in sallah kake yi sai ka fita daga sallah ka je kai alwala kada ka fara sallar ka daga farko waccan da kai ta rushe gaba daya
1: to wannan tambaya malam cewa take shin kallon fina-finan batsa yana shiga cikin rukunin zina kuma gaskiya ne cewa wanda ya aikata hakan ba za a karbi ibadarsa ba na kwana 40
0: to magana cewa yana shiga rukunin zina na zina hawa ce ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama kowane dan adam an rubuta masa wani nasibin sa wani kasansa na zina da bai ce ido yana zina zinar ido shine kallo hannaye suna zina zinar su shine shafa kafafuwa suna zina zinar su shine tafiya inda ake yin abu sannan kuma farji ya gaskata haka ko ya kareta haka saboda haka mafi munin shine wanda zai kai ga saduwa to shi wannan shine aka sanya wa haddi idan aka kama mutum dubu dubu idan wannan laifin ko yayi ikrarin cewa yayi wannan laifin ko bace ce aka same ta da ciki ba miji ba mai gidanta wato ba baiwa bace a ƙarshen mai gidanta to ana yi mata hukuncin haddi haddin nan kuma yakan iya zama bulalace bulala dari idan ya zanto ba su taba bai taba yin aure ba ko taba yin aure ba yakan zama kuma kisa ne da jefewa idan matar aure ce ko ta taba yin aure ko ya taba yin aure to wannan sai idan an kai ga saduwa kuma an tabbatar da cewa an same su dudu da shaidu hudu na gani da ido ba wai wanda za a ba su labari ba wanda suka gani da ido kuma sun same su dudu cikin abin ba wai sun gama ba ko sun same su tsirara ko sun same su su kadai a daki wannan ba shi yake so sai an same su dudu cikin harkar wannan shine ake yanke wannan hukunci na jefewa idan mace ce wacce take mai aure ko namiji ne wanda ya taba aure ake wannan an samu ba a samu wannan shaidu ba a jefe su ba a yi musu wannan hukunci shi yasa a tarihi zaka samu wadanda aka samu ma an same su da wannan laifin ɗan kadan ne kuma yawancin su ma ba shaida aka samu ba zuwa suke yi su sun yi kaza a yi musu haddi kawai su suke ka kansu da kansu to amma gani da ido ita ma wani nau'i ne na zina kamar yadda hadisin ya ya nuna kutiba ala ibn adam hadzuhu min az-zina fa huwa mudrikuhu la muhala haka hadisi yake cewa wato rubuta ma kowane dan adam wani kasansa na zina saboda haka sunansa zina amma ba zina irin waccan da ake yi wa mutum haddi ba wanda hadisin da karshe yace wal farju yusaddiqu zalika aw yukadhibu wannan shine zina ta ainihin haddi amma wannan shi ma hukuncin sa ma'ana sunansa dan an kira shi zinar ido ba laifi bane saboda haka hadisi ya nuna ana kiransa zinar ido ce tun ya kurawa mace ido da sha'awa ba wai kallo ne ya tantance mace ce ko namiji bane ko kallo ne ya tantance ya santa ko bai santa bane ko kallo na dan yana magana da ita yana tambaye ta ko tana tambaye shi ba ta ansa wannan duk ba shi yake nufi da kallon da aka haramta ba kallon da aka haramta shi ne kallo na sha'awa ya kalle ta kuma ransa yana biya masa wani abu a zuciya wannan shi ne haramun to wannan shi ma'anarsa zinanci ta idanu kawai in ya kai ga taba ta to ya yi zina ta hannu amma ba zinanci ta haddi ba sannan magana cewa ba a karɓo musallar mutum kwana 40 wannan ban san inda aka samu ta ba
1: to wannan tambaya cewa take shin ya halatta a sayar da kaya akan kuɗi hannu naira 1,000 amma idan bashi ne a sayar da su 1,200
0: ya halatta amma ba a ciniki ɗaya ba zai iya cewa ga kayansa yana sayarwa bashi amma ba kamar yadda ake sayarwa a kasuwa ba in abin ana sayar da shi 1,000 to shi 1,100 zai bada bashi wanda ya zo karɓa bashi ya zo karɓa kuma ga farashinsa wannan babu laifi amma ya zo a ciniki ɗaya mutum ne ya zo zai sayi abu ya ce na sayar maka da shi kuɗi hannu 1,000 bashi 1,100 wannan ciniki ɗaya ne amma yake yin shi guda ciniki ɗaya ne amma yake yin biyu a cikinsa shi kuma wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba duk mutumin da zai ciniki biyu a ɗaya abinda ya halatta ya karɓi mafi ƙarancin farashin ko kuma ya ci riba saboda haka idan ka sayarwa da mutum abu sai ya ce maka ka sai masa 1,100 sai ya ce maka a ni fa bashi nake so ba zan iya biyan kai yanzu ba sai ka ce to in ka tashi biya na sai dai ka biya 1,100 to wannan 1,100 ta zama riba amma in tun a farko ma da ya zo bashi ya zo nema ce na zo zan sai abu ka zan ka bashi ba ni da kuɗi a hannu ci to na sai maka 1,100 shi kenan babu laifi
1: to malam mai wannan tambaya cewa yake menene hukuncin karatun Alkur'ani da kurami suke ta hanyar amfani da alamar hannu, wato sign language,
0: shine abin da su iya yi. Suna da wani abin da za su iya ba wannan ba, ko za ka haramta musu su zanto suna da alaka da Qur'ani ta hanyar da za su ji wani shu'uri na cewa su ma suna yin wani abin bauta Allah. Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, ko yi dokar Allah gurgudan ikon ku, a yi su abin da za su iya yi kenan. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, haka annabi ya ce abin da na umarci ku ku yi iya abin da za ku iya. Saka shi kurma ba shi da wani abin da ya wuce wannan kurami ko makafi, ya ce ba shi kurami yake tambaya ko makafi,
1: kurami
0: kuma da makafin da kuramin duka, kowa zai yi abin da zai iya yi ne.
1: To malam, me wannan tambaya kuma cewa yake mutum yayi kabbarar harama yana tsaye, amma kafin ya ruku'u liman ya riga ya daga daga ruku'u, shin ya riske wannan raka'a?
0: A'a, bai riske ta ba. Ba zai riski ba, ana ba a riskar raka'a da riskar kabbara harama. Dan ka riski kabbara harama, wato dan ka yi kabbara harama liman yana cikin ruku'u, wannan ba shi ke nuna ka yi ruku'u ba. Sai ka samu ruku'u tare da liman, ma'ana ka kai hannunka kan gwiwoyinka liman bai dago ba, to shi ne ka riski ruku'u. Amma in ka kai ma hannunka kan gwiwoyinka bayan liman ya shi ya dago, to baka samu wannan raka'a ba. Ana riskin raka'a ne bisa kauli rajihi da hanyar riskar ruku'u. In ka riski ruku'u, ma'ana ruku'u liman yana nan a durkushe a sunkuye, bai dago ba, kai ma kai kabbara harama, kuma kai kabbara ka tafi ruku'u, ka dora hannunka a gwiwa bai dago ba, to ka riski wannan raka'ar. Amma idan kawai kabbara harama kai shi kuma ya dago, to baka riske ta ba.
1: To malam, me wannan tambaya kuma yake cewa a wajen ruqya, shin ya halatta a nemi taimakon aljini wajen warware sihiri idan ya tuba ya nuna dama kuma ba tare da wani sharadi ba?
0: Ya za a yi ka gane ya tuba? Aljinin da zai shiga wata ko zai shiga wani yana wahal da shi, ya aka yi ka yarda cewa ya tuba? Makaryata ne. Allah cewa aksaruhum kadhibu, yawancin su makaryata ne. Saboda haka idan ya yi maka cewa ya tuba, ya za a yi ka san cewa ya tuba, har da za ka je ka yarda da shi, shi ne zai gaya maka magungunan da za ka magance irinsa. Wannan ai duk magana ce ta baka. Saboda haka baya halatta mutum ya ce wai shi ta hanyar aljanu yake samun magungunansa, kuma aljanin da yake sa su tuba ne wanda suke tuba a hannunsa. Kai ba annabi ba. Mu'amalar ka da aljanu ba ta wuce ka gaya musu gaskiya ba, in sun ji sun dauka shi kenan. Amma maganar ka ce a harsun sun dauki maganar ka, kuma yanzu suna taimaka maka haka kawai, su ga sanar da kai magunguna, ya akai za ka gaskata su? Wanda da yake wannan aika-aika ai ba abin ka gaskata shi bane lokaci daya, ka yarda cewa ai ya tuba, ko mutum ne dan uwanka jinsinka ya zanto abin nan ne, kuma ya ce ka ce shi ne zai rika taimaka maka, ai zai iya yaudar ka. Bare kuma wani wanda ba jinsin ka ba, ba ganin shi kake ba, shi yake ganin ka.
1: To malam, me wannan tambaya yake cewa idan mutum ya gama karanta tahiyya ta ƙarshe, shin zai iya yin addu'a ba tare da ya karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sannan ya yi sallama?
0: To gare ya yi salatin bai addu'ar ba, da ya yi addu'ar ba salatin. Shi salatin yana gaba da addu'ar a cikin sallah, shi yasa wasu ma daga cikin malamai wajabta su suke, kamar Shafi'iyya, zuwa gurin su ma salatin a tahiyar ƙarshe wajibi ne, nan ma a tahiyar farko ce wajibi ne ma ka yi shi, ba wai zaɓin ka bane in ka gana ma ka yi, in ka gana ma ka bari. Sauran malamai ne suka saba musu a nan cewa mustahabbi ne in ka yi, ka yi abin da yake mai kyau, in ba ka yi ba kuma ba a cewa ka yi bar wajibi. To shi salatin shi yake da wannan, amma ita addu'ar ba wanda ya ce wajibi ce sai ka yi ta, ba wanda ya wajabta maka dole sai ka yi addu'ar. Kuma hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma yake cewa ya rasulullahi, shin in sanya maka rubu'in sallata, wato in zanto rubu'i 1/3 na addu'a ta a sallah ya zama salati ne gare ka? Annabi ya ce da shi ma shi ita ba yin zitta fa huwa khair, ya ce yadda ka gana ma, amma in ka kara ya fi alkhairi. Ya ce a ja'alu laka nisfahu, zan sa maka rabi. Annabi ya ce ma shi ita ba yin zitta fa huwa khair, yadda ka gana ma, in ka kara shi ya fi maka alkhairi. yace to aj'alu laka thulutsaini dan sa maka kashi biyu na addu'a da zan yi kai zan yi wa salati dan yace ma shi'ta wa in zitta fa huwa khair yadda ka ga dama in ka ƙara alheri ne sai ce aj'alu laka salati kullah ce duka addu'ar ma kai zan yi wa gaba daya salatin ma kawai zan yi ba ma ni wata addu'a da zan yi wa kaina annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan tukfa hammuk tukfa hammuk wa yukfaru dhanbuk za a tukfa hammuk wa yukfaru dhanbuk za a isar maka da damuwarka za kuma a gafarta maka zunubanka saboda haka salatin ya kamata a ce kai ba kai addu'ar ba da a ce kai addu'ar ba kai salati ba kuma abin da yafi ma shine duka hadin biyan kai salatin kuma kai addu'a
1: to akarmaka Allah mai wannan tambaya kuma cewa yake ya halatta mutun yayi du'aul mas'ala bayan ya gama du'aul ibada idan ya idar da sallar farilla
0: na'am ya halatta mutun yayi addu'a bayan ya gama sallar farilla yayi tasbihi ga Allah subhanahu wataala yayi tasbihat dinnan da zikirin bayan sallah ya halatta kuma ya roki dukkan wani abin da ake roko al-adidi lokacin hadisin Abu Umama al-Bahili wanda yake cikin sunan Ibn Majah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ayi du'a ya asma wace addu'a ka fi karba Nabi sallallahu alaihi wasallam ce du'a fi jawfil layli wa dubra kulli salawati wa dubra salawati al-maktuba addu'a cikin dare da kuma addu'a bayan sallolin farilla addu'o'in da aka fi karba addu'a ci tsakiyar dare da kuma addu'a bayan sallolin farilla saboda ka ba a hana yin addu'a bayan sallolin farilla ba in ka gama sallar farilla ka faɗi addu'ar da kake hadisin Mu'adh ibn Jabal da yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci Mu'adh inni uhibbuka fa la tad'a dubra kulli salatin an taqula Allahumma an taqula addu'ar ta kwanta mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da shi cewa kada ku bayan kowace sallah in ya gama yayi addu'a a bayan kowace sallah subhanallah addu'a ta kwanta mu ash-shahid dai akwai hadisi da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbansa cewa bayan sallah suna iya yin addu'a suna yin addu'a ta zo da kalmar dubara kulli salah bayan kowace sallah dubura wasu sun fassara ta da cewa ƙarshe kawai ake nufi ƙarshe saboda sai suka ce ana nufin bayan ya gama tahiyya sai ya addu'a akwai tahiyyar bayan addu'a ina tuno addu'ar ta ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace fala tada an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka min akan ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka babu wani wanda ya ce a cikin tahiyya ake wannan addu'ar bayan sallah dubi ce in ka gama kowace sallah ka yi wannan kuma wannan akwai du'a matsala a ciki Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika al-zikr da shukur nan duk roƙo ne yake yi na Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon yin waɗannan abubuwa ash-shukr ya kunshi yin ayyuka masu kyau da barin ayyuka marasa kyau duka wannan yana shiga cikin shukur ya roƙi Ubangiji subhanahu wataala cewa ya yi masa wannan akwai hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su bayan kowace sallah su duka addu'a suna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga talauci da bashi talauci ka roƙi Allah ya tsare ka daga talauci da bashi wannan du'a ul mas'ala ne kuma an san cewa duka wannan ana yin sa ne bayan sallah ba a cikin sallah ba saboda haka babu wani abin da ya hana yin addu'a bayan an gama sallah abin da dai ake so shine ka gabatar da azkar wanda ake so a yi su bayan sallah ka gabatar da su sannan kuma sai kai du'a ul mas'ala da abin da kake so ka roƙa sai ka roƙa a daidai lokacin
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin mai gida da baya daukar nauyin iyalinsa amma duk shekara yana zuwa aikin haji
0: to wannan yana barin wajibi yayi abin da ba wajibi ba wanda kuma rashin sanin shari'a ne. Ita shari'a ana gabatar da wajibi ne akan abin da yake mustahabbi ne, sunna ce ba wajiba ba. Bayan hajjin farilla, duk wata hajji da zaka je sunanta tadawu'i, sunanta nafila, amma kula da haƙƙin iyali da ciyar da su wannan wajibi ne. Wajibi ne a kanka ka ciyar da iyalinka, ka shayar da su, ka tufatar da su, ka kula da lafiyarsu, ka kula da dininsu, ka kula da iliminsu, duk wani abin da yake da suke da bukata na larurar rayuwa wajibi ne kai musu. Saboda haka in ka bar wajibi, kai mai sabo ne a gurin Allah subhanahu wataala, mai laifi ne. Allah yana jiran kai hukunta ka ranar gobar kiyama. Amma dan ka bar tadawu'i abin da ba dole ba, wato ka bar aikata tadawu'i, wannan ba a cewa kai wa Allah laifi. So kaga inda da fahimta shari'a ba zai bar iyalansa ba cikin wani yanayi, amma kuma duk shekara zai je haji. Wannan akwai ma shakkar cewa hajjin ma da yake zuwa anya ba bari a cikinta, ba kawai nuna gadara da isa da shi ya isa shi wani bane, kamar yadda da dama daga cikin masu zuwa haji suke da wannan sifa. Da yawa daga cikin masu irin wannan, za ma ka ji mutum yana furtawa da bakinsa cewa ai mu ba ta yadda za a zo a yi haji ba mu. Kaga in dan Allah yake yi, menene waye me yasa ya gaya musu? Allah yake gaya wa ko mutane? Mutane yake gaya wa shi Allah, ai ba sai an gaya masa ba, to allimuna Allah bi dinikum, ce za ku gaya wa Allah dininku ne, Allah ya sani. To sai ga yana fariya da wannan a cikin mutane cewa shi ai ba a taɓa yin haji ba shi ba, kuma ba za a yi ba. To irin su kuma ya zanto ga shi yadda yake can kuma gida yana barinsu cikin yunwa, ko ba isasshen abinci, ko ba kyakkyawan abinci mai gina jiki, abu shakka wannan laifi yake zuwa hajjin nashi ta duk shekara, ba lada yake samu ba.
1: To akalmakallahu, wannan tambaya kuma cewa take, menene hukuncin sana'ar ɗaukar hoto a wannan zamani?
0: Wannan yana komawa ne zuwa ga sabanin da ake da shi akan ɗaukar hoto. Shin ya halatta hoto na photography ko bai halatta ba? Magana dai mafi ƙarfi, mafi rinjaye shi ne ya halatta, idan dai ba an riƙe ta ne da niyyar a yi wani abin da kuma Allah yake baya so ba, kamar a yi hoton wani a jari ga a shago, a riƙa ganin cewa in akwai shi a shagon, in akwai hoton shi a shagon za a yi ciniki, za a samu riba, za a samu ci gaba, babu shi kuma za a samu matsala, wannan shirka ce da Allah. Yin hoto da wannan niyyar bai halatta ba, ko aliƙa a mota a yi hoton mutum, ana ganin mai daraja ne a sashi a mota, ana ganin yana jikin mota ba za ta yi hatsari ba, ba za a samu matsala ba, ba za ta lalace ba, wannan shi ma shirka ne da Allah, baya halatta. Duk wani hoto da za a yi, sanya wani ƙuduri ga mai hoton, a riƙa ganin cewa yana bayarwa ko yana hanawa, wannan haramun ne, shirka ne da Allah. Duk wanda zai yi wannan hoton da wannan kasadin bai halatta ba. Wanda zai yi hoto misali ko saboda bukata za a yi masa passport ko za a yi masa visa ko wani abu, ana bukatar hoto je ɗau hoto, wannan ba laifi yayi ba. Ko a ɗau hoto saboda ana so a ajiye saboda tarihi, wani abu ne da ake gina wani tarihi nan gaba, za a zo a bayar da labarin abubuwan da suka faru, a zo a ɗau hotuna watakila da waɗanda suka yi ayyukan. Irin hoto na group misali da za a yi na makaranta misali da malamansu, wanda duk babu laifi, wanda ba ta za a yi bauta hoton group. Galibi ko da za a bauta irin hoto ne na mutum ɗaya da za a yi shi, kuma a je a yi lajimin ɗinsa, a zo a ajiye ana kallonsa, ta wannan shi ne wata rana wasu za su iya ɗaukan wani itikadi mummuna su ɗura masa. Amma hoto a cikin jama'a haka, wannan duk ba shi da wani abu. To saboda haka sana'ar da mutum zai yi irin wannan, idan ta zanto zai yi ta ne a cikin abubuwan da suke na halal, hoton da ba a haramta ba, ba zai zo ya ɗaukan hoton wasu a tsirara ba, ana biyansa kuɗi yana musu hoto tsirara, wannan kaga haramun yake. Mata su caba ado zo ya ɗauke su hoto, kuma hoton za su je su baza, shi ma na duk ba halatta. Amma in dai wani abu ne wanda yake na cikin abin da shari'a ta yarda da shi, to ba zai zama laifi ba.
1: To akalmakallahu, mai wannan tambaya kuma cewa take, mace ce ta rabu da mijinta amma tana dauke da kwantaccen cikin sa wanda ba a san yaushe za ta haife shi ba, shin za ta iya yin wani aure kafin ta haihu?
0: A maganar kwantaccen ciki yanzu an wuce shi, ana ne ake cewa wani ciki zai kwanta a jikin mace ya dauki lokaci mai tsawo shekara biyu uku fiye da haka bai bayyana ba. A da ne ake da wannan kudirin, ake da wannan itikadin, amma yanzu an wuce wannan hanyoyin bincike na zamani sun zo da yadda za a iya gane mace tana da ciki tana da shi ba ta da shi ba ta da shi. In wani abu ne take ji a cikin ta kamar ciki, za a iya mata bayanin in cikin ne in ba ma cikin ba ne. So kaga ba magana wani kwantaccen ciki. Saboda in mace ta an sake ta da ciki to sai ta haihu sannan ta fita daga idda. Cikin nan nata kuma zai wuce iya adadin kwanakin da ciki ya saba yi ba ne. Ko dai ya kasa ko kuma ya kai ya cika wannan kwanakin wannan wata tara. Shikenan in da ciki sai ta haihu. Ta haihu in yau aka sake ta gobe ta haihu shikenan ta fita daga idda. In mijinta ne ya mutu ta fita daga takaba, in sakin ta aka yi ta fita daga idda. In kuma yau ta samu cikin gobe mijinta ya sake ta, to wannan watannin tara kuma sai ta yi su. Sannan za ta sa abin da za ta sautar za ta fita daga idda. Shine abin da Allah ya ce ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Mata da suke dauke da ciki wato ajalin wato muddar su ta wa'adin su na idda shine su haife abin da yake cikin su. Saboda haka amma wani magana kwantata ciki babu shi. Aje a auna a gani in cikin ne. To cikin ne za ta haife shi kuma a lokacin da aka saba haihuwa, ko ba cikin bane za a gaya mata ba ciki bane.
1: To mallam me wannan tambaya yake cewa menene hukuncin saka kuɗi a asusun spend and save na bankuna ko manhajoji kamar Ofe da Fanpi inda ake bukata wato inda ake ba mutum interest kullum?
0: To shi interest daban wannan duka musulmi ya san cewa haramun ne. Kai ajiya dan a baka. In ka yi ajiya don larura saboda kana buƙatar inda za ka ajiye kuɗin ya zama kuma duk inda za ka ajiye kuɗin nan sai sun saka maka wannan interest ɗin. Larura ta sa ka ajiye ba don kana son interest ɗin ba, wannan babu laifi. Larura ce ta sa mu'amala da conventional banks. Amma kuma in sun baka interest ɗin ba za ka ci ba, ba halatta ka ci ko kai wani abu na buƙatar ka. Ba za ka saya wa kanka wata buƙatar sa ba, ba za ka saya iyalanka ba. Ba za ka je wani nauyi da yake kanka ka sauke da su ba, sai dai ka je ka yi sadaka da su ka ba da su ga al'umma su amfana da wannan, amma kai ba za ka amfana da wannan ba.
1: To mallam wannan tambaya kuma cewa take na yi aure sai ƙanina yake so ya aure ƙanwar matata wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya, shin hakan ya halatta?
0: To menene a ciki? Ka aure ya ta aure ƙanwa? Laifi ne ba laifi ba ne ko uwa ka aura shi ya aure yata ba laifi ba ne ba wai ya da kanwa ba ma. A ce uwa da ɗaya ta ce ya kaga uwar kana so shi kuma kanin ka ga iyar yana so shi kenan za ku ya aura. Ko uba ne ya auri uwa tana da ɗa ɗansa yana iya auren yar ai. A ce mahaifinka ya auro wata tana da ya ta shigo gidanka da yarta. Sai ɗanka ya ga yarta yana so shi kenan kai ka auri uwar shi ɗanka ya auri yar. Babu komai.
1: To mallam wannan tambaya kuma cewa take dan Allah a yi jan hankali ga wasu ƴan kasuwar da suke sayar da yadi musamman a kasuwar kantin kwari, suna sayar da yadi goma goma amma idan aka auna sai a tarar ba su cika awo ba, lamarin da ke jawo asara ga masu sai.
0: Ba daidai ba ne in ba su a haka aka ba su yadukan to sai su yi wa mai saya bayani. Yadukan nan ana rubuta yadi goma amma tara ne. Mutum ya saya a haka shikenan ya san mai saya. Amma a bashi a matsayin goma kuma da je ya ga tara. Wannan haramun ne shine tafifi da Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata ga masu yin shi. Duk wani abin da yake haƙƙin wani ne kai ƙwangi a ciki to ka shiga wani lilmu da fafina. Wanda tsananin azaba Ubangiji ya ce ya tabbata ga wanda suke yi wa mutane ƙwangi a cikin haƙoƙinsu. Allah yana cewa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum, kar ku tauye mutane abubuwansu. Saboda haka in har kuma haka yake zuwa muku to sai ku rike wa mutane bayani a ka'ida idan akwai wani aibi a cikin ko na kansu a cikin hajarka to me sai ya wajibi ne ka masa bayani wasu annabi ya shiga kasuwa yana zagayawa ya tsoma ya ga wani mai sai da hatsi ya tsoma hannunsa a cikin hatsin can kasa sai yana dagowa sai ya ji a jike yake sama gashi da ya bushe amma can kasa a jike annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya yi masa tsawa ya ce man gashana falisina duk wanda zai bani albush wanda kwange kaga a zahiri ka nuna cewa hatsi ne busashe sai mutum ya saya ya je ya juye sai ya ga kasansa a shirye a jike yake Nabi ya ce dan menene ya tambaye shi me yasa haka yace ai ruwan sama ne wayewaye ce to ba za ka dawo da shi sama ba sai ka dawo da jikakken sama wanda yazo saya kaga in ya tashi saya ya ga me zai saya ya saya sai ya je ya shanya ya bushe amma ka sayar masa sai ya je gida ya je ga shi kasansa da a jike yake kamar irin masu kashin dankali kashin wane ne sai a saka kanana a can kasa ko tumatiri a kwando sai a saka manya a sama ka zo ka duba ka daga kai ta ganin su bula bula sai kana zuwa ka je ka juye kwando sai ga shi can kasa mitsi mitsi ne amma ya danne su da manya saboda in ka tashi ai maka cinikin ai kaga yadda kaya na suke mai kyau ne kaza kaza kaza wannan duka yana shiga cikin walil mudaffifi na duk wanda suke wannan aikin to su ne yan walil mudaffifi na da kuma azaba ce mai tsanani Allah ya tanadar wa irin wannan aiki saboda ka sai kai wa mai saya bayani gafa yadda hakikanin abin nan yake in ya ga zai sai haka shikenan ya sai abu kai waye na'am
1: to malam me wannan tambaya yake cewa ayi mana karin bayani game da ma'anar suhut misali wani ya zama sanadin samun aiki ko wata dama ta halal sannan aka ba shi kyauta saboda wannan taimako shin wannan yana shiga cikin suhut
0: suhut shine abin da ake nufi da suhut shine haramun ko rashawa duka ana kiranta suhut
1: na'am
0: Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya soke Yahuda da cewa aklihim as-suht wa kannuhu anhu da sai da suke cin rashawa da haramun alhalin in hana su to shi daga nan aka samu kalmar as-suht din mutumin da zai yi wa wani alfarma wato abin da ake nufi da alfarma shine misali ya wuce gaba ya shige masa gaba ya samu wani abin da yake bukata aiki za a ɗauke shi yana neman aiki wani ya wuce masa gaba ya samu aiki ko ta kwangila ce yake nema ya wuce masa gaba ya samu kwangilar ko wani haƙƙinsa ne da ya makale shi kuma ya wuce masa gaba a biya shi haƙƙinsa wato an riƙe masa haƙƙinsa zo ya samu wani wanda shi yana da hanya da zai yi magana a biya masa haƙƙinsa ya zai same shi ya ce to gaga haƙƙina ne na yi aiki amma an hana ni shekara da shekaru na ta bibiya ana ta min alkawari an ki cika mu ce to ni zan hada ka da wanda su ne suke biya sai ya hada shi a biya shi wannan shine shafa'a ce bal yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha wannan dai yake kyakkyawan shafa'a wato alfarma to yana da wani kaso na lada kuma yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha wanda kuma yayi mummunar shafa'a zai zama yana da kiflun yana da shi ba wani kaso na zunubi daga wannan shafa'a da zai yi to a shari'ance ba a yadda kamar yadda sana'ar ka shine wannan kai ba ka da wata sana'a a gaban ka sai dai kawai kai wa mutane ka rika nema mutane alfarma ana musu kai kuma daman kai musu sharadi in an baka kudin ka zaka bani percentage kaza a ciki ina da 2% a ciki ko ina da 1% ko kaza percent shi kuma ya ga saboda bukata ya ga cewa ba yi da wata hanya sai anan zai baka ko kuma a'a zan maka hanya ka samu aiki amma albashinka na farko ni za ka ba ko ku a duk ma san da ka dauki albashi ina da 1% a ciki wannan haramun ne duk mutumin da zai yi wannan shine za ka ga mai ahlari a lokacin ki faɗa abubuwan da suke haram ya ce wal akli bi shafa'ati da ci da ceto shi wannan shine cetan ka ceci mutum ya samu bukatarsa to ka zanto wannan ita ce hanyar cinka wannan haramun ne nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man shafa li akhihi fa ahda lahu hadiyatan fa qabilaha fa huwa suhtun fahuwa riban faqad ata baban azima min ar-riba. Nabi yace wanda duk yayi wa dan uwansa kamun kafa, wato yayi dan uwansa kamun kafa da shi, shi kuma daga baya dauko wata kyauta ya bashi ya karba. Nabi yace to yazo wata kofa babba ta riba, yazo wata kofa babba ta riba. Riba anan ana nufin haramu, ba wai irin riba ta ka bada bashi a kara maka ba. Kalmar riba lugha ta nufin ziyada, wannan kari ne ka dora masa a cikin dukiyarsa wanda yake haramun ne kai masa wannan. Idan mutum ya zanto sharadi ya sanya cewa ko kuma mukabili ya ce zan yi amma ga yadda ake biya na, ko ku a sharadi na ga yadda yake kaza kaza kaza, kai wato wannan haramun ne bil ittifaq, haramun ne bil ittifaq. Amma mutumin da kai wa ihsani misali, ka zo kai masa aiki abin da kai masa hanya, ya samu aiki ya tafi ka tafi, sai bayan wani lokaci can ga zai zo ya ziyarce ka, ya zo da kayan da zai ba ƴaƴanka ko zai baka kyauta, kai baka yi da shi ba, kuma a lokacin ma bai nuna cewa ai in kai min ga abin da zan baka baka ce to zan yi maka, a'a ka riga kai masa ma ya tafi ka ya tafi shikenan, ka shiga harkar ka ya shiga harkar sa, can ya tana da kai masa wani alheri sai ya ce bari ya kawo maka ziyara, sai ya sau wasu abubuwa ya zo maka da su, wani ba a cewa ya kai ci da ce to, saboda ba wannan ne kai a gaban ka ba ma, ba kuma nan take kuka yi da shi in an samu za ka yi masa kaza ba. Don haka wannan shi ne, akwai waɗanda sana'a suke nan ba su da sana'a, sai sanin manya, saboda in ana son wani abu a biyo ta hannunsu, kuma su kuma su yanka maka abin da za su bayar. Idan mutum ne an zalunce shi ya yi aiki an ƙibiyansa, kai kuma kana da hanyar da za ka sa a biya shi, wajibi ne ka taimake shi, a nan ba ma alfarma za ka yi masa ba, kai da kake da hanyar da za ka sa a biya shi wajibi ne ka taimaka wa ɗan uwanka. Nabi sai ce unsur akhaka zaliman aw mazluman, duk mutumin da yake dan uwanka ne ka taimaka masa, ko an zalunce shi ko ma shi ya zalunce ka hana shi zalunci, saboda ka umarni ne annabi ba ka taimaka masa, saboda ka shi mazlum ne anan, kai kuma kana da hanyar da za ka yi dafu al mazlamati anhu, ka raba shi da zaluncin da aka yi masa, to wajibi ne anan, ba magana ce ta kai sana'a da wannan ba. In kuma wani abu ne na alfarma dai da yake so yayi abin nan, to anan in ka kyautata masa ka yi kanar lada, amma kakka mai da wannan abin hanyar cin abincin ka ci.
1: Tumalan da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka, nan muka kawo ƙarshen shirin fatuwar rama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatuwar rama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin Sheikh Malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Cemetery. Nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da Artemether da Lumefantrine. Ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki. Shalaterm akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Shalaterm daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntubi likita.
1: Shalaterm ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba tare da ɓata lokaci ba.
4: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
5: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
4: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
5: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
6: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

da su da malamanmu wanda su ma muke tare da su a wannan wuri da kuma ƴan uwanmu waɗanda suka shiga addinin musulunci a yau za a gabatar da su a gaban al'ummar jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma Kadimul Islam. To kamar yadda aka sani gidauniyar Ganduje Foundation gidauniya ce da take da abubuwa ɗaya har guda 11 kowanne ginshiki ne kuma gidauniya ce take gudanar da shi da kuɗin aljihun mai girma shugabanmu Kadimul Islam wajen aiwatar da waɗannan ayyuka. Na tabbatar inda da lokaci za a faɗi kowanne ɗaya bayan ɗaya. To amma dai duk wanda yake Kano wanda ma yake Najeriya in bai gani ba ya ji in bai ji ba ya taɓa alherin da ke ƙarshen wannan gidauniya ta Ganduje Foundation. Tunda a yau muna bayani ne akan addu'a da kuma musulunta da ma waɗanda ba musulmi ba. Insha Allah za mu tsaya da taƙaitaccen bayani a kansa musamman musulunta da ƴan uwanmu waɗanda ba musulmi ba wanda a yau a wannan guri insha Allah mai girma Kadimul Islam zai jagoranci waɗannan bayan Allah wanda ya umarni dama an ba su kalma tun daga gida sun karɓi kalmominsu za a yi musu nasiha tare kuma da kyautayi da kyautatawa wanda mai girma Kadimul Islam ƙarƙashin wannan gidauniya yake yi waɗannan bayan Allah wanda wanda ya sa aka ɗauko su tun daga gida aka kawo su nan don a nuna musu girman musulunci da alherinsa da kuma kyautata ta addinin musulunci. A yau insha Allah akwai mata 263 waɗanda suka karɓi addinin musulunci kuma akwai maza 115 waɗanda su ma suka karɓi addinin musulunci. Sannan kuma idan ka haɗa gaba ɗaya a yau His Excellency zai miƙa musu alheri da kyautatawa da maraba lalai da su zuwa addinin tsira addinin musulunci wanda yawan su ya kai su 378. Akwai ma mataimakansu waɗanda suke taimaka mana wajen yawon tabbatar da cewa sun karɓi addinin musulunci da malamai waɗanda duk wata yake biyan su kuɗi suna shiga kan a musulunta da mutum ya koma ya zauna suna shiga cikin ƴan uwansu suna koyar da su addinin musulunci wanda ya hada su sun kai gaba ɗaya su 400 in Allah yarda His Excellency zai girmama su zai kyautata musu zai kuma sake ƙarfafa musu gwiwa a wannan rana da yardar Allah. Izuwa yau gidauniyar Ganduje Foundation ta musulunta da maguzawa ko kuma waɗanda suka shiga addinin musulunci sama da 60,000 wanda yanzu sun zama musulmi. Daga cikinsu akwai waɗanda sakamakon koyar da su da ake bayan sun karɓi addinin musulunci akwai waɗanda su ma wa'azi suke suna musuluntar da ƴan uwansu. Akwai wanda ya zama gagarumin malami shi ne limamin masallacin Juma'a na Takai a yanzu sakamakon karɓar addinin musulunci daga gidauniyar Ganduje Foundation. Saboda haka muna godiya ga Allah da ya ba wannan gidauniya wannan dama. Ɓangaren addu'a kuma a taƙaice tunda aka yi jihar Kano ba taɓa samun wani shugaba wanda ya ɗauko waɗanda suke a gangara kuma suke so su shiga addinin musulunci ba tare da an matsanta musu ba aka kawo su fadar gwamnatin jiha aka ajiye su a inda ake gudanar da mulkin jihar Kano an yi ba ɗaya ba an yi ba biyu ba ba wanda ya san iyakarsu an kyautata musu an musuluntar da su an ba su sutura an ba su kuɗin da za su yi sana'a an fidda su daga wasu sana'o'i wanda a da ba halal bane ga addinin musulunci. Wannan yana ɗaya daga cikin irin gudunmuwa da yake yi. Sannan kuma a yanzu akwai addu'ar wanda ake gudanarwa ana yin ta da a gidan gwamnatin jihar Kano yanzu kuma duk da cewa ba a gidan gwamnati amma baba bai bari ba ya dawo da wannan hidima ta addu'a zuwa jihar Kano kuma gidansa inda ake gudanar da wannan addu'a kuma babbar manufarta babu adawa a cikin ta duk sanda ake za a ce a gwamnatin Najeriya addu'a a yi wa gwamnatin jihar Kano addu'a a yi wa

0: shugabannin gwamnatin addu'a ko da san da ba a tare ayi musu addu'a Allah ya saurar da Kano lafiya Allah kuma ya sa dukkan abin da zai jawo fitina ko rashin kwanciyar hankali a Kano Allah ya kawar da shi muna fata Allah ya kara masa jagoranci Allah ya karfafa wannan gidauniya ta Gantuja Foundation to a gurguje an roki akwai malamai waɗanda za su sa albarka amma saboda mun ga yanayin lokaci da su kuma ƴan uwanmu za su koma gida daga nan har su maida da kuma akwai tanadin da aka yi musu a can ma yana jiran su za a ji daga bakin His Excellency saboda haka za mu roki masu sa albarka minti biyu a saka sannan a zo a ba su abinda His Excellency zai ba su sannan ƴan uwanmu masu addu'a su ma a sallame su kuma duk muna so kafin la'asar a kammala wannan. Alhamdulillah fatan mu dai a takaita dan ka samu a yakan lokaci a samu je ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu Malam Usman Yusuf Makwarari wanda zai fara da sanya mana addu'a a alai albarka Malam Usman Yusuf Ismail.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Manya shugabanni duk gaba ɗaya da jama'a da aka taru gaba ɗaya kan duk gaba ɗaya ummatu Muhammadin assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Bin Allah godiya subhanahu wa ta'ala da muka tsinci kanmu a irin wannan waje na Al-Qur'ani wanda duk musulmi ga darasa Al-Qur'ani shi ne constitution nasa. Al-Qur'ani zai can Ubangiji ne kalamun قديم الظالم والسماعه تنزل عن فئل ونية بأشرف من كل داء ونوره دليل لقلبي إن جهلي وهيلتي يا ربي متيني بشر حروفي ونور به قلبي وسري ومقلتي من الله مديا لهذا من القرآن من الله مديا لهذا من الشجباء لكلمة خادم الإسلام da yake nuna mana kauna ya ce mu zo mu taru mu yi addu'o'i a kan ƙasa ta zauna lafiya kan mu zauna lafiya mu kwada bukatunmu da muke da shi ga Allah Allah ya biya mana saboda haka muna da godiya muna roƙon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya daɗa saban mana irinsa shi kuma ya ƙarfafa jikinsa ya ci gaba da yin wannan gidan yanzu dan bai fara wanda ya mutuntar da mutane manzo Allah yana cewa la an ya hadiyar rahu duka rajulan wahidan hayrun min umrin ani kashi yadda mutum da ya ba baka miliyan 100 amma yanzu ga iya wanda yi dan shirya Allah ban shirya ladansa Allah ya ce maka masa Allah ya ga bukatunsa Allah ya rubo da hannunsa ga kuma fuzalani salata ga Usmaila ga malamin Malam Abdulwahab sannan ga dukke ganna ga Nasiru kai ga sanan dukke ba daya to Allah ya ce maka muku Allah ya ce maka mana ka san Allah ya ba mu lafiya ba mu zama lafiya. Bismillahir rahmanir rahim. Mashallah nurullah wa la kalamullah wa sabata alhamdulillah wa tawakkaltu ala Allah ma sha Allah la quwwata illa billah la sabiya illa billah wa alladhi sayyidna wa alladhi sayyidna wa li azmi zikrina wa bi quwwati mutamina la tabiga billah wa sallallahu alaihi wa sallam la shamu muhammadiyyu
0: wa alhamdulillah daga Sheikh Usman Yusuf Makwarari za mu je kai tsaye ga Imam Malam Jamilu limamin masallacin Sauna Imam Bismillah.
3: Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa man da'a bi da'watihi wa sallamihi. Bayan haka jagoranmu shugabanmu Dr. Abdullahi Umar Ganduje mataimakin gwamna da sauran sanatoci iyaye na malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An nema ya bayani a takaicen takaicewa aya da zan yi magana akan ta fadin sa jalla subhanahu wa ta'ala wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ubangiji mai girma da daukaka a cikin wannan aya yake cewa iza lokacin da bayina suka tambaye ka dangane da ni akan sha'ani na ya nake dangane da abin da yake sai kira wajen amsa ibada to surukan kuma zan amsa musu to abin da nake so in janyo hankalin mu anan shine mai girma tsohon shugaban jam'iyya na ƙasa kamar yadda kuka sani ko da yaushe yana da wannan tsari to ba sai an kirawo ba wajibi ne mu dage da addu'a musamman a wannan lokaci jihar Kano da ƙasar mu Najeriya tana buƙatar rubanya addu'a linki baliki linki baliki dalili na farko shine kun san yadda tsarin al'amura suke abin da ya shafi harkar sauri a da jihar Kano sai dai mu jiwo wai wai wai wai haka to amma yanzu gashi al'amura sun dan fara shigowa kuma al'amura har an kai ga satin nan an kashe wani mai unguwa ma a ƙasar Tanyawa to wannan yake nuna mana cewa wajibi ne mu dage da addu'a idan ba ku manta ba lokacin da aka yi matsalar Boko Haram babu abin da ya gagari Kano a kan sha'anin Boko Haram din nan abin da sha'anin addu'a to kun ga yanzu al'amarin nan ya tinkaro an fara jinsu a lokacin gamman ɗaya biyu so da haka wajibi ne mu dage da addu'a mu lullunta abin da muke akan addu'a muna roƙon Allah madaukaki ya zauna da Kano lafiya abin da ya shafi sha'anin tsaron nan ya Allah ka tsarkake Kano a cikin sa ya Allah ka wanke Kano a cikin sa ya Allah duk wanda suke kitsa wannan sha'ani na al'amarin tsaro Allah kai mana maganin su ya Allah muna roƙonka shugabanmu jagoranmu ya Allah ka riko da hannunsa ya Allah ka dace da shi ya Allah dukkanin abin da ya sa a gaba na sha'anin siyasa da sha'anin addini ya Allah ka taimake shi Allah ka yi masa jagora mai girma mataimakin gwamna muna roƙon Allah madaukaki ya taimake ka ya maka jagora ya Allah ya baka nasara ya Allah muna roƙonka to ya Allah amin Allah ya biya mana buƙatarmu muna roƙon Allah madaukaki shi kuma malamanmu da suke wannan guri Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka yi musu jagora wannan ne ba sai nayi addu'a ga jagora na siyasa karamar hukumar Nasarawa Lamini Allah ya taimake shi Allah ya masa jagora ya Allah ka hada masa kan karamar hukumar mu ta Nasarawa a siyasance assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: to alhamdulillah imam Jamil imamu Sauda muna godiya kwarai da gaske daga cikin manyan bakin mu akwai sanata na Kano ta Kudu sanata Abdulrahman Kausumaila wanda kamar yadda yake gani ya zo ya karrama mana wannan taro da yana kan hanya yana da babban uzuri da haka shi zamu roki alfarmar al'umma cewa zamu bashi dama domin ya gabatar da wannan jawabi nasa na sanya albarka sannan mu dora akan jadawalin gabatar da shirye-shirye wannan rabu distinguished senators
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء بآيات ما في القرآن وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والله بإحسان إلى يوم القيامة ولا ظنون إلى من أتى الله بقلب سليم قال ومتي بجنبنا ولي كنا مجيء أمد جنبنا جاء كانوا shugaban wannan al'amari kuma mai mamu gida Dr. Abdullahi Umar Ganduje manyan malamanmu da suke nan wuri musamman malami na babana da Sheikh Malam Lohab Abdallah ga kuma daga hannun dama a Sheikh Malam Usman Bisba makwarari sauran manyan malamai da suke nan wuri assalamu alaikum to alhamdulillahi na godiya kwarai da gaske da aka bani damar na ci wani abu a wannan wuri na kairi da ake karanta littafin Allah kuma aka haɗu don ƙara tadabburi a kan littafin Allah ɗin da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi a halin da muke ciki Allah ya amsa duk addu'o'i da aka yi kuma Allah ya yi maganin duk abin da ke damu na biyu a takaice shi wanda ya asasa wannan al'amari ba ta yau ba tunda muka tashi muke ta jin wannan maganar a foundation nasa yake ta kaiwa da kawowa har Allah ya haɗa mutu har yanzu haka wanda kurcin azumin nan an yi wani abu makamancin wannan yadda ya haɗa waɗanda suka musulunta ba ma wai suka fi kanar ba wani shekara ɗaya biyu uku duk ya musulunta amma aka tuna da shi aka kira shi aka yi masa abin hasafi aka yi lakcoci a Sumaila kuma ainihin kuwa duka constantly yana yawan yin magana akan yadda za a ci gaba da
1: kara karfafa wannan amai ko a satin da ne ne ne akan a hadu da wannan gidan ya tasa da jami'ar Islam ne ba su da ina sai akan magana addinin musulunci musamman a yankin Kano ta Kudu saboda maganganu da ake ta yadawa wanda babu dalilin su babu hujja propaganda ce kawai amma dai ya kamata mu san matsayin musulunci mu san kuma matsayin abin da ba musulunci ba don kaucewa makiya bayan haka alhamdulillah wannan haduwa haduwa ce ta alkhairi inda mutane waɗanda amanar al'umma take hannunsu suna kan mubari na juma'a suna kan sauran majalisi majalisi wajen karantarwa da kuma karantar da alqur'ani da gurare na alkhairi na addinin musulunci ina so na yi amfani da wannan dama da sake roƙo musamman ga malamanmu waɗanda suke ta ƙoƙarin jan hankalinmu mu da muke gwagwarmaya ta wacce da shugabanci a fage na siyasa kai tsaye za mu ce mun gode kuma a shiga muke duk irin maganar da aka faɗa mun an faɗi mai daɗi don mu aka yi mun gode mun an faɗi mara daɗi gyara kayanka ne ba zai zama sauƙi mura ba a baka da maƙiri kamar wanda kana yin abin da ba daidai ba amma yana maka tafi yana sa lokacin da ka rikice sai a fara walatar numuni ko walatar numuni wa domowa sai Allah ya saukar amma a ƙarshe ina so na yi roƙo ga mutanen alkhairi wanda suke karanta littafin Allah suke fassarawa wanda Allah ya ba su amana ta mambarin juma'a ya ba su amana ta wurare da suke iya sa kai saƙo isar da saƙon manzon manzon tsira ina jan hankali domin wani maganganun in ka saurare shi wallahi nakan ji hankalina ya tashi ƙwarai da gaske hankalina yakan tashi domin abin da muka yawan jin malamanmu suna faɗa in mutum ya yi maganar sai haɗa ta da aya ɗaya biyu uku wallahi sai shi tausayi ga ba za ka iya gyarawa ba Allah cikin hikimarsa wato cin manzon tsira duk lokacinsa akwai wata aya wadda kamar yanzu aka saukar da aya ko kuma halin da muke ciki wacce ta yi magana a kan ɗan rahoto mai yaɗa magana Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi fasiki Allah ya ce ba ta bayyana wani tashigo kan wannan jahannam ba ta tashigo alama ba ta tunani wannan aya ba wai wanda suke kan shugabanci ko ɗan siyasa har malami har hafizi har kolo har kowa da kowa wannan aya tana kansa Allah ya kawo mu zamani na sharri wato social media yawan maganganu da ake yi malamai kana fassara Qur'ani ko kana karatun abin da ya shafi manzon Allah ba ka da hujja da dalili kawai saboda fasiki social media ka gani ko an gaya ma ka jararwa mutane wacce su biyu alama fa aljinnati wacce tsoron Allah ku sani cewa rana guda idan an mutu Allah zai tambayi waɗanda aka aika zai kuma tambayi manzanni kuma mu musulmi ya kamata mu san adalci wajibi ne a wajenmu walau ala anfusi da shugabanni da mabiya a wannan yanayi ya kamata su dawo da hankulansu cikin abin da ke daidai a yi bincike mu gani ya yi damuwarmu ne kai kanka tambayi kanka duk lokacin da nake nuna shi hannu uku wannan ya kan guda uku yana cewa kai ma wannan kuma yana dawo ji tsoron Allah maganganu da muke yi mabiya rinjayen maganganun da muke yi mu ji tsoron Allah mu sani ga baki daya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ka idan kiyayya ta saka yi amfani da aya ko hadisi dan kawai ka bata ka bari da wani ko kuma a yi maka taki ban ga inda a karatu aka ce wai gurin ra'ayin majority shi ne zai fada kai ba kullum alkhairi sai ka gan shi a kalila kuma duk mai neman alkhairi bai damu da yabon mutane ba abu biyu ne ko dai ka zaɓi yabon mutane ko ka zaɓi yabon Allah muna roƙo duk maganar da mutum zai faɗa ya sani akwai wata rana wacce biyar da hujjo ta su wanda hujjo alhamdulillah na gode
4: alhamdulillah in saurari jawabi daga distinguished senator honorable Abdulrahman Kawu Sanaya to jawabi na gaba ranke dade ga jawabi ga kuma ba lokaci na san na ce honorable Ali Baba ka ga mallaka lafiya kowa zai so ya ji bayanai masu yawa to ma kashi babu lokaci wa rabu sai dai ai hakuri kawai a sa dan ba
5: الرحمن الرحيم وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يوم وسلمي إنا من سلم تعديل مسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci godiya ga Allah madaukaki mai girma da ya sake ba mu dama muka hada a wannan wuri mai albarka wurin karanta alqur'ani mai girma karkashin jagorancin mai girma jagoran mu kadimin islam dr abdullahi umar danduji wanda kullum a irin wannan yanayi yake tara mu walau karanta alqur'ani mai girma ko musulunta da wayanda ba musulmi ba ko tafiya dubiyar rashin lafiya ko ta'aziyya ko musabar karatun alqur'ani ko ayyukan idanu ga mutane bayan Allah iri saboda an ce babu lokaci wannan jagora kullum akan wannan hanya yake duba masallaci ne ganin ginin masallaci ne ganin ginin makaranta ne kullum a nan jagora da yake jamu Dr. Abdullahi Umar Danduji wannan maganar da nake faɗa ku malaman da suke wannan guri da mata malamai da suke nan da wayanda ba su sani da suke wannan dole su gaskata ne yanzu malamai yau ci gaban da ku yi wannan haɗuwar wuri ɗaya kuna karanta littafin Allah don a haɗu ba a masallacin ku ba ba a yanayin ɗariƙar ku ba ko aƙidar ku ana wa ƙasa addu'a da jiha da dogaro wannan taron fa akwai jagora kadiniya a nan wurin wanda wakilansa fa a nan al-Sheikh Karimullahi Sheikh Nasiru Kafara rabi Allahu ta'ala anhu ga kadubinsa ga sufansa na al-Sheikh Bakwarani a nan akwai sayyidul izalatul mubi'a wa iqamatus sunna al-Sheikh Abdulwahab Abdallah tun yana saurayi wallahi gashi sannan ga wakilan ɗariƙatul tijaniya wayannan wakilai na tijaniya wannan wuri ya hada tijaniya ƙadiriya izala to ga al-Sheikh Lawal Tribe duk an hada a wuri ɗaya a wurin karanta littafin Allah wannan abin ya kamata dukkan musulmi ya farin ciki an haɗu domin a fuskanci abin kuma dukkan ƙarƙashin kiran wannan kadimin islam babu bambanci duk wanda ya kira za ku ga ya zo tijaniya ƙadiri izala ga su sun haɗu babu kowa wanda bai halarci wannan kiran ba wannan kiran ba kowa zai yi shi wallahi sai wanda Allah ya zaɓa sannan ga wurin nan akwai gwamnati akwai mai girma gwamnan jihar Kano a zaune a nan gwamna mai adalci wannan gwamna shi ne gwamna Abba Kabir Yusuf wanda Murtala Garu yake wakiltarsa kuma duk irin wannan abuwa na alheri yakan tura Murtala ya bukece shi ya samu abokin aiki sosai Murtala ka miƙa mana godiya ta musamman ga gwamna jihar Kano ba wai kai wajen ya baka dama ka zo nan ba a'a saboda irin yadda muke gani yake tubiya da dukkan wasu kalmomi masu kyau da marasa kyau saboda haka Murtala Zilan Garu daman mutum ne da tsatse yaron mai gidanmu wanda mai gidanmu yake alfahari da shi wato mai gida Abdullahi Umar Danduji jama'a wannan addu'ar da aka taru ba a tare da tsawa Danduji shi kadai addu'a an tare a yi da dukkan ƙasa kar ku damu duk wanda ya wa shugaba addu'a to ya yi addu'a don a zauna lafiya akwai jagora Bola Ahmad Tinubu musulmi ne kuma mai alfahari da musulunci wannan musulunci ba ruwanmu da wata kalma kowace iri ta siyasa ba za mu kalle ta ba illa musulunci to ku yi mai addu'a don a ce musulmi ne ai yanzu yake riƙe da rakamar addinin musulunci kuma yake riƙe da gwamnatin Najeriya
6: da a ce wani ne ya ba bai girma jagoran mu muna ma fatan alheri muna wa kuma shugaban kasa addu'a Allah Ubangiji ya sona hawan tunu ya ci gaba da yin abin da al'umma za su fara ci idan akwai kudai da tunu yake Allah subhanahu wa ta'ala dan alqur'ani nan da ake karanta ma Allah ka sai yara ɗan Najeriya gabaki dai su ji Allah garu muna gode maka taruwan nan da aka yi koyi da nake yi mubi koyi da Dr. Abdullahi Umar Galduji ta koyi a amma wallahi ba mu yi koyi ta hanyar da murtala yake yi da shi ba duk abin da Dr. Abdullahi Umar Galduji zai yi sai murtala ya zaburo miliyoyin sa siyasa a ciki amma mu sai dai mu raka shi idan muka raka shi mu je mu ga aiki mu yaba mu shiga rediyo mu faɗa saboda haka mun gode wa Allah abinda muke fata kullum yanda aka koma gida yanda aka samu haɗin kai a nan tsakanin wa'anda ba su da aqida iri ɗaya dan Allah a ci gaba da haɗa kai a zama masu aqida iri ɗaya ita ce musulunci da alqur'ani Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abinda za mu faɗa yanzu ba za mu iya faɗa ba sai mun jira jagoran mu ta da daɗewa da bai kanku ba zai isar da saƙo a kunnuwanku na alheri kuma Dr. Abdullahi Umar Galduji muna gode maka muna gode ma ba ka jihar Kano amma wallahi malamai kullum a masallaci suna yi maka addu'a suna faɗan addu'o'i a kanka da abubuwan da kake wa addinin musulunci saboda haka an ba da mintuna biyu ni kuma na ɗauki minti wurin bakwai ko goma ba to muna muku fatan alheri da godiya da kuka zo nan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
7: alhamdulillah mun saurari jawabin tsohon SA na addinai na jihar Kano a honorable alibaba kagama lafiya saboda yanayi lokaci na sake tazkiri ga waɗanda za su gabatar da jawabai don Allah muna nema alfarma manci fifi don mu kammala kar a wuce lokacin sallah da yawa a rubuce zan je ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu kuma babban limami Sheikh Lord Trayon wanda za shi ma za mu ba shi abin magana domin ya sanya mana albarka ya excellency kwanan nan muka rike musabaqa ga ta Galduji Foundation Sheikh Lawan ya yi bayani wanda ya ce bai tada Sardauna ba amma tunda yake a raye bai samu halifan Sardauna ba wanda yake gudanar da aiki irin na Sardauna kamar his excellency wannan ta faranta al'ummar jihar Kano rai kuma an sa shi a social media ya yi wani abu da ake cewa trending ba inda bai shiga ba followers sun fi 50,000 a kan wannan jawabin na Sheikh Long Trayon shi bismillah
8: a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah ne kowa ne komai wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar taya yan uwanmu waɗanda suka shigo addinin musulunci gagarumin murna ta wannan alkhairi da suka samu alkhairi da ya fi kowane irin alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa ɗan adam a duniya bayan halittarsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya rika mana addinin mu da mu da ku baki ɗaya wanda ya zamo sila ta wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba shi ladan da ya yi alkawarin zai ba wa duk wanda aka shirya ta sanadiyarsa mai girma da Dr. Abdullahi Umar Galduji Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka jagoranci bisa ga wannan ayyuka na alkhairi da kake yi Allah madaukakin sarki ya haɗa maka kan al'ummarka ya ba ka mataimaka na gari waɗanda za su ci gaba da taimaka maka wajen yin wannan alkhairi Ubangiji ya sanya dukkan wannan girma da kake yi ta zamo silar tsira ga iyayenka da iyalinka da zuriyarka baki ɗaya ko shakka babu kamar yadda na faɗa a yadda muka samu labarin Sardauna ɗan siyasa ne kuma mai hidimar addini da yawan mutanen arewacin Najeriya waɗanda ba musulmi ba a lokacin Sardauna sun shiga musulunci ne ta sanadiyar ayyukan Sardauna shi ya sa wani idan ya ji labarin dan siyasa ne. To wannan yake tuna mana kamar yadda na fada da rayuwar Sadauna a cikin ayyukan da ta Abdullahi Umar Garuje. Ita Sadauna ba nan da rawani bace, aiki ce. Da haka yadda Sadauna ya gudanar da rayuwarsa da a ce manyan mu za su dora daga inda Sadauna ya tsaya, to da yawan matsalolin arewacin Najeriya sun kauce. Waɗannan hidindimu da Ganduje Foundation suke yi, idan kuka kalla tare mana kalubale ne ta fuskoki da yawa, kalubale ta fuskar tsaro, kalubale ta fuskar tattalin arziki, kalubale ta fuskar haɗin kai, kalubale ta fuskar tarbiyya, wanda cikin abubuwan da muke fama da su a wannan lokaci watsewar tarbiyya. To sanya ƴaƴan musulmi su rinka karatun Alƙur'ani ko shakka babu kariya ce ga matsalar tarbiyya mai girman gaske, domin kamar yadda muka sani da yawan yaran da suka samu matsalar tarbiyya za ka samu ba su da alaƙa ne da Alƙur'ani lokutan rayuwarsu, ma'ana lokutan da suke yara ƙanana. Da haka waɗannan ayyuka su ne ayyukan da ya kamata shuwagabannin al'umma su rungume, kuma suna daga cikin ayyukan da duk mutumin da ya tsaya musu wallahi Allah zai tsaya masa. Muna fatan Allah madaukakin sarki ka ci gaba da tsaya mana, Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. A ƙarshe, mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje, tare da ƙoƙarin da kake yi, tare da ƙarancin mataimaka ire-irenka wajen yin irin wannan hidima, to amma duk da haka muna da kawo koken al'umma. Kamar yadda Malam Nuhu ya faɗa ko wanda ya gabace shi cikin bayani, matsalolin tsaro da suke damun jihar Kano da kuma matsalolin talauci, a samar da irin waɗannan shirye-shirye da waɗannan tsare-tsare sufurin kasa ta yadda al'ummar musulmi za ta samu sauƙin rayuwa. Allah madaukakin sarki ya dafa maka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
9: Madala da waɗannan jerin jawabai na malamai domin wannan gagarumin hidima da aka gabatar akan waɗannan munasaba ta addu'o'i da musuluntar da waɗanda ba musulmi ba, mun koma ga jawabin manyan baƙi, inda muka nemi mai girma gwamnan jihar Kano, wanda wakilinsa mataimakin gwamnan jihar Kano Alhaji Murtala Sula Garo ya yi jawabin gwamna a madadinsa. Ga dai mai girma mataimakin gwamna.
10: Jagoranci mai girma zafin gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf. Muna tayi waɗanda suka karɓa addinin musulunci murna, muna roƙon Allah ya tabbatar da su akan tabarikin addini, ya ƙara musu ilimi mai amfani, kuma ya sanya su cikin bayansa na ƙwarai tare da mu baki ɗaya. A ƙarshe, muna gode wa dukkan wanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan taro. Allah ya saka wa kowa da kowa da alheri a duk da aka yi, da ƙasarmu da jiharmu. Allah ya karɓa, Allah ya yi kowa gida lafiya. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
9: Gaske, babu shakka irin waɗannan addu'o'i da komawa ga Allah shine kashin bayan samun nasara da ci gaban zaman lafiya a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari mai gayya mai aiki, tsohon gwamnan jihar Kano, mai girma shugaban gidauniyar Ganduje Foundation, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, CON, Kadimul Islam, kuma Kadimul Kofazil Qur'an, inda ya gabatar da jawabinsa a gaban waɗannan al'umma da aka yi wannan gagarumin taro, ga irin kalmomin da ya tofa cikin ƙudurinsa game da wannan aiki na zara ba tabar dame domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa da kuma jihar Kano mai albarka.
11: Ana zaman lafiya domin duka al'umma daya ake kallo. To kamar yadda aka gani mun haɗa manya-manyan malamai daga waɗannan rukuni da na lissafa, kuma sun yi bayanai, kuma an yi karatu Qur'ani, an yi addu'o'i domin Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu. Wannan jiha tamu ba mu da wata jiha sai wannan. In ta gyaru mu ne, in ta lalace mu ne. To saboda haka dole ne mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya. Sannan kuma kamar yadda kuka gani Ganduje Foundation, cibiyar rayar addinin Musulunci ta Ganduje, ta fito da wani tsari wanda muke kira tsara ba ta barin dare. Saboda haka waɗanda yake ba musulmi ba, musamman ‘yan uwanmu Maguzawa wanda yake harshenmu ɗaya da su, al’adarmu ɗaya da su, irin sa kayanmu ɗaya da su, irin abincin da muke ci ɗaya da su, abinda kawai ya yi mana katanga shi ne kalmar shahada. To kalmar shahada nan ita ce babba. Yau idan rigima ta tashi tsakaninmu da su ba inda za su je, domin yadda muke ikirari wannan ƙasarmu ce, nan aka haife mu, su ma nan aka haife su, ba su da wani wuri. Saboda haka wannan cibiya ta raya addinin Musulunci Ganduje Foundation tana ta aiki fiye da shekara 35 na musuluntar da Maguzawa, kuma muna da alƙaluma na yawansu, muna zare ɗai-ɗai har muka kai zara 100, har ya kai dubunnai irin zaren da muka yi. To wannan da ne tunda muna zara ɗai-ɗai, wani ran muna so Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sai igiya kawai. To saboda haka kuma wani abin sha'awa shi ne mata ma sun fi yawa wajen karɓar shahada, kuma matan nan yawancinsu ga jarirai a hannunsu, lissafin ma bai haɗa da jarirai ba, domin jariran nan tunda iyayensu sun musulunta automatically su ma musulmi ne. Saboda haka kuma mun ce 378 ba mu haɗa da ƴan ƙananan yara ga su ba. Allah ya saka musu da alheri. Kamar yadda aka bada shawara da manyan malamai a ci gaba da yin addinin Musulunci. Shi addinin Musulunci ba wai ya tsaya a kan kalmar shahada ba ne kawai, sai an yi shi a aikace. Saboda haka manyan malamai da aka sa su wannan aiki suna nuna musu abubuwan da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa musuluncinsu ya dawwama. Allah kuma ya saka musu da alheri. Saboda jami'an yaɗa labarai da suke a nan, wannan majalisi ba na nan gidan nan kawai ba, ba na jihar Kano ne kawai ba, ba ma na ƙasa Najeriya ne kawai ba, tunda Sunna TV ma suna nan. Wanda ma yake Nijar yana kallon abin da muke a wannan wuri. Dan ko na je ƙasar Saudi Arabia sai ka ga wani mutum ya so ya ce wannan Ganduje ne, ina ganin irin abin da muke a Sunna TV. To saboda haka kai hamalin ba ku ne takaitaccen labari kankanin don Allah. Da na je Saudi Arabia na je Umra a Madina, sai wani mutum da matarsa suka zo wajena suka dube ni. Na ce to wannan suwane ne? Suka ce wannan Ganduje ne. Na ce eh shi ne. Sai mutumin ya rike ni na kuka. Na ce me ya faru? Ya ce shekara 10 da ta shige ni ba ma Muje ne, kai ka musuluntar da ni, yau ga ni na zo Umra ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka na ce kai ka kure ka daina kuka, ka ci gaba da addu'a. To wannan ni ma kaina ba dan dama na samu wannan yanayi ba kuma kusan nan birane an yi shaɗi ba bai kuka ba kusan da aka Allah ya saka mutane
9: shi aiki sai gogage wanda ya saba yi muna roƙon Allah ya karɓa mana ya sa mu cikin masu cin gajiya na wannan aiki na alkhairi a madadin shugaban gidan ne Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda shine ya dauki nauyin shirin kacokan bisa kulawa da kokari na jagorancin Alhaji Nuhu Gudaji director na yada labarai da ayyuka na musamman a gidan ne Ganduje Foundation Abdullahi Garba Muhammad Dawakin Kudu shi ya shirya ya tsara wannan shirin tsaf tare da tattara sauti ni Aliyu Ismail Adiso da na gabatar ke addu'a Allah jibanci lamarinmu ya karbe wannan aiki ya kara wa jagororin himma da nasara da ci gaba alhamdulillah bisalam ma'assalam.

0: Charlatan, nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da Artemita da Lumefantrine. Ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki. Charlatan akwai kuma kwayoyi na manya. Kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Charlatan daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntuɓi likita.
1: Charlatan ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.

Masu sauraro ga takaitattun labaran tare da ni Amina Abubakar Haye. Nigeria da Isra'ila sun sake jaddada aniyarsu ta ƙara ƙarfafar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe biyu a fannonin bincike da fasaha da kuma ƙirƙire-ƙirƙire, inda suka yi alƙawarin faɗaɗa haɗin gwiwar da za su bunƙasa harkokin kasuwanci da mayar da sakamakon bincike zuwa haɓaka tattalin arziki. Hukumomin Najeriya sun bayyana haka ne a wurin bikin rufe shirin baje kolin ƙirƙire-ƙirƙire na haɗin gwiwa tsakanin Isra'ila da Najeriya wanda aka gudanar a Abuja. A yayin taron jakadan Isra'ila a Najeriya, Michael Freeman ya sanar da cewa an samu kuɗaɗen gudanar da zagaye na biyar a shirin wanda aka shirya zai fara a watan Oktoba shekarar nan ta 2026. Freeman ya bayyana cewa shirin wata alama ce da zahiri da ke nuna yadda haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Isra'ila take ƙara ƙarfi. Ya ce shirin ya baiwa masu ƙirƙire-ƙirƙiren Najeriya damar samar da mafita ga matsalolin ƙasar nan ta hanyar jagoranci da horaswa da kuma amfani da ƙwarewar da masana daga Isra'ila suke bayarwa. Jakadan ya ce shirin ya bada dama ga Isra'ila da kuma Najeriya wajen ganawa da cibiyoyin ilimi da masu zuba jari da injiniyoyi da kuma 'yan kasuwa daga kowane ɓangare wajen bullo da sabbin dabaru a fannin ƙirƙire-ƙirƙire domin haɓaka harkokin kasuwanci da za su samar da ayyukan yi tare da bunƙasa tattalin arziki. A nan kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga likitocin Najeriya da sauran ƙwararrun ma'aikatan lafiya da ke zaune a ƙasashen waje da su dawo gida domin ba da gudunmawa wajen firfiɗo da fannin kiwon lafiyar ƙasar nan. Tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karɓi baƙuncin tawagar ƙungiyar likitocin Najeriya da ke ƙasashen waje tare da babbar daraktar hukumar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje a Bekee a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a wani ɓangare na bikin ranar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje ta 2026. Shugaban ƙasar ya amince cewa Najeriya na buƙatar ilimi da ƙwarewa da sabbin dabaru da gogewa da kuma kishin ƙasa daga ƙwararrun 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje domin gina ingantaccen tsarin kiwon lafiya mai ɗorewa wanda zai amfanar da dukkan 'yan ƙasa. Tinubu ya ba da labarin yadda ya dawo Najeriya bayan ya yi aiki a kamfanonin ƙasashen waje, inda ya ce ya yanke shawarar komawa gida domin ba da tasa gudunmawa wajen gina ƙasa. Ya sake jaddada cewa shirin gwamnatinsa na sabunta fatan 'yan Najeriya ta sanya fannin kiwon lafiya a saman gaba domin bunƙasa ƙasa. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettima ya ce lokaci ya yi da ƙasashen Afirka za su karɓi matsayinsu da ya dace wajen sarrafa albarkatun ƙasa daga ƙasashen duniya da kuka da harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da ɗimbin albarkatun ƙasa da nahiyar ke da su. Sanata Kashim Shettima ya bayyana haka ne a Katsina na Jamhuriyar Benin lokacin da ya jagoranci wasu gwamnonin jihohin Najeriya a wata ziyarar aiki a ƙasar Benin. Shettima ya tabbatar da cewa mijin Bola Ahmed Tinubu na kan ƙaragar mulkin Najeriya babu wani yanki na ƙasar nan da za a bari a baya a shirin gwamnati na bunƙasa masana'antu. Ya ce gwamnatin Tinubu tare da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohi da ta ƙuduri aniyar yin duk mai yiwuwa wajen bunƙasa cibiyar Najeriya. Haka kuma ya yi ba da ƙoƙarin gwamnatin Jamhuriyar Benin na bunƙasa sarrafa albarkatun ƙasar da kuma fitar da su zuwa kasuwannin ƙasashen waje. To ƙarshen iyakar taƙaitattun labaran kenan, sai kuma ku tara da mu da misalin ƙarfe 12 na rana domin jin cikakkunsa a cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar Haye nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama Radio Farin Cikin Al'umma.

Masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin daga nahiyar Afirka. Shiri ne da ya saba zuwar muku a kowane ƙarshen mako, da ya saba tattaro muku labarukan da suka faru a nahiyar ta Afirka a makon da muke ban kwana da shi. Sunana Fatima Inusa Musa da nake jagorantar shirin. Ta makon da muke ban kwana da shi ne a nahiyar ta Afirka a nan Najeriya, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da wani sabon shiri na faɗaɗa rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya daga rukunonin soja 8 zuwa 12. Haka kuma ya ba da izinin ɗaukar sabbin sojoji 28,000 domin ƙarfafa ƙarfin rundunar wajen fuskantar matsalolin tsaro da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar. A cewar fadar shugaban ƙasa, za a aiwatar da wannan shirin ne a matakai biyu. An bayyana cewa sabbin rukunonin sojin za su kasance Makurɗi da Ilorin da Jalingo da kuma Benin City, domin ƙara kusantar da jami'an tsaro zuwa yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Gwamnati

Ji zai kasance muhimmin mataki wajen dakile annobar. Sun kuma yi kira ga al'ummomin da abin ya shafa da su ci gaba da bin shawarwarin hukumomin lafiya domin rage yaduwar cutar da kare rayukan jama'a. A nahiyar ta Afirka makon da muke bankwana da shi, Najeriya ta ce an sake samun tashin hankali a jihar Benue bayan wasu mahara da ake zargi masu dauki da makamai ne sun kai hare-hare a wasu kauyuka da ke karamar hukumar Guer ta yamma inda suka kashe mutane da dama tare da jikata wasu. Hare-haren sun tilastawa mazauna yankunan da abin ya shafa barin gidajensu domin neman mafaka a wurare mafi aminci. Hukumomin jihar sun bayyana lamarin a matsayin abin takaici tare da yin alkawarin kamo masu hannu a harin. Rundunar 'yan sandan Najeriya da sauran hukumomin tsaro sun sanar da tura ƙarin jami'ai zuwa yankunan da abin ya shafa domin dawo da zaman lafiya da kuma ci gaba da farautar maharan. Jami'an tsaro sun ce an fara gudanar da sintiri a yankunan da abin ya faru domin hana sake aukuwar irin waɗannan hare-hare tare da ƙarfafa tattara bayanan sirri daga al'ummomin yankin. Gwamnan jihar Benue ya ji da dawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu, yana mai kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu tare da ba jami'an tsaro cikakken haɗin kai. Ya kuma ji da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da aiki tare da gwamnatin tarayya domin tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Ƙungiyoyin fararen hula da shugabannin al'umma sun nuna damuwa kan ci gaba da hare-hare da ake kai wa al'ummomin karkara. Sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara yawan jami'an tsaro a yankunan da ke fama da matsalar tsaro, tare da samar da hanyoyin sasanta rikice-rikicen da ke haddasa tashin hankula. Masana harkokin tsaro sun bayyana cewa ɗorewar zaman lafiya a Benue na buƙatar haɗa matakan tsaro da kuma tattaunawa tsakanin al'ummomin da abin ya shafa. Sun ce ƙarfafa aikin tattara bayanan sirri, hukunta masu aikata laifuka da kuma magance tushen rikice-rikice za su taimaka wajen rage yawaitar hare-hare a jihar da sauran sassan Najeriya. To idan muka leƙa Burkina Faso, gwamnatin ƙasar ta sanar da ƙara ɗaukar matakan tsaro bayan wasu sabbin hare-hare da ƙungiyoyi yin masu ɗauki da makamai suka kai a arewa da gabashin ƙasar. Rundunar sojojin ƙasar ta bayyana cewa an tura ƙarin dakaru zuwa yankunan da abin ya shafa domin kare fararen hula da kuma fatattakar maharar da ke ci gaba da addabar wasu sassan ƙasar. Cikin wata sanarwa, gwamnatin ta ce jami'an tsaro sun samu nasarar dakile wasu hare-hare tare da ƙwato makamai da ababen hawa daga hannun maharin. Haka kuma ta jaddada cewa za a ci gaba da ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa da ƙasashen ƙawancen Sahel domin yaƙi da ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi. Rahotanni suka nuna cewa hare-haren sun tilastawa ɗaruruwan iyalai ƙaura daga gidajensu, yayin da wasu makarantu da kasuwanni suka dakatar da ayyukansu saboda matsalar tsaro. Ƙungiyoyin agaji sun bayyana damuwa kan yadda rashin tsaro ke ƙara jefa al'ummomin cikin buƙatar agajin gaggawa musamman a yankunan karkara. Duk da ƙoƙarin da gwamnatin Burkina Faso ke yi, har yanzu ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai ya ci gaba da kai hare-hare a wasu yankuna. Sun ce akwai buƙatar ƙara inganta tattara bayanan sirri, samar da kayan aiki ga jami'an tsaro da kuma ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin domin rage barazanar ta'addanci. A can Mauritania kuwa, a makon da muke bankwana da shi, hukumomin Jamhuriyar Musulunci ta Mauritania sun tabbatar da cewa mutane sama da 140 ne suka mutu ko kuma suka ɓace bayan wani jirgin ruwa da ke ɗauke da 'yanci rani ya nutse a gaɓar tekun ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa jirgin ya taso ne daga yankin yammacin Afirka da nufin isa tsibirin Canary na Spain, amma ya game da matsala a tsakiyar teku kafin ya nutse. Rahoton ya jawo sabon hankalin duniya kan haɗarin da masu neman yin hijira ke fuskanta yayin ƙoƙarin tsallaka tekun Atlantika. Hukumar kula da hijira ta duniya IOM ta bayyana cewa jami'an ceto na Mauritania sun samu nasarar ceto wasu daga cikin fasinjojin jirgin. Yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka ɓace, hukumar ta ce hanyoyin hijira ta tekun Atlantika na ci gaba da kasancewa cikin mafi haɗari a duniya saboda yawan hatsarurrukan jiragen ruwa da ke faruwa a kai. Rahotanni sun nuna cewa mafi yawan fasinjojin jirgin sun fito ne daga ƙasashen yammacin Afirka, inda matsalolin tattalin arziki, rashin aikin yi da rashin tsaro ke sa mutane da dama neman hanyar zuwa Turai.
sai dai kungiyoyin agaji sun yi gargadin cewa masu safaran mutane na ci gaba da amfani da tsoffin jiragen ruwa marasa inganci, lamarin da ke kara haddasa asarar rayuka. Gwamnatin Mauritania ta ce tana aiki tare da hukumomin ƙasa da ƙasa domin gudanar da bincike kan musabbabin hatsarin da kuma gano waɗanda suka shirya wannan tafiya ta haramtacciyar hanya. Haka kuma ta jaddada aniyarta na ci gaba da yaƙi da masu safarar mutane tare da ƙarfafa tsaron iyakokin ruwan ƙasar. Masana harkokin hijira sun bayyana cewa wannan hatsari ya sake nuna buƙatar ƙarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Afirka da Turai wajen samar da hanyoyin yin hijira cikin doka da kuma magance matsalolin da ke tilastawa matasa shiga irin waɗannan tafiya masu haɗari. Sun kuma yi kira ga gwamnatoci da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara tallafawa shirye-shiryen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki domin rage yawan masu barin ƙasashensu ta wannan hanya. Tatin Somalia a makon da muke ban kwana da shi ne gwamnatin ƙasar ta kaddamar da wani shiri na musamman na adana tsoffin bayanai da shirye-shiryen rediyo Mogadishu ta amfani da fasahar zamani. Shirin na da nufin kare dimbin tarihin da gidan rediyon ya tara tsawon shekaru tare da sauƙaƙawa masu bincike, ɗalibai da al'umma damar samun waɗannan bayanai cikin sauƙi. Masana sun bayyana cewa Radio Mogadishu na daga cikin muhimman kafafen yaɗa labarai mafi daɗewa a ƙasar. Ma'aikatar yaɗa labarai ta Somalia ta ce aikin ya haɗar da mayar da tsoffin kaset, faifan sauti da sauran takardun tarihi zuwa tsarin digital domin kare su daga lalacewa, wanda a cewar ta wannan zai taimaka wajen kiyaye tarihin siyasa, al'adu da ci gaban ƙasar ga al'ummomin yanzu da masu zuwa. Jami'an da ke kula da aikin sun bayyana cewa an gudanar da shirin ne tare da haɗin gwiwar masana adana bayanai da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu tallafawa ayyukan kare kayan tarihi. Sun ce ana sa ran kammala matakin farko na aikin cikin watanni masu zuwa kafin a buɗe wasu daga cikin bayanai ga jama'a. Masana harkokin yaɗa labarai sun yaba da wannan mataki, suna mai cewa gidajen rediyo suna taka muhimmiyar rawa wajen adana tarihin ƙasashe. Sun kuma ƙara da cewa mayar da tsoffin bayanai zuwa tsarin digital zai taimaka wajen kare su daga lalacewa da kuma tabbatar da cewa za su kasance cikin aminci na dogon lokaci. Masu nazarin al'adu da tarihi sun bayyana cewa wannan shiri zai ƙara wa Somalia damar kare muhimman bayanan da suka shafi tarihin ƙasar. Sun kuma yi kira ga sauran ƙasashen Afirka su ma su ɗau irin waɗannan matakai domin kare tarihin gidajen rediyo da talabijin wanda suka kasance manyan madogaran bayanai kan abubuwan da suka faru a nahiyar. Ta daga Somalia za mu je kuwa Ghana, inda makon da muke ban kwana da shi ne masana harkokin kuɗi suka bayyana cewa ana sa ran kuɗin cedi na Ghana zai ci gaba da fuskantar matsin lamba a kasuwannin musayar kuɗaɗe sakamakon ƙaruwar buƙatar dalar Amurka daga masu shigo da kaya da kamfanoni. Sai dai bankin Ghana ya ce yana ci gaba da sa ido kan kasuwar canjin kuɗi domin tabbatar da daidaito da rage nauyin farashin kuɗin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa wannan na daga cikin muhimman batutuwan tattalin arzikin Ghana a wannan makon. Bankin Ghana ya bayyana cewa yana amfani da wasu matakan manufofin kuɗi domin kare darajar cedi da kuma tabbatar da cewa kasuwannin kuɗi suna tafiya yadda ya kamata. Haka kuma ya jaddada cewa tanadin kuɗaɗen ƙasashen waje da ƙasar ke da su zai taimaka wajen shawo kan duk wani matsin lamba da ka iya tasowa a kasuwar musayar kuɗi. Rahotanni daga masana tattalin arziki sun nuna cewa ƙaruwar buƙatar dalar Amurka na da alaƙa da biyan kuɗin shigo da kayayyaki da kuma wasu wajibai na kasuwanci. Sai dai sun ce idan farashin zinariya da boko, manyan kayayyakin da Ghana ke fitarwa, ya ci gaba da kasancewa mai kyau, hakan zai taimaka wajen ƙarfafa kuɗin cedi a watanni masu zuwa. Kungiyoyin 'yan kasuwa sun yi kira ga gwamnati da bankin Ghana da su ci gaba da ɗaukar matakan da za su rage farashin kayayyaki da kuma kare darajar kuɗin ƙasar. A cewar su, daidaituwar kasuwancin musayar kuɗi na da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa kasuwanci da jawo masu zuba jari daga ƙasashen waje. Masana tattalin arziki na ganin cewa makomar kuɗin cedi za su dogara ne da yadda manufofin kuɗi da na kasafin kuɗi za su kasance a cikin watanni masu zuwa da kuma yadda tattalin arzikin duniya zai ci gaba. Sun ce idan aka ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki yadda ya kamata, Ghana za ta samu damar ƙarfafa kuɗinta da kuma inganta ci gaban tattalin arziki.
Gwamnatin Afirka ta Kudu ta sanar da wasu sabbin matakai na karfafa tsarin samar da wutar lantarki bayan da aka samu ci gaba wajen rage matsalar katsewar wuta da ta dade tana addabar kasar. Hukumomi sun ce za a ci gaba da gyara tushoshin samar da wuta tare da bunƙasa amfani da makamashi mai sabuntawa domin tabbatar da ingantaccen tsarin samar da lantarki ga gidaje da masana'antu. Kamfanin samar da wutar lantarki na kasar Eskom ya bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da manyan ayyukan gyara a wasu tushoshin wutar lantarki domin ƙara ƙarfin samar da makamashi. Kamfanin ya ce waɗannan matakan sun taimaka wajen rage yawan katsewar wutar lantarki idan aka kwatanta da shekarun baya. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa samun ingantacciyar wutar lantarki zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu, ƙara yawan ayyukan yi da kuma jawo masu zuba jari zuwa Afirka ta Kudu. Sun ce matsalar rashin tabbatacciyar wutar lantarki da dare tana rage saurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun yaba da matakan da gwamnati ke ɗauka, amma sun buƙaci a ci gaba da saka hannun jari a sabbin hanyoyin samar da makamashi, musamman hasken rana da iska. A cewar su, hakan zai rage dogaro da tsofaffin tashoshin samar da wuta tare da tabbatar da ɗorewar tsarin makamashi. Masu nazari kan harkokin makamashi sun ce idan gwamnatin Afirka ta Kudu ta ci gaba da aiwatar da waɗannan tsare-tsare yadda aka tsara, ƙasar za ta samu damar shawo kan matsalar wutar lantarki cikin dogon lokaci. Sun ƙara da cewa hakan zai ƙarfafa matsayin Afirka ta Kudu a matsayin ɗaya daga cikin manyan tattalin arzikin nahiyar Afirka. Hukumar zaɓe ta ƙasar Kenya IEBC ta fara aiwatar da wasu muhimman matakai na sake fasalin tsarin gudanar da zaɓe, yayin da ƙasar ke fara shirye-shiryen babban zaɓen shekara ta 2027. Hukumomin sun bayyana cewa matakan sun haɗa da sabunta rijistar masu kaɗa ƙuri'a, inganta kayan aikin zaɓe da kuma ƙarfafa tsarin amfani da fasahar zamani domin tabbatar da sahihancin zaɓe. Shugabannin hukumar sun ce ana gudanar da shawarwari da jam'iyyun siyasa, ƙungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa an yi gyare-gyaren da za su ƙara wa tsarin zaɓe gaskiya da amincewar jama'a. Haka kuma sun ce za a ba da fifiko ga wayar da kan masu jera ƙuri'a game da sabbin tsare-tsaren da za a aiwatar. Jam'iyyun adawa sun yi kira ga gwamnati da hukumar zaɓe su tabbatar da cikakken 'yancin hukumar wajen gudanar da ayyukanta ba tare da wani tasiri daga ɓangarorin siyasa ba. Sun ce hakan ne kaɗai zai tabbatar da sahihin zaɓe da kuma ƙarfafa demokaraɗiyya a ƙasar. Masana harkokin siyasa sun bayyana cewa gyaran tsarin zaɓe na da matuƙar muhimmanci domin kaucewa rikice-rikice da suka biyo bayan wasu zaɓukan da suka gabata. Sun ce samun cikakken amincewar jam'iyyun siyasa da jami'ai zai taimaka wajen gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali. Masu lura da harkokin demokuraɗiyya sun yi amannar cewa idan aka aiwatar da waɗannan gyare-gyare yadda ya kamata, Kenya za ta ƙara ƙarfafa tsarin demokuraɗiyyarta da kuma zama abin koyi ga sauran ƙasashen Afirka wajen gudanar da sahihin zaɓe tare da bunƙasa zaman lafiya da ci gaban siyasa. To kada da shafi masu sauraro, shirin daga nahiyar Afirka ake sauraro daga nan mita 97.3 zangon FM Rahma Radio. A dakacemu shirin zai dora.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: zamu yi da hannayenmu ko da kafafuwanmu ayyuka na ibada, ayyuka na al'ada wanda hannayenmu ne za su yi da kafafuwanmu. Sannan na ukunsu akwai a'malul aqwal, ayyuka na maganganu, ayyuka na maganganu, maganganun da za mu yi da harasanmu na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To malamai suka ce duk wannan jinsi na ayyuka guda uku da muka faɗa duk ba sa tabbatuwa mutum ya samu lada ko akasin haka face sai an kalli niyya, da wace irin niyya mutum ya yi aikin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kowane mutum akwai irin abin da ya niyyata, akwai irin abin da ya niyyata. Kowane mutum zaka ga kan cewa akwai irin niyyarsa, ko dai niyyarsa ta kasance cikakkiyar niyya babu riya a ciki, ko kuma niyyarsa ta kasance a cikinta akwai riya. Mutum ya tashi ya yi wasu ayyuka na ibada bai yi ba, sai da ya ji a ransa cewa bara'i wannan aikin, saboda mutane su ce na iya koko na yi. Kun ga wannan ya zama riya kenan. To wannan ba yi da cikakkiyar lada. Akwai kuma aikin da mutum zai tashi ya yi domin Allah zai yi, baya jiran a gode masa ko a yaba masa. To wannan shi ake kyautata zaton kan cewa lallai wato mutum zai samu cikakkiyar lada. Niyya kuma ƴan uwa, da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ayyuka suna tare da niyya, kowane mutum kuma da irin abin da ya niyyata. Ana nufin al-qasdu, nufi, mutum ya nufi abu a ransa. Kowane ɗaya daga cikinmu da zai zo sallar magariba yanzu yana ɗaukan buta zai yi alwala, ai ya san abin da zai yi, ya san cewa masallaci zai zo, kuma sallah ta magariba zai yi ba ta la'asar ko azhar ko insha ba, haka ne ko? To kun ga kenan, ashe tuni ma mutum ya riga ya gama niyya. Saboda haka ba'a a shari'a ba'a yin lafazi da niyya. Ba za ka zo misali za mu yi sallar magariba ɗin nan yanzu ka zo kai ta cewa Allahumma inni nawaitu salatul maghribi fi masjidi Ubay ibn Ka'ab bijwari malan nura misali. Eh, duk ba kai wannan ba, ba nemi wannan ba. Eh, tun da a zuciyarka ka riga ka yi. Saboda haka ne malamai suke, Imam Malik yake cewa ita niyya furtata kamar yadda muke faɗa ɗin nan yanzu, wato bid'a ne, ba a so. Idan ko bid'a ta shiga cikin aiki, ta shiga cikin ibada, to lalata ibada take. Yadda ka san wannan tsutsar da take shiga cikin dankali, eh, ta lalata ta, ko ko ta shiga cikin goro da ainihin sankara, ko ta lalata goro, sai ka ga goro lafiyayye a ido haka, amma kuma da ka bara sai ka ga ba abin da za ka mora. To haka bid'a take a cikin ibada. Idan mutum yana yin bid'a a ibada, ibadarsa zo wato abin nan zaizayewa take yi, bai sani ba. To Imam Malik ya ce yin wannan furtawar niyya wannan bid'a ne, ba a son wannan. Inda aka ce kurin a yi niyya a furta a aikin hajji ne ko umra. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da zai yi aikin hajji ya zo ya yi talbiya a Hujjatul Khulafa, ya ce labbaika Allahumma labbaika labbaika hajjan ko labbaika hajjan wa umratan, wannan babu wani sabani a cikin wannan. Ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innama likulli imri'in ma nawa, kowane mutum da irin abin da ya ainihin wato niyyata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda yayi hijira izuwa ga Allah da manzansa an san hijira. Hijira ita ce wato kaura, kaura da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga Makka ya koma Madina, a lokacin da mushrikai suka matsa masa da sahabbansa har sai Allah madaukakin sarki ya yi masa umarni cewa to ya bar Makka ya koma Madina. To sai kasance waɗanda suka yi hijiran ba kowa ne ya yi hijira wato domin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wasu sun yi hijiran ne domin sun samu abokanan tafiya ba za su sari kaya su kai Madina su sayar su ci riba. Wani kuma hijirar da yi saboda wata bazawara da igani musulma kuma za ta yi hijira, saboda haka sai ce to bura ya yi hijira ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam, in suka isa Madina sai samu ya aure ta, wanda dukkanin littattafan hadisi ba a ambaci sunan mutum ba illa dai kurin ita matar ana kiranta da Ummu Qaisin, ake kiransa da Muhajiru Ummu Qaisin. To shine manzo Allah yake cewa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda ƙaurarsa hijirarsa ta kasance ya yi ta ne domin Allah da manzansa, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to hijiran nan ladan hijiran nan sakamakon hijiran nan yana ga Allah da kuma ma'aikinsa. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wanda ko yayi hijira hijirarsa ta kasance ya yi ta ne domin neman duniya, shine kamar da na faɗa dazu, wasu sun je ne don kasuwanci don duniya suka je, manzo Allah ya ce to yusibwa zai same ta, zai samu duniya, zai yi ciniki, zai yi kasuwanci, amma iyaka nan ne ladansa. Awi imra'atin, ko ko wata mata da ya gani yake son ya aura, sai ce bura ya yi hijira ya je Madina, a ƙarara ana ganin kamar shi hijira ya yi domin Allah da manzansa, amma a cikin zuciyarsa ga buƙatarsa na ya aure wannan Ummu Qaisin ne. To wanda hijirarsa ta kasance haka yankihuha zai auri matar, amma fa hijratuhu ila mahajara ilai, ladan hijirarsa na ga abin da ya yi hijira dominsa, abin da mutum ya yi hijira dominsa, in ya samu wannan abu to shikenan ya samu ladan hijirarsa, kare nemi wani ladan kuma a wajen manzon Allah, a wajen Allah madaukakin sarki. To hijira malamai sun ce kashi biyu ne, akwai hijratu haufin ko harabin, akwai hijratu talabin, wato hijira domin mutum ya tsira da kansa saboda wani abu da ke damunsa ko wata matsala da ke hangowa kansa, mutum ya yi hijira domin haka, domin ya tsira. Shine aka ce misali mutum yana garin da yake kafirai ne za su hana shi bautata wa Allah yadda Allah yake so, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar, to ya zama wajibi mutum ya ainihin wato hijira daga wannan gari ya koma inda zai sakata ya wala ya yi ibada yadda Allah yake so, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la hijrata ba'da al-fathi, bayan an buɗe maka kuma ba magana kuma yin hijira wai ka fita daga Makka ka je Madina ka samu lada na hijira, a'a wannan an gama kuma. Amma ga waɗannan dangogi na hijira. Sannan abu na biyu shine mutum ya fice daga inda yake bid'a ta mamaye mutane, ba ma za su saurare shi ba, ya koyar da su yadda Allah yake so, yadda Annabi yake so, yadda musulunci ya tsara. To wannan ma ba a so mutum ya zauna a nan, kamar yadda Imamu Malik ya faɗa, baya halatta ga mutum ya zauna a garin da wato ake yin bid'a, ko a garin da ake zagin waɗanda suke bin koyarwa na addinin musulunci. sai gaga ana taya mutum ba ka zauna a wasu a guri ko dandali ko inda ake haduwa ai hira idan ka ce a tashi ai sallah sai a rika ganin kan cewa kai kana tsanantawa an zo za a hira ka damu mutane ai sallah za ka samu wannan ko ko a an zauna bai kuma ai hira ta Allah da Annabi sai a sako da zagin mutane cin namun mutane yi da mutane ƙarya da fankama alal misali to kaga irin wannan majalis din bai kamata mutun ya zauna ba ko kuwa a rika zagin wato ma'abota addini a majalisin a zauna a kira wannan malami a ci mutuncinsa a kira wancan malami a ci mutuncinsa to bai kamata ka zauna irin wannan gurin ba sai kai hijira wannan ma hijira ake kiran wannan ko ko mutun ya zauna a kasar da yake dama da hagu gaba da bayansa haramun ne duk inda mutun ya kalla zai ga abin da Allah ya haramta inda mutun zai ci abinci zai ga abin da Allah ya haramta inda mutun zai sha abin sha zai ga abin da Allah ya haramta to in dai ba ya zama dole ba rayuwarsa da ta iyalansa ba za ta gara ba Allah ya sallada abincinsa a wannan gurin in dai ba haka ba to mutun ya canza guri shine abin da yafi masa alkhairi saboda shi sa'o da kake ji da gani wato tasiri yake yi a rai wala Allah tun mutun yana kyamarsa sai kaga kuma ya daina kyamarsa sannan akwai hijirar da take ta jiki ne mutun ya zo ya tsinci kansa a gurin da wala Allah in ya sake zai sha duka kaga mutun sai bar gurin ko ba haka bane ta wani mawaki yake cewa wuya ba menene bane idan ka ga wuya ka tsere ko ba haka ba in mutun ya ga wahala ya ga abin da zai cutar da shi sai mutun ya bar gurin to wannan hijira ce yana daga cikin hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kai shi yasa ma za mu ga wato Sayyidina Ibrahim yake magana yake cewa inni muhajirun ila rabbi ko zan yi hijira in koma ga Ubangiji na saboda mutanensa suna masa kulle-kulle na cutar da shi da jefa shi cikin wato abin da yake wahala da azaba sannan kamar yadda Annabi Musa alaihi salam yayi ya kasance ana nemansa da sharri za a hallaka shi ya fita daga Misra ya koma Madyana wajen Annabi Shu'aib wanda a cikin Allah yake cewa fa kharaja minha khaifan yataraqab khauf tsoro sayyidina Musa ya fita daga Misra yana tsoro ya koma mai inda bayi da tsoro to hijira takan faru saboda mutum yana tsoron wani abu wanda zai cutar da shi a jikinsa ko da ya kasance ya ji a jikinsa a taɓa lafiyarsa ƙarara physically ƙarara a taɓa lafiyarsa ko kuma a'a larura ce za ta sauka ta ainihin wato cutuwa na rashin lafiya to sai mutum ya bar inda wata cuta ta yaɗu zaka ji an ce akwai wasu ƙasashe saboda ɗabi'arsu ko saboda yanayin abincinsu suna fama da cututtuka iri kaza iri kaza to idan mutum bai zanto dole ya zauna a wannan ƙasar ba sai ya canza ya koma wata ƙasar kaga wannan ma hijira ce amma wannan duk hijira ne na har tserewa ma'ana mutum ya guje wata illar nan da za ta shafi aqidarsa ne ko illa da za ta shafi jikinsa ko illa da za ta shafi lafiyarsa sannan akwai hijirar da mutum zai yi ta ainihin kare dukiyarsa ne in ya zauna a guri zai kasance dukiyarsa ta salwanta ana cutar da shi a dukiyarsa kana business a wani guri sai ya kasance kullum za a zo a fasa ma shago a kwashe ma kayanka kullum barayi suna ta harinka sai ka canza ka bar gurin ka je wani gurin da kai da cikakken tsaro kaga wannan ma hijira ce wannan duka hijira ne wanda ake nufin ƙaura ce wacce ake nufin wato mutun ya mazaya ya mutun ya gudu da aqidarsa, ya gudu da imaninsa, ya gudu da lafiyarsa, ya gudu da ainihin dukiyarsa. To sannan kuma akwai hijira wacce take ta nema hijratu talabin kenan. Shine malamai suke magana, su ma sun kawo dangogin hijratu talabin da yawa, amma dai daga ciki aka ce kamar mutum ya fita ya tafi neman ilimi, kamar yadda sahabbai suka rika fita suna zuwa wajen manzon Allah, tsira da amincin Allah, su kara tabbata gare shi don su ji abinda wato za a gaya musu na ilimi. Ko ku a'a mutum ya fita ya yi tafiya ya je ya zagaya duniya domin ya ga ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi izina da su. Ko ku a'a mutum ya kasance ya shirya, ya kintsa, ya je Makka ko ya je Madina ya ziyarci manzon Allah, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Ko kuwa ya je Baitul Maqdis, ko kuwa ya je Makka, kamar yadda na faɗa wayannan masallatai duk ya halatta ya kasance an tafi an yi ƙaura don neman lada da neman fahimta a cikinsu. Wallahu a'lam, wayannan su ne dangogi na hijirori a Abu Guje. To sai hadisi na biyu shi ma dai daga Sayyidina Umar ne, Allah ya ƙara yadda gare shi. Hadisi yake cewa an Umar radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الأراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وانا حديثي دقى سيدنا عمر أكتر أوش كما يدى مكفر إتارين سيدنا عمر تعزت أعزنا دقى سيدنا عمر أكتر أو كما ينا كويا منا وسأبو بوا guda uku. Rayuwarmu gabaki daya da al-islam ne, da al-iman, da al-ihsan. Musulunci, imani, ihsan, kyautatawa. Ihsan inna malamai sun yi dogon bayani a kai. Shehu Usmanu dan Fodio, Allah ya ƙara rahama a gare shi, a cikin littafinsa Ihya'ul Sunna wa Ihmadul Bid'a, ya yi magana doguwa akan ma'anar ihsan. Ihsan kyautata tabi'a, kyautata halayya, kyautata tarbiyya, yin suluki, ka riki wasu abubuwa wanda yake za su dinga gyara maka zuciyarka na ambaton Allah iri iri. Gashi nan akwai litattafai na ambaton Allah kala kala, amalul yawmi wa layla, akwai al azkar, gashi nan hisnul muslim malamin mu zai ci gaba da koya mana nan. To irin wayannan suna cikin al ihsan. To sayyidina Umar daga wajen sa aka karbo wannan hadisin yace, bainama nahnu julusun inda rasulillah zata yawmin, wata rana muna zaune a wajen manzon Allah, tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, saboda sahabbai ba su barin manzon Allah zauna haka shi kadai, duk inda ya zauna za su zo su kewaye shi, saboda za a iya yin wahayi, zai koyar da su duk maganar da ya faɗa. Tarbiyya ce, ilmantarwa ne, koyarwa ne, dora su ne akan gwadabe, kuma fa'ida suke samu, kuma sun je suna zama cikin nitsuwa, su kalle shi iya kallo. Kai har wata rana wani sahabi ya kura wa manzon Allah ido, manzon Allah ya daga kai ya kalle shi, sai gan shi yana kallon sa iru bai kauda kai ba, har sai da manzon Allah ta mishi, kai yaya haka kake ta wannan kallon na haka, kallon kuralla irin abin da Hausa yake cewa. Sai ce, wallahi ya Rasulullah, kaunarka nake yi, shi yasa nake so in kalle ka iya kallo, saboda na san in muka je lahira aljannaka daban, tawa daban, iya rabona kenan da zan gani ana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, ka kwantar da hankalinka, almar'u ma'a man ahabba, ka kwantar da hankalinka, mutum yana tare da wanda yake kauna a aljanna, indai kana kaunata to za mu zauna tare a aljanna in Allah ya so. Kamar yadda wani yazo ya tambaye shi yace, ya Rasulullah, so nake a roƙa min abu daya. Annabi ya ce, to an baka roki, me kake so? Yace, ka roƙa min murafaqaka bi aljanna, zama da kai a aljanna, makotace ka a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to shikenan zan roƙa maka, amma fa inni bi kasrati sujud, ka taimaka min da yawan yin sallah, sallah ta farilla, sallah ta nafila. To haka sahabbai suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai yace, sun muna zaune kusa da Annabi, wata rana istala'a alaina rajulun, sai ga wani mutum ya hudo mana, ya zo mana, muka hango shi. Shi wannan mutumin shadidu bayadi siyar, yana da tsananin haske na tufa, tufa safara ce kal, sannan kuma shadidu sawadi sha'r, gashin kansa baki ne sidik, la yura alaihi atharu safar, ba a ganin alamar tafiya a tare da shi, da alama ba matafiyi ba ne, domin inda matafiyi ne rigarsa za ta yi kura, inda matafiyi ne gashinsa zai ci kurkuɗe, saboda ƙura ta tafiya da rashin taje kan, saboda yanayi na tafiya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kuma ba wani wanda ya san shi daga cikin mu ba mu san shi ba, kuma ga sifar da ya zo mana da shi, yana cike da tsafta, kuma ga shi mu ba mu san shi ba. To wannan wake nan muna kallonsa, hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam, har sai da yazo sai zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, sai ya jingina gwiwowinsa ga jikin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ya dora hannu tafukan hannayensa akan cinyoyinsa. Dama mun san sun zo sun zauna zama suke na harbe, yayi wannan zaman harden, gwiwarsa tana ta wa jikin manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma hannayensa na kan cinyoyinsa. Wa qala, sai yace, ya Muhammad, yace, ya kai annabi Muhammad, akhbirni anil islam, bani labarin musulunci, ya musulunci yake nene ne, da kyau ya kamata mu fahimci wannan. In an ce musulunci, to me ake nufi da musulunci? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah, tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, yace, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله شيني كشيدة تيوى باب أبن دي تنتي أبو تتاوى دقسكيا سي الله وأن محمدا رسول الله كما كشيدة تيوى النبي محمد مايك الله كشيدة كيدا كسكن تنتي تيوى محمد صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah ne kar kai kokonto kar kai shakka kar mutun ya zama kamar mutane na wannan zamanin da zaka ga suna fadan wasu maganganu wanda wayannan maganganu suna warware menene suna warware la ilaha illallah din su ne dimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illallah wa amila bi muqtadaha dakhala al janna wanda yace la ilaha illallah kuma yayi aiki da adin da la ilaha illallah din take koyewa zai shiga aljanna zai shiga aljanna to wannan ba karaman aiki bane saboda akwai nawaqidu at-tauhid akwai abubuwan da ke warware wannan kuma la ilaha illallah din mutun yana la ilaha illallah bai daina shirka ba mutun yana la ilaha illallah bai daina algus ba mutum yana la ilaha illallah bai daina yi da ɗan uwansa ba mutum yana la ilaha illallah bai daina cutar da maƙotansa ba ko laysa bi mu'min laysa bi mu'min laysa bi mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ba mu'mini bane ba mu'mini bane ba mu'mini bane har sai uku sabai suka ce kai wannan dai ya tabe yayi asara waye wannan ne manzo Allah ya ce me man lam ya'mal daruhu ba wa'ikahu mutumin da maƙocinsa bai tsira daga sharrinsa ba to mutum yana la ilaha illallah amma kuma makocinsa bai tsira daga sharrinsa ba mutum yana la ilaha illallah bai tsira bai daina algus ba mutum yana la ilaha illallah bai daina faɗar ƙarya ba mutum yana la ilaha illallah bai daina yi da mutane ba mutum yana la ilaha illallah bai daina shan barasa ba yana la ilaha illallah bai daina shirme ba to kaga ba irin wannan ake so ba a'a la ilaha illallah ta gaskiya haka nan Muhammadur Rasulullah na gaskiya mutum kada ya fifita faɗar wani akan abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ayi kaza wani ya zo ya kawo maka wata doka ko wata ka'ida wacce take ta sabawa abinda manzo Allah ya faɗa to mutum kada ya karkare yadda karkar karbo wannan ga abinda manzo Allah ya faɗa shi za ka yi to shine abinda manzo Allah yake nufi anan wannan shine mabudin musulunci miftahul islam kenan shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne sannan abu na biyu wa tuqima as-salah ka tsaya da sallah mutum ya tsaya da sallah me ma'anar tsaya da sallah shine ka yi ta akan lokaci ko inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ta wajaba ga mu'minai abar ajewa lokacin ta an aje ta kowace sallah mun san kan cewa tana da lokacin guda nawa guda uku tana da lokaci na mukhtari tana da lokaci na laruri tana da lokaci na qada'i kowace sallah tana da wannan amma lokaci na mukhtari shine wanda yafi shi yasa sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi falala ya ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta lokaci na yi mutum ya je yi sallah shi ne abin da ake so sannan kuma mutum ya yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ganni ina yi yanzu nan mun sallar magariba raka'a nawa muka yi raka'a uku kawai to wani sai ya ce a'a ai raka'a biyu za mu ko ku a'a ai muna tafiya kasaru muke yi saboda haka ita ma magariba sai ai mata kasaru saboda haka raka'a ɗaya da rabi za mu yi to kaga me kenan mutum yayi kaga mutum bai tsaya da sallah ba koko a'a lokacin sallar nayi amma kuma mutum da zai tashi yayi sallar ba sai yayi qara'i ka ji mutum ya ce da azhar da la'asar da magariba da isha gaba daya za a hadi saboda me saboda ya zama busy kwastomomi sun yi masa yawa a kasuwa za a sallami kwastomomi in an gama sallamar kwastomomi za a zauna a yi balansi a yi lissafi a ga kome ya tafi daidai, sannan kuma a zo a jera sallah, a yi azhar, a yi la'asar, a yi magariba, lokacin kuma isha ta yi. To ai kaga wannan ya tafi, ya yi asara, ba zai samu albarka a cikin abin da yake yi ba. Domin idan har mutum ba zai kiyaye yin sallah ba, duk wanda ya ainihin wato tozartar da sallah, to zai tozartar da abin da ya wajibce ta. Faman dai a salatu fa huwa lima siwaha adyau, haka sayyidina Umar ya faɗa. Idan mutum ya tozartar da sallah, to zai tozartar da abin da wato ya wajibce ta. Ma'ana abin da ake nufi, idan mutum bai kiyaye yin sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, inna wa tuqima salat, ka tsaya da sallan nan ba, to ko ma menene ma za ka iya samu a tare da shi na badala, ko meye za ka iya samu a tare da shi na cin amana, saboda amanar da take tsakaninsa da Ubangijinsa ma bai rike ba. To wanda bai rike amanar da take tsakaninsa da Ubangijinsa ba, yaya za a yi kai tunanin cewa zai rike maka amana a matsayinka na ɗan adam, ɗan uwansa? To shine manzo Allah yake faɗa, wato qimar salati, ka tsaya da sallah, wato utiyar zakka, ka bada zakka, ka bada zakka. Zakka ita ce wato wata dukiya keɓantacciya da ake warewa daga cikin wata dukiya a shekara a ba wa buƙata. To a fitar da wannan zakkar, a yi ta yadda ake so, ba a yi zakka ta ainihin hikima da dabara ba. Ni ina da ‘ya’ya, kai ma Amini na kana da ‘ya’ya, idan na tashi na fitar da zakka sai in ba ‘ya’yanka, kai ma in ka tashi ka fitar ka ba ‘ya’yana, shikenan. Ba haka ake so ba. A'a, so ake yi a baiwa mabukata na hakika, wa'anda in Allah ya taimake su abinda aka ba su in shekara ta zagayo, su ma za su fitar. A ba mutum abu mai kauri, amma za a yi zakka, an zo an ɗauki 5,000 an baka, kana da mace, kana da ‘ya’ya wajen 5 ko 6, an ɗauko 5,000 an baka, me aka yi maka tsakani da Allah? Ba zakka aka yi ba wannan mugunta aka yi. Kamata ta sai a kalli sana'ar ka, sana'ar me kake, me jarin da zai ishe ka yin wannan sana'ar, sai a ɗauko a baka. Mutum ko da mutum biyu kawai ya ba zakkarsa, wanda yake za su amfana al'umma, za ta amfana, su ma za su kafu, to wannan ya fi lada a kan ya tsintsinka ta a bada 5,500, 10,000, 2,000. Wala Allah, sai ka gama mutane sun taru a gurin, wani ma an yi masa raunin da abinda za a bashi na zakka ba zai ishe shi su maganin da zai sha ba. To ba irin wannan ba, a'a, zakka ake so ta hakika. To mutum ya bada ainihin wato zakkar. Hakanan idan na abu kayan noma ne, mutum ya bada ainihin zakkar kayan noman, wanda yake littattafai na fiqh duk sun yi bayanai akai game da wannan. Sannan wata sumun Ramadan, kuma kai azumin watan Ramadan, yin azumi shine wato al-imsak anil akli washurb wal mufattirat min ru'il fajr ila ghurubish shams, kame ba bi niyyati taqarrub ila Allah, kame baki ga barin ci da sha da dukkanin abinda wato yake bata azumi daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana, amma da niyyar neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wanda iyajin cin abinci kaga kamar azumi yayi, amma ba da lada, saboda ba yayi ne domin neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda haka ba ta shi ake ba. To sannan kuma idan mutum yayi azumin, ya kasance ya yi azumi ne na gaskiya. Akwai azumi na ainihin wato a hawas, haka ake so, ka yi azumi, idanunka ya yi azumi, hannunka ya yi azumi, bakinka ya yi azumi, kafanka ta yi azumi, ka kauracewa duk abin da Allah ya haramta. Saboda haka mutum yana azumi ba za ka ji ya yi ƙarya ba, mutum yana azumi ba za ka ji ya yi lagawo ba, mutum yana azumi ba za ka ji ya yi da mutum ba, mutum yana azumi ba za ka ji ya sa kaɗe-kaɗe, yana ji yana sauraro ba, duk waɗannan abubuwa ba zai yi ba. Zai yi azumin cikakken azumi, wannan shi ne azumi na ainihin hawas. Amma akwai azumin awam, azumin gama gari, mutum yana azumi kai ba za ka rarrabe ran da yake yin azumi da ran da baya azumi ba. Magana bakar magana aka gaya maka kana azumi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka mayar, karka rama, ce ne ko Allahumma inni sa'im, ni dai azumi nake, haka ake so kai.
1: to irin wannan azumin ake so amma ba irin azumin da wato mafi yawan mutane ke yi yanzu ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wata hujjal baita ka ziyarci dakin Allah illi safata ilaihi sabila in ka samu iko na tafiya zuwa ziyartar dakin Allah kuma hanya lafiya kalau shine malamai suka ce ka samu buzuri ka samu abin da zaka barwa iyalanka sannan kuma hanya lafiya kalau take ba za ka je ka fada cikin ainihin halaka ba ko ka rasa ranka ba to wannan shi ake nufi shi ma ya kasance kayi shi da tsantsan niyyar cewa ziyara zaka je zaka ziyarci dakin Allah zaka ziyarci Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance abinda kai guziri da shi dinnan na halal ne ba so ake yi ka tafi aikin haji domin kawai a ce ka je aikin haji ka liko haƙori ka zo kana yage baki ana ce da kai alhaji ba ko ko a ce da kai alhaji ka ce a'a ai na je na sake zuwa na sake zuwa a ƙara ne aka mai da ni dai annabijo saboda ne saboda ya je haji ya sake koma haji ya sake koma haji alhaji dai ake kiransa to ba haka ba kai domin Allah ba dan wani ya gani ya faɗa ba kuma kar ka yi ya kasance ka kunzige dukiyarka iyalanka ka jefa su a cikin wahala ka je ka yi aikin haji wannan ba daidai bane kuskure ne wannan kar kuma ka ce zaka je kamar yadda wasu kasashe suke yi sai su ce ai su baki ne na Allah saboda haka ba guzuri sai su kama hanya su je daga ƙarshe sai su ta bara su bara a wannan hema su bara a wannan hema ba haka ake so ba dan musulunci baya son musulmi ya kaskanta sai ce kala sadaqta sai wannan mutumin da yake wa annabi wannan tambayar sai ce gaskiya ka faɗa sayyidina umar ya ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu sai muka yi mamakin sa yaya yana yi masa tambaya kuma yana cewa gaskiya ya faɗa to yanzu ne in nazo na yi maka tambaya ai ban san abun ba kenan to kaka za a yi in gane kan cewa gaskiya ka gaya mun ko ba gaskiya ka gaya mun ba kaga dai in nace eh lallai gaskiya ka faɗa to na san abun ina da wata masaniya da abin na tambaye ka ne domin ka ƙara tabbatar mun da masaniyar da nake da ita game da abin ko kuma dai in ƙara ainihin wato tabbatar da bayani a wajenka to saboda haka sai sabai suka yi mamaki ya yake wa annabi tambaya kuma yana gaskata shi kala fahbirni alil iman sai ce to naji musulunci to bari labari ne kuma imani kala sai annabi ya ce an tu'mina billahi ka bada gaskiya da Allah wa mala'ikatihi ka bada gaskiya da mala'ikun Allah mala'iku bada gaskiya da su shine ka yadda cewa bayin Allah ne ba ayyan Allah ne mata kamar da kafirai suke faɗa ba ka yadda kan cewa halitta ce ta Allah wanda aka halicce su daga haske al mala'ika khuliqat min an-nur haka manzo Allah ya faɗa an halicci mala'iku ne daga haske ka yadda kan cewa daga nan Allah ya halicce su kuma bayi ne na Allah sannan kuma la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa saba Allah abin da ya umarce su da shi kuma kullun umarnin Allah suke bi san sabo ba ballantana ma su yi shi wa kutubihi ka yadda kai imani da littattafai da Allah ya saukarwa manzanninsa wa rusulihi da manzannin nasa kai imani da su wal yawmil akhir da ranar lahira ka yadda kai imani kan cewa akwai ranar lahira akwai wanda yake kawai sun yadda cewa akwai ranar lahira ne amma ba su imani da shi ba saboda sun ga mutane na mutuwa ba su dawowa wanda bai yi wa kansa shamaki bai rarrashi zuciyarsa ya tirsasa ta wani lokacin wajen biyayya ga Allah ba kawai shi dan wato duniya ne za ka ji mutum yana cewa shi dan duniya ne duniya ya yarda da ita kaga ko da ya ce ya yi imani akwai ranar lahira ƙarya yake saboda ayyukansa suna me suna ƙaryata shi bature kuma ya faɗa cewa aiki ya fi bada bayani akan ainihin maganar da za ka yi maganar da mutum yake faɗa ba da ita ake kallo ba aikin mutum ake kallo aikin ka shine ke tabbatar da abin da kake faɗa haka ne ko ba haka bane a utumina bil qadri khairihi wa sharrihi kai yadda kai imani da kaddara da Allah madaukakin sarki ya kaddara mutum na alkhairi ko na akasin haka nan ma muna da aiki gagarumi domin yadda da kaddara shine zai sa kada ka waiwayi wani in arziki ne ya same ka Allah ne in akasin haka ne ya same ka Allah ne karka ce wani ne yayi maka a'a ba shakka Allah ba zai zo ya baka arziki hannunka da nasa ba akwai sanadi akwai sababi wannan daban asbab ne wannan amma Allah ya riga ya kaddara cewa wani nan ta hannunsa zaka samu wannan abin to amma da yawa zaka ga mutane suna warware aqidar su ta yin ainihin camfe-camfe su ce wani shi ya min kaza koko na fito zan tafi kasuwa in na gamu da wani in na gamu da makano to ba sa'a koko in na gamu da dogo ba sa'a ko in na gamu da gajere ba sa'a ko in na gamu da riga iri kaza ba sa'a mutum ya bar Allah kenan kaga mutum bai yadda da kaddara ba kenan to mutum ya haka ya warware imaninsa to manzo Allah yake cewa ka yadda da kaddara na alkhairinsa ko kuwa wanda yake na ainihin wato a sharrinsa qala sadaqta sai yace kai gaskiya shi mai tambaya fa kenan malaika jibril yace kai gaskiya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka to ina ganin an nuna min lokaci a kaida a karatuntuka ba cika so su wuce minti 40 55 ba saboda sakawa ko a kafafen yada labarai din aka wuce haka yawanci aka datse karatun ya kasance mutane ba su amfana yadda ya kamata ba saboda haka in an zo gaba yawanci ake tsayawa yadda yake za a saki tashi a gaban da aka tsaya domin fa'ida ta zanto cikakkiya za mu tsaya a nan Allah ya raye mu mako mai zuwa za mu karasa wannan hadisin saboda akwai bayanai masu yawa shi wanda ya zo din waye shi kuma yaya aka yi ya zo da sifar mutum kuma da wani irin mutum yake zuwa malaika jibril yakan zowa sahabbai su gan shi amma da wata sifa ba ta sifarsa ta malaika ba dan sayyidina rasulullah shi ma sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga malaika jibril da sifarsa so biyu ne kadai so biyu kadai ya ga malaika jibril da sifarsa to duk wayannan bayanai in mun zo ba ku mai zuwa za mu ji muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai ya ba mu lada ga baki ɗayan mu wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi wannan cibiya tamu Allah subhanahu wataala ya bunƙasa ta Allah subhanahu wataala ya sa mu amfana da juna Allah subhanahu wataala ya sa abinda za mu yi faɗa da za mu shirya na ciyar da addininsa gaba a wannan unguwa tamu a wannan gari namu mai albarka Allah ya sa mu mura duniya da lahira Allah ya sa zuriyarmu ta zo ta ci gaba da abin da muke yi da ayyuka na kwarai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Maiduli kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarrin manajan Jawo jike cewa mu kasance gaba daya wannan lokaci
3: to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi ta daga tafashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kamfanin
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

shugaban kasa Bola Tinubu ya bada tabbacin kawo karshen matsalolin tsaro a Najeriya. Najeriya na da kaso 60 a cikin 100 na dokacin jarin da Faransa ta zuba a shirin arewa ta Afirka ta Yamma. Kungiyar dattawan arewa ta danganta matsalolin yankin da taɓarɓarewar tarbiyya da kuma jagoranci. Idan muka leka kasashen ƙetare, Brazil ta hana 'yan Amurka masu sa ido kan zaɓe bizar shiga ƙasar.

0: wuyacin hali.
1: Lokacin da aka ciyo mara lafiya ya je asibiti, so likita zai rubuta masa maganin da ya dace da irin cutarsa. Amma sai ya zamto cewa idan patient ya karbi kati da zai je nemi wannan magani, kuma maganin zai zamto cewa is very expensive, ma'ana ya yi kuɗi da yawa. A daidai wannan mataki zai iya nuna cewa a canja masa wannan maganin, a bashi na daidai irin kuɗinsa. To lokacin da kuma ka ce a yi maka substitution ɗinsa da wani, to za a iya canja maka maybe a baka ba ma maganin da ya rubuta ba, ko kuma a baka maganin da ƙarfinsa bai kai wancan ba. To wannan zai zamto cewa wasi kaga mara lafiya yana ganin cewa yana ta amfani da magani amma kamar baya samun wani sauki ko kuma wani relief na cutar da take damunsa.
0: Dr. Aminu Garkuwa ya yi kira ga 'yan kasuwa da masu sayar da magunguna da su rage farashin magunguna domin baiwa marasa lafiya damar samun magunguna da aka rubuta musu.
1: To saboda haka 'yan kasuwanmu yana da matukar muhimmanci mu daidaita tsarin abin da ya danganci kuɗin magani, ya zamto cewa duk maganin da aka ce yau gashi kamfani kaza kawai a ce naira kaza ne. In lokacin da aka ce gwamnati ta kawo magani cikin asibiti kuma ta ɗan rage wani percent na kuɗin maganin, to zai zamto cewa patients za su iya afford na mallakar wannan magani kuma domin a sha a samu waraka. Sai mu kiyaye kwarai da gaske gurin duk maganin da likita ya rubuta, kada ya zamto cewa mun nuna cewa kawai a canja mana wannan maganin ba tare da mun tabbatar da cewa shi wanda aka ba mai shi ne kuma aikin su ne da wancan wanda likita ya rubuta ba.
0: Haka kuma ya yi kira ga gwamnati da ta samar da isasshen magunguna a asibitocin gwamnati tare da ɗaukar matakan da za su rage tsadar magunguna domin tabbatar da cewa kowane mara lafiya na samun maganin da yake bukata cikin sauki. Ƙarshen rahoton kenan. Maidi Aminu Ilyasu, Alabar Rahma.
2: Ministan kuɗi da kula da tattalin arziki na Najeriya Taiwo Oyedele ya kaddamar da wani kwamitin haɗin gwiwa na ma'aikatu domin tsarawa da kuma yin kwaskwarima ga yadda za a rika aiwatar da harajin VAT wanda zai tallafa wajen kyautatuwar aiwatar da sabbin dokokin haraji na Najeriya. Ministan ya ce an ɗora kuwa kwamitin alhakin bullo da matakan yadda za a rika sarrafa harajin na VAT wanda zai dace da sabbin dokokin haraji waɗanda tuni suka fara aiki daga ranar 1 ga watan Janairu na shekarar nan ta 2026. To domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arziki, ga rahoton da wakiliyarmu Amina Abubakar Haye ta haɗa mana.
3: Harajin shigo da kaya na kashi 12 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigo da su Amurka daga Nigeria a matsayin wani sabon kasuwanci da tace ya shafi kasashen da suka gaza ana shigo da kayayyakin da aka samar ta hanyar tisasawa yan kwadago. Nigeria na cikin kasashen da sabon harajin kashi 12 cikin 100 ya shafa, sai dai kuma India da Indonesia da Malaysia da Mexico da kuma Birtaniya za su fuskanci karamin haraji na kashi 10 cikin 100 bayan da suka amince ko kuma suka fara aiwatar da dokokin hana shigo da kayayyakin da aka samar ta hanyar tilasawa yan kwadago aikin dole. Ƙungiyar masana'antun Najeriya MAN ta sake yin kira ga gwamnati da ta aiwatar da sauye-sauye da aka tsara a cikin haɗin gwiwa domin shawo kan hauhawar farashin hajojin da masana'antu suke samarwa da ƙara yawan samar da hajojin da kuma kyautata gasa da gogayya a ɓangaren ayyukan masana'antu a Najeriya. Ƙungiyar ta yi wannan kira ne bayan sabon rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ya nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki ta ragu kaɗan zuwa kashi 15.91 cikin 100 a watan Yuni shekarar 2026 daga kashi 15.93 cikin 100 da aka samu a watan Mayu. Sai dai kuma hauhawar farashin kayan abinci ta ƙaru idan aka kwatanta da watan da ya gabata sakamakon tashin farashin barkono saboda tumatur da busasshen kifi da naman sa da garin rogo da doya da sauran muhimman kayan abinci. Yawan kuɗaɗen da ke kewayawa a tattalin arzikin Najeriya ya ƙaru zuwa naira tiriliyan 133 da biliyan 250 a watan Yuni shekarar 2026 daga naira tiriliyan 129 da biliyan 210 da aka samu a watan Mayu. Duk da cewa babban bankin Najeriya CBN ya ci gaba da tsare adadin kuɗin ruwa na manufofin kuɗi kashi 26.5 a cikin 100, wannan

0: na cewa adadin kudaden da yake yawo a tattalin arzikin kasar nan ya ci gaba da karuwa duk da tsauraran matakan manufofin kudin da babban bankin Nigeria CBN ke aiwatarwa A watan Yunin shekarar 2026, ƴan kasuwa da gidaje sun samu ƙarin kuɗin da za su kashe ko kuma su zuba jari idan aka kwatanta da watan Mayu. Ƙarshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
1: To labaran duniyar na zuwar muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin cikin al'umma kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke ta adireshin mu na www.rahamaradio.com a dakace mu kaɗan shirin zai ɗora.
2: Duniyar labarai daga Rahama FM.

0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara shine da shugaban hukumar hana sha da fatawcin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA Brigadier General Muhammad Buba Marwa mai ritaya yayi kira ga masu riƙe da sarautun gargajiya da iyaye da kuma shugabannin al'umma a faɗin ƙasar nan da su tallafa wa hukumar wajen yaƙi da safara da kuma shaye-shayen kayan maye. Shin a tsakanin masu riƙe da sarautun gargajiya da kuma iyaye waye fi kamata ya shige gaba a yaƙi da shaye-shayen kayan maye a Najeriya? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
1: Sakon farko ya fito daga Nura Ora inda yake cewa masu rike da masarautun gargajiya su ne kan gaba saboda su ne suke a waje amma su iyaye suna cikin gida ba su san me ke faruwa ba saboda gudunmuwar da masarautu za su bayar ta fita iyaye da kaso mafi yawa iyaye sai ɗansu ya shigo gida za su san me ya faru da shi amma masu sarauta ana kawo musu labarin abin da ke gudana a unguwanninsu. Abba Ibrahim ya ce masha Allah na farko dai iyaye ne sannan na biyu mahukunta. Musa Nura Ahmad ya ce iyaye ne matakin farko sannan masu riƙe da masarautun gargajiya. Ambassador Muhammad Ibrahim ya ce masu sarautar gargajiya mana saboda ai su ma hukuma ne. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce salam Rahma Radio. Ikanin gaskiya iyaye da masu riƙe da masarautun gargajiya suna da matuƙar mahimmanci amma iyaye su suka fi dacewa da su tashi tsaye domin ganin an daƙile harkar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kullum suke ƙara yaɗuwa tsakanin matasa maza da mata. Ubangiji Allah ka ƙara shirya mana zuri'a saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Awal Isa Inuwa ya ce haɗa kai ya kamata a yi domin aikin ya shafi duk ɓangarorin guda biyu. A saboda haka kamata ya yi kowane ɓangare ya yi ƙoƙari iya yadda zai iya gurin tabbatar da cewa ‘ya’yansu sun samu ingantacciyar tarbiyya. Saboda idan yara ba su samu tarbiyya mai kyau ba, ba za a samu matasa na gari ba. Duk al’ummar da ba ta samu matasa na gari ba, to ba za ta yi dacen ƙarshe mai kyau ba. Sha'aibu Mamman ya ce ai iyaye ne a kan gaba. Sai kuma Aisha Ubaya Uta ce ya kamata gwamnati su hana shigo da su da kuma siyarwa. Saƙon Haruna Manya ya ce gaskiya iyaye ne ya kamata su tsunduma dumu-dumu cikin wannan lamari. Comrade Bukari Iliyasu Baba Adakawa ya ce iyaye ne suka fi dacewa da hakan don har yanzu wasu ‘ya’yan suna jin tsoron iyayensu amma yanzu sarakunan gargajiya ba su da wata fawa a cikin al'umma. Muhammad ya ce shi ko sarkin gargajiya wake ta tashi a yanzu ai iyaye su ne ya kamata su shiga gaba. Za mu karkare sakonnin ra'ayoyin naku da sakonnin Bashir Abubakar Ahmad Sheka inda yake cewa ni dai tambaya ce da ni a tsakanin masu riƙe da masarautun da kuma su iyayen wa Allah ya bawa amanar ‘ya’yan. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To madalla an gaida dan idi mai Allah. To yanzu kuma ga labarin wasanni.
2: Mai horar da ayarin 'yan wasan mata na ƙasar Malawi Love Mo Fazili ya bayyana cewa yana da ƙwarin gwiwar samun nasara a wasan farko da za su buga da Najeriya a gasar cin kofin nashiyar Afirka ta mata da za a fara gabatarwa a wannan rana. Fazili ya ce duk da rashin nasarar da ƙungiyarsa ta yi a wasan gwaji na ƙarshe a hannun ƙasar Ghana, 'yan wasansa za su kasance cikin shiri domin fuskantar zakarun gasar wato Super Falcons. Najeriya wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka lashe wannan gasa za ta fara ƙoƙarin kare kambunta ne da wasan da za ta yi da Malawi. Kafin daga bisani ta kara da Zambia da kuma Masar a sauran wasannin rukuni na CHA. Rahotanni na nuni da cewa ɗan wasan tsakiyar fili na Manchester City Rodri ya cimma yarjejeniya da Real Madrid. Rahotannin sun ce dan wasan na kasar Spaniya ya amince da yiwuwar komawa filin wasa na Santiago. Yayin da mataki na gaba zai kasance tattaunawa tsakanin Real Madrid da Manchester City kan kudin ciniki. Sai dai har yanzu babu wata sanarwa a hukumance daga daya daga cikin kungiyoyin biyu kan wannan batu. Rodri wanda ya koma Manchester City daga Atlantico Madrid a shekara ta 2019 kan kudi kimanin fam miliyan 62 ya taka muhimmiyar rawa a nasarorin da Manchester City ta samu karkashin Pep Guardiola, inda ya taimaka wa kungiyar lashe kofin gasar Premier League ta Ingila da kuma gasar zakarin nahiyar Turai. Daga batun kwallon kafa sai damban boxing, a inda tsohon zakarin damban boxing Anthony Joshua ya nuna juriya biyo bayan doke shi da aka yi har kasa so biyu kafin daga bisani ya dawo ya doke Christian Faga a zagaye na biyu na fafatawar da suka yi a birnin Jidda na kasar Saudiya. Wannan shine karan farko na dawowar Anthony Joshua wasan dambe tun bayan da ya tsallake rijiya da baya a hatsarin mota da ya ritsa da shi a Nigeria a watan Disamba, hatsarin da ya sanadiyar rasuwar wasu daga cikin abokansa. Joshua ya fara fafatawar ne cikin mawuyacin hali bayan da ya fuskanci mungun naushi daga Fagan a zagayen farko wanda yasa ya fadi kasa har sau biyu. Sai dai kuma a zagaye na biyu Joshua ya mayar da martani daga kausan naushi da hannun dama, inda ya naushe shi ya tumbike dandamban Christian Fagan zuwa kasa, lamarin da ya tilasta alkalin wasa dakatar da fafatawar tare da baiwa Joshua nasara. Bashir Alali a labarar rahama.
0: To yanzu kuma bari mu leka kasashen ketare, inda wasu rahotanni suka ce Brazil ta ki ba wasu jami'an Amurka biyu visa waɗanda suka shirya zuwa kasar domin sanya ido akan yadda aka shirya yin zaben kasar wanda za a yi a watan Oktoba. Majiyoyin diplomasiya sun ce jami'an na son nuna shakku kan sahihancin tsarin zaben Brazil, zargin da Amurka ta musanta, inda ta bayyana shi a matsayin ƙarya mara tushe. A zaben da ke tafe, shugaba Luis Inacio Lula da Silva zai fafata da Flavio Bolsonaro, wanda jam'iyyar Liberal mai ra'ayin mazanjiya ta amince da shi a hukumance a matsayin dan takararta a jiya Asabar. Flavio Bolsonaro na daga cikin abokan siyasar shugaban Amurka Donald Trump, kuma ya sha bayyana shakkunsa kan amincin tsarin zaben da ake yi ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa a Brazil. Mahaifinsa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro na zaman hukuncin daurin kurkuku bayan an same shi da laifin shirya wani yunkurin juyin mulki kamar yadda rahotanni suka bayyana. Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya ce ƴan kwana-kwana na ci gaba da aikin yi domin ceto rayuka yayin da gobarar daji ke ci gaba da ruruwa a yankunan da ke a yammacin birnin Madrid. Sanchez ya bayyana haka ne lokacin da ya kai ziyara yankin da gobarar ta shafa, inda aka umarci sama da mutum 90,000 su fice daga gidajensu ko kuma su yi zaman dirshan a cikin gidajensu ba fita saboda matakan kariya. Babban birnin kasar mazauna na sanya safar fuska tare da rufe tagogin gidajensu yayin da hayaki mai kaurin gaske na gobarar ke ci gaba da bazuwa. Yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
3: Litinin din nan da idan Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da kadawa iska bisa ma yanayi na 33. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da kadawa iska sasanya za a iya samu a ma yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafin ruwan sama tare da iska bisa ma yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sasanya za a samu a bisa ma yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 36. Dika kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayafi ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa mun ba sa da kekenya makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30 a watan namu zai kammala ne da kai go babban birnin kasar Masar inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare bisa ma wani yanayi na 36 Kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasassan kasar nan da ma kasashen ketare Mardi Aminu Iliyasu a labaran rahma
0: To ma sauraron mu iya abin da ya sami kenan shirin na labarai da rahotanni sai dai kafin mu shiga zango na biyu na shirin bari mu karbi waɗannan sakonnin
4: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zandafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
5: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
4: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
5: magi ta tana duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
4: Ce yau ba za ka fita bane ba
6: yau da kan bana cin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din yake kin ga kudin da na samu je gaba daya gareji da kai su da alama dai man da nake jiye shine matsalar
4: lalle kam wannan ba karamar matsala bace to amma ya kamata ka canja man juyar
6: wannan ya zama dole bari in kira malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi Assalamu alaikum Malam Bala wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne
7: ai da man sahal lubricant nake yi
6: sahal lubricant tun na zuwa lalle na samu tabbacin kyawun man sahal lubricant shi ne sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwagwaban riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji sahal SAE 40 yana na lita 1 da lita 25 suna ne a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmimin Close rukunin masana'antu da ke tokarawa kuma ta lambar waya 081-61-67-78 ko 081-27-39-36 Sahal Lubricant
4: man juye me ƙara lafiyar inji
8: Musa
9: wani ciki ta al'umma
8: Musa kwana kake wankewa cikin safe mutane suna waje suna son siyan abinci menene haka
10: ni hakuri hajiya ni kone a kwanikan mai wahala fita kuma hajiya laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne
8: maman lami na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa wato ana dishwashing liquid sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba ana dishwashing liquid ba shi da tsada karbi wannan ki gwada
10: Hajiya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda mai kwanya

0: To madalla barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni daga na Rahama Radio farin cikin al'umma. To kamar yadda aka saba za mu yayi wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji tare da hada karfi da karfe da kuma sauraro dan mu ji yaya kuka gamsu da labaran da kuma ra'ayoyinku akan batutuwan. A cikin labaran nan an ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya danganta matsalolin tsaro ko mu ce ya ce matsalolin tsaro da ke adabar Najeriya musamman ma yankin arewa za su kasance tarihi nan ba da jimawa ba. Shugaban kasa Bola Tinubu ya sha wannan alwashi ne yayin wato taro karo na uku da aka yi na tunawa da dan mazan jiya marigayi Janar Hassan Usman Katsina wanda ya gudana a Arewa House da ke a can Kaduna birnin gwamna. Inda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya samu wakilcin Ibrahim Masari wanda mai bashi shawara ne akan harkokin siyasa inda ya sha alwashin cewa insha Allahu harkokin tsaro za su zamto tarihi a kasar nan duk da cewa shi Ibrahim Masari wanda ya wakilci shugaban kasa bai bayyana matakan da gwamnatin tarayya za ta dauka a dangane da wani alwashi ba amma dai ya bayyana cewa kamata yan Najeriya su yi koyi da shi Janar Hassan Usman Katsina ta fuskar jajircewa da nuna sadarkarwa da kuma nuna gaskiya da rikon amana a rayuwarsu domin samun ci gaban da ya dace ga kasar nan. Shin ya kuka kalli wannan bayani na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu akan marigayi Janar Hassan Usman Katsina? Sannan a labaran namu an ji cewa gwamnonin Najeriya akalla guda shida da suka raka mataimakin shugaban kasa zuwa ziyarar da ya kai jamhuriyar Benin musamman ma nan birnin Kwatano akwai wani rukuni na masana'antu da ake kiransa da suna JDZ a nan birnin Kwatano wanda suka kai ziyara suka ga yadda masana'antu suke harkokinsu suke ayyukansu cikin tsari ga wadatacciyar wutar NEPA ga dukkanin wasu abubuwa da ya kamata a ce gwamnati ta samar jamhuriyar Benin ta samar ga waɗannan masana'antu nasu kuma gashi nan ana ayyuka batun da ya shafi harkar textile ma'ana harkokin sake-sake da samar da tufafi da abubuwa daban-daban da harkoki na sarrafa amfanin gona da makamantansu duk jamhuriyar Benin ta samar a waɗannan wurare kuma abubuwa na tafiya abun ya ba wa gwamnonin Najeriya da suka kai wannan ziyara da mataimakin shugaban ƙasa sha'awa wanda har shi mataimakin shugaban ƙasa yake ganin cewar ma ai lokaci yayi da ya kamata Afirka ta bugi kirji ta karɓi ragamar abubuwa da dama ta fuskar harkar ma'adanai da harkar cinikayya da harkoki na sarrafa amfanin gona a duniya saboda abubuwan da ya gani waɗanda suka ɗauki hankalinsa da makamantansu. To daga cikin gwamnonin da suka kai wannan ziyara akwai gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal wanda kun san yadda Zamfara halin da take ciki na taɓarɓarewar tsaro wanda ake danganta shi da batu na talauci da makamantansu duk da albarkatun ƙasa da Allah ya hore wa jihar Zamfara kama da ƙasar noma da ma'adanai da makamantansu. To shi ma yana cikin wannan tawaga. Akwai kuma gwamnan jihar Filato ita ma Filato tana da ƙasar noma amma kuma rikicin ƙabilanci da makamantansu suke hana jihar ci gaba tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da katutun talauci misali in ka cire jihar Jigawa. To akwai gwamnan jihar Kwara wanda shi ne shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma ce gwamnonin Najeriya gabaki ɗaya. Sannan akwai gwamnan jihar Katsina da Kwaraɗa wanda shi ma jiharsa tana fama da ƙalubalen tsaro da kuma ƙasar noma da suke da shi da makamantan. Sannan akwai gwamnan jihar Jigawa wanda ita Jigawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fi kowanne fama da talauci kuma tana ɗaya daga cikin jihohin da suke da albarkar ƙasar noma. To dukkaninsu suna cikin tawagar gwamnonin da suka raka mataimakin shugaban ƙasa zuwa wannan cibiyar masana'antu da ke a Kwatano inda suka ga abubuwa na alkhairi kuma suka sha alwashin insha Allahu in suka dawo nan gida Najeriya za su aiwatar da sauye-sauye ta fuskar yadda za a iya sarrafa amfanin gona da batun da ya shafi harkokin ma'adanai da makamantansu domin bunƙasar cigaban tattalin arzikin Najeriya da makamantansu. To al'amura irin waɗannan gwamnonin da kansu sun faɗi cewar ci gaban irin wannan na masana'antu lalle-lalle yana buƙatar jagoranci na gari sannan yana buƙatar aiki da masana sannan yana buƙatar samar da ababen more rayuwa sannan ga masana tattalin arziki musamman ma irin su Farfesa Kabiru Isa Dandago a wata Ghana da muka yi da shi marigayi Allah ya masa rahama ya faɗi cewar lalle-lalle sai da wasu managartan dokoki waɗanda za su sa masu zuba jari su samu kwanciyar hankali na cewar jarinsu ba zai salwanta ba ko kuma jarinsu ba zai shiga matsala ba. To kuma ta yiwu ita Kwatano ko mu ce jamhuriyar Benin duk ta kula da irin waɗannan waɗannan abubuwan shi ya sanya masu zuba jari za su iya zuwa su saka jarinsu cikin kwanciyar hankali ba tare da tunanin cewa za a samu matsala ba. Shin ya kuka kalli wannan al'amari? Shin wannan ziyara za ta zama tokurin tayi ziyara ce ta yawon buɗe ido gwamnonin suka kai da mataimakin shugaban ƙasa, tunda a baya ma akwai ziyarce-ziyarce makamantansu da duk sun sha kai irin waɗannan ziyarce-ziyarce, amma kuma ba a ga wani sauyi na a zo a gani ta fuskar tattalin arziki da haɓakar masana'antu da makamantansu da suka wanzu musamman ma mu a nan arewacin ƙasar nan ba. Shin ziyara ce ta yawon buɗe ido su gani su gyaɗa kai su yi abin mamaki su ta ajibe su ce kai kaza kaza kaza su dawo shikenan ruwa ta sha an manta, ko ku a'a kuna ganin wannan ziyara ta yiwu za ta sa su in suka dawo a samu sauyi a samu abin da ake bukata. Sannan a gurguje saboda mu buɗe layukan namu muna son ku yi magana sosai, shugaban kungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi da masanin tattalin arziki da kuma harkokin siyasa Dr. Usman Bugaji sun danganta karuwar matsalolin rashin tsaro da talauci da kuma rashin ci gaba da yankin arewacin Najeriya yake fama da su da durƙushewar kyawawan ɗabi'u da managarcin jagoranci waɗanda a baya su ne suka kasance ginshiki na arewacin ƙasar nan. Kuma wannan batun da suka faɗa gaskiya ne, arewacin Najeriya da tana tunƙaho da ɗa'a da tarbiyya da jagoranci na gari, jagoranci ba na san kai ba. Idan aka koma tarihi a baya a matsayin sardaunan Sokoto Ahmadu Bello shine shugaban jam'iyyar NPC, jam'iyyar mutanen Arewa, kuma amma ya kiyarda ya zama shine zai zama prime minister Najeriya. Ice da Sa Abubakar ta babalewa zo ka zama kai ne prime minister, ice kai fa yace a'a ni barna Arewa in zama ni ne gwamnan jihar Arewa. Ku ga yadda ake jagoranci ba san kai ba, ba san abin nan ba. A yanzu haka za ta yi shugabannin yanzu, misali kamar wani ya ce a zo ka zama shugaban Najeriya ne bar in zama ni ne gwamnan Kano, ko in zauna in zama ni ne gwamnan Sokoto, ko in zama ni ne gwamnan Jigawa? Akwai wanda zai haka? Duk 'yan siyasar da muke da su a yanzu, 'yan siyasar Najeriya sun zama abin da Bature yake cewa so desperate, desperation ɗinsu, ma'ana a can mulki babu wanda zai irin wannan sadaukarwar da mazan baya suka yi. Wannan kuma shi ke nuna wato alamar jagoranci na gari. Amma mutumin da zai fito ita kokowar shi ko ta ha maza ha mata sai ya hau, to sai ka fara taranto dan talaka yake ko wannan ko dan kansa yake yi. Ta yi wa akwai waɗanda suke yi dan talakan saboda ganin halin da talaka yake ciki, suna ƙoƙarin su ga sun taimaki shi, wasu kuma ta yi ƙoƙari suke yi saboda su daɗa samun kurin ma sunan muƙamin a ce masa ai shugaban ƙasa, ko kuma in ya gama a ce tsohon shugaban ƙasa, ko kuma in yai kaza kaza i samu kaza. An fahimce ni? To wannan dai sun bayyana wannan bayani ne a taron da aka yi a Kaduna na tunawa da shi Janar Hassan Usman Katsina. Marigayi Janar Hassan Usman Katsina yana ɗaya daga cikin jajirtattun dakarun sojan Najeriya. A takaice ma za ka iya cewa yana ɗaya daga cikin sojojin Najeriya na farko-farko, su ne na farko-farko a ɗaukar soja a Najeriya, yana cikinsu. Saboda ya taka gagarumin rawa, kuma yana cikin manyan sojojin da sojoji na baya suka kurɓi ɗa'a da tarbiyya, suka kurɓi kishin ƙasa a tare da su. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya yi aiki tare da shi, yana ƙarƙashinsa. Janar Murtala Ramatu Muhammad na zaton shi ma ya yi aiki tare da shi, misali yana ƙarƙashinsa. Musamman ma dai Babangida, na fi sanin na Babangidan da irin su Abacha, duka sun yi aiki a ƙarƙashinsa. Saboda haka sun koyi abubuwa da yawa na ɗa'a da tarbiyya. Ba mu da wadataccen lokaci balle mu buɗe muku irin ayyukan da suka yi da su da makamantansu, saboda ina son buɗe layukanmu ku ba mu ku faɗi ra'ayinku a kai. Amma dai abinda suke faɗe shi Ango Abdullahi da Dr. Usman Bugaji, arewacin Najeriya ba irin arewar da ba ce. Ya ce arewa ta samu bunƙasa ta fuskar samar da ababen more rayuwa, ga gine-gine nan ana ta samu, gadoji ne da tituna da gine-gine ma na al'umma, wanda da za ka ga aiginin ƙasa ake yi, wasu gurin ma bukka ne, wasu gurin ma dangar kara, amma yanzu za ka ga gurare da dama kamar yadda yake faɗe sun zama birane, an samu ci gaba ta fuskar infrastructure da Bature yake cewa ababen more rayuwa, duk da ana fama da katutun rashin ruwan sha da rashin wutar lantarki. Amma za ka iya ganin duk sola da wurare daban-daban, za ka iya cewa to arziki ya daɗu. To amma kuma za ka ga babu ɗa'a, babu tarbiyya, kuma za ka ga babu jagoranci. Waɗanda waɗannan su ne suke saita alƙiblar shi cigaban. Cigaban sai ya zamto an samu cigaban ya doshi inda ake buƙata. Waɗanda shugabanninmu na baya abin da suka gina shi ne jagoranci da ɗa'a da tarbiyya. Jagoranci da ɗa'a da tarbiyya. An fahimce ni? Akwai lokacin da na je hidimar ƙasa wadda take kula da mu saboda na yi zazzaɓi har asibiti an kai ni an kwantar da ni da makamantansu. da na dawo saboda mu zo na yi register al kwanakin da nake zuwa ba saboda akwai register da ake zuwa ayi da sanda saboda haka to ban je nayi wannan register ba lokacin da na dawo daga kwanciyar asibiti nazo in ne matabiya ne duk da nazo da shaida amma sai ta rika nuna shakku kaza kaza take ta ku yanzu yan arewa ba ku da gaskiya kaza kaza ka ji fa a kudancin kasar nan ma da an yadda mu yan arewa mun fi kowa gaskiya mun fi kowa da'a mun fi kowa mutunci amma yanzu zamani ya zo ma kurin kowa in an kalle ka dan arewa kurin an ga makaryaci in an ga dan arewa an ga mara da'a in an ga dan arewa an ga wicked an ga wani mai sakaban mai kashe kaza mai kaza da sauransu taya zami mu gyara waɗannan al'amuran matsalar a shugabannin mu ne domin su shugabannin baya ba su tara kuɗi ba ba su saci kuɗi ba ba su yi gidan haya ba akwai waka da aka yi Sardauna bai abinda ita tara na irin waɗannan abubuwan amma shugabannin yanzu da daman su zargin da ake in saka hawo mulki kurin taso suke taso da ƴaƴansu da iyalansu suke yi amma su Sardauna su Abubakar ta fa balewa su Janar Murtala Ramatu Muhammad Murtala yana da labarin ana yunkurin a kashe shi mutane da dama suna gaya masa har dan masani da ya dawo daga Saudiya sai da ya gaya masa yake ce akwai wani mutumi da na haɗu da shi a Makka yake gaya min cewar yayi bincike ya gano za a yi maka kaza saboda mutumin kamar dan doba yake yace habaran kai dade kai ma kana yadda da irin waɗannan mutanen saboda haka shi ka zo masa ma da wani zancen kaza kaza ma Murtala ba sa yadda da su sabanin mutanen yanzu saboda haka a ina matsalar take a ina matsalar take me yasa za mu yi kokarin mu riko kan bin mu na da ba ta inda za a daina raina mu za a daina abubuwa mu kamanta mu ka kalle ka ga da sarauniyar Ingila inda take son arewacin kasar nan ba na jin ma daga Buckingham a duk duniya babu inda take so kamar arewacin kasar nan amma yanzu sarauniyar Ingila har ta mutu bata kara dawo arewacin kasar nan ba ƴaƴanta za su zo Najeriya sau dubu ba za su zo arewacin kasar nan ba inda take son Kano take son ta zo Kaduna amma ba har ƴaƴanta sau dubu za su zo Najeriya ba ma su tunanin su zo Kano ko su zo Kaduna ba sa son su zo ba sun manta duk wannan dabar saboda me kullun labarin da ake kai musu da abubuwa makamantansu ai ƴan arewa sun zama ba irin na da bane ai ƴan arewa kaza da ma jagororinmu saboda kamar da ake faɗi babu jagoranci yanzu ai jagororin na da ɗabi'un da suke da su da rashin kwaɗayi da rashin abubuwa ne yanzu da dama ba haka suke ba to ta yaya za a gyara waɗannan al'amura wanda ƙalubale ne mai yawa a tare da mu sannan shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa Brigadier General Muhammad Buba Murau mai ritaya ya yi kira ga masu riƙe da sarotun gargajiya da kuma iyaye su ba wa hukumar su gudunmawa wajen yaƙi da shashayen kayan maye waye fa kamata ya zama akan gaba tsakanin iyaye da shugabanni musamman masu riƙe da sarotun gargajiya duk unguwar da ka sani akwai mai unguwa akwai dagaci akwai sarki akwai hakimi dukkanin su waɗannan duk wani ɗan shaye-shaye da ke wannan unguwar mai unguwa ya san shi duk wani ɗan shaye-shaye da ke wannan unguwar al'ummar unguwar sun san shi amma sai kaga an kasa ɗaukar mataki akan su saboda ana tsoron in ka je ka cuni aka kama su za su zo su tare maka hanya su sassara ka ko su yi maka wani abu na ta'addanci irin wannan to a ina gizo yake sakar ta ya zamu gyara waɗannan al'amura sannan an ji yanda muka rahoto na musamman akan tsadar magunguna na kiwon lafiya mutane da yawa a ƙasar mu a nan arewacin Najeriya wallahi abubuwa da yawa yana saurin kashe su baya ga talauci da rashin abinci mai gina jiki da rashin iya samun magunguna lokacin da ya kamata ka samu magani ka sha sai ka ga nan da nan mutane sun mutu makwaninsu bai kare ba ta yaya mene ke nufi a duk wanda kwanan sai ya kare zai mutu amma da dama daga cikin mutane zai nan ka kalli alƙaluma kasashen da suka ci gaba da suke samun ababen more rayuwa suke samun magunguna suke samun kulawa ta likitoci ba a saurin mutuwa kamar kasashen mummunan da muke fama da waɗannan ƙalubalolin yanzu ka je kudancin kasar nan sai ka samu mutum ya shekara 170 wallahi akwai wanda zaka samu ya shekara 150 ko kusa da haka bai mutu ba saboda akwai halittar jikinsu da kuma irin nau'ikan abinci da ake ci amma mu kuma fa nan mutane da dama akwai wanda ba a kasashen Larabar nan wani yarima ne sai da yi kusan shekara nawa yana kwance a sumi bai mutu ba ana ta kula da shi yanzu anan ne kai su ma kai dogon zuma akwai wanda ake daya ma akai wani likita ya duba a gane ma ba mutu akai ba kurin ba zuwa zai ce ana daga ka kaje baka mutu cha zai aka ji kai noyi a cha zai kurin ya mutu a ji abin ne shi saboda haka a ina gizo yake saka yanzu a kasar nan ba inda jariri yake rashin lafiya kake kula da lafiya saka kai kamata a kula da tsoho amma mu yanzu a al'adar mu ba a kula da tsofaffi majoritin mutane yanzu ba a kula da tsofaffi in dai ka tsofa kurin shikenan kurin kai gani ake taka ta kare kurin jiran mutuwa kake kazanta kai ne rashin abinci mai gina jiki kai ne in dai tsoho ne kai duk wani abu na jin dadin rayuwa ko zaka ga baka sa yake saka shi a ciki ba ka kula da al'adam zaka ga tsohokurin daga kunu sai koko za a bashi ita cin goro kurin shikenan saboda ka babu wani magani nagartacce da zai kula ya sami vitamins a jikin sa ya sami energy ya sami kuzari ya sami abubuwa duk tsoho babu wannan ka shiga masallatan mu na kamsa sallawata na unguwanni wadanda ba su irin na zamani ba ka ga inda tsofaffi suke wallahi ba haka suke ba in za su samu kullawa mai nagartiya da abinci lafiyayye da magunguna lafiyayyu da rashin talauci zaka ga inda zaka gansu zaka ga inda za su koma amma duk mun watsar ƴaƴan yanzu ba ta iyayen su suke yi ba ta matan su suke da kansu haka ake yi Sardauna haka yi Sardauna zama yake a gidansa abinci ake hadawa da shi da wane ne Ahmadu sarkin mota ne wanda na rahoton sa sunan sa ya kwanta mu haka ake zama har fa da driver sa da boyin gidansa haka ake zama Sardauna faranti guda yake zama ya ci abinci tare da su ni na taso na ga mai fili har da almajiri zama yake ci abinci mutanen yanzu za su yi haka ko ba za ka yi haka ba kana kwatantawa amma mu duk ba mu haka sai mu tafi duk tukuba tsiran da take garin nan in magaraba ta yi ka je ka ga me yake faruwa cikata ake duk guraren cin abinci da dama na shiga a garin nan na alfarma da makamantan san ka je ka ga irin abincin da ake ci da kajin da ake ci da irin naman da ake ci da danshilan da ake ci da irin shinkafar da ake ci da irin ruwan da ake sha zaka sha mamaki da irin kudin da ake kashewa wallahi zaka sha mamaki amma wasu tsofaffin suna gida kurin babu wannan dama makin a ina gize yake saka za a iya kiran mu ta 0707795239 ko kuma 0814175777 domin ba mu gudunmu akai assalamu alaikum
1: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: barka dai subhanallah na ma kusa cinye lokacin mu sani
1: yanda kake ba da jila ya kace da makon al'umma jihar Kano da ma duniya baki daya wato kada ki kura kana ji ko waye a mai rance maka ne karin magana nan da kuke cewa waye in kane ne ka za ka kwana kan dani ina tabbatar maka da cewa kada ki kura wannan bayan ma sun je wa yawon buɗin jami amma in ban da haka alaji ya kunkuru zai wa bushiya kafafun da rakama ba ana da maganan kasuwanci a arewacin Najeriya aka ce jihar Kano kai ta sani number 1 da nake wasan da yake ta ko sana ce ni kan kwatanta mai na so ko kai a kwatanta wallahi nake ji amma sai dauki kura ido a karena ne wannan nake gani yau da kullu kuma sanan da muke da su a arewa da ma yan kasuwan da muke da su a arewa nake ne ba sa hada kai da su yanzu ka ga kungiyar da muke ciki a daddiyar kungiyar ci gaban kasuwanci ta jihar Kano karkarin jagorancin ambassador Awar Jabari da kada wallahi suka hada kai da mu wannan shi da harkar tsaruma sai ka ga ta canja to kawai su suna da wani tsari ne gwamnatocin arewacin Najeriya saboda su ba san matsalar arewa ba kawai alƙalan da kare suka kawo su haka abin da ake yi na shiri ne wace ce kasa kwatano kasa da suka nada ba ta fi Kano da Jigawa ba alhaji kuma me ya ta Kano ita ce sanda hukumar ta Afirka gaba ɗaya to amma saboda gaba ɗaya mun samu matsala saboda su gwamnonin Kano da shugabannin arewacin Najeriya ba sa yin abin da ya dace ba su san komai ba saboda haka kiran sani ne ka za ka kwana kan dani yanzu ba mun koya wa yara sama da 15,000 muka koya musu sana'o'i ba tare da an ba mu ko kobo ba ba tare kuma da kaga yanzu ka ba akwai wata Hajiya Husaina Dakata da Munira wallahi su suke biyan fito da kuɗi a aljihun su ake sayan kemikal din da za a koya wa yara sana'o'i ni kuma kai ka san yawo nake a duniya wallahi da sun ba mu haɗin kai wannan haɗaɗɗen kungiyar ta ci gaban kasuwanci ta jihar Kano karkarin jagoranci amma zuna wani gaba ɗaya kada wallahi su ɗauki kura wata shida da baka sannan kai sun ɗauki kura kai za ka jagoranci yara daga shekara biyar zuwa shekarunka ku fara yin canja komai a arewacin Najeriya duk abin da ka ji yan shugabannin arewa suke faɗa ka duniya ce ka sa ni lafiya ne magana ma mai alhaki.
0: To muna godiya Muhammad Yusuf Almaskin da wannan gudunmawa da aka bamu. Salamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Subhanallah. Bara to ga kamar. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baka dai.
0: Barka dai kamar Alhaji mai kudi ko?
2: Eh, mai kudi halin da ya rayu.
0: To madalla.
2: to shawara ta farko daga Barbara Umara Biyu wadannan abubuwa din da ka lissafo amma a ce ka samu wani lokaci na musamman ai kowanne daya a dauka abu guwa a bar shawara amma a gurguje zan magana akan magana tsaro kaga wannan abubuwa da suke tabaruwa kaji na rantsi wallahi da kamar akuri suke faruwa da tunan magance abin nan to ba ka ga mu a wannan mu ne muke cuta mu ake cuta to amma abin da shugaban kasa ya fada Allah ya sa a cika domin a fada a cika shine matsalar mu abin da shugabanni suke kenan wannan shine abin da zan bayar wannan shine gudun mota da zan bayar Allah ubangiji ya sa a yi domin abin ya dame mu
0: to muna godiya Alhaji mai kudi Aladu assalamu alaikum hello muna tare da kai lafiya hello
1: masha Allah ba da duke da da kofar
0: to muna tare da kai kofar mun bai a gurguje muna godiya kware da gaske assalamu alaikum na'am da muke tare to wace gudunmawa za a ba mu hello hello assalamu alaikum da muke tare to jibrin muna tare da kai a gurguje
1: to ai abubuwa to ka cinye wani lokaci ne da yawa Allah in kai ai shi da fasara ji duk da gari bai gida hankali abu ɗaya ka faɗa sai baka fasara ji kuma gari da ai a cikin azaba da
0: eh
1: wannan abubuwan da goro ne suka ji zai gani wallahi abin da ya ne wai yara ya fi shako
0: eh
1: din ka zuwa suna ganin ɗan ƙasashe wai ana wani abubuwa yanzu tun yaushe ake kuka sarki iyalan sarki da gowar za su kai ta gyara wannan shi abubuwa sun gyaru wasu a cikin ya gano wani abu a ƙasashe a gwada ta wajen Najeriya mun ga ka ga wannan abun
0: eh
1: idan su sun tsallake wallahi yin shi da hashiyar su ya fi da wani baka bi ta yi tun da Najeriya take da abubuwa ga sunan furje yanzu baka dumba ta an yi rabon taki za a yi noma to ni na samu je kwano yanzu kwano bi a daidai ko in na jika a rubuta gidan ya yi muka jika shan yi zani an ci an ba ku jama'a taki su noma don Allah wannan san kalin wani iri ne kan kullum abin da za ki yi ko duk sa ke su gano abu kaza a Najeriya kuma alhalin wallahi su ce ne ko iya ko wannan kullum suka tafi sun gano waɗannan abu ba da labari da su suka zo suka aiwatar da su a Najeriya aka buɗe masana'antu aka ce ma laka da waɗansu abubuwa wallahi dole a dawo a yi noma sai da aka gona so ce ba da gaske suke ba dan Allah suke yi ba kuma kai idan ka ɗebo kuɗin ka yanzu zaka tara matasa ka koya musu sana'a kai musu wani abu to gona da kullun ta irga maka haraji can ta toshe can canja maka ne kai ko wanda yake a kwanta da kai wallahi haraji
0: to muna godiya
1: ka ga ni sai da aka bada sanin cikin kawai mun gode da Allah da ya halice mu da mu da su idan suke za su gani dan bari da bani za su gani amma wallahi yan Najeriya ba sa jin garin kasan da kwata kwata
0: to muna godiya
1: ka ga wannan abu wani na wani da kuma ya kuma shi gaba ne za ka abin da ya dace da amma wallahi suna wani da mutaka kare da Allah kuma wallahi
0: to muna godiya jabrin dan mutanen rantan a gurguje da muke tare da muke tare alaikum
1: assalam
0: to Abubakar Sale sheka a gurguje
1: to mara ni ni gudunmu da zan baya dan Allah roko dake da mutanen arewacin Najeriya yaro da babban mutane na mun da koma wani irin addini take kuma kada addini shugaban kasa ya ce in Allah ya yarda a matsalar tsaro ta kusa zuwa da mata riki a arewacin Najeriya addininmu da al'adarmu da tarbiyyarmu ta nuna mana duk lokacin da aka ce mutum ya faɗa alkhairi ai zai faɗi magana sai faɗa alkhairi ko shi wannan magana da shugaban kasa ya faɗa alkhairi ta gare mu dan Allah a ran bakin mutane nake kowa yake alim duk wanda yake yankin Najeriya in yace amin ubangiji ya karba zuwarsa ba shugaban kasa kadai ne zai amfana wannan abin ba mu kanmu za mu amfana inda kullun idan muna cewa shi ga mu tsingara to idan addu'a yi kuma muna yakinin ubangiji yana shugabanci tufa ta ubangiji kuma muna yakinin cewa Allah ubangiji zai karba wannan addu'a naki abin da kake ran faɗa shine kamar harkar da abin da aka sa a Facebook kaga da aka ce iyaye da masu ungwanin da masu kulan gargajiya a ganin na iyaye domin yanzu wani shugaban gargajiya misali mai unguwa ko da gaci yace ga danka yana wani abu kaza wallahi in mutum yana da hali a unguwa ya sani wannan mai unguwa kenan in ma yana da hali wallahi sai ta kujera ka in bai ta kujera ka ba to za a dinga masa kulle kulle amma mutum iyaye suka ce yau ga ƴaƴan su kaza suke kaza suke yi duka da hada da mai unguwa da gaci a hada da yanzu yake gurnan na hukunci hukunci na doka za a dau doka na shawara za a ba da shawara kaga abin da doka ke amma mutum yana kace su lafiya wallahi wasu iyaye malawun ne da su lafiya ba musamman iyaye mata tunda wasu mazan ba dai a cikin gidansu ba
0: to muna godiya Abubakar. Hello? Hello?
3: Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam yar zaba yana gurguje na ji gaza harabe. Wa
3: alaikum assalam yi kura ba ta alkhairi a gare ka kana ta da hakuri yar zaba yana ke zawa.
0: To a gurguje yar zaba yana.
3: Ya ran nan da za a yi kawai dai shai shai da malam Rabi a sha a hada shai mai kauri domin har na tuna da taron da aka yi aka ce matsala magi. Akai rawa akai juyi akai kyautuka na kudi na mamaki aka ce matsala maji matsala maji kaga in suka je wannan taron ma ya ji an su dawo
0: to muna godiya
3: Allah ka shirya mana su kuma game da mulkin nan da kace ko za a hakura gaskiya ba yanzu ba wani hakura domin akwai gwamnati ma da yace ba kuma da Allah sai ya mara hutuci
0: to muna godiya kwarai Abdullahi Ar'iya Razabai na Geza ma sauraron anan zamu kintsa shirin sai dai kafin mu sallama a kanin labarin an cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya bada tabbacin kawo karshen matsalolin tsaro a Najeriya. Najeriya na da kaso 60 a cikin 100 na daukacin jarin da Faransa ta zuba a shirin Afirka ta Yamma. Kungiyar dattawan Arewa ta danganta matsalolin yankin da ta barbarewar tarbiyya da kuma jagoranci daga kasashen ƙetare Brazil ta hana 'yan Amurka masu sa ido kan zaɓe bizar shiga kasar. Sakon hikimar mu shine kyan hali da tsarkin zuciya sun fi kyan jiki da tarin dukiya muhimmanci a wurin Allah subhanahu wata'ala. Madadin sashi labarai da al'amuran yau da kullum na rahama radio farin cikin al'umma da wanda ya sadar da ku zaharadin mu da Ja'oji ni sadauki kuna nake cewa a huta lafiya.

0: ina aka yake Nazifa Kada a cikin waƙar kadarsu Nazifi
1: na'am
0: waƙar kadarsu kamar yadda kai magana kuma masu saurari suka ji na danga wani sako yanzu da ya shigo a dade da mun fara daga sakon ba wai ko labarin na gaske ne waƙar ta gaske ce ma'ana wata ce ko
1: abin ya faru ka san wannan shine tambayar da na fi amsa manyan mutane da kowane irin mutum kusan da ya hadu da ni tambayar da yake min shine labarin kaddarar su na gaske ne ko ba na gaske bane to kusan da zan fara fada amma dai ban fito kai tsaye ba wato kaddarar su a cikin ta kamar akwai abin da ya faru let's say 40% ya faru a zahiri a gaske ya faru dan daga nan ne na samu wannan idea na bari in zo in yi waka to amma dai abin da aka ce maka series kake so kame da shi dole

0: kokarinka na cewa labarin yayi daidaito dole zaka samu wasu abubuwa kadan shigar da su na kirkira domin labarin ya tafi abinda ya faru na so wata yarinya so na gaske kuma an jaraba ni akan yarinyar sannan kuma na ci jarabawan amma kuma ban samu yarinyar ba a wannan lokacin yawa to wannan shine abin da ya faru ni kuma sai na dauko wannan sai na fara gutsira shi ina ta kokarin kare wani abun a ciki domin labarin ya tafi yanda mutane zai taba su to wannan shine
1: dan haka akwai a cikin kaso 100 idan an hada wakar kaso 40 kusan abin na gaske
0: ne gaske ne da
1: faru da yake
0: ci ya faru na zahiriya ne
1: kaso 20 gaya kaso 60
0: kamar 60 haka shine tunda labarin ya tafi na 1 na 2 na 3 na 4 zuwa har na 5 so kaga dole zaka samu wani abu da zaka kara domin labarin ka kirkira amin domin labarin ya miƙe maka ya tafi yanda kake so so wannan shine abun da yake faruwa na kaddara so so ya faru a bari da yawa daga cikin wakar ya faru a zahiri jigon labarin ya faru shi me jigon labarin duka gaba ɗayan ka zuba zaka ga wakar ana magana ne akan naso wata yarinya so na gaske bata so ni ba amma karshe ta jaraba ni kuma bayan ta jaraba ni na ci jarabawar sai kuma abin yazo ya ci gaba da jarabawa kala kala daga wannan jaraba sai ka shiga wannan sai ka shiga wannan
1: da zifa a cikin shekara 16 da aka shafi ana gudanar da wannan sana'a ta waka kuma ake kan wannan bigire na matakin ainihin waka akwai abubuwa da alkhairai da dama da aka samu a bangaren waka da kuma abubuwa da aka gudanar a bangaren waka mu dan taba misali a bangaren jiya da kuma yau tunda duk mutumin da yayi shekara 16 waka akwai abubuwa da zai gani wanda sauye sauye na daban-daban wani irin sauyi ka tarar da baya da kuma yanzun da kake ciki
0: to gaskiya an samu sauyi sosai harkar waka
1: kamar nami
0: zan ga maka so da yawa na farko waka a da idan kai waka wato yana da sauki wakar ka ta tafi ta yi nisa a duk inda baka kake tsammani ko baka tsammani sannan abin da kake bukata a da kai waka shine ana bukatar kawai ka tsaya ka zuba hikima da basira kai waka to yanzu sai aka zo wani lokacin da hikima da basirar ka gane kaso 100 kaso 80 ma ba shi yake aiki ba kawai abin da ake nema yanzu trending me zaka bi na abin da yake trending wani kai wani abu da yake trending kawai in kawai abu trending da yake trending kai masa waka to zaka daga ka gane kuma dagawar sai dai bambancin da yake shi ma still bambanci ne ba irin na baya bane yanzu nayi waka shekarar da aka yi wakan nan 2014 muka yi wannan wakar kaddara so muka fara ta 14 kaga har yau da nake ma magana yanzu muna cikin 2026 daga 2014 har yau wakar still mutane suna jin ta kamar sabuwa saboda abubuwan da aka saka a cikin wakar to amma yanzu ka dauko mu mawaki misali ba ina wannan bane zahiri ne nake gaya ma mawakin da zai waka yau irin ta wannan lokacin billahi alazim in kai ta tayi nisan duniyan nan ko tasirin duniyan nan ta yi wata biyu wata uku ana jin wannan waka ta bata har abada saboda canje canje sannan na biyu gaskiya mawaka yanzu suna shan wahala wahalar da mawaka suke sha yanzu shine idan kai waka da na gaya maka kawai zaka gidajen radio da waye waka kaza ta yi suna amma yanzu sai ka nemo wani kudin da zaka yi mata video ka gane sai ka nemo kudin da zaka yi mata video da zai tinga tallanta a matsayin viral video irin wanda ake akan TikTok kai ta yi
1: kai sai ka yi aiki standard
0: sai ka yi ba mu standard din ba abinda nake nufi bayan kai audio da audio ne yake ci yanzu in kai audio to sai ka je kuma ka kashe kuɗi na musamman kai video ka dinga video ka dinga video ba irin video namu na da a wancan lokacin ba din kai guda daya ya tafi yanzu viral video zaka yi dan minti daidai ka dinga yankowa kana yi wallahi akwai yaron da na sani ba zan kama suna ba amma cikin mawaka ne wallahi idan yi waka guda daya billahi alazim kafin ta tafi ta yi suna yaron nan sai ya kashe kuɗi sama da naira miliyan 1
1: kai
0: wallahi alazim akwai abokina sabon oji idan yi waka guda ɗaya audio yanzu nake ma magana wallahi sai ya kashe ma sama da naira 500,000 a waka ɗaya yana so ta karbu ka gane saboda zai dinga bidiyo bidiyo gurare ya je location nan ya je har sai wannan wakar ta shiga zuciyar mutane sun karba to kaga akwai bambanci da ne da yanzu abu ne yanzu kuma wajen recording din ma da dan kuɗi kaɗan sai maka recording din waka mai kyau ka gane amma yanzu wallahi wani recording din kana mawaki za a je a ce maka iya kuɗin recording da mixing da waye 100,000 musamman irin mu da sunan mu ya dan yi wannan to kaga to akwai bambanci sosai sannan sai jigo yanzu ba mutane ba sa bin jigo haka in ka tsaya bin jigo kamar yanda na ma magana ba ma za a jiya a saurare ka ba kawai abinda yan zamanin nan yaran da suka taso kawai abinda suke bi shine menene yake trending ko hauka
1: ne jigo
0: eh ba ma jigo
1: ne jigo shi
0: eh jigo kamar misali asalin abinda aka gina waka akan ta kamar nan yi waka yi akan wata yarinya na sona ina son ta bata sona ko kuma azan yin jigo akan shaye shaye in fadakar akai to yanzu ba jigo ake waka zaka iya zuwa kawai ka fadi wasu abubuwan ma kawai inda yayi wa mutane daidai da abinda kai ihu ma yanzu in kai na san waka da kawai ihu ci wallahi na san waka da ihu ci
1: kuma ta hauka
0: trending sosai je ka duba ka gani wannan to wannan shine babban changes eh zamu zo kalubale eh changes da aka samu tsakanin dan shekara kadan zuwa
1: yanzu
0: an samu changes sosai
1: to me yake janyo hakan na kowa za ga shi yake promoting din kansa ba kamar a bayar da za ga al'umma su suke promoting din kamar misali
0: ka san change ne wato abu ne wanda idan yazo na change bayan da zakai kawai mutanen ne sun canza ka kalla hankalin tasowa irin mu da muka taso ka gane da hankalin matasan yanzu suka taso irin 20 waye zaka ga da bambanci irin tunanin ma ba iri daya bane zaka wasu irin mutane aka samu wani kamar changin generation ne aka samu to shi ma sai ya taba harkar wakar shi ma sai aka samu wannan changin ne yanzu kawai videos ke so su kalla shi kuma video nan is not easy ba abu ne mai sauki ba ka gane da video zaka tallata waka to sai ka ji ka buga wannan kai
1: da ku iya audience ne kai wasu ke shi zai kama kudin da zakai video
0: yanzu magana da nake maka wallahi a wasu guraren banda ma daga baya da nazo na fara video wallahi alazimu na sha shiga cikin mashin ko taxi me mashin din na sauraron waka ta
1: amma bai san kai
0: wallahi bai san ni bane
1: din da yanzu ne
0: na sha in zo ga ni ga ka kana sauraron waka ta wallahi baka sani ba baka sani bane kai na taba zuwa Funtuwa zamu zaje wani aiki hotel wani hotel a Funtuwa ina shiga sai na tarar ita wadda take manager din hotel mace ce ba ta da waka da take saurara sai waka ta from A to Z amma wallahi haka ne kwana na tara a hotel din nan ba ta taba sanin ni bane sai da nazo zan fita sanan ta sani to kaga da audio ne yake yawo kafin fuska amma yanzu fuska ce take yawo kafin audio shi yasa ake shan wahala kuma dan in ka sai da fuska ga mutane suna kallon ga matsayin tsayawa celebrity
1: wasu
0: mutumin eh ba da maka zo kai rayuwa kuma irin ta kowa gashi kuma ba kudin suka samu ba amma fuskar su ta sanu so kuma the expectation din mutane kawai in kai ka sanu kawai kai mai kudi ne so bayan da za a yi
1: ba uzuri
0: ka dan ci biredi ko kadai ka gane ai za a dinga rayuwa sai an sa kai rayuwa
1: ma dan ka dan sau
0: yauwa dan ka dan sau
1: yanzu kaman na ji da mai da mu
0: bai ba ku labari
1: ina jin ka
0: kaji Allah ya ji kare mahaifiya ta kan ta rasu sai nake ta wani asibiti amin da manzo Allah me dan kyau private haka so a dakin babban daki ne sai mutum biyu ake sawa a daki kowanne daban-daban gado biyu ne a dakin to wanda muke maka kwanta makociyar gadan da mahaifiya ta kwanta so sai ta gane ni dan lokacin na fara video sai ta gane ni Nazibi kada kaza kaza to wannan daidai lokacin kuma akwai dokar karfe 10 a Kano ka gane
1: kamar an samu kafiyu kenan a gari
0: kafiyu ne 10 har yanzu kamar akwai doka ko
1: eh na masu adireta
0: abinda nake yi a asibitin nan 10 na kawo kai zan tafi gida sai ba mu ta ce mun tafi gida saboda mashin sai matan nan ta ce a wannan ni ba shine Nazibi kada ba tace shine Nazibi kada tace ina motar sa kana ji
1: Allah sarki
0: sai ba mu ta ce ai ba shi da mota wai fa matar dragin take da mamanmu ka gane tana cewa wallahi yana da mota ba mamanmu tana ce masa ba shi da mota mashin ne da shi tana ba Nazibi kada ba ai a wakan din ka zai yana da mota kaza
1: to kaga wannan aiki ne
0: ka gane ideology na
1: mutane
0: ya wakokin videos din da take gani na
1: da wannan motocin da za a tsaya
0: da wannan shigar da nake kawai dinnawa ne so shi yasa muke jawo kanmu ko kuma yanzu abubun matasa mawaka yanzu abu yake ba su da wannan damuwar za su je su shiga mai kyau su abu kaza su mota kaza to kuma ba su da shi so da ka gansu kuma kai tunaninka sama
1: to bari mu ƙara komawa mu ji waka da take kan na'ura kafin mu ƙara dawowa wace waka za a saka na zifi a cikin shirin tun da an saka watan waka da
0: take eh waka da bata gidan nan eh akwai wakoki da yawa kamar akwai sun ji kaddara su ko maybe dai series ce akwai ta daya akwai ta biyu akwai ta uku za a iya sako wace ko a sa ci gaban ta

0: cewa kin san ina son ki wallahi ina son ki
1: to nazifi ga wakakewa wanda muka ji tare da mu da masu saurare wannan waka ta kewa ita ma tafi mu ce ko kuma
2: ka san yawancin abubuwa na ina son yi abu emotional wato kusan abin da yake na gaske ko me kama da shi kewa an ka kula zaka ga wani irin waka ce wanda in ka dauke ta ma ka cire ta daga bigiran waka ka ce kawo mai ita a rubutu idan kana karantawa mace ka gane ko kana karantawa zaka kawai wasu kalamai ne na gaskiya kake karantawa daga cikin zuciya kamar misali akwai baitin da ake cewa
0: billahi allazi soyayya ba ƙarya ce ba dan taɓa da malamai da masana duba soya mai da jahili kamar wani masani babba ya raunata yara manya ba zai kyale ba so ne ya saka ni gani nan kamar dan maula sako na whatsapp na tura miki kin kike kalla na san da cewa kina gani ina yin kwalla tsantsar so ya sa dan kwali yake janhula
2: so in ka kula zaka ji abubuwan daga zuciya yake fitowa irin kamar tsiyawa kamar nan mutum ne yake kiwar wata sai yake gaya mata cewar ga fa irin halin da yake ciki so zaka ga daga cikin zuciya ta abin yake fitowa shi yasa duk wanda yake sauraranta zaka ji wakar tana taba shi Allah ya ji karrai Amina S Bono Allah ya ji kanshi da rahama shi ya shooting din video wakar kuma muka yi ta unique na musamman sannan yana son waka yana daya daga cikin wakar da yake so yana daya daga cikin wakar da yake so yana iya sa wakar nan a repeat a one a repeat one daga Kano zuwa Abuja ya je ya dawo je da yana sauraron wakar nan saboda yanda yake son wakar Allah ya masa rahama Allah ya ji kanshi
1: amin ya Allah azifi dama ina so zan yi tambaya akan bidiyo to kuma na ji ka dan tabo bangaren waka wanda kai ta bidiyo ma'ana fuskokin ka suka fito kamar su wakoki ko kuma wani album kai wanda fuskar ka ta fito wanda ana ganin wannan album din duk kusan wakokin ka ne maimakon a ce an siyarwa da su mawakan ko kuma wasu jaruman fina-finai sun hau wasu wakoki ne kawo
2: to na farko akwai wakar Lele na yi bidiyon ta da kaina sannan daga baya bayan kaddara so ta yi kamar shekara hudu ma tana trending tana ta trending ana neman waye wakar so na yi bidiyon ta daya da ta biyu ban samu na kammala ta uku da ta hudu ba Allah ya yi wa Amina S Bono rasuwa amma kuma still yanzu tunda an zo lokacin bidiyo za mu dawo mu yi karasa
1: bidiyon ta a iya na uku kuka yi bidiyon za ku ciki
2: na daya da na biyu muka yi yanzu kuma za mu yi na uku da na hudu sannan yanzu haka da nake maka magana akwai audio wakar ta biyar wannan kamar albashir ne maganar su sauraro akwai bidiyo audio wakar ta biyar shi ma in mun yi dole za mu masa bidiyo sannan sai abin da ka faɗa dazu a waka ka gane akwai wakokin da nayi a baya can wanda ya kamata su shiga film Allah bai an sa su a film ba a lokacin eh kamar akwai film din Hindu na Adam Zango nayi waka a ciki dan har an biya ni dan ina ganin ni ne mutum na farko da na fara yin waka a wannan bigiran to da nayi wakar to sai aka samu wani aka sai ka gane a lokacin Allah ya ji karai akwai wani producer ya rasu ana ce mai Nura Sharu yana cikin committee na wannan to da yi wakar ta yi misa to shi kuma mutumin Nura ne yanzu ka ce Abnur ko to mutumin Nura ne shi kawai ina ta murna cewa za a sa waka ta a film an biya ni kudi an yi waye so shi kuma sai ya zo da maganar ya shigo da Nura M Inuwa cikin aikin so waye ni na yi waka a wannan lokacin Nura M Inuwa ya ka san
1: nazifi ne kai
2: waye nazifi ana maganar Nura waye ni
1: to ai
2: ina da nayi wakar ina ta murna za a saka ta a cikin film din mallan sai kawai Nura ya bugo wata billahi alazim da ya bugo wannan wakar daga da kaina da na saurari tashi ka gane sai na ji cewar lallai tashi ta fi dacewa da a saka amma dai a lokacin abubuwan bai samu dadi ba saboda irin abu ne na alfahari a lokacin za a sa waka ta a film har an biya ni kudin ma da ni ba a taba biya na ba ka gane kudin da aka biya ni na wakar Hindu wallahi ba a taba biya na kudin nan ba aka bani har ina alfahari ina waye na zo kawai daga baya sai aka ce min ai wakartawa ba ta samu shiga ba saboda Nura yayi kuma of course da naje na saurari ta Nura shine wanda yayi wakar Nura nan ai waka nura da tafi
1: din hindu patana na sa
2: patana na sa min hindu ga yin tsallake
1: ki
2: same abu mukai labarin film din aka bani sai aka ce in yi waka akan wani maharbi ne eh kamar kuna
1: da kaka take
2: kamar akwai ta anan
1: eh ya taka
2: akwai ta ni za a bai wa hindu na zamo gagaragasa na zam sawun jiwa mai badde na yaro kalla hadari sama nake sai dai sauraro something like this yake da lokacin da wannan
1: lokacin da aka yi ta
2: to da aka zo sai zamana an ajiye tawa an yi ta nura to abin ya mun ba dadi amma da gaskiya amma na san zahirin wane ne
1: cewa ta nuran aikin gaskiya ya dan zarta naka
2: a ba ma yi dan
1: ya zarta
2: ai ba dan bane ai ba nura ba sa'ana bane
1: ko ya dan tunda an ce kai kagan aka saka din ai ba wai abin da aka dauka aka baka ba
2: of course kuma tawan shi abin da ya kalla ne daban of course ba abu da muke da nura ba ni na kalli tsantsan labarin ne na film din na mai waka shi kuma nura da ya tashi sai ya kalli film din na dauri ne ka gani sai amfani da wasu irin kalamai wanda ko kai ne mai film din aka baka wakokin dole ka dauna shi da dai ba a bashi ba to da tawa za a sa a lokacin to bayan nan kuma sai film din sawun baya a wannan shekarun wani film ne Umar M Sharbi shi ma dai lokacin bai ma wani zama can haka sosai ba to sai ne waka da ne waka sai aka ce Alinuhu ya ce ba za a hawa waƙar ba ba zai hawa waƙar ba dan shine jarumi to a lokacin naji ba dadi amma daga baya na masa uzuri fahimtar da nai sai na gane ashe shi yana da tsari cewa duk wanda ya hawa waƙar sai ya san zai daukaka to yana da tsari cewa akwai yaran da yake reno a lokacin iya su yake hawa waƙar su to yayi kokari ne yayi wannan abun to wannan abubuwan da kusan ni sune babban kalubale yana ma irin a harkar waƙa wannan abubuwan biyu waƙa kaza da waƙa kaza lokacin kuma da muke tashin cewa sai an sa waƙar ka tukun zakai suna to da Allah ta shi huce min
1: wannan abin da ya faru
2: kawai sai Allah ya kawo lokacin da ne wannan kaddarar su ina yin ta sai zamana ma kawai an manta da wasu waƙoƙi kaga duk su hindu na yi kafin kaddarar su amma sai waƙar kaddarar su ta zo kuma ta dame wannan
1: me yasa lokacin guyewa ka bata sari ba na zifi
2: eh abin da yasa ai ko ni ba irin mutanen nan ne ma mai
1: saurin karaya
2: ban da saurin karaya kawai abin da na kalla idan wannan hanya bata bulle ba ka canja wata to ta ne ma film din gaba daya da film da yan film din a lokacin kawai sai ni hakura da su sai ni koma baya na fita daga cikin su sai na ce bari in yi wani abu outside the box ma'ana ba cikin film din ba
1: amma dai kana uzurin ka
2: in yi wani abu
1: danganci harka
2: misali zan yi waƙar tunda a lokacin ko waƙar daren sa shine sai kai waƙar da za a saka a film zaka suna sai na ce to ni bari in fita in yi wata waƙar ba ta cikin film din ba kuma ba wai ina so a sata a film ba in gan zan yi suna ko ba zan yi ba wallahi da nazo ne kaddara su sai gashi nazo nayi kowa ko da zan ce maka da waƙar kowa ya sani
1: gaskiya
2: ka fahimci abin da nake
1: nufi
2: so wannan yana daga cikin
1: to akwai tambaya da muka samu daga Abdullahi RAS Zabaina dake karamar hukumar Gezawa ya ce wa ina ka samu nazifi kada din wai kada din a ina ka samu gari ne ko kuma me ya ce yana mika sakon fatan alkhairi ga Zaruddin Manir Jaoji da kuma Rabi Sadauki kura sako daga Abdullahi RAS Zabaina dake Gezawa
2: okay to kadara sorry sunan kada
1: ko
2: kada na same shi ne a harkar ball lokacin muna harkar ball a unguwanninmu kusan duk wanda ya taso a brigade ko san brigade zai gaya maka akwai yawan filaye na ball to a wannan hadakar filayen da waye zai zuwa yawan zuwa guran ball anan na samu kada ma'ana ni a lokacin striker ne kamar in aka ce kada dama ruwa lalle idan har ka kun kara da mu to sai na dama muku ruwa zaka ji ana hana wankan gefe to irin wannan daga nan aka samu kada to aka zo har ka waka ma sai sunan sirri kara
1: ba wai waka ce mai sunan wannan
2: ba
1: kuma gari bane
2: ba waka bace ba gari bane a ball na samu kada daga baya kuma sai ya biyo ni harkar waka
1: to akwai sako da muka samu daga Shafiu ne mu da kanka wanda yace ka taba waƙar yabo
2: eh na taɓa yi amma ba kaɗan ba a kaɗan ba na yi waƙoƙin yabo sosai
1: ka yi waƙoƙin yabo
2: akwai maɓoyar sirrikan rabbana sha bege mijin Aisha babu abin da ba naka ba Muhammad Sayyid Larabi
1: sallallahu
2: kaga wannan waƙar yabo ce na gaya maka na yi majalisi sosai ma da ina da zan iya rike maka majalisi a da in yi maka na kamar minti 30 ko 40 ana buga min mandidi da waƙoƙin da nake yi a wannan lokacin hadana islamiya da nawo da na sauransu
1: to bari mu je mu ji wata waƙa sai mu zo mu buɗe layi wanda tunda naga kiraye suna ta shigowa banda sakonni da suke shigowa in Allah yarda za mu dawo kuma mu ji wannan bangaren bari mu ji waƙa da take wata waƙa za a sa na zifa ko kowace ma
2: eh kamar hindu ko
1: to bari mu ji hindin

0: Barkanmu da dawowa da zuwa kada.
1: Na'am.
0: Na da tambaya shekara 16. Ko yaro ne aka haife shi in Allah yadda ya kusan kammala sakandare?
1: Haka ne. Yayi wayo ma musamman irin na yanzu.
0: Yawa ya mallaki hankalin kansa. A cikin wannan shekaru da aka kwashi ana gudanar da wannan sana'a. Dawa-dawa aka raina.
1: To
0: wanda baka da haufi yanzu in baka nan aka ce si aiki in Allah yadda zaka ce wani ji kuma baka da wani dar a cikin yaran da ka raina. Ko ba samu a raina.
1: Gaskiya akwai su. Akwai su da yawa. Wato wasu tun daga kan maganar rubutu wani zai zo maka da maganar shawara da Allah ya zaka yi ya za iya rubuta waka zaka gyara mishi ga yanda zaka yi ka gani wani kuma zama ka kai shi studio ne da kanka ka ce mishi ga abubuwan da zaka yi suna nan da yawa wasu ma ba su iya lissafuwa ba ɗaya daga cikin product ɗinmu akwai Ibrahim Farin Wata ba wanda bai san Ibrahim Farin Wata ba ko kuma in ce shi ma ɗaya daga cikin mawakan da ke tasowa is also abokinmu ne kuma product ɗinmu ne yana ɗaya daga cikin wanda muka raina daga cikinmu kuma we are very proud of that shi ma kuma yana farin ciki da haka so akwai su da yawa wasu a Dorayi wasu a Brigade wasu waye daga Dorayi akwai mutane irin su Isa Bullet kusan waka farko ma da Isa ko ni mawaki Isa Bullet ko da waka farko da zai fara ma ina ganin ni na bashi wakata roshis din wakata na ce masu lokacin ana asidi na ce mai kaje ka ji yanda nake yi sai ka cire voicing dina sai ka bi kai haka yaje
0: a cikin mawakan nan mata dawace mawakiya dawace mawakiya ka fiye yin aiki
1: to
0: cikin
1: waka ba da wanda bana waka gaskiya waka ita take kiran
0: mawaki me yasa kuke wannan iyar ruwan ne duk mawakin da kusan agayyata zaka ji ya ce
1: ai dalili shine ai duk abin da kake ka ba kowa hakin sa akwai wakar da ana fara ta zaka ji kawai wannan Shamsiya Sadi ce kawai har abada akwai wakar da kana fara zaka ce kai wannan Naja'atu ta Annabi ce akwai wakar da kana yi zaka ce Murja Baba wayannan mutanen hudun da duka ina waka da su kaga Murja Baba da ni asali ma fan din Murja Baba ne Murja Baba Shamsiya Sadi sai Naja'atu ta Annabi wayannan mawakan guda uku mawakina ba sa taba tsallake su
0: wace waka ce kai ka rubuta tan sai ka ji ya kamata ka kirawo kuma ku kai tare da wata daga cikin wayannan
1: misali ban fahimci tambaye ka na rubuta ta
0: a cikin waka wanda ka ce da ka lokacin da ka zo zaka rubuta waka ita waka ita take kirawo mu
1: kiran mawakiyar haka ne
0: kamar wace waka ce a irin wakokin ka
1: yanzu kamar wannan wakar kiwa ina kai kana jin kiwa ka san cewa Shamsiya Sadi ce
0: ita ya kamata
1: ita wakar Hindu kuma kai kana jin Hindu ka san cewa a cikin biyu ne ko ka sa Naja'atu ta Annabi ko ka sa Murja Baba domin duk abin da ake maka irin Hemingway da sauran su dole wannan mutum biyun zaka saka ko Naja'atu ko ka sa wannan kuma ka kwantar da murya ne a maka abu kamar a maka waka ka gane ka ji kai tilis jikinka yayi sanyi to Shamsiya Sadi so kowanne akwai abin da koda a ce su basu kalla ba mu waka muna kallon abin da kowace tafi kwarewa akai to dai sun iya daidai gwargwado amma kana kallon abin da wannan is good akan shi da baka so yawanci haka ne
0: To kamar a cikin mawaka kamar wasu mawaka ne wanda suke sa'annan ka wanda suke yanzu kuke
1: sa'anni na shekaru ko kuma nan
0: wanda aka rubuta kusan fara
1: gaskiya wayanda muka faro ka gane farko akwai irin su Umar Mai Sanyi akwai abokina da ina ganin shigowan nan ma mutane da yawa sun tambaye ni kai ma ka tambaye ni sabon oji abokina ne kusan lokaci da muka fara waka ga sunan da irin su Mai Sanyi Umar Mai Sanyi ka gane shi
0: na san Umar Mai Sanyi
1: to duk irin wayannan wasu ma sun bar wakar wasu kuma suna yi so akwai su da dama akwai yau akwai Tike Dorayi Tike Dorayi abokina ne sosai mun yi gwagwarmaya da Tike Dorayi kusan lokaci dai din muka fara harkar waka da shi akwai su da dama gaskiya
0: to kamar wayannan mawaka akwai wani wanda kai waka hadaka tare da su
1: kamar sabon oji tun a baya mun yi wakoki da shi ne su kenan mun yi wakoki sosai kuma a yanzu haka ma a cikin album dina wani da muke son saki akwai waka da shi shi ma take muna da waka sabuwa da shi wanda muke kokarin yin project din insha Allah
0: to gab muke da mu bude layi wanda naga kiraye suna ta shigowa kafin mu bude layin akwai sakonni da suka zo suna ta tambaya ni na rasa me yasa a kowane mako akan yi wa bakon da muka gayyata tambaya akwai Hajiya Maryam da ke unguwar Shekalayin kantin Mustapha wai ta ce wai kana da aure
1: ina da aure yar wajen sheka din ma na aure ai asali fidelis sheka ita ma ta yi waka a lokacin mawaki ya ce
0: to kin ji Nazifi yana da aure kuma ya shiga daga ciki to daga sakonnin dai da dama wanda zamu bada lambar da za a shigo cikin shirin naga line yana buga lambar da za a shigo cikin shirin ita ce 070 777 2993 akwai dai line mai 081 7 4 7 7 7 a wannan line za a same mu ga mai kira na farko nan da wa muke tare assalamu alaikum Naam Jibrin ne To line Jibrin ya sauka Assalamu alaikum To ina ga wannan kirayi kirayen kusan sun sauka Assalamu alaikum Amin wa alaika assalamu wa rahmatullah Barka da shigowa Aiki alhamdulillah da wa muke tare kai tsaye Abar zaka dan goro. Me tambaye ka ga babban bako? Bako yana jin ka kuma yana
1: amsa
0: ta alkhairi.
2: Kuma sannan yana yanda ya kamata. Sai dai Allah ya ce maka.
0: To mutum gode
2: Allah.
0: Amin. Mun gode da fatan alkhairi. Bari mu ƙara jin wani kiran da ya shigo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu rahmatullah. Barkanku da aiki.
0: Barka da shigowa. Bashir Muhammad ka buga Isami. Yayi daidai Bashir.
1: To ina amsa.
2: Yawa tambaya guda. A wajen bako.
0: So magiya
1: azabar su azabar su
2: Allah ya ga hankalinka kai wannan waka sannan kuma tambaya ta ci tsayin waka tare da Habib Jarasta
0: shine tambayar
1: to
0: amin ya Allah kaji
1: eh to bari fara ta karshe Habib director yana daya daga cikin abokaina da dazi ya kamata mu sashi a ciki eh abokina ne sosai Habib director kuma mun yi wakoki haka musamman hadaka mun yi wakokin wani amma official waka dai da zamu saki mu bi ba mu taba yi ba kuma ba tunda muna nan yana nan dare ina nan dare insha Allah wal lokaci zai mi eh sannan azabar so wata waka ce wadda ita ma tana daya daga cikin waka da cikin wakokina take trending dan ita video ne eh azabar so abin da ya ji hankali na kawai tunda mutane suna son wakoki na labari sai nace to ba iya kaddara so ya kamata a ce in ba su ba bari in yi wata waka azabar so to da ne wakar azabar so muka je akai bidiyon ta shi ma akwai wani labari a gargashin ta dan ban taba yin wakar da a bidiyon na sha azaba irin wannan
0: sunan dai kusa
1: ko sunan ne yabo
0: da yayi tasiri
1: inji in ka kula da wanda ya ga wakar zai ga ana duka na a wakar ina taka kwalabe ina waye to mun sha wahala wajen daukan wakar nan wallahi ban taba yin waka da na sha wahala kamar azabar so
0: ya take wannan wakar ta azabar
1: azabar so sarauniya nake so ita kuma ba ta so na sarauniya saboda tsabin mulki dauko ta ake yi akan karaga eh mun yi maza ke dauko ta akan karaga ni kuma ina bawa sai nace ina santa to kaga ko a zahiri
0: ka zunguro sama da kara
1: wato shi sa ake mun bulala ake duka na ana bani azaba kala kala aka zo aka shimfada kwalabe ina takawa cikin jini da waye da sauran su ga wani ma keken abu da aka saka mun ana yi kuma ana duka na
0: bawa dai ya kare
1: mun sha wahala na sha wahala har sai da ita kanta jarumar a bayan fage wallahi akwai gurin da zo sai da ta fashe da kuka da kanta ita take sai ana mun azabar amma wallahi sai da ta fashe da kuka ta ce ku kyale sha
0: ko zaka yi ko zaka dira mana wadda
1: azabar so ba sorry kamar barbarin ga dan tana ka sawon lokacin abubuwan namu
0: eh wallahi da yawa ba
1: azabar so ba wadda ban sha ba something like that dai abubuwan namu da yawa kuma waka ce fa wadda nake take wannan dina ina tuna zan wannan dinka
0: to bari mu kara daga layi mu ji wanda muke tare da shi assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
2: Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Namu alaikum
1: assalam. Alaikum assalam rahmatullah.
2: Wala ayro baka da na aiki a babban mako. Barka da zuwa.
1: Ya barka.
2: Alkhairin.
0: barka
3: da bako yana tare da kai
2: kana da Abdullahi yanzu ne ke zawa
0: Abdul
2: kamar ta ga fasihin mawaki ya yace yayi waka cikin rukum an ba shi kudin kudin fasa da to wannan kudin da aka ba shi dawo musu da shi sai suke suka dawo musu da shi ko fa dai sun bar man shi ne ko kuma yayi aman wannan kudin saboda fasa wannan wakar ba kuma ya ce kaddara su to to kaddara so bai ni ya shiga soyayya ba so kaddara ta shiga kuma ya samu soyayya domin ana cewa sai kaje an ce ba dan kaddara ba ma me zan yi kaza ne zan yi kaza to shi bai ni ya yin shiga wannan harka ba dai kuma kaddara ta shiga haka Allah ne da babban bako gida lafiya ina da gaisuwa ga harafin manir ya odi da zaki su da gidan kura
0: tana an karanta sakonka kuma ga
1: kiran kaddara sun ayi mi bai taba jinta bane da yaji ta bebi ba zai wannan tambayar ba eh naso wata yarinya ne ba ta sona ka san kamar kaddara kenan naso ta ba ta sona ta kisan kai tace idan har na yadda ni ne na kashe wannan mutumin nace na fanshe ta a wannan kisan za ta so ni kuma ta min alƙawarin fita to wannan shine dai labarin kaddara su shi kuma akwai tambayar da ya guda biyu ko yawa wallahi kudin da yake shi kanshi producer ai ya fi karfin wannan bai ma taba yi min magana kudin
0: ba to ka dare kudin ne ko kuma
1: garago na ce da kudin ke
0: ne to ka ji kuli kuli ya tinge da kudin Nazifu kada bari mu dan taba harkafin wanda ga lokaci nan yana kusancin mana a ce ka taba harkafin kuma yanzu ma ban sani ba ko ana taba harkar sana'a tafin ana dan yin film din ne
1: to alhamdulillah film gaskiya nayi shi a wani lokaci da nazo na dan sha wahala ne saboda nazo na fuskanci na kasa
0: tawaye
1: ba wani kan tawaye kawai kasa gane inda abin ne sai in zo ka gane sai wannan ya tura nan sai ya ce min ka je ka zama makeup artist ka dinga zuwa a matsayin yaron makeup za a dinga zuwa location da kai maybe daga nan sin daya sin biyu maraga ta za a saka ka a ciki wannan ya ce a costume
0: ka fito a mai gani
1: yawa irin wannan ni kuma asali ba haka nake so ba to sai Allah a cikin wannan tafiya sai hada ni da wani mutumi mun tari Isa PRP don unguwanmu ne daga nan sai hada ni da mutane irin su Muhammad Galadima da wani Suleiman editor to wayannan su suka fara ciccaba ni zuwa mafarki na yake sai suka fara yin mun film kamar film din da za a ci gani nan da sinasane an mun da sinasane da yawa suka fara mun wannan to inda matsalar take shine daidai gabar da muka fara film din sai kuma na fara harkoki na tallace tallacin company sai na fara samun kudi ka gane to sai na ga bazan iya ka gani inji
0: ka
1: kwana 10
0: a fim dan dau sakon da
1: 20,000 ka bani bayan kuma zan iya zuwa in yi aikin company ka gani in yi wa ba ina ce aikin company kamar in wa company talla wanda a kwana 2 zan iya samun 200,000 ta wannan lokacin to ko sai na tsaya sannan bazan boye ba akwai wani jarumi a lokacin da yake tashi sai kawai naga an bashi dual aikin shi gaba daya sai naga an bashi naira 50,000 ya karba yana godiya ni kuma a lokacin na dan fara samun dadin kudi na fasan da
0: kasan fara
1: eh nayi aikin da ma an ban 300,000 kuma bai fi kwana 2 ne aikin ba sai naga kamai
0: wai nan ba tallaka ne ba nan dan fuskar ka ta dan fito
1: sai naga kawai zan yi western
0: celebrity shikenan
1: ina zan kawo ka sai kuma naga harkar wakar ta fi min
0: kaje da acting
1: din yawa dan saboda waka yanzu a film din Hindu din nan da ne waka wallahi na ga maka abinda aka bani artist da yawa ba ba su irin kudin
0: da aka baka ba
1: to sai nace kawai bari in mai da hankali na kan ya waka da harkokin tallace-tallace na company ya fi min gaskiya an bata lokaci a wannan harkar film din shi yasa sai na gudu to kaji dalili
0: to wannan haka yake akwai sako wanda baban gida gagas ya turo ya ce wai idan abokinsa zai yi aure wai zaka iya masa waƙar biki
1: da gudu
0: to baban gida gagas ka ji sako cewa yana yin waƙar biki kuma banda waƙoƙin biki a cikin jawabansa ka ji yanayin ayyukan da ake gudanarwa a cikin wannan harka ta waƙa da ake yi Nazifi menene sakonka ga masu saurari a cikin wannan shirin namu
1: to harko da yaushe fatan da suke mana alkarima muna musu sannan suna ta kokarin ya za a yi su ga inda za su same ni ka gane to insha Allah inda za su same ni office ina ne nan airport road akwai airport road kusa da gidan man dan marna in ka zo layin da zai shiga da kai kotun noma salon ga office ina nan an rubuta sunana rado sannan insha Allah akwai ci gaban waka darasu da suke dade suna jira insha Allah ci gaban ta ta biyar za ta fita kwanan
0: nan ga nan zamu fara sata
1: insha Allah
0: ai duk zalla zallan ka sai ka ba mu lambar waya kamu da masu saurari kuma kiwaye
1: kuma da Hausa da Turanci
3: number where
1: iya WhatsApp ne take
3: iya WhatsApp ne
1: to kuma wannan lokacin muka dan iya samu wannan duk gunde da zaka zo ka same ni
3: eh kana na
1: office eh office ina da kazo zaka same ni a office
3: eh to
1: eh we want you lum
3: a wani shafi ne za iya ga
1: nan kai sacin na zip kada muran baka shafin misali zaka sa na ZEFI sai ka sa kada KADA kenan kowanne shafi ka shiga Instagram Twitter duk wani da wannan sunan nake YouTube kowanne da wannan sunan Nazif Kada amma dan abin da style NAZEFI sai ka sa KADA kada kenan ko to wannan shine duk wani shafi da zaka same ni
3: to akwai wanda kuke tare da shi ko wance abokinka ba a ce dan rakiya ba akwai abokinka muna mika sakon fatan alkhairi
1: Ibrahim Farin Wata ke
3: Ibrahim Farin Wata shi ma dan uwa ne mai gudanar da sana'a ta waka a madadin hukumar gidan rediyon Rahama muna ƙara mika sakon fatan alkhairi ga masu sauraron mu musamman bako da muka gayyata a cikin wannan shiri na nishadin karshen mako ma'ana Nazifu Kada ya kuma shigo cikin wannan shiri an ji tambayoyi kala daban-daban waɗanda masu saurare suka turo da kuma waɗanda muka yi masa daga nan cikin gida Nazifi ai sallama da masu saurare
1: to bi salam
3: to musu salam godiya ta musamman ga Zaruddin Manir Jaoji ni sunana Ashir Garba Shekane ke ta mu kasance wani makon ajimu da wani bakon ko kuma bakuwar bi salam

0: abacin da ba wai je ta ya zama sarki in kike yadda cewar wannan dan talalaban mutumin da kike taimakawa wannan dan talalaban da kike wa agaji wannan yanzu ya zama mutum ko kuma ya fara jin shi ya zama mutum ya fara jin ya zama mutum so da haka idan kika yadda cewar ya zama mutum zaki samu sauki da rangwame na damuwa kuma za ku ci gaba da rayuwarku haka nan kai ma wacce kake ganin yanzu ta canja dan ta ga kaza dan ta kana shi dan yana ta kawo maka abubuwan da yasa ta canja ba gaskiya bane ba radiyar ana yaudarar zuciyarmu da mutum ya yi ma abu sai shi ɗaya baka hujjar da yi sai kuma ka bar abin da ya yi ma sai kai mara hukunci da abin da zuciyarka ta ce ma saboda shi ya yi maka abin ka fahimce ni da yawan mutane suna mana laifi yadda muke reacting to laifin ba wai laifinsu muke reacting to ba yadda muke mai da martani akan aikin ba aikinsu muke maiwarwa da martani ba muna mayarwa da zuciyarmu ne martani abin da muka fahimta abin da zuciyarmu ta raya mana cewa dan shi aka yi abin shi muke wa martani ka fahimci wannan so da haka idan muka dauki wannan to shine zai baka hoto mai kyau ka gane ashe kai ne matsala so da haka mace duk lokacin da mace ta dauki cewar tunda yanayin nan ya canja abinda mijin nan ya yi ga sunansa to ba za ki zauna lafiya ba dole sai kai ma haka lokacin da ka dauka cewa abinda matan nan ta yi maka ba ga dalilin yinsa to ba ka zauna lafiya ba da yawan lokaci wannan ma mun faɗe shi a shirye-shirye na baya muna matashiya ne malam dini biyayya tana da lokaci shi yasa ka muke faɗa za ka ga a gida in dai mutum ya kai babban yaya za ka ga biyayya tana raguwa daga gurinsa ana masa rage biyayya kuma yana zama masifaffe ko mai faɗa na komai aka an raina shi ko to ba raini ba ne matar da ka aura ita ma kuna sabo kuna zaman kusanci yau da gobe salon biyayyar ta yana canjawa ba raina ka ta yi ba salon biyayyar ta ne yake canjawa idan kai zaton za ta yi ta zama a waccan ta da zauna a nan ta zauna fargi a haba sai a ce baka iya tirenin ba a ce tana tare da kai shekarar ta goma amma ko tana nan a firgice so ba raina ka ta yi ba in ta ce zo ka zauna mu tattauna ba raina ka ta yi ba ta zama ummu walad alal aqalla ko baiwa ce ta haifi da kuma biyayya ka gane tana canjawa salanta yana canjawa samanta yana canjawa da dadewar waɗanda suka dade a farkon biyayya akwai wauta a cikinta za a iya mawa ganganin wauta da waye a tsakiyar biyayya kuma akwai amfani da hankali da tuma da tambayar dan ne kai kaza a ƙarshen biyayya kuma ana da sabo ne da jin umarnin ka ma ba umarni ba ne wani abu ne da namu ne in ka yi haƙuri yasa duk wanda ya ji farkon annabta farkon rayuwar ma'aiki da sahabbai da farkon komawa sa madina za ka ji kalar tambayoyin ba irin na da aka goge ba ne da aka goge za ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mafiya yawan maganganun da yake faɗa yana haɗa su da hujja san da ya je aikin hajjin bankwana in ya faɗa zai tambayi mutane har ballakta sai za su amsa sai ce Allah kuma ka zama shaida ko za ga abu yake yana mu'amalantar su gwargwadon wannan ba biyayyarsu ce ta yi ƙasa ba sannan daga ƙarshe kuma za ga wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr Allah ma ya ce ka dinga shawara da su gurin yanke abubuwa to miji mai albarka ba canji ba ne a rayuwa to matashiyar da za mu ɗora a kan wannan ita ce ita kuma wuratsenmu zai zama gajere saboda yanayi menene gajartakarsa ya dini wata larura ce ita ba ta gaskiya tana da 'yar uwar wannan ce aure in ya tura ya dan fi tasowa shine yadda mata da yawa suke kokawa akan maza suna kula wasu matan bayan aure bayan tafiya ta fara tafiya wata ta ce suna ta yi iya gwargwado sai kai gurin kautar da kai amma sai da kawarta ta zo kawarta ko matar abokin mijin ko na makawanci haka ta zo ta kawo mata irin clip na wasu abubuwa da mijinta yake yi da nata mijin wata kuma ta je ta yi bincike don ta gano wasu taiwane ne to shi wannan abin mun taɓa faɗin sa a tattauna a baya alaƙar sa da aure yana rushe aure ya hadini da yawan lokaci idan wanda Allah ya kaddare zama shugaba a gurinka sai ka bi diddigin sa to zaka gano wani abu da yake da bai cancanci shugabanci ba zaka zo ba kai mai biyayya ba daga ƙarshe za a tuhume ka da rashin biyayya a kore ka ma'anar abin da ka jawo din daga ƙarshe inda ta siriri ta nan take tsinkewa kafin mu magana akan illar kulakulan mata da maza suke yi musamman masu aure mata ku biyo mu da Allah ku ajje san zuciya mu kalli abin ta wannan fuskar wace ce ta taba gano cewar mijinta yana mu'amala da mata wannan abin ya zama mata alheri ya dini tambaya ce gare ku mata wace ce ta taba bincikowa ta gano mijinta yana kulakulan yan mata har yayi kaza kuma wannan abin ya haifar mata da alheri wace ce duk alaƙar ki da mijinki in kin binciko kin gano wannan ɗabi'un alaƙar tana lalacewa riba kika samu ko kuma aka sai riba na biyu wace ce ta taba ganowa ta faɗa a gidansu aka goyi da bayanta aka yi mata tafi mafiya yawan gidaje gwale ki ake mai ruwanki me ya kai ki albasa to mu ba za mu ce mata albasa da aka saba faɗa ba amma ga magana daga cikin kallo na addinin musulunci daga yawan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da hani ma'aiki yana umarni da hani sai aka samu wani ya tafi aikin haji da malamai suke buga misali akwai gurin da ake raka'a biyu ma'aiki ya taɓa tsayawa raka'a biyu shi da ya tsaya sai ya hudu sai ya kuma hudu sai wani ya tsayar da shi ya ce ka daina mana biyu ma'aiki ya ce sai ya ce to za a yi min azaba ne dan nayi sallah ya ce za a yi ma dan ka saba wa Allah shi yasa ya ce kuma saban Allah da manzon Allah azaba saboyi ya ce shi yasa malamai suka ce daga cikin mafi kankantatta shine a untata wa mutum rayuwa Allah subhanahu wataala a littafin sa mai tsarki yace wala tajassasu kada ku bincike do not spy kakka binciki duk abin da wani ya boye to wallahi duk wanda ya bincika duk wacce ta bincika falyahzar alladhina yukhalifuna an amri ka tsoratar da waɗanda suka saba umarnin Allah da manzon Allah ke da rayuwa mai dadi kun yi hannun riga ki daina bugon wani waya kina kuka ke kika siya umarnin Allah kika saba abu na uku kowane dan adam yadda muke yawan fada yana da chapter babi a rayuwa akwai babin da shi da ke ne akwai babin da shi da iyalansa ne iyayensa akwai babin da shi da abokansa ne akwai babin da shi da kasuwancinsa ne akwai babin da shi da leisure time din shi ne akwai babin da shi da mahaliccinsa ne wannan binciken da kika yi kin leka babinsa shi da mahaifinsa mahaliccinsa tsakanin Allah da bawa kika shiga Allah da ya ce ki bi shi ya san yana wannan abin ko bai sani ba waye haramta wannan abin yana da ikon maganinsa ko ba shi da shi me yasa ya bar shi me yasa ke kike so ki shiga to saboda haka mu sani cewar ba goyen bayan aikin ake ba amma addinin mu na musulunci remedy yake baki kariya yake baki kuma da alƙawarin Allah Allah da ya ce ki zauna kake binciko shine kuma ya miki alƙawarin idan baki binciko ba zai zaunar da ke lafiya idan kuma kin binciko za ki ga abin da ba haka kike so ba kuma rayuwar ki jin dadi dai ya zo karshe ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ya ce duk wanda ya dogon tafiya kada ya shiga gidansa ko wanda ya dada da dare kada ya shiga gidansa kai tsaye ya aika ko ya sanar a cikin wanda suke shari'a akan hadisi sai suke faɗa suke cewa akwai wanda da ya taho sai ya zo ya kasa cika wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa mutum biyu kuma suka je suka ga abin da ba zai yi hankalinsu ba zai ɗauka ba sannan kuma ne suka kasa ɗaukan mataki aka jarabe su da son mata to shi suka mu gane mata the best thing da za ki in ke musulma ce shine ki kiyaye bodarki ki bar wa Allah ya kula miki da raguwar ki kiyaye bodarki ki bar wa Allah ya kula miki da raguwar amma lokacin duk da kika bar aikinki ladajin yanzu kana nan ba za ka iya monitoring in marketing ba in ka tafi gurin marketing program ya ya namu to haka mata abin kenan mata ki sani duk lokacin da kike shiga wata chapter ta rayuwar mijinki wallahi chapter ki sai ta rushe zaki kasa amincewa da shi a mu'amala auratayya zaki kasa masa biyayya zaki kasa kula da gidan zaki da auren ya fita daga ranki wayannan duka ayyukan sai Allah ya miki hisabi akan su ko me yasa kiki kai wannan aikin shi dan yana nan shi yake sa mi abu ko amma an an dai lawira kuma zai ce ba ruwan sa Allah kuma zai ce ba ruwan sa ku za a yi hukunci so da haka ki gane a lokacin duk da kace ruwan wani ba zai zafi ba naka ko dimi ba zai ba ɗan uwa masu albarka mata ku gane mind your business tsakaninki da Allah zaki so duk abin da mijinki ya shiga tsakaninku ya gaya babarsa zaki so ya gaya yansa zaki so ya gaya abokinsa me yasa ke kike so ki shigo wannan hurumin har hurumin Allah da bawansa duk shakawar mijinki Allah ya sani kuma yana da maganin sa in ya so sai zara numfashin sa yana kan abin da yake zargin yana amma yadda kike shiga ki bayyanar da abin sai ki je mataki na gaba sai ya ce an yi din
1: da abin da zaki ki
0: sai ki ga ko ba abin da zaki wani abokin mu Abdullahi ya wuce a fanshekara wata yarinya irin masu abinci ta yi wanki wanke-wanke ta watsi ruwa ta ganshi sai ya zuba mashi a kafa ta zo ta ce dan Allah baba ka haƙuri ya ce wallahi ba zan haƙura ba ta ce kai duk abin da za ka yi sai ya juya ya ga kuma ita aka sani abun su ne da sabo shi duk abin da ya fi a mara yin mutunci ya ce na haƙura ta ce kar ka haƙura da Allah ya ce wallahi na haƙura to wannan shi ya sa kiran a farko shi ne gare ku ku da abin yake cutarwa. Ku koyi ya za ku yi maganin cutarwar kada ki damu sai mijinki ya canja ɗabi'arsa za ki rayu ba a canja duniya don a rayu ana canja ɗabi'a ne don a rayu a duniya wannan shi ne magana na farko so da aka wannan abubuwa ne da
1: malamtu yanzu a nan tambayar da nake shi ne me yasa za ka ga mafi akasari irin wannan lamari na binkicin waya da bindiddigi baya faruwa a farkon aure sai tafiya ta
0: da yawan lokaci zaridin Allah ya maka albarka da yawan lokaci ai wanda yake tasiri gurin ya raba aure a musulunta mu shedan ne baya fito da illar a farko yadda in kun raba babu damage sai kin haifi yaya sai kun saba sai jikinki ya fara sanyi yadda baki da gobe mai kyau zai kawo miki fitina yadda in kin taso ta za ku ware za a samu casualty da yawa kin kai lokacin da a ƙa'ida ta hankali ya kamata kin fara sadaukar da mijin shekara goma kin fara rataye shi kin mai da hankali akan ƴaƴanki ki koya musu ɗabi'ar da kike so wancan ɗan wata ne ta koya masa ɗabi'a to ni yanzu kuma ga ƴaƴana zan koya musu ɗabi'ar da za su ji kaina ko na yi rauni to a gabar ne zai kawo miki waɗannan bincike-bincike sannan a gabar ne kike jin kin isa wannan binciken da kike yi a yanzu kai zargin za ka je ofisin DSS bincike ka isa su sun isa su zo nan bincike a guje to ashe ke da kika fara binciken kin yaudari kanki cewar yanzu na isa bari in binciko in magani amma da kin tambayi kanki kanki buɗe wayar in na gano me zan yi fushi da tashin hankali ya ce to na mai shi ba haka ba ne in na gano me zan yi sai ki bu sai ki ce sai ma ki rufki ta dan fulani ko an ce wai ya leka irin doguwar rijiyar nan da kuɗi sai Allah a gaban arjiyarsa sai suka zuba ciki sai ya ce sadak kan su je kaso yi niyyar sadaka in ji ga tuno abin ma in kin gani ba yadda za ki to sai ki ce Allah na bari ka hana bincike ta zauna lafiya dai wani ya tashi ya ga matar da wayar tana kuka ko ya mai da abin shimfiɗa sai ya ce mai ya ce mai laifi yana bacci mai gaskiya yana yin kuka wannan duniya wace iri ce so da haka wannan yana kawo sai ki kore miji daga jikinki ce zama miji tunda kin gano ya yi nisa har ya fita daga sabgarki sai ki zo ki mai da kanki abin da za mu koma kai mu'allaka shikenan sai ya zama ya kawai allake ki ya ajiye ki ya fita tun da makin riga kin gano da yawan mata ba sa fitar da wannan munin abin yadda malam dini ya faɗa wata za ta yi maka waya ta ce mijinta shekara guda ya ƙaurace mata da ya kaurace sati ɗaya sati biyu tana nan da girman kan aishi yayi laifi bari ita ma ta ja da baya har sai an wata shida bakwai a shekara ta ganin da gaske ne sannan take fara kuka sannan kuma ke ba komai bace a rayuwarsa ya tafi da ke lokacin da ya kaurace miki yana jin daci san da ya rabu da ke a lokacin ne in kin zo compromisation zai sauki amma lokacin da kika bar shi wallahi kin tura wata wata ita kuma ta rufe idanta daga ilal illolin da kika kalla mafi girman illa kika kalla kike kaurace mijinki in chatting ne to wacce yake chatting din da shi ita kuma tana kallon ki da yaya bakwai ta san din nasa ne ba zargi take yana mu'amala auratayya yake ba tabbas ne da zata dafa qur'ani amma saboda wani mata'i dan kankani da zata ci ta hakura ta ci gaba da mu'amala da shi ke kuma saboda zargin ya taba mu'amala da ita kika yanke taku mu'amala ba tare da nima kanki makoma ba so da haka shawara shine ki kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ki duk wani tsoro da ke ji kai ebo tututtuka kai ƴaƴan ku wallahi ba abin da zai same ku wa laysa lil insan illa ma sa'a Allah ya zuru wadiratan wadira ukhra laifin wani rai ba zai cuci wani rai ba kuma ba abin da mutum zai girba sai abin da ya shuka sannan na biyu ki gode wa Allah da bai jarabe ki da wannan abin ba ki gode wa Allah ba wayen ki bane sannan na uku kada dabi'a ki ta canja dan canjuwar dabi'ar wanin ki mu abinda aka koya mana a addini a san uwa da'a ku ji ku bi koda an shugaban matan muku da bawa a kanku mu shine duk shaqawan mijinki Allah ya sani ya ce ki masa biyayya kuma bai kai fir'auna ba sannan na hudu ki ga kanki in kin kasa controlin zuciyarki na ba za ki bincika ba ko in kin bincika ki mance to kada ki ce za ki iya controlin din rayuwar wani shi kuma sai ya daina zuciya tana cikin jikinki taki ci kin kasa ba ta tsari da ka'idar da za ta rayu cikin aminci amma ke kuma kina jin za ki iya ba wani tsari da ka'idar da zai rayu dan ya ji dadi dan ki ji dadi to ki mance wannan da ƙarshe maza masu wannan ɗabi'ar don mun kawo magana a kan hadisin Jabir bin Abdullahi ba Rasulullahi annan sallallahu alaihi wasallam ya hana shiga gida ya hana namiji ma da ya kamata ya binciki mace an hana ya bincike ta balantana ita da ba a ƙarƙashinsa take ba so maza ku sani maza wannan gabar da muke ciki yanzu ita ce gabar da tafi kowace cin kasuwa a gurin shedan da shedanu za ka gini mai tsawon gidan muttala na Kano da ayyukan alheri wallahi mu'amalarka da wata in matarka ta gani shedan yana iya zuba fetur ta kona ginan nan da ƴaƴanta a ciki da ita a ciki da dukiyarta a ciki sai da haka ya rage naka idan ka yadda akan dan ka biya to satisfy your sexual ego kawai dan zigi zigi na sha'awa da kake shi ka yadda ka shiga wannan al'amuran wallahi tallahi kayi bulka kayi shiririta kuma duniya tayi maka shalme tafi ka barar bakka da gobe mutuncin namiji yanzu yana zubiya ko ya kai tudun dala a idan matarsa in ta ganshi da wannan mu'amala ba ka tafi mata suke damuwa da ka saba wa Allah ba ita ka ci mutuncinta take dauka wannan myopic tunani ne wanda kamata ya ta damu an saba wa Allah ya ce kada a yi zina sai Allah ya kiyaye ta to da haka maza mu kaka tsantsan wannan abun ko halal ne ya kamata ka ja da baya idan dai ka san meye ma'anar iyali a gurinka idan ku dan bulkara ne kai baka san meye ma'anar iyali ba sai ka dora daga inda ka tsaya amma in dai ka san meye ma'anar iyali wannan ba maganar haramci ko halalci ake kawo ba ma da farko kawai da hankalinka in ka san me ake nufi da iyali to ga wani guba da ake iya ba iyali su 30 su minti a minti daya ita ce wannan kula mata da mu'amalar banza da su na biyu yana kuma nunawa ka a gaban iyalinka a kai shashasha ne duk wanda zai kasa yin abin da yake umarta iyalansa fi wallahi mai raunin tunani ne ya dina a ce wayarka ba za ka iya ajiye ta ba wayarka bakka da aminci ga wacce ta ga duk halittar jikinka bakka da aminci da ka ga wayarka har kuma tana wannan yana influencing ɗinka kai ma wai ka daina duba tata wai a zauna a haka na uku abin da yake yake a gidan kwaura shine a gidan goje abin da yake doma ba zai bar awai ba matan da kake kula matan wasu ne ƴaƴan wasu ne menene kake tunani da taka na uku matan da kake kulawa shi dan yana tsawata maka su saboda sun bambanta a status da matarka kuna haduwa da su lokacin da suka shirya a hadu sai kake ganin sun fi matarka su dan kasuwar zubar da mutunci ne sun mata kowane irin tanadi sai kake kuma kwatanta su da matarka ɗan kasuwar kiyaye mutunci su kamar boss ne na haya ko MTN line ko wani abu da zaka bada kuɗi ai ma service me zaka yi bayan sun ma service babu ruwansu ita kuma wannan mai cikakkiyar rayuwa ce wanda rayuwar ku take alaka ce to wannan yana sa ka hufantar da matarka ta gida wanda ita ce aljannarka ita ce kyakkyawar rayuwarka ita ce gobanka sai ka bi wata da za ta baka wani abu da atake yanki in ta baka za ta iya yaga ma riga za ta iya surprising ta dan hotonka ta shiga mutuncinka za ta iya ma boye wasu cututtuka dan ta ramu wata mugunta da wani mata baka da aminci ko ta kusa ko ta nesa sannan baka da aminci da Allah wala yadhani dhani hina yadhani wa huwa mu'min mai zina baya yin zina lokacin da yake zina yana mu'min tun da aka maza ku gane ba maganar matarka ba ce ba maganar ta yi ba adadin matan da kai mu'amala da su adadin wa'inda ka bawa kai kisa a gaban su kenan suna da skeleton a cikin cupboard ɗinka kenan kuma duk inda kake mutunci in ka ganta sai gabanka ya waɗe duk inda kake da mutunci in ka ga wacce wani abu ya taɓa shiga ga tsakaninku sai gabanka ya waɗe kuma ta yaga wa mutuncin abu ne mai sauƙi akwai ce ba ta iya yaga mutuncin ba mai mutunci ce mutuncin wani ka shiga ka kira Allah zai rama masa ka jira to ya ka bi kaffa kaffa maza ba maganar mata ba ne ina da ƴanci waya ta ce duka wanda ya hana abin kuma a gabansa baka da ƴanci shine Allah ita gwari ta kawai ta tari guguwar take ganin za ta iya tsaye da kai amma mai wayo za ta janye ta baka da wanda ya hana lokacin da aka zo za a rushe Ka'aba kakannin sayyidina rasulullah su suke shugabanci da aka gaya musu gashi an zo za a rushe Ka'aba abin koyi da ya faɗa ya dini ya ce ku ɗan ebe mana dabbobinmu ɗakin kuma a bar su da mai ɗakin to mace mai wayo in ba ta hargitsa rayuwarta ba don ka yi wani fitsara ta bakka da wanda ya hana fitsarar wallahi za ka ji babu daɗi kawai wanda ba su da wayo ne da ka fara ciwon kai sai su fara shan magani tuna dubo ka suka ga wai kana ciwon kai sai su fara shan magani sai side effect na in magani kuma ya sa su a gaba su shiga wala gigi Allah shine mafi sani za mu koma kan layinmu yau mun ɗauko da baya da baya ne domin yana da alaƙa duka layin da muke ciki shine muna tattauna akan a ɗan adam alaƙarsa da aure wanda ya samu matsala kenan muka ce masu matsala da aure a cikin ƴan adam kala huɗu ne akwai na ɗaya wanda masu larura da aure kala huɗu ne wanda muke son mu tattauna akai na ɗaya akwai wanda ya samu jinkirin aure ko ta samu jinkirin aure na biyu akwai wacce ta yi aure ta zama mu'allaka tana da auren amma duk abin da ake samu a auren babu ɗabi'arta yana canja halayyarta tana canja akwai abin da yake kaita akwai abin da kuma yake zaman mata mafita in ta kalla na uku akwai wacce ta yi aure auren ya mutu bazawara sannan akwai na huɗu wacce ta yi aure shi kuma mijin ya mutu uwar marayu bazawara uwar marayu to wannan uku mun yi na farko masu jinkirin aure a nan ne ma gabar da dini ya samu ya more wasu da yake son ya more musu to ai daga magana ɗaya in na ce bayyaye sai kai dariya in na ce ya tafi yana guga yana wifi kuma ni yayin da aka tunkarin wani ya ce wallahi kuma la da ya faɗa sai na kawar da shi ɗin nake amma la Allah Allah ba da wanda muke
2: abin da na gaya abu da yawa
0: wallahi ba da wanda muke kalla mi
2: yanzu ina da abokin aiki a gidan nan shi ma ce ayi da shi nake na faɗa babban ya court
0: eh
2: kai nake kai dai
0: kuma wallahi aka ne sai ga shi
2: karatu ne
0: ya biyo wallahi kuma waje nazari ne dan kai ka san a halin da kake ciki kuma ka shirya ai wannan yankan da kuke kuna sa a shefe an saka akwai clip da aka bayar ka san a yanayin da kake ciki kuma kaga economic situation ɗinka sannan kaga zaka iya
1: mutane za su uzuri in sai kuma shirye-shiryen mu na baya tunda aka fara shirin a duran fito da matsala ba tare da daukan bangare ake
0: ba wani
1: yanzu akan sa miki akan sa kuma za
0: cikin insha Allah insha Allah
1: amma baya nufin cewa kai akai da yawa sun fahimta akwai wanda ta kira ni personally ta ce min naji dadin shirin ku yanzu yayyanta wajen mutum uku duka akwai waɗannan akwai babban yaya
0: ce yanzu sun daina faɗa sun daina ku
1: yace amma da yake sun fahimci karatun kuma suna bin karatun tun baya ya warware su musu wasu matsaloli dan haka yanzu ba su kalli wannan da azumar da su ake ba su kalle shi ta fuskar masala
0: nazari ne da yadda za ka rayu da shi
1: sai mata canza musu suna su ya koma babban ya
0: to
1: yace to ki
0: nazari ne
1: addu'an Allah ya da
0: zan warware
1: babban ya ta fita daga
0: wannan nazari ne so in baka fahimtar da mutum a halin da yake to ba zai iya warwarewa ba kuma wallahi in ka bibiya abin ne aure wani muhimmin abu ne lokacin da ka ajiye shi mu dauki masu ciwon fibroid din nan daga idan da za a cire musu sai an bi matakai sosai cewa ake bugawa jinin su da bugawa zuciyar su in an dauke wannan badin din daga kai na fibroid musamman ya girma zai iya overshooting su mutu to shi ma nauyi wani aure wani nauyi ne da Allah ya kirkira mu kwakwalwar da ake dora shi akai lokacin da ya kamata a dora nauyin yayi ba a dora nauyin ba dole nauyin ya tafi wani gurin zaka iya samun su wallahi da rigarsa in ta shadda ko wani me wallahi sai ta shekara 10 yana in zai wanke ta da inda kansa yake wanke ta baya cuda za ta yage amma in ya goge ta tana nan fas ta dani da lissafi da tattari da rayuwa ce to kaga wannan abuwa ne masu kyau amma wani zai iya rayuwa da ka'idarsa idan baka gaya mar ka'idar nan ta wuce ka'ida ba in ya auri mace sai ya zo ya ce ta rayu da wannan ka'idar za su rayu amma in ya fahimci ka'idarsa ta wuce ka'ida saboda shi kuma ga abin da ya sa ya samu ka'ida ke ma da kika samu jinkirin aure kika gane cewa kina saka hankali too much a gurin zaɓar mijin aure za ki gane a shefa abin shahada ne tunda aka ce a istihara sai na kalli wasu abubuwan basic kawai in zo in tafi in kika gano na yi jinkiri nima saboda haka yanzu nima din ba as fresh as I am ba ne nima ba a zallar darajar kasuwa ta nake ba zai taimake ta ta yi aurenta amma za ta ci gaba da yaudani ni fa budurwa ce ban taɓa aure ba sai ta doge a kan wannan sai ya hana ta dawowa matsayin da za ta iya yin aure da Allah wannan nazarin taimakon fiye ko ci musu fuska ya ka zo da haja a zaradin kana ta ƙaba ba kana baza kai a kasuwa wani yake ya gaya maka ya ce yau fa an sako su fa wannan kayan naka yanzu sun fi miliyan a kasuwa ba wai za kai ka siyar ko yadda ka siyo ba ne shi ne magana so hadafin kenan
1: har wasu sana'o'i ake ce an gari yayi suna kare farashi
0: ka fahimta kenan to wanda bai fahimci yanayin kasuwar ba sai daren yayi shi kare ya ki kare kasuwancin kuma ya zama masa asara to da haka kowa muna kan mu'allaka mun magana akan internal courses abubuwan da suke kai mu'allaka ta zama mu'allaka wanda daga cikin sa akwai wanda muka karkare yanzu shine wuce wurin minki fita daga wurin minki da yawan lokaci ya idini wasu suna wuce gona da iri alaka auratayya ba ta nufin kin sai mijin in kika wuce gona da iri zaki iya rasa inda zaki kai irin so yanzu kuma bangaren da zamu kalla kafin mi external courses mun faɗi kuma wasu ɗabi'un da ba ita take ba ɗabi'ar abokin zamanta ne yake sa ta zama ko kuma yanayin rayuwa shi ma zamu faɗe shi sannan na uku muka ce akwai community based wanda al'adunmu ne da wasu abubuwan na zamantakewa suke sa mace ta zama wannan to shi ma namiji mun ce akwai external courses da yawan maza sukan yi kuka cewar matansu ba sa muhimmanta su kamar 'ya'yanta sun fi komai a gurinta wannan gaskiya ne to amma a dare ɗaya haka yake faruwa kai ma akwai ayyukan da kake wanda suke sawa 'ya'yan nata su fi ka muhimmanci a gurinta da yawan lokaci gida yana tafiya ne a irin titin da mai gida ya dora shi abun lura kawai guda ɗaya shine idan zaka hau titi da abun hawanka duk mai hankali yana fara kallon kalar abun hawansa ne sai ya gane in ya hau titin akan me wani layi zai hau mai hankali ba zai hau keke ya hau titi kamar Zaria Road ya hau can sama ba mai hankali ba zai hau keke ya tsaya a tsakiyar titi kamar Zaria Road ba mai hankali ma cikakke ba zai hau kan titin Zaria Road in yayi nisa da keke ba wannan zabanin da muke faɗa shine mai gida ne yake gara layin da zai bi amma sai ya la'akari da ɗabi'u da halayya da ability abin da matar gidan za ta iya akwai matar da in ka sakan mata yaya kai ka san ka saki miciji a ciyawa akwai matar da in ka ban mata gudanar da gidanka kai ka san kana ruwa wallahi sai maƙiyinka ya tausaya ma akwai matar da in ka sakan mata ka san wallahi ya fubuce daga hannunka kenan har gaban abada akwai matar da ka san tana tunani ne kamar haske kuma takan iya kulle-kulle da shayari yanzu ƴaƴanka da kai wa komai a rayuwa za ta iya zama yadda su maƙiyanka to kan aware ka kai kake fara ware kanka ka san wannan amma ka zo ka mai da gidanka komai matarka ce za ta yi wataran ma tura mata kuɗin za ka yi a account duk gidan ba wanda ya san ka ba da kuɗin ita kuma ba lallai ta faɗi ka bayar ko in za ta faɗi ka bayar sai ta faɗe shi da yaran da za a raina ka bayar jiya-jiyan nan fadaji yana cinikin gida miliyan biyu fa amma yanzu duk kuka da halin da muke ciki jibiya wai mu zai turo 80,000 kuma gashi wai zai je ya ƙara aure buƙatar kansa ce kawai a gaban ai narcissist ne kawai kanshi ya sani kaji an ɗauko ma wasu larurori ma an ɗora maka ai daman shi yasa kakansa ma ya taɓa kaza ai babansa ma ba ga babansa ba ai mata uku ya aura shi su fa kawai kansu suka sani alheri kai amma rashin gogewarka ta sa an amfani da alherin ana mai da kai mu'allaki ana rataye ka a gidanka wannan yana ɗaya daga internet course to dole kafin mu mu'amalanci mata sai kun kiwace hankalinsu ka gane ta ya za ka yi ka wanke kanka akwai matar da wallahi har gidansu sai dai ka je gidanka ya alheri in ka bata in ta je sai ta ɓata ka kai akwai ta in ma ka yi a gidan ruwa ba ta sha ba sai ta ce a igiyar menene bishiyar giginya ce mu a wahala ya ba mu to dole sai kai taka ɗanɗan in baka yaka bo wallahi za ka waiwaya ka ga ta yanke alaƙarka da kowa ita kuma in ta zo ta ɗane ka da wujjar banza za ta iya mai da kai musamman yadda muka faɗa a shirin da ya gabata wanda Allah ya jaraba da mace ɗaiɗai mafi yawan lokaci wallahi zaraddini gidan waje tana fi mai gidan daɗi saboda ba shi a gidan a tsari da zamantakewar gidan babu shi kawai shi gayan bayan ludayi ne kuma ɗabi'arsa ce idan Allah ya kai mu sati na gaba da yardar Allah za mu taɓo wasu daga cikin ɗabi'u da muke ce musu internal wanda su suke sawa a raina ka ko a ware ka a gidanka ka shiga ana magana ai shiru ta ganka tana wai ta kafe ma biyayya ita ba za ta iya baka haƙin auratayya ba ita kaza saboda kayi kaza to wannan dai na farko kenan na farko shine ba ta damar da ta wuce hankalinta ko kuma mu'amalantar ta ba tare da la'akari da ability ta ba na hankali da na rayuwa Allah shine mafi sani Allah ya datar da
3: mu ayi kokari sakan goma assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: sakan goma
4: malami tambaya ta anan ita ce kamar mata idan zai ke gudun zai aura idan ya kamar yin mata rikiya da irin kamar in ka dauko kaya guda biyu wanda ɗaya ne nauyi ɗaya mara nauyi ko in yana zai ɗauki mai nauyin ita kuma sai shi lallai ita ce ake ɗauki mai nauyin mara nauyin kuma shi ya
3: hello
4: ya kan yi kenan
0: dan mai mai ta tambayar
4: idan mai nauyin take so ta riki amma kuma mara nauyi zai ta dauka ta baka
3: menene
0: mai nauyi
4: sai sai ya kaya me ya kwanta baka mara nauyin ta ga shi mai nauyin sai ta kuma sai ta baka mara nauyin ta riki a hannunka me ya kwanta ta ka taimaka mata kenan misali ka irin tausaya mata kenan hakan ne yake nufi
0: wai idan kun tawo da mata idan miji ya tawo da matarsa sai yake so ya karbi kaya amma dai kawai dan abin da muka fahimta zai iya yiwuwa a farkon aure tana neman burgar ita ma zai iya yiwuwa kuma a cikin kayan da kake so ka karba tana da wata fa'idar da bacca so ta kasance a hannunka tana ganin in ka rike kamar da kura sannan zai iya yiwuwa farkon aure ne san burga ne zai iya yiwuwa ko mai nauyin da ta karba din wani abu ne mai personality zai iya yiwuwa kuma na ƙarshen da dini ya faɗa amma akwai kayan da in an yi fiyayya akwai na personality mai dan kyau kuma to an fiyo da buhu da waye ba gara ka rike buhun ba da rashin nauyi
5: ka dauko irin jakalle da nan da ake
0: ta yawa ko trolley na jiha da waye ai sai ta goma
5: ta dauko buhun ba ta
0: gara ta baka tunda ka fi kama da ka rike buhun wa alaikum salam wa rahmatullah
4: wani lokacin ne a sai ran sai na mutum zai kama malam
5: to
4: sai da abun kamar tashin hankali ne ba mu mu ga maza a ce kai wannan kai wannan mutum ya rasa ina ne da Allah malam yana ba ku da ya kamata a dan kwantar mana da hankali
0: to shikenan a in Allah ya damu mu alƙawari a satin gaba za a yi akwai wani muhimmin abu harkar zamantakewa da harkar aure alherin da yake cikin ta wallahi ko ranka ka bayar bai ka wadi ba wani abu ne da ma'aike ce ku aure ku hayyafa zan alfahari da ku gobe kiyama wanda kuma ya san yadda wani ya tafi da rayuwarsa a bariki ya ga kaskanci da wulakancin da ya fuskanta ba zai ga tsadan zaman aure ba
5: ba zai gani ba
0: wallahi ba zai ga tsadan zaman aure ba can gurin kai da ita ba kwa so ku hada a kiyama kai da ita ba kwa so ku hada a kiyama ba kwa so ku hada a gurin kunya ba mai ganin mutuncin kowa ba ka so a ganka a gun a gunta ma amma nan gurin aure wani abu ne da ake cewa ƴaƴa suna cikin aikin iyayensu har idan ka mutu aka ce komai ya yanke sai na gaskiya alherin cikin aure bai kai kuji babba amma ka tambayi abokan yaya dini babban yaya ka ji kuji wanda yake sha ka ji da sauki
5: babban yaya na nan
0: da ku ni ba ruwa na ni ban kasuwa amma dai ka tambaye shi ka ji wallahi duk yanda ake sai da wainar gero da koko mai araha da waye duka ya sani a kansa bai da aminci kuma daukan azumi ma ya ta dore ya saba ya ci abin da ba layinsa ba ya saba kullum a haka yake to za ka ga wata ran duk kuji ba kuji gidan auren gara ita Allah ya datar da mu
5: 300 sai ta wadatar a gidan aure
0: mu zai ci gaba da magana
5: assalamu alaikum
4: assalamu
0: alaikum alaikum salam wa
5: rahmatullahi saka ko da ke kira mun ka saba sakan goma ba yayi na fada wa mu je
4: Allah ya saka rafi
5: amin sunna
4: malai kuma ne ka saka farko malai na da sun ka tsira guda biyu akwai wanda ta sani sun kafin ta aure za ta aure mutum yana alaka da mutum ta waje akwai wanda kuma da kanta take dawa mutum sai alaka da mutum ta waje misali wanda suke cewa da kike gida gara ta waje malam wanda suka sani suka aura sai su suka yi koko akwai wanda tawara za a ba su wanda kuma sun suka dawa madan suka fada cikin wani harka kuma wanda tawara za a ba su da fatan za su tafi lafiya
5: to masha Allah
0: na daya duk wacce ta san namiji yana mu'amala da mata mu'amalar da bata kamata ba gaskiya bai kamata ta kulla alaka da shi ba sai dai idan kaddara ta biyo idan kuma kaddara ta biyo ki jawo kanki layi shekara 20 da muka raba a baya ta kice kina shiga ki ma rage ta zuwa 10 ki ga me kike so a gurin wannan ki wubub kai ƴaƴanki kun gama haihuwa ki zo ki mai da hankali gurin tarbiyyanta su da gina rayuwa ki kaddara mijin nan wani abokin haya ne ya baki gidan zama ki fita sabgar rayuwarsa sai ki samu dan sauki kin yi amfani da shi kenan mata gogaggu suna iya amfani da namiji dan cimma bukatunsu da an je gaba kuma su ajiye shi zai bambami zai fada duk bai kai a amsa masa ba saboda abin da ake so a gurin sa an samu yanzu fankon ashana ne shi sau da haka wacce kika san kin sani kada ki shiga da niyyar zaki gyara shi kada ki shiga da niyyar zaki gyara wanda ya gina a wata dabi'a ki shiga da niyyar zaki mori rayuwarsa ta wani bangare zuwa wani lokaci in gyara ya zo fa ni'ima in bai zo ba damun baki sa aka ba in ji barawan tagiya wacce kuma take san a cikin dabi'unki musamman girman kai sai dai ya neme ki sai jan aji sai waye wannan cizgunawa da maganganu marasa daɗi har ya zama baya ji ganinki a matsayin mace to ke kuma kin ga kina da kamasho na abin da yi shi kuma ya tabbatar miki kwakwalwarsa da kwayan dinsa karami ne, ya kafa karbar karamar wuta ya zauna lafiya. Namiji da aka ce ya auri mata da kai dan dai ta kwarara ma wuta sai ka fita da gudu waje, a'a da yawan maza sukan ja rigimar da bai kamata a jata ba, sukan zauna a matsalar da bai kamata a zauna ba. Akwai matsalar da ta faru, Allah ya kai mu da wani sati, amma tana faruwa. Solution, lasting solution kake nemo mata. Akwai mai hankalin da in yayi wata ɗaya da mace ya gane ba matar zama ba ce, amma in ya sake ta da kura ko kuma tana da alfanu a bari kaza, zai fara waransa da zuciyarsa da rayuwarsa tanadin wata rayuwar yadda muka faɗa akan mata. Mace mai hankali tana shiga za ta gane wannan uba ne kawai, ba mahaifi ne ba uba ba, ƴaƴa kawai zan iya samu a gurinsa, amma da tarbiya da daukan dawainiya zan shirya mata, amma ba zan sami ƴaƴan ba a ko ina sai a gurinsa. Shi ma namiji akwai matar da ka ganta madadinta bura da ka haka sabawa Allah zaka saita dan banka da adashinka da komai zaka saita, zaka bazama kawai sai dai wata ran ta ji ka bubul ka fita toni guri ka wata tana bulkararta, amma mara gogewa sai sake ta ya saki kansa, sai tsane ta tsane shi, sai su ta perpetual fada a gida, shi ya da gida ya huta, ita ta fita ya ta samu ta huta da ya fita ta ci abinci. Allah ya datar da mu,
6: amin summa amin. Masu saurare ku ya haƙuri, akwai Allah ilahi illa anta as-sami wayoyi da bamu samu za mu amsa ba, su ba da yanayi na lokaci. Anan mun za mu daga aya a madadin Malam Abdulkadir Alhamad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kenan jihar Kano. Sai kuma ni da na jagorancin shirin nake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Rahmar Radio Kano da Rahmar Radio Abuja domin ci gaba da shirye-shiryen da za su ci gaba da ilmantar da al'umma da kuma wayar da su. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Ana baka da malam Kabiru.
0: Yawa barkan ka dai.
2: Ahmad Isa. Ahmad Isa Usman Tela dogon nama. Yawa. Na.
1: Wanda lokacin
2: tunda kuma akwai wani
1: sani na haka yanzu sun fara fallace da mana. Na. Yana mai hanta kuma wallahi kawai sai ku
2: da kofa sai ka samu kanka. Sai bude kofa. Sai bude kofa yabo ke je
1: wani idan makocin ya samu kanka. Ha illa illa. Saboda magagi. Wallahi saboda magagi. Sai ka zo da wata ce ma
0: ta
1: tsira
0: ta duba ta
2: gani sai aiwa. Sai
3: ka ga shi kanin ya dage.
0: La
3: ilaha. To fa. Lalle
2: magagi. Ai ba ga giba abin da ba sa wa lallai maganta mana
0: to Malam Ahmad, muna so ka wasu kwakwalwa ka gano mana wani abu ne yake fitowa da safi yana da kafafuwa hudu, da rana kuma yana da kafafuwa biyu, da yamma kuma sai ya koma kafa uku.
2: Wannan ba mai sauki rufin da wando ta ka.
0: Da safe yana da kafa hudu, da rana kafafuwansa biyu zai zubar da biyun, da daddare kuma sai ya koma uku.
2: Kafa kaman ta cewa sa kwakwalwa fa. Yawwa, za ta kan cewa safiyar da ka sani ce ko ba safiyar da ka sani ba ce.
0: To ya abin yake.
2: Amma isa
3: mun zan ran da yi ba.
2: Muna cikin rana.
3: Hai da ran da yi ba.
2: Muna cikin rana ko?
0: Malam Kabiru.
2: Na.
0: Baran dan da kai ba kadan.
2: Malam.
0: Wai magagi ko akai magana dazu da sumbatu. Akwai bambanci.
2: Akwai bambanci. Shi sambatu yawanci mara lafiya
4: ko dadi
2: yawa to mu dadi
0: dadin na bacci
2: ba
4: murna
2: ana sambatu a bacci ma ana sambatun shi ana yi sutai kenan, wata kila mutun ya kwanta da wani abu cikin zuciyarsa yana baccin, to kai lokacin ma mafarki ne yake faruwa, mutun yake
3: wannan dadi ne na uwa.
2: To har zamu zo kansu dai kada mu cinye
0: so na bari faro
2: wannan ka bi ka fada isa
0: ai ko wani magidanci ne wannan fa labari ne na gaskiya kawai sai yake cewa matarsa ya biki biya ya akai ba a biya kudin nefan nan ba
2: a bacci yake ba
0: dai a bacci yake fada ita kuma ko magagi ne wannan ko sambatu
3: sambatu
0: yake
2: sambatu ne wata kila kuma mafarki yake
4: mara man sambatu yake
0: to da mun darebe fara nisa ko idan goma ne 11 haka to ita kuma kawai sai ta ce a na bayar mana ai buran dauko maka rasi
4: take take
0: bashi amsa take
2: bashi amsa san bacci yake
0: ba san bacci yake ba
4: subhanallah
0: kawai ta hawo burki ta daki ta duba can ta ita dan ta fita ta duba can ta duba can ta duba can sai da talalibo wannan
2: takarda
0: ta gefa ita ce mata to ga ba takarda ba yi mata shiru to ga ba takarda ba ta ba shiga takardar sai ta bacci ce ce kuma
2: shine
0: to ake ce ban bayan ne ban bayan ce wallahi ban ci maraki ba
3: ni ba ba ni ba sun yi
2: ne ba ce dadi
0: ci yi dadi
3: sun yi ba
2: kasa ba san batu kuma na masu magani irin kuma na isokan din su kuma suna wannan
4: san ba ina da mu aikin ina da
0: mara lafiya ma yana
2: yi mara lafiya ma yana yi
0: zafin ciwo

0: Walaikum salam wa rahmatullah. To da wa kace sunan Bashir layin naka ji yana dan rawa
1: kwana ruwa ne inda kake malam Bashir layin naka ne yana dan ciccijewa to Bashir mai dabino bakin kasuwa tsakuwa malam Bakar gashi nan
0: to malam Bashir ko ga tambayar ka mai sauki ce wai me ake nufi da hadin bauta ko gamin bauta kuma ka faɗi abubuwa guda uku da ake musu hadin bauta yawwa takarmi ne mai hadin bauta ko to daya karo guda daya
2: yawwa akwai kuma kana sawa
0: yawwa kana sakawa
1: wala Bashir mai dabino
0: ka saka wando da bai riga da ba
3: to zai karo ne ko ya doki
0: ah ya doki
1: yawwa ko za kai gari ne
2: Kowa
1: ne kan ba haka. Kowa ne
2: ba ya
1: malam Bashir.
2: Ba
1: ta da kai
2: ya
4: ga
2: ku shi
4: ne
2: malam Bashir
4: mai dabino
1: ba
4: kin kasuwa ba. Gaskiya da
5: ana yusu.
0: To, eh haka ne.
4: Wadata ce ko?
0: Wadata. Ka san wani lokacin ma fa akan yi ba a san an yi ba.
1: Sai sai zaka sa wari ta kalmi wallahi sai ta like ka gamba za su
4: ana yi
1: ne kai ka ma
4: wallahi ta ji kai ne Allah ka
1: sa ka bauta ma ka san malam Bakar amma balli fa irin na hannu
5: wani ne gaskiya
1: ni ba sai kuma hadin bauta ba saboda zubar da faduwa da wallahi tallahi
0: to ai malam kabira haka nake
1: wallahi sai
0: wallahi haka nake yanzu ina tunanin anya ina siyan wannan links din ko yadda
1: mata guda ni kuma
4: ni Allah ya bi hada dina da wannan abun ba dan mani ma na shiga wannan lalle na
1: gudu saboda zubewa
0: wata rana ina makaranta sai wani yake ce min kaga ka saka wannan ba dai nace to ni yanzu a zan yi a duk nace musu wallahi a wata sai in sai list bi so
1: uku gaskiya ne
0: to in nasiya ko in warin ya dauka ya fadi sai dauko warin da warin kawai in hada shi
1: inda ba ko ne sai wani gore da ni yace to mutun yi ma ba da
4: ban ga masu kallon kullu lafiya ga mutun sai akalle ka ne
0: yace wallahi shi yafi shekara wajen uku yace da wannan links din da jikin sai ce wallahi yana
5: na
1: ka sa akwai dan kunna ma fa akan mai hadin bauta
0: eh dan kunna ba eh
4: na shi ma ya sharo na har su kana
1: mutum amma su yan gayu ne fa ba suka sa hadin bauta ba
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: assalamu alaikum wa rahmatullah da muke magana
2: gandirwa ma karamar goma mun ji
5: ba to su gidi su gandirwa kana tare da mu sama to ba ma kan yi ba ka tambaya malam ka bije bare tambaya
1: to ba sai gir to ga to ga tambaye kamar sai gir akwai wani abu da ake kiransa da shi ake kiransa da a bacci ake samun sa shi ma ana kiransa da dannau dan Allah mai dannau
2: ha
1: dannau
2: to a bacci yake shi ne
4: now
1: idan mutum yana bacci sai me?
2: Na'am.
1: Ai baka fito da amsa ba, idan mutum yana bacci sai me?
2: Sai dan ne, idan ko ne dai dan no
0: akalin. Ah, sun tsu. Ya yake to?
2: Ah, kuma shawo yake.
0: A baccin yake zuwa?
2: Na'am.
0: A bacci yake zuwa?
3: Ya guda.
2: Ah, sai an fara wannan abin. Kun ne sabbi da shi wannan sun tsiyan da idan
1: yabo
2: wajen kaza mai dauke da
1: na'am
2: idan da ke da shi ne ya fara tsabar na abun yi da go ina kace sami ki aiki
1: dannu wato akwai tsuntsu mai suna dannu yau
4: abun bi ne
1: sai ake siffanta waccan yanayin da sunan wannan tsuntsu to muna godiya malam bashir ma shi mu da san da tayi wani karin bayani akan
6: dannu
5: tun da kada ana ga shin aljini in mutum yana bacci iji ya kasa tashi iji kama abiya don ne shi haka ni ne ya kasa tashi to shi ne ke ce mai dannu to amma ana tambaya cewa aljini ke ga dannu mutum
4: haka to karin bayani ni ma da zan yi misali mutum ya tafi misali mutum yana bacci sai ya tashi sai yayi yayi yunkura kasa tashi sai ka tashi sai a ci to dannu sai wani ma zaka ji ina jin abin da ake faɗa amma wannan yunkurin
5: bai kasa tashi
4: sai ka tashi sai a ci to dannu ya danne shi kaga sai a ci to aljinin ne
5: dai yake can bai cewa yake ci aljinin
4: eh yau aljinin sai a ci aljinin kaga karin ilimi kuma wani ya ci a da wani tsuntsu shi ma da kago
6: kai dan nau
1: a normala
6: mun yanke
5: dole
1: eh kaga mutum fara ta kokari fa
5: ya
6: kasa tashi
1: kai dan nau ba mu da dan nau Allah ebe da dadi wallahi
5: duk ba ya magana sai ta ba ba ya zauna kuma ba ya magana ba
6: ba za ka iya magana ba ko ba za ka iya tashi ba
5: sai mai mai isa mutum
6: Mutum yanzu ana samun irin wayannan abubuwa
1: sakuru shi ake so da kwanciya da
5: addu'a ba gaskiya
1: ba kwanciya da addu'a
5: yara kuma ka tofa musu
1: yara kuma su ma yi musu a
5: tattauna to Allah da zai musu abubuwa ne miyagun abubuwa Allah subhanahu wataala zai kiyaye mutum
6: Allah sarki rayuwa da fakan aka
4: ga da ake zaga ana zaka ne yanzu zaga duk ba ayi
6: abin da nake so in gaya maka da ha kawai sai ai kuruwa alai ai ga ka zaga ai ta buru da toka kofar gida
1: almarata zu almarata
5: sun yar madagu
6: yar madagu
1: sun tashi yar madagu
6: haka kawai bulahi sai wani ya ci abinci ya koshi ai ga wata yar kuma ka san an sha kashe mutane
5: haka musamman mu da muke da kusaci da ungwar madagu a kullum ne zaka ce magarba ta ba abi eh zaka dubo da yar madagu
1: ka san ba an ci asali yar madagu wani malami ne a madawa yake karatu ba sai ta je ta rushe masa butulan ina ci gaba da sita je ta karbushe ta mai haka hakurin su uku shi ma sai yi mata baka addu'a kace insha Allah wanda take masa wannan abun a cikin jinsinta ma sai an tsane ta to shi sai a cikin jinsinta sai a janaci a cikin jinsin nata kuma sai aka tsane ta sai ta shigo cikin mutane take shigowa da sufofin mutane ne ne ne sufofin mutane ne ne ne
4: ne ne ne ne
5: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne
4: ne ne ne ne ne
6: Assalamu alaikum. Yawa da wa muke tare? Yusuf Adam Darmanawa. Ayya. Kana tare da mu?
1: Layi malam Yusuf ya
6: na san ya haya Harisu Majis yana kan hanya shi ma duk da ya ce yana wajejan Katsina. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam.
2: Barka da yammaci.
6: Yawa barka. Kana
1: da gurin hayaniya sai ka dan matsa.
2: Oke to rahma.
1: Yawa da muke tare.
2: Kana tare da Musa Idris
5: Karaboku. A'a Karaboku.
6: Musa
5: Idris Karaboku.
1: Kai ne ka bullo ta nan?
5: In ta tana rayuwa ce yake ne.
2: Barka.
1: Yawa. Lafiya lauya karawo ku ta rana ita yau.
2: Wallahi ta mu rana ita alhamdulillah ga ya ce.
1: To masha Allah wallahi ya tabbatar da alheri.
2: Amin amin dai.
1: To.
2: Muna tare da su malamin su a nan makaranta mun yi kwata alheri. Kuma nan dan Umar da su Malam Hussein da Madam Baffa.
1: Na'am.
6: Ka ce dai gida ya hadu kawai.
1: Ka ce gida ya hadu.
2: A gida duk wanda muke
5: Masha Allah.
6: Baya godiya.
1: To wata baka tambaya mana. A baka tambaya ga tambaya na Malam Abubakar zai baka.
6: To karal boko baran maka wata mai sauki wasa kwakwalwa ce eh wai wani abu ne yake ƙara girma idan ka cire masa wani bangare na jikin sa
1: me kokon ya ragu amma shi girma zai
6: ƙara girma
7: Mm-hmm.
6: Eh, mimakin ya ragu tunda an cire wannan abu a sai ya ƙara girma.
7: To. Ai,
1: muna godiya.
6: Muna muku fatan alkhairi, muna tare da Musa Idris Karal Boko da Uzaifa Mustafa Dan Baffa da Kabiru Ashiru Kofar Kabuga da Abdulrashid Safiyanu Dorayi da Fatihu Tudun Waziri Tudun Wazirci Wazirci na'am da kuma Muhammad Sani Umar daga Mascom Kundila Shamsu Muhammad Kundila Malam Kabiru
1: na'am
6: Aliyu Yusuf yace assalamu alaikum fatan alkhairi sako daga Aliyu Yusuf Kadawa Kwatas ina muku fatan alkhairi tabbas muna karuwa da wannan shiri daga Aisha mai martaba dala
1: Malama Aisha mai martaba mu ne miki fatan alheri mu ma idan Allah ya kai miki
6: Kabiru sheshe barka da warhaka kai da yan fadarka har yau dai ina bikin ka ina bin ka bashin tambaya ta ma'anar darbuka da mazaika a tashi lafiya daga Musa Hassan Ayagi mazaunin Dorayi gidan Dakali
1: to malam Musa Hassan Ayagi insha Allah ka kasance da mu shirin mu na gaba domin jin amsar tambayoyinka amma sai ka kare mana bayani musamman kalma ta biyu da ka fada mun gane darbuka wanda kake nufi kuma bayanin ta mai sauki ne sai kalma ta biyu ita muke
6: mazaika ko mazaika ne ita ce
1: zaka to dai da ma'anar sunan
5: za mu gane
6: daga mamar Rahama Sheka tace da fatan za ku tashi lafiya nanar ma'anar hadin bauta shine hada abu ba daidai ba kamar hada takalmi daban daga Musa Hassan Ayagi fatan alkhairi daga Muhammad Umar Gwammaja Aisha Sharif tace ina muku barka da wannan lokaci da fatan da ku tashi lafiya
1: to duka muna tare da su
6: na'am
1: to ha mai saroka dai ka shafa kan tarin da shirin wasa gwalwa da yake zuwa daga nan tashar Rama Radio Farnishin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabiru Abubakar Shishi da yan abokan gabatar da wannan shiri Abubakar S Sabiu a sukar kasara da Kabiru Ibrahim Yandoya da Hamza Isa Minkiya da Hamami Zana da Ashiru Garba Sheka ina fada alheri da yanwa bukan gabatar da wannan shiri namu kamar su Idris Kasim Hausawa ya haya shehu kwaru ko ya tafi gidi ko ta aike shi gidan biki ne sai da aike ne mai babban inji duka muna fada alheri gare ku da kuma Shamsu Muhammad Kundila Allah ya bada albarkar karatu da yawa to muna fatan alheri dukkaninku da su Mujibu Abubakar Tumfafi da duka dai mutanen namu da yawa duka muna fatan alheri gare ku kuma muna tare da ku amma dai san marigayi Malam Muhammad Mahi Sirra da wakin kudu irin su Alhaji Kawu Ungwan Maliki su Malam Umar Nagoye su Malam Abdu Na'aga da su Malam Ja'far su Malam Muntardi muna fatan alheri gare ku akwai Malam Aminu Yahaya da wakin kudu da su Malam Abdullahi duka muna fatan alheri gare ku akwai ɗaya daga cikin masu sauraron Malam Abubakar wannan gidan shanu din nan hade da jama'ari Gaddafi
6: yana nan kuwa
1: yana nan wallahi ji Allah ya mahaifinsa rasuwa to Gaddafi hade da jama'ari shanu turu bayan TV to muna ta'aziyya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya kaita tana mu zuwa Abdullahi Jiwai Mariri kai ma mun ga sakonninka na gaisuwa da fatan alheri kamar yadda ka ce akwai Maryam Usman Sheka Farm Center da kuma Ubali Adamu Dreba Mariri da Usman Ruwan Gari Mariri to duka mun ga sakonninku muna godiya da fatan alheri
6: nan ma Malam Kabiru na karshe akwai Assalamu Alaikum Rama Radio ne muku fatan alkhairi to daga maman Salma. Maman Salma muna godiya.
1: Nan gaba za mu ci gaba da dauko sakonnin nan ku a zuwan mu na WhatsApp da kuma Facebook insha Allah kamar yadda muka abin nan.
6: Gaskiya ne Facebook na san suna cin tun da
1: WhatsApp ba?
6: Facebook din ma.
8: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Na da rage radio.
6: A dan rage akwatin radio.
1: Alhamdulillah, kuna magana da nawa mai inji in goma shi
9: radio ka kula. Na baba mai inji. Alhamdulillah.
6: To
9: a bani lamba.
1: Ga mallam abokan zai baka.
6: Bari.
9: A bani lamba ta goma.
6: To ba daukan lamba ake ba amma dai bari a baka tambaya mai sauki.
1: Mallam na baba layin sai a tsinki.
5: Ko kuma shigo da karfin sa.
1: Mallam na baba ka shigo da karfin ka
6: layin kuma ba tangarda. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
5: Da muke magana, ai kun salam da muke magana.
9: Ana magana da Haruna ke gani yarga. Da ku yarda ko sai Allah.
5: To za ba mallam
1: yarga.
9: Haruna da ke gani yarga da ku yarda ko sai Allah.
1: To mallam Haruna.
6: Mallam Haruna, muna so ka fada mana wai menene a basusa.
5: Basusa.
6: Basusa. Menene basusa?
1: A ba don lamanan mallam Haruna ai mai sauki ce
6: wannan to ga wata tambaya da aka yi ta dazu ta wasa kwakwalwa wai wani abu ne idan yake ƙara girma idan aka cire masa wani bangare na jikin sa
1: to
6: ka ƙara bugowa
1: tambaye guda biyu masu
5: yi
6: da mun sani ma mun ce masa ya ce a bashi kwashe-kwashe sai mu ce to me kwashe-kwashe
1: wa alaikum assalam
9: to
1: ciya mun
9: da malam Kabiru da kuma alhajin Allah
1: yawa alhajin Allah aminu alhajin Allah aminu hasan
6: yawa
1: Allah
6: ya yawa
1: amin ya Allah
9: to ai maganar magaji da kuke
1: yi to malam
9: wani dan gajeren labari wato akwai wani magidanci kuna tare da mai dakin sa kawai sai ta ce dan da mu buge shi haka ba zan taji ka fita ga mai gidan ne ka dawo
5: to
9: kuma sai ya taji fita
1: au shi ne gidan
9: kawai da ya dawo haje su so kuma sai tana yace a to ni ina na baro ne kuma ina zan ina mai gidan kuma wani ya dawo yake gambar to wai a to ke da kike ne ki dawo kike na taji na
1: kake
9: nufi
5: da ka tashi ka fita
1: lalle magagi ya kama shi
9: to a wani tawa tambayan
1: nan to ga tana za a baka na'am Allah baka
6: to malam Muhammad Aminu
9: na'am
6: wai ka wasa kulwa gano mana wani abu ne idan aka ambaci sunan sa sai ya bace
5: A kwai shi ba?
9: Mutanen boye ne.
6: Ana ambata sai su bace?
1: Da kai kana ganin su ba ashe kenan.
9: To a wancan tambayar dai da aka ce wannan abu ne an aka
5: yawa kwashe-kwashen
9: ke karuwa. To ai kamar tsuro ne na gona misali kamar gero ko dawa in an shuka irin an zo wajen dashen nan haka kaga ana dan sari kan sai a kara da su a to kuma wannan sari wanda aka yana karin sa tsiron ya fito da kwarin sa kaga ya bunkasa ni shi dai abin da na fahimta amma ba haka bane muna tare da
6: to yaushe raban ka da gona
9: haba dai a cikin damuna muke
1: yawa baki dai muna godiya
6: da hazarin tsinci an yi mal aji ma tun da damuna ne ta kama kaga gero kuwa
1: sai ya mauna
9: assalamu
1: alaikum assalam wa rahmatullah
9: kuma sha Allah alhamdulillah
1: barka shi
9: wa Allah
1: sadam isiyaku
9: am ya gare ya ai
1: alhamdulillah malam sadam sannu da shigowa
9: yawa sannun mu
1: to malam sadam ga tambayar ka akwai wani abu da ake kira da baccin tofan gira.
9: Ah, bari mu ji wannan.
1: To.
9: Ba Hassan an kira bai yake
1: bacewa. To, to ba mu shi.
9: Wannan shine walakiya.
6: Da an kira sunan da sai ta bace?
9: Eh wala.
6: Ai da kan ka kira sunan ta ma ta bace ai.
9: Sai ta tafi wannan.
1: Muna godiya mana malam
9: sai. Insha Allah.
1: Da malam Abubakar.
6: Ina gama amsa su ko?
1: Eh ta amsa su.
6: Malam Kabiru wannan abu ne.
5: Ai kada ka amsa.
6: Eh karantu ne amsa. Ka turo mu. Da kudi ne ya ce za ka yi raba ta.
1: Abubakar gala.
6: To shikenan. Wancan na farko da muka fada. Wani abu ne yake karuwa idan ana dibar sa. Shine rami. Rami idan kana
5: dibar kasa.
6: Eh to
4: bantala
6: sai na ƙara girma. Yawa, kan ya rubuta ga sai ya ƙara.
1: Eh.
6: Shi kuma wancan wani abu ne idan
1: da shi na kwasar sa ana dibar sa ba ko mai kun ya ragu.
6: Eh
1: sai karuwa yake ka.
6: Wow, kike. Shi kuma wancan abin da idan aka ambaci sunan sa sai ya bace shine shiru.
5: Shiru.
6: Idan mutane suka yi shiru.
1: Ana hayaniya ba ana
6: idan mutane suka yi shiru gaba daya aka ce ya aka yi shiru.
5: Sai fara hayaniya.
6: Ya fara hayaniya. Kaga shirin ya
1: bace
6: ya bace gaskiya
1: ne.
5: Wato wato da aka ce ana wani abu ne ake diba sai yana abin nan wato sai tun aka ce ci gami hakari ja.
6: Eh.
5: Ina yin kasa.
1: Ina gani.
5: Ina yin ja ci
1: gami. Shi da sara yake samu. Allah sarki. To Mujahid Ali Muhammad Goran Dutse Bayan Rika
6: daga Facebook kenan.
1: Eh Facebook. Yace ne muna fatan alheri. To Malam Mujahid Ali Muhammad tsohon gujeje muna fatan alheri. Akwai Umar Sani yace yana tare da mu kuma yana sauraron mu to Malam Umar Sani mu ne ma fatan alheri. Akwai Musa Hassan Ayagi shi ma yace da fatan zamu tashi lafiya yana gidi dukkanin wanda suke cikin wannan zaure to Malam Musa Hassan Ayagi muna fatan alheri. Akwai Yahaya Harisu Majesty Yahaya Harisu mai riga shi din ne ko ba shi ko wanda ba yake nani daban yake
6: sabuli
1: yaya Harisu mai riga to Harisu mai riga muna fatan alheri gare ka. Sannan kuma akwai Isa Abdullahi daga Kaduna yace Allah ya sa mu a gama lafiya fatan alheri a gaida masa da dukkanin wanda suke cikin wannan shi da masu fafatawa to muna suna amsa. Akwai Umar Abdulkadir Umar shi ma yace ne mana fatan alheri da fatan zamu tashi lafiya Allah kuma ya mana jagora to Malam Umar Abdulkadir Umar. Akwai Asma'u Muhammad tace ta ne mana fatan alheri Malam Asma'u mun ne miki fatan alheri. Akwai Awwal Lamido Malam Awwal Lamido yace ne mana fatan alheri da fatan za ta tashi lafiya mai dukkanin ma'aikatan mu ne musu fatan alheri yana

0: da kyau ta fama ka gaskiya
1: Firgita
2: ai
1: ba ku ai akwai jarumai ka manta ne tela ai ba ku wani irin ka ai akwai jarumai wanda gaban su baya faduwa ko ka manta
2: ko kuma dutse na rimi ne
1: eh
2: shau dutse na rimi
1: wanda ba fargaba
2: ta fargaba
1: sai
2: da ruwa sanyi
1: ta kabaran kabir nan
2: to tambayar ka tunda wannan bacin tofan gira bata fito sosai ba to muna so ka ga mana me yake ne me barcin zomo ne irin nau'in bacci ne bacin zomo ne
3: yawa shine bacci mara nauyi
2: bacci mara nauyi shine bacin zomo
3: yawa irin abin dan mutum yana faru za ga mutum ya bude idan haka
2: to akwai mara nauyi akwai karin abin da zaka fada ya bada kamanni na bacci yawa mutum yana bacci a maidan sa bude kamar kallon ka yake nan ku bacci yake to muna godiya wannan amsa haka take sai a ce wani baccin zo mu
0: ce
2: gashi mutum yana bacci a maidanu a
0: bude ba zai amma ke fadi
1: so mallan kabir ma iya karanto wannan
2: eh mu karanto
1: man TV dai kafin assalamu alaikum barka da aiki ne muku fatan daga Fatima Hussein Sani mai nage ne muku fatan alkhairi daga abba daga mallam abba na ibawa gidan malamai assalamu alaikum inji Rabi'u Garba yace mallam Kabir sheshi ayya haya she kwaru yau aiki ta sashi ba aikin sa akai ba
0: to
1: daga Muhammad Rabi'u malalla
2: yau shi yana gida ta turke shi a gida yau
1: eh wato ba aikin sa tayi ba aiki ta saka
2: aiki ta saka shi
1: wata bai ake ci a can ya je
2: ba ci ya baka ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ne muku fatan alkhairi maman Mahmud daga gidigidi kwarai kuwa to Allah ya jikana saboda sunna to wannan sako yana ga na can sama ne
2: ga mutanen mu na zauren WhatsApp kenan ko
1: eh mutanen mu na zauren WhatsApp
2: to akwai masu tambaya suna son lamba za su za sa su to don da yake da bukatar shiga zauren mu na sare da zumunci na WhatsApp na shirin WhatsApp kulwa na Rahama Radio zai magana ta WhatsApp din akan wannan lamba 08085649 08085649 ta WhatsApp din ko kuma wace lamba
1: ko kuma 08129691941 08129691941
2: na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wannan
0: naga wannan naga zan tambar
2: wani ya shu assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: assalamu alaikum assalam Zainabe mutanen Zango
4: Allah ya kai yake sai ya wuce
2: ya Allah ya ci Allah alhamdulillah
4: sai wace Allah bi da yau ya zo an kare ya zo da kuma yi da ko ga
2: a haka mama ah ba hafita ma ba an kusa dai
4: ba an kusa
2: kin je baccin zoma ko
4: wallahi kin zo ma kusa dai da mu je
2: ke amma dai kin san baccin zoma
4: Eh. Eh, mura, mura ta kwantu
2: zo. To yake.
4: Aiki wani zo, wani ne yake yi.
2: Na.
4: Sai ga yin sa. Ko ko abu ne, a ko wani yake yi.
2: Haka yake. To to.
4: Ina tira.
2: Feda kike yi kenan, da tambaye kira mu baki.
4: To amma ne mu je.
2: yawa ka dalilin da suke sa mutun yaje yana jin dalilin alamu da suke nuna mutun bacci yake ji guda uku kawai
4: ai wanda mutun yin ne yake sai ya mutu
2: to ko kuma
4: ko kuma
2: yawa wani babban abu
5: wani daga
2: ana yin za a ce
6: kai alama mu
2: eh na
4: Da
2: shi kokari malama Zainab. Hamma gengedi, dan gengedi mai bacci ya zo. Hamma ba. Hamma. Ko mutum ya jike sa ya mutu amma musamman dai hamma. Allah sani.
4: Wa alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barkan ku da wannan
1: lokaci. Yau barkan ki ne malama Halima. Ummi Ibrahim tudun Murtala
4: Yau na ji ba ɗan takawa
1: Ya kunan sai mako mai zuwa
2: ke sa an kammala zango na farko muna dan hutuwa wannan mako mako mai zuwa za mu shiga zango na biyu insha Allah yawa ina ga sun tura zangon mata zuwa zango na uku
1: na zangon karshe
2: kenan zangon karshe ina ga zango da za mu shiga dai na maza ne zango na karshe kuma sun bawa mata shi sai su kintsa a hankali da mun su ne idan muka shigo nasu suke dan ba mu wahala. Assalamu alaikum.
7: Alaikum assalam.
2: Barka da shigowa.
7: Barka da rana.
2: Barka da rana, barka da waraka.
7: Kuna da tarin kutar gali ta lamun
2: kure. Malam kutar gali ta lamun kure. Da barka da shigowa malam kutar. Akwai wani nau'in kwanciyar bacci da ake kiransa da kari uku da soke don Allah ya yake kari uku da soke wani nau'in kwanciyar bacci ne
1: Allahu akbar
2: ya yake
6: a'a
2: wa kun yi ga ta kuma
1: ta tambaya ba
2: muna godiya
6: inda ka faɗi wannan sai wani
2: abu yawa shi ma cin daban yake
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Yau da
1: barkan ki dai.
4: Halima da Sariya ce da karfe gungiyar da gobe
2: sai Allah. To malama Halima ta barka da hanya.
4: Ya aiki ya tune babban yaji da gare sanai
2: la. Lafiya lau.
4: Kuma ka da galau.
2: Lafiya alhamdulillah.
4: To aban tambaya ne dan sauki sauki amma.
2: To
1: to ga wasa kwakwalwa. Take cewa wani abu ne yake da haƙura amma baya cizo wani abu ne yake da haƙura da yawa amma ko baya cizo ga haƙura ratata
4: akwai haƙuran
1: inji
4: akwai haƙuran keke haƙuran inji haƙori na
1: to
5: ikon Allah
2: ba dai haƙuri mai babban inji ba da mun fi kusa to haƙoran inji
1: to ba su kwakwalwar ki dai haƙoran inji ma ai suna cizo
2: to muna godiya
1: to malam Kabir ina gabarin amsocin tambayar kan insha'afa ta wani abu ne mutane suke lokaci ɗaya ba tare da an umarce su su yi ba akwai tafi akwai kuma dariya mutane da yawa suke ba tare da an ce su yi ba da an yi abin
2: kai kanka ba ka san san da za ka
1: yi ba ka san san da za ka yi ba
6: ya burge mu sai ka ji an tafin
1: an haɗa hannu
2: saboda abin ya zo wa kowa a ransa ya kamata a yi kaza din
6: an
2: haɗa
6: a zuciya
1: Allahu akbar
2: zuciya ta haɗa
1: sai ka ce wani
6: kowa ya
2: taɓa ransa lokacin mu fa ya abin nan
1: ya gabato
2: ai lokacin ma mun cinye shi amma mun daga mutum ɗaya kacceltin da ya riga shi assalamu alaikum a gurguje assalamu alaikum tolayin ya maki daguwa to duka nan za mu sanya a cikin shirin namu na wannan mako amma kasance da mu ranar Laraba cikin shirin kacici karfe uku na rana shi ma zuwa karfe hudu domin jin mu da wasu tambayoyin da zamu shigo da su cikin yardar mai duka muna yawa dukkanin yan uwa da muka kasance tare da su tun farkon fara shirin har zuwa yanzu fatan alheri kuma muna yabawa muna godiya kuma muna tare da su a madadin
1: Abubakar Sabi Karkasara
0: Kabiru Ibrahim Indiya shugaban sanda ta na Birnin Kano
5: Hamza Isa Ilyas Isa
2: na da engineer da ya sarrafa mana na'ura Zubairu na CD mazan kwarai da kuma sauran abokan aiki Kabiru Abubakar Sheshi ne ke mana fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلا الله سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وإن يحبوا مسد ونمو نجو دجا جنس يتلو عليهم آياته ويكي كرن تامس آيو ينسى ويزكيهم ميكي وكما ترك كيسو إلى نص تربية ويعلمهم الكتاب إكي كما سند بسوه جنجوه كنجل الكتاب القرآن والحكمة لما كنجوه كنجل سنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. kuma lalle hakika sun kasance gabaninsa suna cikin bata mabayyani. Wannan ayar cikin tafsirin ta muke kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ko yana bayyana mana irin babbar baiwar da yawa ɗan adam babbar baiwar da yawa al'umma wannan al'ummar larabawa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi a aiko da wani manzo daga cikinsu. Manzon yana aiki da ayyuka manya-manya waɗanda su ne za su gyara duniya bayan duniya ta lalace ta taɓarɓare abubuwa ko'ina sun lalace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna allaha nazara ila ahli al-ard fa baqatahum عربهم وعجبهم إلا بقايا أهل الكتاب. الله يدعو متى من دنيا جبانا أيضو النبي صلى الله عليه وسلم الله ذكر يجهى وشمسه إلا عربهم وعجبهم لا ربا ناصر وإنما لا ربا هم إلا بقايا من أهل الكتاب سيئن ثلاري لبتكين أهل الكتاب وأنا بسكرك شيء وخير وأنما ربا yahudawan da fuskarta cewa koyarwar annabi Musa alaihi salam ba da kuma nasara wanda fuskarta cewa koyarwar annabi Isa alaihi salam ba amma wanda su duk duniya a lokacin Allah ya fushi da su saboda yadda duniya ta tabarbare a karatun da ya gabata mun dan ambaci kaɗan daga cikin yanayin da duniya take gurɓacewar manya-manyan addinai waɗanda a duniya a lokacin su ake ambato da addinan da suke da dangantaka da samaniya suke dangantaka da ubangiji kamar addinan addinin yahudawa da addinin nasara da kuma addinan wasu al'ummomi manya-manya waɗanda ake ganin cewa sun ci gaba wajen tunani da wayewa ta rayuwar duniya kamar mutanen farisa da mutanen indiya da sauran al'ummu na wancan lokaci waɗanda ake ganin sun ci gaba da amma kasancewar ƙirƙirarren addini wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ne saukar da shi ba zai taɓa biyan buƙatar ɗan adam ba domin zai kasance addini ne da yake cike da soye-soyen zukatan ɗan adam shi kuwa ɗan adam ba ka bar shi da son zuciyarsa to babu abin da zai yi sai nuna son zuciyar duk wani tsarin da zai kawo shi ne wanda zai yi daidai da son zuciyarsa idan ya tafi wani na yanzu shi ma ya canza wannan tsarin zuwa ga tsarin da ya daidai da son zuciyarsa don haka al'amura ba za su tafi yadda ya kamata ba domin yin bayanin irin yadda addinai suka kasance da yadda manyan al'ummomi da manyan ƙasashe rayuwa ta lalace ta ɓalɓalce ɗan adam ya shiga cikin wani hali na ƙaƙa-ƙari ta kowane ɓangare babu abin da yake jin daɗinsa haka nan al'ummar larabawa wadda a cikinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ita ma al'umma ce wadda idan ka dubi rayuwarta ta fuskar aqida a lalace take rayuwar bautar wasu ba Allah ba da fifita su da danganta wa Allah abokin tarayya da girgirar ƙarya a jingina wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da fifita ƙananan allolinsu waɗanda suke cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah da fifita waɗannan alloli ba su akan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda sun yarda da samuwarsa kuma sun yarda da cikakken ikonsa da cikakken ƙudurarsa sun yarda shi ya halicce su shi ya halicce sama da ƙasa to amma dai suna bauta wa ƙananan allolin da suka ƙirƙira da hannayensu suna ganin cewa su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala sannan rayuwarsu ta zama zamantakewa ita ma ta zanto alama ce ta taɓarɓare banda yaƙe-yaƙe a tsakaninsu babu abin da suke alfahari da shi yaƙi ya zama musu jinin jikinsu ya zama musu al'adarsu kisa da salwantar da rayuwa ta zama musu ba komai ba kamar ruwan sha haka suka ɗauke ta yaro tun yana ƙarami zai taso zuciyarsa na cike da fushi na an kashe masa wani nashi ko mahaifinsa ko ɗan'uwansa tun yana ɗanɗani ana ziga shi zai tashi zuciyarsa cike da fushi yana son ya kai wani munzali da zai iya ɗaukar makamin shi ma ya ɗauki kansa saboda haka zai taso da irin wannan zuciyar ƙasasshiya busasshiya wanda za ta mai da kisa ba komai ba cin su da shan su da rayuwarsa ta yau da gobe duk ta dogara ne ta ta'allaka ne da hare-hare da za su riƙa kaiwa kabilar da take da ƙarfi da kaiwa wanda ta fi ƙarfi ta kai mata samame don ta kwashi ganima daga wajenta har ya zanto duk kabilar ma da ba ta da ƙarfi ƙarfin da za ta iya murƙushe wadda take ƙasa da ita to abin tsokana ce za a riƙa tsokanar ta kabilar kuma da za ta yi alfahari ita ce kabilar da za a yi alkawari da ita ta karya za ta iya yin abin da ta ga dama ta taka wanda take so babu wanda ya yi magana wanda ita ce za ta yi alkawari za ta riƙa alfahari da kanta wani daga cikin mawaƙa yana tukan wata kabila daga cikin kabilun larabawa sai yake cewa mubayyinatun la yahduruna bi zimmatin wala yahduruna nasa habbata khaddari yace wata yan kabila ce da kankanwa har musisiya ba sa iya karya alkawari ma in sun dauka kuma ba sa iya zalunta kowa ko da dai da bayar komaiwa ba za su iya zalunci ba shi a gurinsa zagin wannan kabila yake shi yasa ma da farko yake tasgirinta yake kubayyilatun wata yar kabila ce kankanwa saboda kankantatta da rauninta idan an yi alkawari da ita ba za ta iya karyawa ba sannan kuma ba za ta iya zaluntar kowa ko mun kankantar zalunci ba za ta iya ba to kaga shi anan yana ganin cewa aibi ne wajen to kabila ba za ta iya karya alkawari ba idan ta ɗauka ba za ta iya zalunci ba yana daga cikin ka'idar su man la yadlubu nasa yudlabi wanda duk ba zai zalunci ma mutane ba ai shi za a zalunce shi saboda haka da ka zauna a zalunce ka gara kai kai zalunci so a gurinsu wannan ka'ida ce to haka rayuwarsu ta kasance rayuwa ta kai hare-hare da yaƙe-yaƙe da zubar da jini a kan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba yaƙin da ya kasance tsakanin ƙabilar abs da ƙabilar zubiyan ƙabilu ne biyu daga cikin ƙabilun larabawa sun kaura yaƙi saboda tseren wasu dawakai guda biyu da dahis da zabra dahis da algabra sunan dawakai kenan kowace ƙabila cikin ƙabilun biyu tana dokinta da aka sa shi a cikin tsere to ɗaya daga cikin ƙabilun biyu sai ta karya ƙa'idojin tseren daga nan rikima ta kaure shi kenan fitina ta tashi shi kenan abin ya rikice ya rikice ya rikide ya zama yaƙi haka aka yi ta yin yaƙi ba ƙaƙƙautawa tsakanin waɗan ƙabilun guda biyu tsawon shekara 40 aka kashe ɗaruruwa na mutane daga ɓangarorin guda biyu saboda kawai an yi tsere ɗaya ƙabilar ta karya dokar wasannin tsere kamar yadda yake faruwa tsakanin ƴan bol ƴan bol an ce ɗaya ɓangaren sai ke yin sai sada balli sada rigimar sai wasu yadda ba a fara jefe-jefe a fara doke-doke da su a wancan lokacin yaƙi ne yake barkewa gaba daya
2: na'am
1: ba wai jefa jefa za a yi da takalma ba ko da duwatsu a yaƙi ne yake barkewa da takubba to haka aka yi shekara 40 ana wannan yaƙi harbul basus taguwa ce ta shiga shingen wani da ake kira kurai shi kuma ya kashe ta ya harbe ta a hantsarta har ta mutu saboda wannan kashe taguwar da aka yi shi ma kuma wancan bangaren suka kashe shi saboda ya kashe taguwa shi kuma babba ne a cikin ƙabilarsa to daga nan yaƙi ya kaure tsakanin ƙabilun biyu ƙabilar Bakar da Zabir dukkaninsu ‘ya’yan bakwanni ne amma haka su za su ka kwafi shekaru suna yaƙe-yaƙe a junansu suna kashe junansu haka nan ƙabilun Sulayn da Ghatfan su ma ƙabilu ne guda biyu na larabawa rikici ya ɓarke a kasuwar Ukar a dalilin wannan yaƙi ya ɓarke wanda aka daɗe ana yin sa kuma aka kashe shugabanni da manya-manyan ɓangarorin guda biyu haka nan harbu Bu'az wanda ya kasance tsakanin al'ausu da Khazraj wanda aka yi ta yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara 40 zuwa 50 aka yi ta yi wannan yaƙin sai ruwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya iya sasanta waɗannan ƙabilu guda biyu da Allah ce fa asbahtum bi ni'mati ikhwana suka zamo da ni'imar Allah ɗan uwan juna musulunci ya kawar da wannan to haka nan za ka yi tabi in ka koma ban tarihi akwai abin da suke kira ayyamul arab ayyamul arab shi ne lokutan da suka yi yaƙe-yaƙe a junansu al-maidani mai kitabul amsal shi kadai ya faɗi wasu adadi mai yawa ya faɗi wajen 100 da wajen 38 na yaƙe-yaƙen da aka yi kuma ya ce ɗan kaɗan ya faɗa ba zai iya yiwa a ƙirge su ba zai iya yiwa a gidan yinsu ba gaba ɗaya to haka rayuwar take banda wato yaɗuwar harkar fashi da makami waɗanda su kuma wasu ɓarayi ne daga cikin ƙabilun da za su koma su tare hanyoyi su tare hanyoyi suna da mutane fashi wanda ya zo da kasuwancinsa su tare shi su kashe shi su kwace abin da yake ɗauke da shi idan ma mutane ne da yawa haka za su yi musu taron dangi su ga sun kashe su sun kwace dukkan abin da suke ɗauke da su suna tsayawa a kan manyan hanyoyi na 'yan kasuwa na ayarin matake a nan suke zama sannan suna rayuwa a cikin duwar wasu ta yadda yaƙarsu zai wahala a nan suke rayuwa ƙabilar Tayy wanda Adi ibn Hatim ya fito daga cikinta ce a ba'i yana daga cikin ƙabilun da suka fi kowa yawan san fashi a cikin ƙabilun larabawa a lokacin da ya zo ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake ce masa kasan hira ita ce can jikin kufa a yanzu cikin ƙasar iraki ya ce a yana jirgin labarinta ya ce to wannan al'amari na musulunci zai cika ya kankama har mace ta taso daga hira ta taho daga ita sai dabbobinta ta zo ta yi ɗawafi a ɗaki mai alfarma ba ta bin kowa ya yi mamaki ya ce aina da'ar bai a ruwayar tirmidhi aina rususu bai ina waɗannan ɓarayin na bai na ƙabilar bai ina za su shiga wato yana mamaki cewa shin zai yi wa a samu wani lokaci da addini zai yi ƙasa

Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma. Shiri ne na mutar mu gyara da mu da ku abokanan aiki da ma masu sauraro ta hanyar ba da shawarwari kan wannan aiki na jarida. A takaice dai ku faɗa mu faɗa daga nan sai alalibin manufa. Shirin da ya gabata kun ji mu tare da Dr. Awal Isa, tsohon

0: ma'aikacin radio, malamin makaranta, kuma daga baya da ya koma haƙila yau aikin radio. Dr. Awali Isa, barka da zuwa wannan fili. Yau ma dai mun sake gayyato ka domin ka faɗa mana abinda Allah ya hore maka kan wannan aiki na jarida.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To, a wancan shirin dai mun taɓo ɓangaren sashin gabatar da shirye-shirye bayan ka ba da taƙaitaccen tarihinka. To, a yau ma za mu ɗora a kan wannan ɓangare mai mahimmanci amma kuma wanda yake da rangwamen gata a aikin radio. Me za ka ce da wannan a matsayinka na tsohon mai gabatar da shirye-shirye?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kawo maganar rangwamen gata. Ina fahimci abin da ke nufi da rangwamen gata nan ƙarancin kulawa. Watakila abin da kake nufi kenan. To, gaskiya ne, in baka manta ba, a baya da muka yi bayani mun ce shi wannan ɓangare na gabatar da shirye-shirye shi ne ruhi na kowace tashar radio. Me yasa aka ce ruhi? Duk wani shiri da zai fita daga kowace tashar radio ta ɓangaren shirye-shirye zai fita, kuma mai gabatar da shirye-shirye shi zai shirya da shi. Duk da cewa ba shi ne yake shirya shirin ba, to amma kuma shi zai faɗakar da mutane tun ma kafin shiri ya zo. Alal misali, kaga ya sanar da su cewa lokaci kaza muna da shiri kaza, lokaci kaza muna da shiri kaza, lokaci kaza. Kamar yadda muke sauraro, za ka ga abin da yake faruwa kenan muna sauraron tashoshin. To, idan ya zamana wannan aiki shi ne jijiya mafi gudanar da jini a jika, alal misali, to kawai kuwa ya kamata a ce an ba ta kulawa sosai, domin kamar lakar baya ce. Duk inda zai taɓa, ka ga cewa abin da zai faru sai dai adda kowane ɓangare da jiki zai iya taɓa. To, rashin kulawar da ake fama da shi shi ne ko su ma'aikatan radio da ɓangaren shirye-shiryen, da ɓangaren tallace-tallace, da ɓangaren labarai, da shugabannin gidajen rediyon, da
0: injiniyoyi,
1: da injiniyoyi, duka waɗannan ɓangarori. Idan an zo duba waɗannan ɓangarori, kai ɓangaren gabatar da shirye-shirye, kallon bi'ahu ake maka. Me kallon bi'ahu? Shi producer wanda yake shirin shirye-shirye ko kuma ma'aikacin ɗakin labarai gani yake, to mene ne ɓangaren shirye-shirye? Ana maganar labarai wa ake wanda zance ɓangaren shirye-shirye. Shi ne mai gabatar da shirye-shirye gani yake, mene ne ɓangaren shirye-shirye? Abinda in ban mai shirin ba ma'aikaci ya samu damar, to alhali kuma ba haka ba ne, rashin fahimta ne. Domin ko kayi shirin naka, ko kayi labarin naka, duk abin da kai, ko tallace-tallace naka ka haɗa, idan ka samu tasgaro da shi mai gabatar da shirye-shiryen nan, to akwai matsala. Matsala kuma ba ta shirin ka bace kawai, har tashar baki ɗaya tana da matsala. Alal misali, ka kawo shirin ka zai fito ƙarfe kaza, saboda ba rashin ba ɓangaren da muhimmanci, sai zamana shi mai aikin shi ma baya jin daɗin yin aikin, saboda duk mutumin da gani masa ba shi da muhimmanci, to ai ba zai ji daɗin rayuwa ba. Domin kamar yadda muka sani, Allah ya gaya mana cewa yana kishin bayinsa. To, amma a rayuwar mutum sai muke ɗauka wani ya fi wani, kuma Allah ya gaya mana cewa ba wanda ya fi wani a gurin, sai wanda ya fi shi jin tsoronsa. To, sai ya zamana ne, saboda yana wani ɓangare da ma'ana gabatar da shirye-shirye wanda muka ganin rashin muhimmanci. To, kai mana kallon rashin muhimmanci. Idan zan ƙudiri abin a zuciyata, sai ka kawo shirye-shiryen naka ko kuma shirin naka, in ban gara ba sai in kisawa. Misali ne, mene ne zan kisa? Idan na kisawa, masu sauraro sun saba sauraron shirin, za su zo su saurara, sai a ce shi ne gabatar da shirye-shiryen da baka ɗauke shi muhimmanci ba. Sai ce jama'a dalla, muna fatan za ku mana gafara, saboda ba za mu samu damar kawo muku shiri na kaza kaza kaza kaza ba kaza. To, kaga shirin ba zai fito ba. Kuma idan ka zo ka tambaye shi, zai ce ai ba a kawo shirin ba, alhali shirin yana nan. Ko da za ka duba ka ga shirin, zai ce ai da gani ba, za ka ji za ka kashe shi ne, amma ni a wani lokacin shirin naka ya faɗi. To, ɗaya daga cikin irin mahimmancin wannan bangare kenan duk da cewa dai abin takeici ana masa kallon rashin muhimmanci sannan kuma kamar yadda muka faɗa ba daga buɗe tasha kowace tasha ta redo har a tashi shine fa tashin nan take hannunsa kowa ya zo ya aikin sa ya tashi ya tafi sa in labaran ne ma wani sai mafi yawancin labaran kamar da muke a tashoshin yada labaran za mu yi labaran nan mu gama kafin lokaci idan muka yi labari muka rubuta aka tafa za a kazo a karanta to zaka ga an gama labaran kamar awa ɗaya ko awa biyu kafin lokaci domin gurin samun matsala sai a dau labaran nan sai a kaiwa mai gabatar da shirye-shirye domin ɗaya daga cikin kwarewar mai gabatar da shirye-shirye shi ne karanta labarai duk irin lokacin da zaka ga an ɗebe su an kai su kwas a lokacin da ake kwas wato horo za a kai su horo ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ake musu a horo shi ne a koya musu karanta labarai yadda ya kamata kiran kalmomi da baƙaƙe kowane da bashi daraja da Allah ya bashi domin mai sauraro ya samu ma'ana da fahimtar abin da ake yi to idan ya zamana ya zo karanta labaran nan na san a wancan lokacin su da yawa bayan da aiki amma sai ya zamana a tsarin shirye-shiryen na masu gabatar da labarai a wani ranar da karanta labari domin ne aikin rediyo ya yarda ya amince ina da kwarewar karanta labarai ko na Hausa ko na Turanci to dole zan tashi daga gida ko da nan na taso daga aiki misali na je aiki na taso ko da yamma ko da wani ne to amma ina da karanta labaran dare to zaka ga an yi labarin nan an kai gurin mai gabatar da shirye-shirye an aje mini idan na zo gurin zan je karɓi labaran nan ne dan bitarsa sannan lokacin karanta shi in karanta to amma dadin muhimmancin wannan bangare shine idan na da karanta labarin sai zama wani abu ya tsare ni zan tafi karanta labarin mata ta ba lafiya misali ne kuma rashin lafiyar nata ya kai ainihin mutukarin kai ta asibiti
0: kuma a lokacin ba irin wannan wayar
1: ba waya shi mai gabatar labarai idan ya jira shi ba ga gani ba to ba zai jira ba fa zai dau labaran nan kawai duba saboda kwarewarsa ba wanda zai san da abin da ya faru sannan a ce dan Allah wannan bangare a ce ba shi da muhimmanci ko kuma yan wannan aiki a ce ba shi da muhimmanci in banda rashin sani ai sai rashin sani to waɗannan abubuwan su ne gaskiya daga cikin abubuwan na rashin ba wannan bangare muhimmanci domin gaskiya aikin da suke yi ba kaɗan ba ne
0: na to lokacin da kana aiki na ga ka rubuta waɗansu abubuwa ko guda goma ne a cikin studio waɗanda ya kamata shi mai gabatar da shirye-shirye ya yi ko kuma kada ya yi kamar kai ka rubuta su haka irin kada in kana magana ka riƙa kaɗa kai ko kana wani gashi nan dai ko ka zo latti ko ka zo nan suna nan kamar kai ka rubuta su haka ya ɗan tuna mana wannan yan abubuwan da ya kamata shi mai gabatar da shirye-shirye ya siffanta da su
1: eh to ai kamar yadda na faɗa ne shi mai gabatar da shirye-shirye ayyukansa sun kunshi har na karanta labari barin baka musu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan a kwarewar aiki daga rediyo har talabijin ɗaya daga cikin kwarewar karanta labarai shine idan kana karanta labarai kaga a wancan lokacin a takarda ake baka labarin yanzu ko na ga kwamfuta ce a gabanka to a wancan lokacin ɗaya daga cikin kwarewar mai karanta labarai wanda shi mai gabatar da shirye-shirye yawanci shi ke wannan ba a san kana karanta labari a riƙa cin takarda tana kuka kiki ba a san aji su ake karanta labarin nan kamar kawai tafsiri kake yi ko kuma a kawai magana ce kake yi da bakinka ba tare da wani abu kake karantawa ba to amma ka ga wanda bai kware ba ko a talabijin na gaya maka wannan ka lura ka gani za ka ga mutum yana karanta labari inda yanzu a ce ana yi da takardar za ka ga yana yi in ka saurara da kyau daga muryarsa za ka ji takardar tana kuka saboda yana goga ta to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa saboda haka dole za mu rubuta a ɗakin gabatar da labarai cewa a kula da irin wannan abu duk da shi mai sauraro ba lallai ya san wannan ba amma domin aiki ya inganta za mu rubuta mu kafe ɗakin gabatar da shirye-shirye ba ya buƙatar surutu dalili yanzu kamar yadda muke magana nan da kai ba shiri ne aka ɗauka aka zo aka saba magana ce muke kai tsaye da masu sauraro to kawai kuma a cikin ɗakin gabatar da shirye-shirye kada ba wani guri muke ba ɗakin gaba da ni da kai yanzu na ɗakin gabatar da shirye-shirye muke kawai sai a samu wani ya zo ya bude kofa ya to yana ihu to wannan abu da yake yi a kunna masu sauraro kuma dole ne ko ana su ko ba su zo bata masu sauraro rai saboda ka dole za mu rubuta mu aje mu ce banda surutu daki ne da yake bukatar tsafta ba zaka kasance kana gabatar labarai ba dan yuwa ta kama ka je ka so masara ga san shi ko da riya
2: ba sai da kudin
1: ka zo ka bare ta ko kuma ka sai shirka ta ci ta nasu ba kaga muke sawa wannan a lokacin dan barbacin da naji da yake zuwa har cikin inji zai iya shiga ya haifar da matsala to a takaice irin waɗannan ɗan abubuwan su ne muke rubutawa domin tunasarwa shi dan adam ajizi ne yana da mantuwa to amma wani sai ko da ya manta ya dan daga kansa ya gani sai ya tuna kuma in mai gyaran ne sai gyaran ba tare da an samu wani tasgaro ba to su ne irin abubuwan da muke rubutawa mu ajiye a ɗakin gabatar da labarai a wancan lokaci
0: to lokacin da ka zauna a wannan bangare na

0: fitina rayuwa a wancan lokacin da take da kike yanzu. Abinda lokacin da kuka yi aiki kowa zai zo aiki ne da tsarkakakken zuciya ya zo ya ba da gudunmuwar su didigwargwado abinda zai iya domin aikin ne ya samu ingantuwa. Kuma ba rigima ta ba gaira ba dalili a tsakaninmu, kowa dan uwan juna ne. Saboda haka za ka ga mafi yawancin lokuta shi dama gilashi ne a tsakanin inda kake da kuma shi inda yake. Idan lokacin shiri ya yi zai kalle ka ta gilashi kana kuna kallon juna. Kamar da ka faɗa in shiri ne dai ake gabatarwa kai tsaye kamar wannan zai nuna maka zai kunna maka fitila domin ba zai maka magana ba, yi maka magana za ta fita kuma ba a buƙatar ta fita. Abinda kuke tattauna kawai shi ne sauraro yake sai ya ji. Akwai fitila tana nan sai ya kunna ja to yana kira hankalinka cewa to lokacinka fa ya kusa. Ka ga bai maka magana ba kai kuma kana ganin
1: kashe ya kunna
0: yawa yana magana ce to ka ga sai kai ma in baka duba lokaci ba saboda gabatar da shirye-shirye wani sai yana da wani abu daya magana kake ba lalle bane kana duba lokaci kuma lokaci sauri ne da shi a radio kafin ka farga sai ka ga lokaci ya koyi kuma alhali baka abu baka daga kashi uku na abubuwan da kake san to dole a ji hankalinka domin ko da takaita ka karkare to gaskiya alaƙa tana da daɗi illa iyaka tunda shi dan adam ajizi ne a koda yaushe akan samu wasu lokuta bukata ta taso yana zaune yana taimaka mini muna aiki tare bukata ta yaje bayan gida ta taso to kuma bukata nan ba lalle bane wanda zai iya daurewa ce sai dan daga maka hannu ya ci tuwa ne ina zuwa misali kenan idan yadda faɗin nan shiri zai ƙare kai kuma dashinka daban inda shirin kuma ka ƙare daban to ka ga irin wannan in ba kana da dabara yadda za a yi ba zan iya tuna irin ɗaya daga cikin dabarorin da muke yi sai mu je mu buɗe ƙofar ɓangarensa mu bar ta a buɗe kai ma sai ka buɗe ƙofar ɓangarenka tunda maƙotan juna ne ka bar ta a buɗe illa iyaka sai dai in an yi sa'a ba wanda to yana hauragiya in mutum ya to yana ɗaga mu da to za a ji kuma ba a san haka. Shirin yana zuwa wajen ƙarshe sai ka zo maza sai ka tsaida inji sai ka ruga a guje ba tare da kayi dibdib da ƙafarka ba tunda ita kanta shigin rediyon a wancan lokacin an shirya shi ne inda ba za ka taka ana jin kwaskwas kamar yadda wani sa'in ya nuna ko mace ko za ka ga an sa takalmin nan kwaskwas
1: to duk kafe
0: duka kafe ne kuma dindin ne kan haka a guje sai ka zo sai ka buɗe kanka hanyar da za ka yi magana sai kai maganar ka sai ka sa shi kuma a guje sai ka sa shiri na gaba to kaga waɗannan suna daga cikin irin waɗannan abubuwan to amma alal misali
1: amma za a gane
0: za a gane wanda ya san aiki ba lalle wanda bai san aiki ya sani ba to kaga abubuwa irin waɗannan in ka samu mai sauƙin kai ko da baka masa magana ba za ka nuna masa baka ji daɗi ba ko da daga fuska ne in bai sauƙin kai wani ayyuka Allah ya hakuri da abin da nace maka zan je bayan gida lokaci ne ban samu na dawo da wuri shikenan magana ta wuce in kuma dan tayin kai ne shi ma shikenan amma dai ni alhamdulillah ban taba samu miskila irin wannan ba to dai daga cikin irin abubuwan da muka fuskanta kenan a wancan lokaci
1: to ni kadai zan baka dan misali
0: haka
1: na taba bude tasha ni kadai duk sauran ba su zo ba na jin ko ita mota ce da take dauko mutane shi ko direban ya lattuku wani
0: haka
1: to yadda kace dai ni zaro wannan microphone din ne na kashin
0: haka
1: yake aba tana da tsawo
0: haka
1: sai na dora ana haka na bude tashar ni kadai
0: gaskiya
1: ne kuma sai ga su sun zo ba wanda ya san abu
0: haka gaskiya ne
1: kaga dangantakar tana da kyau
0: gaskiya
1: ware da anya
0: haka
1: saboda haka dangantaka tsakanin shi mai gabatarwa da studio mai da ma dukkan
0: mai ma'aikata
1: ba haka ba aikin ba
0: wannan gaskiya ne wannan gaskiya
1: aikin ba zai tafi ba
0: gaskiya
1: to mu koma kan batun wannan logbook da tahun da ake rubuta
0: kuma
1: gaskiya ko da an tashi daga aiki kowa baya nan idan wani ya zo ya kawo wani abu ko kuma ya zo ya maka wani abu kamar cin mutunci zaka iya rubuta
0: gaskiya ne gaskiya ne
1: sai ka bashi
0: gaskiya
1: ne da safe
0: gaskiya
1: ne ya ga kai abin nan ya kake ganin rashin amfani da wannan logbook
0: a gaskiya matsala ce dalili shine za a zai fito sai zama shi mai gudanar da shirin ko kuma mai gabatar da shirin bai yi ba

0: kuma bai kawo ba, ko kuma ya kai library inda ake kai shirye-shirye su kuma su kawo maka kai na gaba da su kuma ba su kawo ba. To kaga a nan idan aka zo neman waye mai laifin, kowa ne ma zai ya ɓoye laifinsa, musamman shi wanda yake gudanar da shirye-shirye, in ya san ya kai zai ci kai library, domin ba kai yake kawo kai tsaye ba. Hakkin su ne su duba shirye-shiryen da za a yi amfani da su a nan, su shirya su ɗaya bayan ɗaya su kawo maka. To akwai sakaci wani sa'in, ko kuma dai ban san abin da zan ce ba, kaga su an kawo wani ba a kawo wani ba, ko kuma sai a kawo maka tsoho wanda masu sauraro sun daɗe suna ji, har ma ba sa son su sake jin shirin nan, saboda rashin kulawa da kyau cewa ga sabon shirin an kawo, amma saboda rashin kulawa sai aka je aka ɗauko tsoho. To kaga da waɗannan matsaloli suna faruwa, to wa za a san me ya faru? Idan da wannan littafin sai ka rubuta shirin nan mun sa shi ya fi sau goma,
1: yawwa kuma ka kisa shi,
0: eh ka kisa shi duk lokacin da kace an sa shi ya fi sau goma, to ka kare kanka, hukunci ba zai taba ka ba. Sai a nemi shi mai gabatar da shirye-shiryen, mai gudanar da wannan shiri, me ya faru? Yau shirin ka kwaya ɗaya ana sa shi sau goma, kaga dole in yana da hujja ya bayar, in ba shi da hujja kai dai ka wanke kanka, kaga ɗaya daga cikin amfanin logbook kenan. Aiki kake yi aka ɗauke wuta, sai ya zama an ɗauke wutan ne na dogon wani lokaci, dole ka rubuta tunda tasha ta tsaya shiru, mutane na zama ko tana tun ma tana ƙarar ta daina, in ka kama ba tashar dole ka rubuta cewa an ɗauke wuta daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Su shugabanni in ba ka manta ba mun ce suna sauraro, idan kurilla ne shugaba zai duba daga lokacin da ya ji tashi ta dauke, da tunda dama yana sauraro a gida, sai da karfi nawa ka dauke wutan nan, ko kuma karfi nawa ne tashi ta yanke, sai duba ga wani lokaci ne aka dawo da ci gaba da shirye-shirye, sai ya bar shi a kansa, sai yanzu in ya biya sami kan ya faru a ai dauke wuta aka ne minti biyar alhali na awa ɗaya kai kai ka rubuta minti biyar alhali shi ya saurara. To kaga da abubuwa irin waɗannan na rashin ya kamata aiki, ko dai ka rubuta gaskiya ka zama da kanka lafiya a logbook, ko kuma in ka yi ƙarya ma a kama ka. Sannan kuma ƙarin muhimmancinsa shi ne, duk wani abu da ya faru in ka rubuta gaskiyar, to idan da gaskiya ce za a gyara, sai a zo a ga menene ya faru, ya za a gyara, sai a gyara domin a kauce wannan matsala nan gaba kar ta sake faruwa. Shi ne muhimmancin logbook. Amma a ce yanzu a yanayin da muke ciki a ci babu shi, gaskiya ba karamin matsala ba ce, gaskiya ba karamin matsala, duk matsala za ta faru, kowa shi kenan, ba abinda wani zai iya cewa ga abinda faru ba, kuma yadda za a ce ya za a gyara. To shi yasa gaskiya al'amari yanzu sai dai adda.
1: To kamar waɗansu sukan ba da umarni da baki yi kaza, kuma shi mai gabatar da shirye-shirye ba da zai sai dai ya yi hakan, saboda an fi ƙarfinsa ko kuma wani abu. Me yasa ba za a jaddada cewa duk wanda zai ba da umarni bai ba a rubuce, in wani abu ya faru zai ka ce gashi? Dan an taɓa irin wannan a Radio Ilorin, wani announcer head of presentation ne ma yana aiki, an yi ku ko nawa ne sai shi GM ɗin ya sako ya ce jona da kaza, ya ce samun hannu rubuta, ya sa ma hannu ya riƙe takarda kawai sai jona. Abin nan bai yiwu ba, wa aka kama? Shi ɗin aka kama GM ɗin. Kaga da bai rubuta ba wa ya burma? Haka shawara za ka ba masu gabatar da shirye-shirye domin su guji irin waɗannan abubuwan umarni da baki?
0: Sai daga irin kamar da bayanin da kai, ai ba ma aiki radio ba, tunda dai shirin naka tsohuwar zuma ne, to kuma ita tsohuwar zuma magani take na cututtuka marasa iyaka. To za mu faɗa da wannan ɓangaren da kai magana, ni a yanzu haka a ce a ɗakin gabatar da shirye-shirye nake, kuma aikin da nake yake ne yanzu a rayuwata, ka zo ka bin umarni da baki, ba zan yi ba, domin kowane aiki yana da ƙa'idarsa, kuma shi duk ɗan adam mafi yawancin mu muna da sauranmu. Wata umarnin da ka bani umarni ne mai haɗari, kamar wanda da ka bada misali, an yi juyin mulki, an sa taken Najeriya da wannan kiɗan na juyin mulki, ka zo ka ce in jona, tunda shi juyin mulki duk lokacin da aka yi misali ne muke yi, duk lokacin da aka yi juyin mulki tashar radio ake fara zama domin duniya ta san ga abin da kasa take ciki haka kawai kawai kace ni da baki na ince ai in ka sa in ka jona to kai ma ka ce anyi mulki kuma kai ba kai suka ce anyi juyin mulki ba su waɗanda suka juyin mulki su ne za su ce anyi juyin mulki ya za a su fada da kwai da suke su fada wata gidan sai rayuwa sai ya san ake su fada yadda ake su fada na farko babban gidan rediyon kasa suke kama sojoji da bindigogi da nakiyoyi shiga babban gidan rediyon kasa kai mai gabatar da shirye-shirye ba maka kai za su fara zuwa kunka tunda tashi a hannunka take su zo da bindiga in baka sa kafin ma su maka magana sai sun dace ka da gindin bindiga domin su firgita ka duk abin da suka ce ba kai suka ce ba za ka yi ba kuma ka gan su wasu ba kafin su ko dai sun shaye shaye su na giya ko sun sha kwaya tunda dama a harkar juyin mulki ake saboda haka duk abin da suka ce ka yi dole ka yi idan a wannan yanayin ne aka ba ku umarni ba yadda za ka yi domin bindiga ce a nan sashi ne a ciki ana wasa da bindiga ko sashi amma abokin aiki wanda ba shi da bindiga ba shi da sashi dan kana shugabana ka zo ka ce ga umarni wallahi ba zama ka ji na ce
1: na rubuta ko da baki wannan ya mutu za a jana'iza
0: shikenan in ka rubuta to wannan sai ka rubuta ka sa hannuwa ne yana da hujja amma da baki domin duk abin da ya tsaya za ka yi ƙarya ne maka ka yi shi ne faɗa ba kuma ba yadda zai amfi da kaina domin ɗaya daga cikin irin ƙa'idojin aiki kenan ko a rediyo ko a ina ne mutum ya zo ce maka da baki ka yi kaza kuma abu ne da ya shafi harkar aiki ka yi wani abu ya biyo baya a kai maka ganganci gaskiya ka yi suka ce ka nuna rashin ƙwarewa rashin sanin aiki da rashin martaba aiki ai ba daidai ba ne.
1: To mun yi a wancan shirin mun yi bayanin cewa kamata shi mai gabatar da shirye-shirye ya nutsu ya ji me yake fita a cikin shirin menene ya gano mara kyau da zai rubuta ya sa logbook cewa ai an faɗi kaza an faɗi kaza ko kuma a'a me ya kamata in yi barin yanke shi saboda wannan bai kamata ma ya fita a rediyo ba kana jin za su iya irin wannan halin yanzu
0: su ne su gabatar da shirye-shirye ai to idan da nutsuwa da kuma kishin aiki ai dama abin da ake zaton mutum ya kenan nutsuwa ya zo aiki hankalinsa a kwance cikinsa a cike misali
1: kuma yana sauraro
0: cikinsa a cike ba shi da wata matsala mai yawa ta rayuwa sannan kuma aikin sha'awa shi ta ba shi ka san duk abin da mutum yake da sha'awa zai tsaya daidai gwargwado ya yi to idan ko akwai in babu wannan to gaskiya za a samu matsala idan da sha'awar aiki kamar yadda ka faɗa dole ne mutum ya nutsu
1: zancen yanke shiri na ke
0: ɗaya shi ne ke nufi idan ya nutsu yana sauraron shirin nan wata ƙara aka samu ta inji da ta shiga ana samun ƙara inji ta shiga inji da ta shiga shiri
1: ko sauti
0: ko kuma sauti an ɗau shirin a injin ba shi da lafiya saboda haka ba zai ba da sautin da ya dace ba da aka sa shi zaka je na ja yana iya
1: kuma a jin ma abin da
0: ba a ji
1: iska ta
0: yawa ko kuma an dau sautin ko kuma an dau shirin baya fita shi lokacin da bai daukan shirin ya dau shirin bai bude inda ya kamata bude ba domin mudiyar in an zo an sa shirin ta fita kamar yadda ya kamata a saurara an kore inda za a kara sautin an kore inda za a kara sautin duk da haka shiri baya fita to me yana amfani ka sa mutane shirin da ba sa ji tunda baya fita ta gani to amma kamar na faɗa idan babu nutsuwa sauraron ma shi ne gabatar da shirye-shiryen ba zai ba don yana sa shirin watakila in ba a saba fita ne daga ɗakin shirye-shiryen ko dai ya tafi ya rabu na abokansa ko ya tafi wani shashinci nasa to amma idan da sha'awar da wannan zai saurara da abin da kamar da ka faɗa zai iya yanke shirin yana da mai saboda rashin kyansa ai shi mai gabatarwa yana da ikon ya dakatar da shi ya rubuta sannan ya nemi wani abu a madadinsa ya ba wa masu sauraro domin su ci gaba da sauraron wannan tasha
1: kamar kiɗa
0: ko ba lallai ki san kiɗa ba to kamar ko wani shiri alal misali ko da dai wani abu ne haka dan karamin wasan ko kuma in baka manta ba ai akwai abubuwan da kuke kira sanarwa kai dan Najeriya in kana son kasar mu ta zama ya irin wadannan kuna kiran su jingus ko to kaga din wadannan wanda dan karamin wasan koko ne na jan hankalin al'umma aka yi shi ta bangaren wasan koko to duk sai ka sa wannan ka dan

0: ce lokacin da ya rage
1: wani shiri na fadakarwa ko na musulunci
0: haka
1: irin su jawabi daga
0: malamai nan da duka irin wannan idan akwai su a ta a kusa da kai maimakon to masu rara mu ko hakuri saboda rashin kai ingancin wannan shiri a madadin sai zamu kawo muku shiri na kaza kada da wannan bamin kai musamman shi shirin da zaka iya kawo mutane idan ba dama yana kan doran shirye shiryen da za a sa su a wannan rana ba
1: to shi aiki ana yana da fadi yanzu sai mu cinye lokacin
0: gaskiya
1: kafin mu tsallaka inda ka koma can sashin labarai da al'amuran yau da kullum kuma daga baya ka koma von ina so dan yi wata tambaya yar kaɗan ko Allah zai sa za a dace
0: masha Allah
1: tambayar da ita ce akwai harka da su masu gabatar da shirye-shirye suke yi su zo su yi ta surutu su ta addu'o'i ga sunan kala-kala yana da kyau irin wannan kada a je a faɗa fa wani ramin da ba shi kenan ba
0: ok wani surutu a yayin da suke gabatar da aiki ai in baka manta ba na yi magana wancan karan
1: to kai ko
0: akwai wasu inda ka san a ku kamar ina jin kana a kuna amfani da kai abin da kake faɗa ba shi da ma'ana kuma wallahi tallahi ka san hadarin wannan tuntuban harshe
1: shine magana kenan
0: saboda un surutu kai yawa in baka sa ba sai kai tuntuba kuma ba ma a nan ba kai tuntuban harshen ma baka san kai ba a wancan lokacin akwai mutane masu bin shi ne suna dauka idan aka samu irin wannan kai tuntuban harshe kuma abu ne mai zafi da ya shafi al'umma ya riga ya dauka idan ya kai ya zo ya kawo karanka aka ce baka ba saboda surutun naka mara ma'ana ne sai ya dauko sai ya bawa shugabaninka ga abin da kace kuma murya kace kuma kai ka faɗa
1: ko a sa waka ana binta
0: duka
1: kai ka hana mawakin kai kuma ka zo kana
0: to kafin mawaka ne ya waka shi ne yake suna zuci to kaga duk wannan baya cikin tsarin aiki kuma kamar yadda na ga maka shi ne ba da horo ne ga ma'aikata domin da horo za a ce ga abin da kamata kai ga abin da kamata kai ga abin da kamata in baka sa ba akwai waɗanda kamar yadda na ga maka in dai su suke aiki ko da wasa na buɗe rediyo zan kashe domin idan aka samu wannan minti biyar din ko minti goma na cikon lokaci sai ya cinye minti biyar din shi kadai na surutu kuma da surutu ne zai maka mai ma'ana ne watakila maka saurare shi domin kuskuren da masu wannan aikin na gabatar da shirye-shirye suke yi idan aka ce an dauke ka aikin gabatar da shirye-shirye gani kake kafi kowa manta kake mutane masu daraja da Allah ya musu daraja kamar da na faɗa baya kar ka dauki tsammani shugaban kasa yana sauraron shi na a wannan lokaci kar ka dauki tsammanin wani babban malami wani babban attajiri wani wane mutanen da Allah ya musu daraja muhimmiya suna sauraron shirin nan kai ba wata magana kike kake ba dan Allah irin waɗannan mutane za su suna da lokacin da za su saurare ka to kar ka dauka wai kai kafi duk mai sauraro wayo ko kafi duk mai sauraro sanin abin da ya kamata ka faɗa ko kuma duk kafi mai sauraro ilimi ƙarya kake ba haka bane saboda haka sai abin da ake zato abin da aka fi zato a gare ka jama'a masu sauraro assalamu alaikum idan shi ne ya ƙara misali kenan ko saurare kuma wannan tasa zan taɓo wani bangare ɗaya da shi ma ba yanzu ba a yinsa ko kuskure ne da ta bangaren gabatar da shirye-shirye ka san gome ne
1: ko ranar oda kake
0: duk lokacin da shiri ya ƙare ko kuma za ka sa shiri duk lokacin da na gabatar da shirye-shirye zai magana akwai abu guda ɗaya da yake wajibi ne a kansu kuma ba a yi kuma ni na sha sauraro har yanzu har gobe ba a yi jama'a masu sauraro kun saurari shiri ka zawo wanda wancan kowa ne shirya ka sa mana kiɗa
1: kawai
0: abin da yake faruwa kenan wace tasha ce wace tasha rediyo ce wannan jama'a masu sauraro labarai ya ƙare wani ya karanta muku labarin daga wace tasha in ban manta ba wancan karin da muka yi magana da kai muna zancen ruba ba san adadin tashoshin rediyon Kano ba kace sun kai 30 da wani abu to wataƙila shirin nan ya yi mini daɗi akwai wani abu muhimmi da nake son in je gida rediyo wannan in samu a shirin nan
1: ko kuma kai bako ne ka zo ka ji wannan
0: wata tasha to amma ka ce an yi kaza tasha 30 da wani abu
1: akwai station identification
0: to ai shi ne duk lokacin da zaka gabatar da shiri duk lokacin da shiri ya kare jama'a masu saurara mu shiri kaza kuka saurara shirin na yi muku daga tasha kaza masu saurara mu assalamu alaikum yanzu karfe kaza kuna sauraron tasha kaza ba a yi ni na ga maka wannan ba a yi ko masu sauraro kuna in kuna sauraro nan dan Allah wannan kalubale ne gare ni da gare ku kuma na ba ku abin da mutum yake cewa a samu na ba ku aiki
2: ko shiri yana karewa sai ka ji kida
0: ku taya ni sauraro ku taya duk wacce tushe kake sauraro na yi jam'u a wannan karan jam'u ba daidai bane to na yi jam'u ku saurari tashoshin namu na waɗannan masu gabatar da shirye-shiryen da muke da su a yanzu shiri na karewa ko ya sa kida ko ya kurkusu dutu ko kuma ya sa wani shirin ba tare da gaya muku tunan tishar ba dole ka gaya mana tisha domin ba ku kadai bane tisha kaza shirin ya zo muku shikenan kai aikin ka amma ba a yi dalili wata kirba a koya musu ba ina fatan wannan yana daya daga cikin abubuwan da wannan zuma ta kaza ta magani
2: eh haka ne to amma bari dan kara wani ba daya a wannan afu
0: eh ci gaba
2: na ce za mu tsallaka sashin
0: lafiya
2: inda ka koma to akwai wadansu kamar an fata musu a waje wata ko kawa ko wani abu idan suka zo gidan radio sai su sa wani kida wanda kamar habaici ne ga wancan
0: a radio bane ai to shi ne sai ya san bata maka rai
2: a to
0: ka san wanda yake sauraron ka ai shi sai na ga maka kuskuren da shi ne gabatar da shirye-shirye yake kai tunanin ka fi kowa kai ya kace wallahi baka kai kowa ba ma abinda ake so da mai gabatar da shirye-shirye ya kwantar da kai aiki jama'a nake ni bawan su ne duk mutumin da yake aiki jama'a kamata ya zama bawan su kai musu abinda kake jin shi zai warkar da su domin a kansa ake biyan ka kuma biyan aiki nan ba kyauta kake ba jama'ar Kano mutane ne mafi yawanci musulmi Hausawa ga al'adar su saboda haka me kamata in yi ma sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci kuna sauraron tisha kaza a yanzu muna za mu kawo muku shiri kaza in ma kana son ka bada dan wani gishiri ne shirin mun namu ya kunshi abu kaza ba sai ka je ka ga mana abin da zaka kashe mana bukatun mu saurara din ba wannan shirin namu za a kawo muku hira ne daga gwamnatin Kano ko kuma shugaban kasa ko kuma wane ne a inda aka tattauna shi akan abu kaza sai ka tsaya nan ka dan dai ba mutane dan bude na abin da ya kamata saurara to sai ka dada kwadaita musu san su saurara amma ka wani shirin namu kaza ka community biyo kana ga mana to me ya gani ma saurari shin
2: a gurguje
0: ai ba amfani ba
2: ina son mutun ya natsu
0: wani shirin
2: nan ma da zaka yi a natsa zaka
0: ko kuma kai je kun yi fada da boki kawo ka sa wani shirin mai habarci wai sai kun yi fada da boki ka wani da rashin sani a wuce da sa
2: wa ta ke da in ta zo sai ta ce don Allah samun wakan nan ya fakara
0: to
2: an yi ki da kwariya ya fakara dan ki da kwato wani ya mata magana kenan
0: ita kuma ka tafi ai ka ga rishi sana aiki ai ba da jefa ne rishi sana aiki Allah ya sa gyara
2: amma
0: akwai matsalolin
2: sauraron mu ana sauraron shirin nan na da tsohuwar zuma inda muke tattaunawa da Dr. Awali Isa malamin makaranta kuma tsohon ma'aikacin radio daga baya kuma ya koma malamin makaranta ila yau to ajawal bari mu gani ko masu sauraro za su dan bugo mana waya kafin su bugo mana ga dai lambobin 07077 ga wata nan ta shigo ban ƙara sama. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum
2: warahmatullahi. Wa alaikum salam.
3: To masha Allah ina muku fata kai sai na raba shi Abdullahi
2: to malam Bashir kana lafiya?
3: A wallahi lafiya kalau.
2: To madalla.
3: Yawa ni a baka ne jin zuciya ba ta shi ne. Zari ai kadi da tunda da yayin da dido da yawan suna sauraron. Shine wani aiki cikin aikin jarida wanne ne fi kowane hadari sannan kuma da wanda suke sauraro ta yaya zai kuma ke sun kiyaye kansu daga shiga wannan hadarin wannan ne shine tambaya da Allah ta shi kula da
2: to mun gode malam Bashir
0: aikin jarida a gaskiya ne akwai waɗanda suka fi wasu hadari kana jina da kyau na farko shine dauko labarai alal misali shine idan Allah ya sa gari ya waye aka zo bakin aiki dama an rubuta mutane sun kawo gayyata ko gayyata ce ko kuma dai ma menene dai kuna son a zo a dau labarai za ku yi wani abu a gurin aikin ku ko a wane ne to sai akwai littafi da ake rubutawa irin abubuwan da ake da su a kowace rana in gari ya waye sai a duba masu dauko labarai guda nawa ne kowanne sai a zo daga cikin abin da ake da shi a wannan rana wanda suka zo wannan tasha sai a ba shi kai je guri kaza kai tafi wancan uwa kai tafi guri kaza ka dauko mana to yana da ɗaya daga cikin abubuwan da suke hadari dauko labari kuma zan baka misali guda ɗaya kyakkyawa a kaina lokacin da naje Lagos aikin da aka fara dora mu akai shi ne jin dauko labarai. Dauko labaran nan abun nan da naje in dauko labari da daddar ra'ayi. Kuma akai aiki akai taron nan ba a tashi da wuri ba waje 12 na dare. Kuma wanda ya san Lagos ya san koya Lagos take. Dalili ba wai ina wata fankama bane amma dai ina son faɗa abin da shine zahiri. Ina rike da al'ada ta ko ina naji zaka gane da shiga ta malam Bahaushe ko na zai je dauko labarin shiga ta malam Bahaushe ce saboda kan zanga mu da ƴan iska Lagos yaran da suke mutane kwace na ƴan masu kwana a karkashin da ƴan eh ba mun wanda mu da su ba da aka tashi daga taron nan na shiga bus zan tafi gida
1: molofo
0: ito molofo tunda ita ce mota ce ta kuma wannan amma ita molofo ka sai ita ce doguwar to wannan ne kaman kiyakiya eh amma dai ita ma wannan
1: danfo
0: yau danfo wanda wala fenti ne ita direban na ya sharo da motar nan a guje akan titi ya ga dare kafa ta dauke sai ta tafi shi sai muka hantsala motar sai ta kife kasa a sama Allah cikin ukun sa ko kwarwa ne kaga wannan yana daya daga cikin hatsarin aikin tunda a wannan lokacin ta zo da karar kwana shikenan da sai dai wata kila aikowa gida cewa Awul ya mutu a Lagos misali ne abu na biyu idan taro ake yi na siyasa tunda ai yanzu a yanayin siyasa miki za a tura ka shi ka je ka dauko taron yan siyasa kaza kuma mun san yadda siyasa mu take musamman in yanayin zabe ya zo ba ka raba ta da rigingimu kuma rigingimu wani sa'in kazamar rigingimu ba su kai haddin daukar rai to idan baka sa abu ka tafi dauko labari irin wannan ba fata ake ba fadawa har sarki tsakanin waɗannan wani sa'in ma ɗan jam'iyya ɗaya zaka fadawa sarki tsakanin bangare da bangare idan baka sa'a ba
1: abin ya rutsa
0: sai ka fada cikin wannan hadari ba tare da su waɗannan ya ce maka illa ba ma sun san kai ɗan jarida ne wasu kuma da gayya dama dan jarida suke nema akwai kawai su dan jaridan dama suke nema wata kila wani dan jarida ya bata musu rai
1: ko kuma tashar su ta bata
0: musu ko kuma tashar su ta wani abu da musu dadi ba sai suka yi labari a wancin da ya dauka labari dan wancin tashar ce don muka sa abu na ma sai a addabar mutum to kaga an zuwan kaddan maka ba gaida ba dalili kai da ka tafi dauko aiki kaga waɗannan suna ɗaya daga cikin irin hadarorin daukan daukan alaikum assalam
1: wa alaikum assalam
3: yawa alhamdulillah malam Muhammadu ba san ma ina mun fata kai
1: to wane ne
3: suna na Rabi Makaho daga nan zango kanya kuma kumari
1: to malam Rabi kana lafiya
3: ina lafiya malam Muhammadu
1: ya kanya
3: a zangon kanya lafiya
1: to zangon kanya
3: yawa karamin kumari
1: to
3: ya jiga
1: ina jinka
3: a gaskiya malam Muhammad Umar kai jama ni tsohon mai sauraron gidan rediyon jihar Kano amma abinda zan yi tambaya a nan ina su Yakubu Isa ina su Muhammad Tasu Ilawan ina su Jibril Musa Jallo ina su ni dai wannan ban Allah Awwal Isa na taba jin sa ya taba yin shirye da Isa Waziri a wata ranar sallah ana manta amma ni ban taba jin akabatar da shirye-shirye ba amma tun daga kanka kai malam Umar gama da su Yakubu Isa ka gani Yakubu Isa har yanzu da Jibril Musa Jalla ina sai tsaye a ina ma bai tsunna har yanzu ban sai inda suke ba kuma kai ma malam Muhammad Umar kai gama yanzu kamata ai kai ma ka ba mu tarihin ka tunda kai ma jajirtacce ne kuma gwarzo ne assalamu alaikum wa rahmatullah
1: to amin wa alaikum salam ka ji fa har
0: ya to ana ga fata magana da ka fada gaskiya ne kuma wannan hira da kace na taba yin da Isa wani lokacin sallah wallahi tallahi gaskiya ne ban dan ban manta bane ma domin na tafi idi lokacin a Kano idin nan kwaya dai na kofa mata shine ban manta ba a wancan lokacin shi kadai ne idi mun je idi ina jin sarki ya zo daidai za mu shiga muka bi bayan sarki da yan sanda da wai ba wai kamar mu dan wani lokacin ba na daukar labarai a bangaren shirye-shirye na bangaren labarai da shirye-shirye na yau da kullun wannan magana da ka faɗa gaskiya ne to amma su kuma waɗancan da ka faɗa amin magana ta biyu shine kamar yadda kake cewa kai ba za ka je na wancan lokacin ba ai in ka da ka saurara wancan shirin da gabata kai gama ya gaya masu saurare shugabancin wannan bangare ne da ne shugabanci suka yi gama su ne aka dora musu da kwan kayan gabatar da shirye-shirye ni nakan shigo ne kawai idan abubuwa sun baci an je dauko mai shirye-shirye bayanin da safe ko kuma zai zo ya aiki da ranar bayanin shine kawai nake shigowa a tsakani
2: sai a suro ka
0: ba eh sai a dauko min da asuba ne in kuma da dare dole ne za a maida gida a makare sannan jibrilu musabila da ka fada ni da jibrilu mun yi aiki tare Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara ina son ga maka jibrilu ya da su Yakubi tasu lawan shi ma mun yi aiki da shi kamar yadda ka ji ni da Muhammad Umar Muhammad kai gama da shi na same shi da shi da tukur Muhammad ya kasa ya rasu da shehu da shehu Adamu da mun yi aiki da tasu lawan kamar yadda ka fada da Hannatu Muhammad
2: Hannatu tana
0: nan
2: tana nan Gombe
0: to waɗannan su ne waɗanda zan iya har yau zan ga maka ko Yakubu Isa bayan na bar radio ne yanzu wani aiki da Yakubu Isa yana bayana ban sama ba kusa ba amma waɗannan tsofaffin hannun kamar da ka fada tukuri aka sai Jimila Musa Bello Tasiru Lawan Muhammad Umar kai gama waɗanda duk na yi aiki da su a matsayina na shugaban su a wancan lokacin amma da ne suka sai dai ka taya mu mu ci gaba da musa da Allah ji gansu mu da sa'in yayi mu kuma Allah ba mu sa'a to ina jin bayanin da zan yi maka kenan
2: eh to ga wannan na shigo
3: amma alaikum
2: assalam wa alaikum assalam
3: baraka dai
2: kana lafiya
3: lafiya lawo malamwa
2: ne ne
3: kana tare da Ahmad baba ku barku da gurgurin
2: to malam Ahmad
3: ni gaskiya to hon mai sauraron Umar Muhammad kai gama ni da kuma Rijiyar Kano gaba daya. Kuma kamar inda bakonka yake fada. Dan wallahi na shi ya kin gyaran masu gabatar da shi. Duk da taurari shiri ne mun ba. Baka san ta shaddar ta gabatar ba kuma baka san ne. Baka tsawa dai ma. Ka san ta yadda ta gabatar baka san ta komai ba akan shirin. Abun ba a tsari gaskiya sosai sosai ya kamata a matsayin hukumomin yare mu rika wannan kiraye-kiraye domin a kawo wa harkokin gyara.
2: To, muna godiya. Muna godiya.
3: Kuma wai da Allah sai wuri Hassan yana nan?
2: A Allah ya mura su.
0: Sai ne wuri siyar su da jimi.
2: A ni da mun yi rabi.
3: Wa wani kana yi fa
2: Nasiru ko
0: Nasiru Ahmad Galaye
2: tana nan
3: Abdulkadir shirin yana radio Kaluda
2: to naji to wannan ba ni da labari amma na san yana nan
3: gaskiya
2: ne ta gode to mun gode to hajawal kaji wannan kuma
0: to ai magana da muke sake zancen cewa shi ne zai kare ko kuma za a samu kashi baka san daga wacce shi abu ba jeje bane domin akwai abu muhimmi zaka so ka bi ka san ko wacce kuma tashoshin ko wacce da darajarta
2: to a takaice lokaci ya kwarace ya ka samu kanka a sashin labarai da al'amuran yau da kullum kamar yanzu wacce shawara zaka ba masu gabatar da shirye-shirye ko kuma masu karanta labarai wurin karanta takaitattun labarai sai ka ce wai ni ne wani zan karanto takaitattun labarai har ma break ake a takaitattun labarai ba
0: a wannan ba daidai bane kamar yadda sunan yake takaitattun labarai mu a wancan lokacin takaitattun labarai suna nan a ƴan lokutan su da aka samu su buɗe tasha idan dan hantsi yayi ko can da rana zuwa can da daddare haka ake dan jefa jiba dalili su ma abinda yasa ake yin su ake cewa takaitattu watakila wani abu mai muhimmanci zai shigo a lokacin da akwai sauran lokaci kafin a kawo da cikakken labarai tasha ta bude ba za ta kawo labari ba sai 12 ko kuma karfe 1 na rana to amma wajen karfe 10 sai ya zama akwai wani abu muhimmi da ya faru ana son mutane su sani kamar da muka yi zancen cike gurbi to saboda haka idan labari ne dole ne zai shigo cikin takaitattun labarai hujjar takaitattun labarai kenan kuma Allah ya sauke mu lokacin da muka aikin ba wai sai muke a sai sunan mu ba ni ne wani
2: takaitattun labarai ma
0: ai kwarewar ka aiki ita za ta sa mutane su so su san sunan ka ba wai kai ta gaya mana wani ban yabo da tashar masu sauraro ni ne wani na jima ni ne wani ya zo mu da kai ne wani me kake ba mu ina ce magana a zahirin gaskiya takaitaccen labarai babu suna duk wanda zai karanta takaitaccen labarai bisa kwarewar aiki babu suna
2: to minti nawa ne wa da za a hutu
0: dan minti ne ko minti ko takaitaccen labarai
2: break
0: ina to gaskiya lalacewar al'amuran kenan da muke faɗa ba daidai bane takaitaccen labarai minti uku ka'idar su dama minti biyar to amma ma minti biyar din ma ba a kokari ka tunda kamar da aka ce minti a minti takaitattu minti uku an gama minti biyu sai ka san abin da za ka yi amma ka zo kana gaya mana a takaitaccen labarai kai ne wani ina ba da kaiwa ne aikin ka shi zai gaya mana sunanka domin wasu su kawai gani suke ai ba wanda ya fi su kwarewa aiki kuma ko ana su ko ba su mutane na san su a aikin gabatar da shirye-shirye ba haka bane sai kai tun abin da kake bata mutane ba su san ka alhali kai kana tunanin wai san ka suke to ɗaya daga cikin irin rashin fahimtar aikin kenan saboda wani aiki ne shirin gabatar da shirye-shirye kai baki ɗaya ma aikin da daga barin ga maka aiki ne da babban kalubale dalili wasu mu suna da mutukar wai a rika jin sunansu su yi gani suke an san su har suna tunanin duk inda suka shiga a cikin gari an san ce su ne wani shi ke a kai ne wani ne to kuma sai me kuma wannan barin ga maka alhamdulillah wani kalubale da na samu a rayuwata na fuskanci wannan abu saboda ko da shi ne ko karanta labarin cikakke ne wace ne mai wali isa labarin the news read by wali isa kuma mai yi da sauransu a bani to sai ni ma wannan abu ya shiga kaina amma alhamdulillah duk da shiga wannan abun da ya kaina wai a ji sunana da waye da menene wallahi tallahi kai gama wani arziki da Allah ya mun sai ya samu sha'awar karatu a rayuwata na da sha'awar karatu takai ta kawo ina tunanin ya za yan baro gashi ne ina son wannan abun sai kuma daga kai ya za yan bar radio ni ci gaba ina radio ne mun karatu in tafi degree dina na biyu ina aiki wannan abu yana daita yana raina saboda sha'awar da Allah ya samu Allah ya taimake ni na samu admission kuma kamar yadda na faɗa a baya gwamnati sun sha ta bani in service na tafi karatu da albashina na aje aikin na aje matata da ɗana na farko da a wannan lokacin na je ne karatu na dawo to wannan da yawan su ba sa tunanin ma mutum wai ya je ya ƙara ilimi kuma ƙarin kalubale kamar lokacin da na nake faɗa kai kokari ka taba nan ka taba nan ka taba nan lokacin da naje Lagos an gaba haushi a wani bawashi ya yi aikin makuwa bari ubansa zai ci za mu bashi aikin da zai kamarsa zai gode ban Lagos sai koma Kano sai aka bani sai a cakule ne nan sai a ga na iya sai a cakule ne yace ubanku na ku ci ni ba zan ci ubana ba ko ya ku ci ubanku to kaga in ba ka taba ne da duniya za a yi maka wani abu koda a garin naku a kana kana takamar dan Kano ne kai shugabanka in wani abu ya hada ka da shi in so ya bata maka koda ba dan a kore ka ba sai maka to amma idan ka taba cin akwai wanda zai kore ka sai dai ya ji kuma to amma karo ka kama kai kullun kai ne sunan ka to ku sunan ka sai menene muna da san hakan muka yada muka yarfe muka je muka abin da zamu yi a rayuwa alhamdulillah gashi yanzu rayuwa ta kyau
2: hakan
0: saboda haka ina bawa duk mamu aikace ne shawara rayuwa gaskiya a lokacin da muka yi ta muka je muka karatu duk da muna son aikin yanzu ba haka take ba rayuwa ta da wahala amma wahala ba ta kisa duk wanda yake da dama ya samu dama ne zai karo karatu sai ya watsar da ake tafi ya karo karatunsa domin ba ka da wani abu a rayuwa da zai taimake ka irin ilimi
2: sosai saboda ita wannan radio ma ba mai dorewa
0: ba ina
2: ba mai dorewa
0: ina
2: mun yi aikin ma gabatarwa a watsar da
0: shi abba bature yana mana robot
2: to ka gani to ma sauraron mu to ga wani nan yana tambaya shi ma mai gabatar da shirye-shirye ne lokacin da kai ritaya kuma da iyali ko hakan ke tambaya ka shi bawan Allah nan
0: okay to gaskiyar magana ina cikin aiki shekara ta 10 da fara aiki ta kasance zan bar radio kuma na bashi ba tare da tsammanin zan bashi a wani lokacin ba to amma alhamdulillah dalili ba fariya ba ko rane da na zo zan bar radio mahaifiya ta nuna mani Allah ya sa albarka na bashi da na bashi na tafi daga baya sai na ga ina son koma aiki kamar yadda na koma Lagos ina Abuja fada nan fada can masamu Voice of Nigeria na ci gaba da aiki na a Lagos kai shi mai naga bai mana ba
2: duka koma
0: na bar shi ne tafi kamfani ne na jira aiki barkate daga bayan na dawo koyarwa ta aizu a take cike
2: kana koyarwa
0: ya har gobe koyarwa ne
2: da iyali
0: akwai iyali
2: to na sauraron mu dan abun da ya sa waka kenan cikin wannan shiri a in muka zauna anan sai muka yi karfe na ba muna yi in dai zance ne na radio gabatarwa ko labarai ko yansu abubuwa ina jin Dr. Awal ma ya kware wajen sarrafa inji to a madadin jagoran shirin Nura Abubakar Musa da kuma babban bakon namu Dr. Awal Isa Dr. Awal
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: sai mubarak Hamza Adam wanda ya sada mu da ku da kuma injiniya Najib Muhammad Umar kai ga makin mu sallama huta lafiya

ஜனதா போராளம் புசரிந்த கதம்பு. ஹலோ மகேஷ்.

0: Mi 37 da dugo uku zango na yabiyam cikin shirin bana akwai na wannan rana inda muke tattaunawa akan maudu'in mu na wannan rana shin kuna goyen bayan yin sulhu da masu dauke da makamai a daji ko ba kwa goyen baya wannan shine maudu'in da muke tattaunawa kai tsaye da masu saurare assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam abuwa na dawo
0: to al'asim eh al'asim na
1: biyo bayan da kika ga Ezra bai nake magana kenan
0: na'am
1: sulhu in zaka yi kai ga wanda yake da amana ne
0: ta
1: idan mutum ba shi da amana kai sulhu da kima balalle ya zama alkhairi ba nagode san jiwa
0: to muna godiya mallam al'asim
2: langa ido yana yin zuban ruwa sannabin shekara
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke barka da barka ka dai da muke tare
1: to alhamdulillah mun guje mu afirje ne mone akan lai
0: musa'ab ka ji maudu'in mu na wannan rana
1: muna ga sa social media ka
0: kana goyen baya ko baka goyen baya
1: ba na goyen baya gaskiya ma da Allah kwani din baya na goyen baya kai ciki
0: na'am
1: to amma kuma sakamakon abin da yake faruwa idan an yi tiro daga wani bangare sai kuma sun tsallaka sun zo wani bangare kuma suna aikata da adalci kada gaskiya na goyen baya amma yanzu gaskiya ba na goyen baya a yanzu azumin da mutanen nan kawai abin da ya kamata a yaye su ga bakin bindiga saboda malai da gaskiya su ne da wasu da magana wani mutane idan ka duba ba mu ba Allah ko da su kwata ko sai bindiga ce akwai Allah ya karbi su wata aukan da suke aikata gaskiya ba za su aikata ba to amma sakamakon gaskiya yadda idan aka yi shi da su zaka ji ka akasuna zaka ji ka azumta ko ka ji ka akasuna kuma sai ka yi biya kan an da ainihin hukunci ya kasani wanda ka ji
0: to muna godiya musa'ab muna godiya kware da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana waina mita 97.3 zango na FM Rahama Radio cikin shirin bana waina assalamu alaikum masha Allah da wa muke tare yawa barka ka da wa muke tare
3: Muhammad
0: Umar Gommaja Malam Muhammad barka dai yawa ka ji maudu'in mu na wannan rana na'am Muhammad me yasa
3: saboda ai idan aka ce sulhu wanda dare ma aka ce wa sulhu kai aka faɗa a Qur'ani
0: na'am
3: sulhu alkhairi ne
0: idan
3: mutane suna cikin yin wani faɗa ne haka ko wata husuma tsakanin su shine sai a haɗa su
0: to
3: amma wannan zaluntar mutane ba suke suna kashe mutane suna talauta mutane suna garo da mutane hankali ai ba magana su ya kamata dai ma ka masu kawai a yi tokocin da ya kaɗi ya ke daidai da su
0: na'am
3: inda sulhun ma an yi a katsina so nawa ana zama da su yan sulhun a ɗau kuɗaɗe ma a ba su bayan duk da adalcin da suke kuma janyo su jiki a ɗau wasu abubuwa a ba su daga baya kuma su ƙara dawowa su ƙara cin mutum cin mutane ka ga ya kamata a su ya kamata a jalibi yin sulhun ke kawai a rika yi mutu tokocin da ya kamata a
0: to muna godiya to mama Umar Gommaja muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta

0: alaikum.
1: Wa alaikum assalam rahmatullah.
0: To ma dai barka da yamma.
1: Alhaji Jakara barka ka dai.
0: Allah ke yake da daga cikin boko na har kada.
1: Ka ji mudu'in mu na wannan rana.
0: Tabbas na ji mudu'in mai mala Ibrahim. Kuma gaskiya ni kaina ta bangare na ba na goyen bayan wannan shi.
1: Na'am.
0: Yawa saboda dalili kuwa za ka cewa kamar yadda na ja wata kafara take karin wannan da yayin fara silo. Kuma ne da za a yi kamar za a koya musu sana'o'i. Har da wasu abubuwa na tagomar shi a basu. To abin da yasa kuma ban goyi baya ba gaskiya ma da yanzu idan an ce mace su da suke masu laifi. To ina makomar su kuma wanda suka zalunta a baya. Daga cikin irin waɗannan mutanen za ka cewa sun kashe wasu, sun raba wasu da mahallansu, sun raba wasu da dukiyoyinsu. Kuma sannan idan ba an yi musu wannan tsarin dawowa lafiya cikin wannan al'ummatan. Kaga su suka yi zalunci amma kuma sun tsira ma da wani abu na ci gaba. Wanda kamata ya ce kafin su ya kamata a fara bidiyar su waɗanda aka zalunta a ce an ba su wata jiya ta yanuwansu da aka kashe, waɗanda aka raba da mahallai an dawo musu da mahallansu, waɗanda suka rasa dukiyoyi an dawo musu da su. To kaga ko da an ce mace waɗancan da suka yi musu wannan aikar, damuwarsu za ta zama mai sauƙi domin sun san an ce mace su kafin waɗancan. Amma ya zama to su an yi shakulatin bangaro da su kuma an zo an ce mace wasu. Kaga mutum ya wayi gari wanda ya zalunce shi ko ya taɓa wani nasa. Kuma ya dawo yana rayuwa a cikinsa kuma ga wani tagoma shi da gwamnati ce marka kamar abin ma ba ta kadolaji a ciki. To gaskiya mu abin da muke gani in dai har za a yi wannan silo zamanto an ce mu kirayewa waɗancan da aka zalunta a karan farko. Kamar yadda dama shugaban sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce ka taimaki ɗan uwanka azzalimi da wanda aka zalunta. To kaga ba a samu balancin ba kenan tunda ita koyarwa hadisin kowa taimakarsa za a yi. Idan aka taimaki wanda zai yi zalunci aka hana shi. Kaga an taimake shi bai yi zalunci ba shi kuma wanda za a zalunta an dakile a zalunce shi. To amma waɗannan sun riga sun yi. To kaga in taimakon za a yi a dawo da waɗanda suka rasa abinsu sannan su kuma waɗannan a taimake su a tsame su daga wannan harka. Yawwa sannan kuma abu na ƙarshe da nake so in yi sarrin mahalli za a ga cewa idan aka ce an yi wannan sulhu sannan.
1: To muna godiya wato Alhaji Jakara da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana oyin. Mita ta sayin da bako da dugo ku zango na yafi yamu cikin shirin bana kwaina na wannan rana a wannan gida na mai albarka na rahama radio lokaci yare ya kamata mu juya gurbin namu na bana kwaina don karanta sako wanda yake cewa sanan fatan alkhairi gare ka Ibrahim Naji ka dauko maudu'i mai mutukar muhimmanci to ni dai ana wara ayin bana goyen bayan yin sulhu da yan bindiga hujja ta nan ita ce ko da an yi sulhu da su to tabbas an kashe miciji ne ba a sare kansa ba saboda in dai sun samu dama wato in dai sun samu dama mai kyau to za a koma gidan jiya a takeice dai yin sulhu da su yaudara ne kuma kamar an kashe miciji ne ba a sare kansa ba kawai a yaƙe su ba maganar sulhu kawai ka tashi lafiya sako ne daga Jabilu Jekan

0: wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Barka ka dai.
1: Salisu Abdurrahman Durma ke tare da Kaiman Ibrahim.
0: Malam Salisu Abdurrahman kaji mu duyin murnar rana.
1: Harisu Abdurrahman.
0: Harisu. To Malam Harisu kaji mu duyin mu.
1: Naji mu.
0: Kana goyen baya ko baka ba?
1: Amma gaskiya koyar da gaskiya kan bana goyen bayan sulhu da wannan makiya zaman lafiyan na kasa.
0: Me na huja Harisu?
1: Bayan komai sa nake bana goyen baya ba.
0: Na muna tare da kai Harisu.
1: Na'am. Amma bayan abin da yasa nake maka bana goyen baya. Ta duba hada. A ce mutum ne zai tsau sai tsari na makani. Kamar yadda al'ada da addini suka haramta, idan na kuma wannan haramcin da addininsa da al'adarsa suka haramta, zai iya kashe wani ma ɗan uwansa zai kashe musulmi, sannan kuma ya ci gaba da zama a cikin al'umma, kuma sannan wai a ce kuma yau kuma a ce wai a zo a yi sulhu da shi. Bayan yana ji yana gani ya aikata wannan abin, ta yaya za a yi ko da an sulhu ta da shi? Ai tunda imani da ya riga ya fita har ya iya aikata wannan, to kuma an sulhu ta da shi gaskiya a gani na ba abin da zai sa ya gyara. Tunda kankan ya rashin imani shi ne ka daga makami ka sa wa mutum dan uwanka ko da ma ba a cin musulmi ba. Zaftalai a ce dan uwanka musulmi ka zo ka dau makami ka sa masa kuma a ce wai a sulhu da kai. Bayan wannan rashin imanin ya sa ka aikata wannan, ai ko da an sulhu ta tare da su abin da za su ci gaba da yi kenan. Kuma sannan a gefe ɗaya kana tare da ni Malam Ibrahim.
0: Na tare da kai Harisu.
1: Kamar yadda a gefe da idan aka yi duba da yanayin kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ga sahabbansa, kuma sannan hadisai da dama ma suka yi bayani ga shi nan, duk mutumin da ya kashe ɗan
0: to muna godiya Harisu.

0: gari.
1: Wannan sako yake cewa wato malin sako na karshe da naso wato da naso isarwa shine yin sulhu da waɗannan mutane kamar wani abu ne da aka dinga yi a da muna yara yace lokacin da zarar mutum ya musulunta sai a kama hada masa kudi da sunan taimako da karin kwarin gwiwa yin riko da musulunci wanda haka ne yake ya janyo wasansu suka dinga zuwa suna ƙaryar musulunta saboda wancan dan abin mata'in da ake hada musu wanda daga baya kuma sai su koma ruwa yace wannan wanda har wani malami ya dinga kira kan ba fa kuɗi to ba da kuɗi wanda ya musulunta ya fi bukata wato ba fa kuɗi wanda ya musulunta ya fi bukata ba yana bukatar a koyar da shi addini ne har yake cewa mu ba mu da mabukata ne a cikin musulmin saboda haka malam Ibrahim mutakar akai wannan sulhu to za a ƙara kyankyashe manyan yan ta'adda ne domin duk wanda ya rasa abubuwan more rayuwarsa makami zai dauka domin ya san za a yi sulhu da shi kuma za a hada masa goma ta arziki sako ne daga Alhaji Jakara muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka
2: shirya wa masoyi babbar tarba amma ban fasa ba
1: wannan ma cha take assalamu alaikum ni bana goyen bayan wannan sulhu gaskiya babu dalilin da zai sa da zai zama mai ciwon kai daban kuma mai shan magani daban to ina dalili su wadanda wato wadanda tozarta ake raba su da wanda suka tozarta ake raba su da mahallin su mutun nawa gwamnati ta samarwa mafita daga cikin su to dan me za a dauki kudin al'umma a tallafa wa wadanda suka cutar da su wannan zalunci ne babba wanda Allah ba zai bari ba sako ne daga Joeri Hassan Miltara muna godiya

0: mita 97.3 zango na FM Rahama Radio cikin shirin bana akwai na wannan rana inda muke tattauna kai tsaye da masu saurare akan wannan mawdu'i cewar shinkuna goyen bayan sulhu da masu dauke da makamai na daji ko kuma a'a ba kwa goyen baya wannan shine mawdu'in da muke tattauna a wannan rana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum Ibrahim
0: na'am
1: Arsa Abdurrahman Dirmani
0: to Salisu
1: Abdurrahman to ya dace mun
0: na'am Arsa na'am
1: kuma kamar da na dauko batun kaga ko wannan mamu sisi ne da wannan kudin da za a diba a je a yi wa mutane da abin da su da yan ta'a da gara a ce ma gwamnati ce ta haɗin gwiwa da kamfanin ruwa irin wannan suka ƙara ƙarfafa mana ƙarfin neto a ƙasa
0: na'am to muna godiya Harisu Assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Ala Abdullahi wa alaikum assalam
1: Na'am eh afwan ni na dawo
0: Na'am
1: mantam ni tambaya ni
0: To
1: Yawa to kasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata bayani da Allah ya yi laifi wani je zai nema mata alfarma kada yanke mata hukunci a gane ta manzo Allah dan sai baki yayin sai da iyalan sai ce ko a cikin su ne wani yayi laifi zai hukunta daidai da yadda Allah ya ce to gwamnatin tarayya tunda musulmin musulmin je ya za ta yi da wannan
0: To Mallam Abdullahi sana jin ka muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka ta cikin wannan shiri na bana waina na wannan rana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum sana.
0: To masha Allah da wa muke tare.
2: Mallam Ibrahim baka da wannan lokaci.
0: Mallam Hassan na Usaini yayin gambo.
2: Wannan kai ce Mallam Ibrahim.
0: Na'am.
2: Alhamdulillah gaskiya wannan kace ka da kowa tun ni da Mallam ji haka ne Mallam Ibrahim.
0: Na'am.
2: Gaskiya ne mari ba na goyon baya gaskiya. Misali kuma da Brian gaskiya idan an samu irin wannan. Ni kai shi gaskiya a musulunta da su shi ne hawa haƙo gaskiya. Kafin ma ci za a zo a ci za a wai yan ta su kuma zai wani abu. A ba su musulunci su karɓa. Ta wanda yake da tsoron Allah. Yau wata ta jiran abin da suke yi ba. Rabi na aka je aka ba wai a yanke musu kunci ba. To a adiyar sai masu ba wani waje na musamman. Domin a musulunta da su. Musulunci kuma musulunci kuma su addini kaga wanda ke da addini wanda ya san musulmi ne shi wanda ya san ga hakkin Allah akan mutum ga wanda kuma mutum ya san ga wanda ya kisa ga wanda ya to kan yake sai ya ci da ce a wuzo an bari su to da su sannan kuma an so an ba su dama har su shigo cikin mutane dalili kuma ne fara shi ne ko kamar da yan uwa ki ta fara cewa idan ku an yi irin wannan kuma an yi su da su fa an yi ba dai ba ba fa an ba su dama kaga to da ka ba wa dama ai karshen dama kenan an ba shi dama sannan kuma an zo sannan kuma zo ya yi inci ne ya mai mutuka mai ba wani hukunci wanda ya yi inci a musulunci to ga rashin musulunci ne a cikin addinin su shi yasa za ka yi wani yana sa faruwa da gaskiya amma dai shawara da ni ba ya su ko wani idan sun kama sun ba wai a yanke musu hukunci ba ko a kashe su kona ba a mutuntar da su sannan kuma sun mi abin hakin Allah akan dan adam sannan kuma mi hakin musulmi akan musulmi wannan da shi ya kamata a yi musu mana ne ya kamata a kari
0: To muna godiya Mallam Hassan na Usaini yayin gambo dake unguwar Ayan Awaki da wannan gudunmawa ta kawo.

0: wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mallam Ibrahim barka da wannan.
0: Barka ka dai da wa muke tare?
1: To alhamdulillah sunana Usman Alhassan Sanya Ango Mace Daya.
0: Usman Alhassan Ango Mace Daya.
1: Na'am gaskiya ne wannan Mallam Ibrahim.
0: Ka ji mu duk.
1: Ina bangare na bana goyon baya ko a kusa ko a nesa. Saboda dalilai ra kamar haka, akwai dan kwana Usman wanda aka kashe a Kayama da Kwara. Wanda wata shine da ya wuce an kashe shi wannan bandin da sun kashe shi. Akwai dan kwana Abdullahi jama'a Kano dan yayin mahaifina. Shi ma an kama shi a jihar Katsina nan kusa da mu gidan mutum ne. An yi kidnapping sai da aka jama gudan kudi Allah ya fitar da shi da kuma karfin azu'a. Akwai mutane da aka kashe barkashe ba ma na jikina ba. Kaga waɗannan na baka na jikina da ƴan uwana na jini. An taɓa su. Kaga babu yanda za a ce kuma wai na goyi bayan sulhu da irin wanda suke aikata wannan abu. Sulhu da irin su buɗe hanya su ta ƙara kurara irin su wanda za a sama su. Mutane ana cewa ana fama da rashin aikin yi. Kuma aka ce za a yi sulhu da su a kira wasu a ba su wani jari ko na makamancin haka. To kowa ya samu hanyar da zai tafi neman aiki. Mutane ne muke da su suna yawon niki-niki da takardunsu suna neman aiki sun rasa inda za a samu aiki a Najeriya. Sai kuma waɗanda suke ta'addanci a ce ga su an kira wasu an musu irin wannan abin ka ga kamar karramawa ake kira. To gaskiya ɓangare na ba na goyon bayan wannan. Sannan shugabanninmu su tsoron Allah sun ce amana ce Allah ya ba su. Ɗan kwanaki ya rage mana babban duniyan nan. Da ba mu ba ne wasu ne yanzu kuma sun gushe yanzu muke rayuwa wata ran ba mu ba ne ba. Don haka kowa ya ji tsoron Allah da mu talakawan da su masu kuɗi sannan mu riga ƙoƙarin yau jami'an tsaro addu'a da ƙarfafa musu gwiwa. Saboda wani fannin gaskiya suna ƙoƙari laifin ba daga su ba ne daga na sama ne waɗanda ake ta zarge-zarge a kan mutanen da 'yan siyasa. Allah ubangiji ya kawo mana sauki wannan matsala ya shiga cikin lamarinmu sannan da Allah ya taimaka mana mu ma yankinmu na karamar hukumar Sanyawa. ƴan ta'addan nan sun fara samun farmaki tun a baya kuma sati biyu da ya wuce sun zo sun mana wannan abu to ga su a makoɗa ga su tun ana jin su a wasu wuraren gari sun fara kurarowa su har Kano. Allah ya mana magani. Sannan a daina ɗaukan magana ƴan ta'adda kamar maganar banza duba da cewa su suka faɗa suna cika saɓanin shugabanninmu. Da ɗan wani ɗan ta'adda ya ce za a kawo farmaki Kano za su shigo Kano sai aka ɗauki abin kamar almara to in ka zo Sanya ai ka zo Kano ne ka zo makoɗa ka zo Kano. Ka zo biki ka dukkan ko ina Kano ce sai gari a ƙarƙashin Kano yake ba wai sai dun ne cikin garin Kano ba. Allah ya kawo mana ƙarshen nan matsala da shiga cikin lamarin mu Mallam Ibrahim.
0: To muna godiya kwarai da gaske da wannan tabi naka a cikin wannan shiri na bana ƙwai. Dai ne wanki na karatun baya har waya. Wannan sakocin yake yi magana ta gaskiya bana goyon bayan sulhu da ƴan bindiga domin fa ba abin da ya fi ƙarfin gwamnati sako ne daga Aminu Ubalagaya. Mallam Aminu muna

Sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki ɗaya bayan ka ƴan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkanmu da warhaka shirinmu zai tsokaci ne akan mashahurin kirarin nan da ake wa Kano da Kananci da Kanawa wanda ake cewa gari ba Kano ba dajin Allah jallabar Hausa yaro ko da mai kazo amfika wannan karin magana ta dade ko kwance kirari ya dade kware da gaskiya bisa dukkan alamu da daddan kirari ne tunda yake yana daga cikin bayanai wanda ake fada su wanda aka gaje su kaka da kakanni amma da yawa daga cikin waɗanda ake jin suna fadar wannan kirari musamman dai daga bangaren shekarun matasa maza ko mata ko idan ana magana da su kai tsaye ko ta kafofin yaɗa labarai sai ka ji ana samun tasgaro nan da can wajen yanda suke fadar wannan karin magana waɗansu za ka ji suna cewa Kano ba gari ba dajin Allah na taɓa ji wani ya yi wannan a Kaduna har nake gyara masa nake ce a'a ba dai Kano ba gari ba dajin Allah sai dai a ce gari ba Kano ba dajin Allah sannan kuma abinda muka fi yawan ji shi ne ana cewa jalla babbar Hausa amma masu bin diddigi suka ce yadda maganar take asali shi ne jallabar Hausa kalmar jallaba kuma a Hausa duk da yake kasu kalma ce ta Larabci ana nufi wato babban ɗan kasuwa wanda yake babban hamshakin ɗan kasuwa wanda yake kawo abubuwa na kasuwanci da yawa za a zo a yi siyayya a wajensa saboda haka sai aka ce Kano ita ce jallabar Hausa wato babbar kasuwar ƙasar Hausa wanda duk abin da ake nema na sha'anin kasuwanci da sai da sayarwa ana samun alheri da amfani a Kano kuma sannan sai aka zo aka nuna matsayin Kano ɗin na cewa gari ne wanda babu irin nau'in mutanen da babu don saboda haka duk abin da mutum ya shigo da shi to zai samu wanda ya fi shi idan ya zo da fasaha ko ya zo da ilimi ko ya zo da bajinta ko ya zo da kasuwanci ko ya zo da binnanci ko ya zo da yan garanci shi ne sai aka ce yaro ko da mai kazo amfika to wannan karin magana mutanen Kano suna alfahari da ita kwarai da gaske ko kuma ina yawan cewa karin magana ce wannan kirari mutanen Kano suna ji da shi sosai sosai kuma suna jin daɗi har ma ina ganin waɗansu ƙungiyoyi suna ɗaukan wani ɓangare na wannan kirari yana zama shi ne takensu misali da akwai ƙungiyar ɗaliban Najeriya ta ƙasa idan an lura za a ga takensu shi ne jallabar Hausa wannan kalmar ta jallabar Hausa ita ce takensu kuma da yawa daga cikin mutanen da suke su hulɗa da mutanen Kano wato ko mawaƙa ne ko maroƙa ne suna so su yi wa Kano wannan kirarin wanda yake na farantawa waɗanda suke mu'amala da su ta yadda su ma sun ji daɗin kirarin suna kuma kyautata musu kamar yadda dai ya shahara a waƙar mamman shata a waƙarsa mafi fice da shahara da kuma farin jini a wajen masu sauraro har ma ake cari ta bakandamiya ai za ka ga shata kamar yadda ya kururuta kansa a cikin waƙar haka kuma ya kururuta jihar Kano tunda yana cewa binjimin gari mai dala da goron dutse kanan da babanni wato saboda wannan waka kirarin da ya yi wa Kano ya kara wa wakar tasa kwarjini da armashi da kuma farin jini to saboda haka bisa siyasar zamantakewa duk wanda kake so kai hulɗa da shi sai ka faɗa masa abin da yake so sai ya ji daɗi a ransa shi kuma sai ya kyautata zamantakewarsa da kai wannan shine abin da ya sa musamman baƙi da waɗanda suka zo suke neman wata karɓuwa a wajen mutanen Kano
to kuma suke musu irin wannan suke musu kirarin na tarihi wanda suke san sa kwarewa gaske har ma idan mutun ya zo daga kasar waje ko da bai iya Hausa ba kaman ko a ce wani Bature ko wani Balarabe haka zaka ga ko da bai iya Hausa ba to za a rubuta masa wannan kalmomin na kirari sai yayi wa jahar mutanen Kano wannan kirarin kuma su ji dadi a ransu ko da kuwa shi da wato yana fadar abin da bai san fasara sa ba sai san da ake masa bayanin sa kuma zai ina fada mutane za su iya ganewa cewa bai iya fada ba amma suna jin dadin yadda yake fada din a iya kwarewar sa haka ga ko da gwarancin sa na Bature ko na Balarabe ko na wani dai wanda yake ba Bahaushe ba ce misali Kano gari ba Kano ba dajin Allah jannabar Hausa yaro ko da mai kazo amfika sai kaga mutane suna ta jin dadi kuma sai zama shi kansa yadda yake fadin abun sha'awa sannan kuma in ya ga yadda mutanen suka ji dadin maganar shi ma zai ji dadi a shirin da mutanen na kyautata musu har ma maganar ta shiga bakin yan siyasa an so ruwa su jawabi a Kano yana daga cikin abin da suke fara bude zuciyar mutanen Kano da shi domin dan siyasa da sauran dai mutane masu hulɗa da jama'a ana koya musu hatta a karanci ana biya musu cewa in za ka yi magana da mutane ka fara bude zuciyarsu kuma bude zuciyar nan tana farawa ne da abin da yake da dangantaka da su ko na tarihi ko na al'ada saboda haka ko na wata kwarewa saboda haka sai ka fara da shi ka nuna muhimmancin wannan abin ko ka nuna kai ma ka san ka yarda wannan abu muhimmi ne a tattare da su mun shahuran yan siyasa mu na nan Kano sun shahara da irin wannan musamman da marigayi Malam Aminu Kano wanda ko unguwa ya je a Kano zai yi jawabi galibi yakan fara da tarihi ita kanta unguwar da gudunmuwar da waɗansu fitattu a unguwar suka bayar bana manta ya taɓa yin wannan a ko a tsakanin Daneji da Mandawari ya taɓa zuwa ya yi irin wannan ya fara da tarihin unguwar da sauransu kuma haka yake a gurare daban-daban ko da ba duka ba to ko anan ma daga baya-baya lokacin da shugaban ƙasa mai ci a halin yanzu shugaba Buhari a shekarun baya da ya zo zai wa mutane fitattun mutanen Kano jawabi a gidan gwamnatin Kano ai ina jin ya taɓo wani sashi na wannan karin maganar kuma kwanan nan ma a kafofin sadarwa na gani inda ake ta yaɗa wani abin sha'awa mataimakin shugaban ƙasa yadda shi ma ya yi wannan kirarin ga shi dai a harshensa na wanda bai Bahaushe ba amma magana ta fita kuma mutane sun ji kuma shi da kansa na tabbata ya yi sha'awar yadda ya ga mutane sun ji daɗin wannan kirarin da ya yi wa Kano kuma har suka yi masa tafi suna sowa to babu shakka a nan za mu yi tsayawa cewa mun san yawa da yawa ana koya mana cewa ba a san mutum ya zama mai kuri da cika baki da zuga kansa wannan galibi tana aiki ne akan ɗaiɗaikun mutane wato mutum kar ya zama mai tsarkake kansa kamar yadda koyarwa ta addinin musulunci ta nuna Allah maɗaukaki sarki ya ce kada ku rinƙa zakkance kanku Allah shine ya fi sanin wanda yake mafi tsoron Allah so an fi so mutum ya zama mai ƙasƙantar da kai da tawaru amma kuma abin da ya shafi gamayyar al'umma ta gari ko ta al'umma ko gari ko ƙasa to wajen abin da ya shafi wani abu na zuga kai wanda zai ƙarawa mutanen ƙasa karsashi don su aikata wani aiki na alkhairi to a irin nan ba laifi bane idan an yi wa gari kirari ko 'yan gari sun wa kansu a matsayinsu na 'yan gari kirari kamar da irin wannan din na Kano da yake ba wani mutum ɗaya ba ne shi kaɗai kamar kowane abu yana da mahallinsa kamar yadda akwai abubuwan da za a ce in ana ɗaiɗaiku ne a zamantakewa ba a yi da mutum ba amma aka zo filin yaƙi ne za a yi yaƙi soja saboda ya samu ƙarfin gwiwa na yin yaƙi da zai kare al'ummarsa to an yadda a sanar ya yi kirari an yadda ya yi alfahari an yadda ya yi tafiya ta bunƙasa da taƙama saboda wannan wani abu ne wanda zai tattare ya biya buƙatar al'umma to saboda haka shi ma abin da shafi al'umma ko gari irin wannan kirarin yana da tasiri wajen shuka wani irin ra'ayi a cikin zukatan mutanen ƙasa su rinƙa jin cewa su fa wato suna da wata martaba da wata kima da wani tarihi wanda idan aka kyautata amfani da wannan kirarin to zai zama hanya ta ɗora al'ummar wannan garin akan wasu ɗabi'u da halaye da za su sa su zama sun fita daban kuma wannan ya taimaka wajen ci gaba da bunƙasa al'umma kuma su ba wa kansu gudunmuwa su ba wa ƙasar da suke ciki gudunmuwa to yanzu wannan karin magana na gari wa Kano ba
dajin Allah jannabar Hausa yaro ko da mai kazo an fika yana da kyau a kyautata amfani da shi da so samu ne a san wanda za a yi a dura shi a cikin kyakkyawan dura a saita shi kyakkyawan saiti yanda zai shiga hankalin matasa ƴan Kano a hada shi da wani abu na kyakkyawan tarihin Kano da kyakkyawan tarihin muhimman Kano a nuna musu cewa hakika fa wannan kirarin wato bisa dukkanin alamu ba Kanawa ne suka yi wa kansu ba waɗanda suke zuwa Kano ne Kano ta burge su su ne suka ɗimauta da bajintar Kano shi ne suka yi mata wannan kirarin saboda haka wato kamar wannan wani matsayi ne da martaba da ta shaida da aka yi wa Kano suna mai kyau da aka ba wa Kano wanda yana da kyau a ce al'ummar Kano jagoran ra'ayi da ilimi na Kano su amfani da wannan kirarin su ƙara kyautata shi su kuma ƙara samun hanyoyin da za su zura shi a cikin tunanin matasa maza da mata a ce to ga tarihin iyaye da kakanni ga yadda aka ɗauke ku to yana da kyau haƙƙin kowane ɗan Kano ne ya kare wannan tarihin ya tsare wannan darajar ya riƙe wannan martabar ya kare wannan alfarma duk inda aka ce mutum ɗan Kano ne shi a cikin Kano ko a wajen Kano ya kokari ya zama wakilin Kano wajen kare martabarta wato in an ce yaro ko da mai kazo an fika to mutum ya kokari a kowace sabga kada a fishi Allahumma illa abinda ba a rasa ba ko abinda ya fi karfinsa ko idan ɗalibi ne shi ko idan ma'aikaci ne shi ko idan shi ɗan kasuwa ne to ya kokari kar a zo a ce ku Kano da kuke cewa yaro ko da mai kazo an fika yashi kuma yanzu ku an fiku wato idan mutum ya zama ina da wannan zai zama wani abu ne na ƙarfin gwiwa da karsashi da zai ƙara haɓaka ƙwazon mutanen Kano akan ayyukansu kuma sannan an siffanta Kano da bajinta ta fuskar zamani da binnanci aka ce gari ba Kano ba dajin Allah wato in dai ba Kano ba ne to kowane gari ne komai cigaban da wannan garin yake da shi da binnanci da birgewa to kamar daji ne to yana da kyau ku a wannan kirarin a ƙoƙari a fassara shi akan Kano manya abin da ya shafi ƙara inganta Kano to alhamdulillah ba laifi da wanda abin da ya shafi ƙawata gari akwai abin sha'awa yanzu duk da yake a siyasance 'yan siyasa ba za su rasa abin faɗa ba akan abubuwan da aka yi na abubuwan da suka ƙawata Kano amma a zuwa yanzu in kana gani a kafofin sadarwa da yanda hatta masu son tallata Najeriya su nuna wa mutanen duniya cewa Najeriya wata ƙasa ce mai kyau wadda ta cancanci a zuba hannun jari a cikinta kuma sannan bayan haka har ma za a iya zuwa gun yawon buɗe ido da akwai abubuwa masu kyau a Kano suka ga sun a Najeriya ɗin kanta suka ga sun ɗauko wasu abubuwa na Kano kamar daba ta hawan sallah na mai martaba sarkin Kano kuma yanzu suka ga sun haɗa har da irin gadojin nan da aka yi masu sha'awa da ƙayatarwa to babu shakka akwai bukata a ci gaba da irin wannan wato ko miliyan nawa aka kashe wajen ƙawata gari ba asara ba ce kamar yadda waɗansu suke gani kuma wannan ba yana nufin cewa wai a ƙyale waɗansu abubuwa muhimmai ba a ƙawata gari a kowane abu a yi shi a inganta ilimi a inganta lafiya a inganta tattalin arziki a inganta asibitoci a inganta makarantu kuma a gyara gari gyaran gari shi kansa manufa ce mai cin gashin kanta ko domin muna faɗa cewa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki harshen ɗaya daga cikin annabawansa yana nuna wa bayan Allah cewa wato yana daga cikin ni'imar da Allah ya musu da manufar ma da Allah ya halicce su shine su bauta masa a bayan ƙasa kuma sannan su kyautata ƙasar su inganta ta huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha Allah shine ya halicce ku daga ƙasa kuma ya ɗora muku alhakin raya ƙasar saboda raya ƙasa Allah yana nufin cewa gina ƙasa da bunƙasa ta da gina ta da tsaftace ta da ƙawata ta share gari da mulkin shi da dandababban siminti kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe za ka je ka yawo ka gama kabba inda za ka taka ƙasa titi dai an sa masa kwalta mai kyau gefen titi kuma

0: kasuwanci ya ma zama a ƙarƙashin ƙasa ake yin kasuwa kamar yadda muka gani a kasuwannin duniya daban-daban sai ka shiga cikin ƙasa ƙafa wajen ashir ko ɗari kuma ƙasa don da na'ura mai saukar da mutane ƙasa ta yi sama da su to da na'ura za ka shiga kasuwa sai ta yi ƙasa da kai can ƙasa kuma saman kuma titi ne ana wuta ta saman ku da mota da jirgin ƙasa amma kuma za ku zo za ka ga wani guri an kewaye shi kamar filin wannan kamar filin shakatawa da amma nan kana zuwa za ka ga wuri rami kana shiga za a maka na'ura ce za ta yi ƙadda kai sai ka ganka a cikin wata katafariyar kasuwa a ƙasa duka jama'a ana ta hada-hada da fitilu da na'urori masu haska wannan kawo iska da sanya guri duniya mai zaman kanta ko in ce unguwa guda a ƙarƙashin ƙasa to wannan duka gina gari ne da gina duniya wanda abu ne mai kyau ƙwarai da gaske kuwa to yana da kyau a ce mu ma tunda an ce jallabar Hausa to ya zama haka to bayan an ƙawata gini an ƙawata gari an tsaftata gari yana da kyau tun kafin ma a yi maganar wannan a matsayinmu na mutanen Kano mu ƙara jaddadawa kanmu muhimmancin mu mutanen garin mu ƙawata kanmu da mu'amala mai kyau ya zama da cewa a kasuwancin mu kowa ya sami nutsuwa da cewa in dai a Kano za ka yi kasuwanci to ba za a damfare ka ba ba za a cuce ka ba ba za ka sayi kaya mara kyau ba za ka ga tantagaryar amana da aminci da rashin algus da gujewa ha'inci haka kuma a sauran sabgoginmu duka mu yi wa kanmu faɗa kowannenmu nan ba zai rasa wani abu da in yi tunani zai iya gyara wa kansa mu'amalarsa da hulɗarsa ba ma'aikata ne mu malamai ne mu na makaranta ɗalibai ne mu mu zama cewa kowa ya ƙoƙari ya ce to tunda mutanen Kano mutumin Kano ne ne garin da ake wa kirari da yaro ko da mai ka zo an fika bari in dogara ga Allah in ƙara inganta aikina da mu'amalata wannan kuma duk mutum zai shiga da sunan Allah sai ya zama yana samun lada kuma sannan ina biyan buƙatar ribar rayuwarsa ta duniya babu shakka ina jin daɗin wannan kirari da ake wa Kano kuma ina fata sauran kafofin sadarwa za su ci gaba da amfani da wannan kirarin ku su ƙara saƙa shi da ƙawata shi a shirye-shiryensu mawaƙanmu su rinƙa yi wa Kano waƙa suna faɗan martabata da alfarmarta suna amfani da irin wannan kirarin suna ƙara fitowa da shi masu wasan kwaikwayonmu su fito da shi a wasan kwaikwayo masu shirye-shirye a kafofin yaɗa labarai su yi masu rubuce-rubuce su yi rubutu a kan sharhinsa da ma'anarsa da muhimmancinsa wannan kirari na Kano da ake cewa gari ba Kano ba dajin Allah jallabar Hausa yaro ko da mai ka zo an fika ina ganin wannan zai taimaka mana wajen ƙara kyautata mu'amalarmu a rayuwa a matsayinmu na musulmi kuma kyautata harkokinmu da sabgoginmu na yau da gobe kawo mana ƙarin bunƙasa da cigaba har ma mu haskaka sauran al'ummomi ɗaiɗaikunsu da garuruwansu zai zama na cewa mun ba da abin da ake tsammani ga kowane musulmi a duniya ya zama fitila mai haska al'umma ya zama alƙibla mai shiryar da al'umma ya zama tafarki na gari mai kyautatawa mutane ba mai muzanta musu ko baƙanta musu ko cutar da su ba Allah dai ya sa muna da rabo kuma Allah ya ƙara wannan gari namu mai albarka martaba da daraja da shugabannin wannan gari namu da mai martaba sarki na Kano da masu martaba sarakai na Kano da kuma manyan da kuma shugabannin al'umma na jihar Kano da malamai da attajirai da ɗalibai da ma'aikata dukkanin mutanen Kano maza da mata muna roƙo Allah ya mana albarka ga baki ɗaya ya ƙara inganta al'amuranmu ya sa mu zama fitila mai haska al'umma Kano wato jallabar Hausa gari ba Kano ba dajin Allah yaro ko da mai ka zo an fika Allah ya sa muna da rabo a madadin ɗan uwa Nura Abubakar Musa da sauran abokan aikinsa da wannan gidan rediyo mai albarka rahma ɗan uwanku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah
1: yarda da abota
2: salli ya rabbi thumma sallim ala man sharibat min buhuril anbiya'u والصحابة كلهم أسر البدر أو تلاه الضياء
1: ونعم السمسم ونعم الضياء ونعم الضياء
3: Abitura Mauludin Sayyid Ahmed Tijani da tsara shi Allah ya dade shi amin karkashin shugabancin Alhaji Gambo Tanko mai keke na farin cikin gayyatar al'ummar musulmi zuwa wajen karatun Mauludin tuna da ranar da aka haifi Katsimar Auliya Sayyid Ahmed Tijani radiyallahu anhu amin Kano na 69 wanda mai girma Khalifa Sayyid Hassan Sheikh Sani Kafunga zai gabatar a ranakun Talata da Laraba da Alhamis wato 13 da 14 da 15 ga watan Safar hijira 1448 daidai da 28 da 29 da 30 ga watan Yulin shekara ta 2026 za a gudanar da wannan maulidi mai albarka a masallacin marigayi Alhaji Dr. Garba AD Inuwa Talwan Kano da ke kusa da asibitin haihuwa na sabon bakin zuwa Jakara tun daga karfe 8 na safe zuwa karfe 10 na safiyar ranakun da aka ambata. Allah ba da ikon halarta amin. Sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na kwamitin Khalifa Tijani Ibrahim Akwa.
4: Ina kwana oni ambanana connect.
5: Hello 7790 yawa kawa ta tace allura zata tafi har kokolwa ta shin ga hakan gaskiya ne
4: oni ambanana connect
5: ehe to ina kasuwa sai uwar matar makwabci na tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su zasu daina son su
4: Honey and banana connect.
5: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
4: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau wani ambanana connect ku bi wanda ya san hanya
6: jaha ce mai kyakkyawan al'adu da dimbin tarihi tare da al'umma masu kwazo da himma
7: jaha ce da ta fice wajen yawan matasa kirkire da kuma damarmakin da bunƙasa rayuwar matasa ta fuskar ilimi ba tare da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ba
6: yanzu ne lokacin da ya dace mu haɗa kai wajen yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa ɗalibai a manyan makarantun da ke jihar
7: a don haka ake gayyatar ku cikin girmamawa zuwa bikin ƙaddamar da shirin campus jumpstart Initiative Drug Abuse Awareness Campus Tour when the Spotlight Education hali da kungiyar Youth Development Initiative wato SAIDI ta shirya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano da hukumar NLEA da kuma Jami'ar Northwest.
6: Wannan shiri na da manufar haɗa kan jama'a domin samar da al'umma ta gari da kare makomar matasa.
7: Taron zai gudana ne a babban zauren taro na Hafiz Abubakar Auditorium City Campus da ke Jami'ar Northwest University da ke nan Kano a ranar Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2026 da muke ciki da misalin karfe 10 na safe.
6: Wannan dama ce da za ku ba da gudunmawa don gina al'umma mara shaye-shaye miyagun ƙwayoyi mai lafiya cike da ƙwazo.
8: Musa, kwane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
9: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
8: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
9: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kon ya fara

0: shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci jami'o'in Najeriya su samar da mafita ga kalubalen da kasar nan ke fuskanta. Gwamnatin tarayya ta bada umarnin ci gaba da matsin lamba ga yan ta'addan arewa maso yammacin kasar nan. Ministan Tsaro General Christopher Musa ya ce gwamnatin tarayya za ta bunƙasa jami'ar Horus da dakarun soji da ke jihar Borno. Daga ƙetare Iran ta ce ta dakatar da kai har-harar ramuwar gayya bayan da Amurka ta tsagaita yi mata lugudan wuta. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna Lahadi 11 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wadda ta yi daidai da 26 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci jami'o'in Najeriya da su mayar da hankali wajen gudanar da bincike da samar da shawarwari domin taimakawa wajen magance manyan kalubalen da kasar nan take fuskanta. Shugaban kasa ya bayyana hakan ne a ƙarƙashin makon ayayin wato mako a ƙarshen mako a yayin bikin yaye dalibai karo na 55 na Jami'ar Najeriya dake Ensuka a jihar Enugu. Tinubu ya ce lokaci yayi da ya kamata jami'o'in Najeriya su samar da sabbin dabaru da mafita kan matsalolin rashin tsaro da ƙarancin abinci da sauyin yanayi da kuma koma baya a fannin fasaha. Ya kuma jaddada cewa sakamakon binciken da aka gudanar a jami'o'i bai kamata ya tsaya a cikin ɗakunan karatu ba sai an mayar da shi zuwa masana'antu da kuma manufofin gwamnati domin amfani da ci gaban ƙasa. Tinubu wanda mataimakin shugaban jami'ar Benin Professor Edoba Omerege ya wakilta ya ce ci gaban da jami'o'in Najeriya suka samu a fannonin inganta ababen more rayuwa da bincike da kuma sauya fasalin ayyuka zuwa na zamani ta hanyar amfani da fasahar zamani da kuma inganta tsarin gudanarwa. To anan kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin rubanya kai har-hare akan yan ta'adda a arewa maso yamma. Karamin ministan tsaro Muhammad Bello Mutawalli ya bada umarnin hakan jim kadan bayan wasu sabbin har-haren da dakarun soji suka kaddamar a wasu sassan jihar Zamfara. Mutawalli ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta kudura aniyar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da dawo da zaman lafiya mai dorewa. Mai taimaka masa na musamman kan harkokin yada labarai Ahmad Danwudil ya bayyana cewa ministan ya umarci shugabannin samaman fansan yamma da su ƙara matsa lamba kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda tare da ci gaba da aikin kafada da kafada da sauran hukumomin tsaro domin murƙushe 'yan ta'adda. Hakanan ministan ya jaddada muhimmancin ci gaba da kai har-hare cikin tsari da sahihancin tattara bayanan sirri domin hana 'yan ta'adda samun damar zirga-zirga ko sake kafa sansanoni da suke amfani da su wajen kai har-hare akan al'umma. To a dai bangaren na tsaro rundunar sojin Najeriya ta ceto mutum biyar daga cikin yan uwan shugaban karamar hukumar Bungudu ta jihar Zamfara Nura Abdullahi bayan harin da wasu da ake zargin yan ta'adda ne suka kai gidansa. Sai dai shugaban karamar hukumar na ci gaba da kasancewa a hannun masu garkuwa da shi yayin da jami'an tsaro ke ƙara zage damtse domin kubutar da shi. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Asabar lokacin da maharan dauke da muggan makamai suka mamaye gidan shugaban karamar hukumar. Maharan sun yi galaba kan jami'an 'yan sanda da masu sa kai da ke tsaron gidan kafin sai awan gaba da shi tare da wasu daga cikin 'yan uwansa. Hukumomin tsaro sun ce ana ci gaba da gudanar da haɗin gwiwar samame domin gano inda shugaban karamar hukumar yake da kuma ceto shi cikin koshin lafiya. Hukumomin sojin Najeriya sun kuma bayyana cewa harin ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro uku da ke gadin shugaban karamar hukumar ta Bungudu. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyar bunƙasa jami'ar Horus da dakarun soji da ke biyu a jihar Borno. Ministan tsaro General Christopher Musa mai ritaya ya bayyana hakan a yayin karɓar bakuncin kwamitin gudanarwar jami'ar a hedkwatar ma'aikatar tsaro da ke Abuja. A cewar sa gwamnatin tarayya za ta bunƙasa jami'ar Horus da sojojin Najeriya da ke biyu domin ta zama cibiyar Horus da ƙwararru ga jami'ar tsaro da fararen hula. Christopher Musa ya ƙara da cewa gwamnati za ta ci gaba da bada cikakken goyon baya a saboda yadda jami'ar take taka muhimmiyar rawa wajen samar da ƙwarewa da kuma dabarun aikin soji da ake buƙata domin fuskantar ƙalubalen tsaro na zamani. wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da alƙalin babbar kotun jihar Kebbi mai shari'a Faruku Bunza daga gidan sarki karamar hukumar Bunza a jihar. Lamarin ya faru ne kafin wayewar garin ranar Lahadi inda ya sanya hukumomin tsaro suka kaddamar da samaman haɗin gwiwa domin kubatar da alƙalin. Wata majiya daga cikin iyalansa ta ce mai shari'a Bunza ya dawo gida daga jihar Sokoto jim kaɗan kafin maharan ɗauke da makamai su mamaye gidansa da ke kan titin Zogirma tare da yin awon gaba da shi. Majiyar ta ƙara da cewa maharan sun shiga gidan suna harbe-harbe da ihun firgita mazauna yankin, amma sun yi nasarar tafiya da alƙalin ba tare da sun juwa sauran mutanen gidan ko makwabta rauni ba. Daga bisani ne aka gaggauta sanar da hukumomin tsaro a ciki har da mahukuntan babban kotun jihar Kebbi, inda aka fara ɗaukar matakan gaggawa domin ceto mai shari'a Faruku Bunza tare da cafke waɗanda suka yi garkuwa da shi. Shugaban kungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi da masanin tattalin arziki da siyasa Dr. Usman Bugaji sun danganta karuwar matsalolin rashin tsaro da talauci da kuma rashin cigaba a arewacin Najeriya da durƙushewar kyakkyawan ɗabi'u da managarcin jagoranci da suke kasance ginshikin yankin a baya. Sun bayyana haka ne a wurin taron tunawa da marigayi Janar Hassan Usman Katsina wanda aka gudanar a karo na uku a Arewa House da ke Kaduna. Taron ya maida hankali a kan batutuwan da suka shafi shugabanci da gudanar da mulki da kuma makomar yankin Arewa. Farfesa Ango Abdullahi ya nuna damuwa kan yadda Arewa ta yi watsi da managartan ɗabi'u da suka haɗar da ɗa'a da gaskiya da riƙon amana da kishin ƙasa da hidimtawa al'umma ba tare da son kai ba, waɗanda suka bambanta shugabannin farko na yankin da na yanzu. Ya bayyana cewa duk da cewa birane da dama a arewacin Najeriya sun bunƙasa ta fuskar gine-gine da kuma faɗaɗa, amma ya ce a ɓangaren kyawawan ɗabi'u waɗanda su ne ginshiƙin rayuwa da cigaban al'umma duk an samu rauni da naƙasu a kansu. Ya kuma yi kira ga al'ummar Arewa da su yi koyi da kyawawan salon shugabancin marigayi Janar Usman Katsina, wanda ya ce ya kasance abin koyi wajen riƙon amana da gaskiya da kuma hidimtawa al'umma ba tare da nuna son rai ba. Tsadar magunguna da ke ƙara ƙamari a Najeriya na cigaba da jefa marasa lafiya cikin kunci, musamman masu fama da cututtuka irin su hawan jini da kuma ciwon sukari. Rahotanni sun nuna cewa faɗuwar darajar naira da ƙarancin kuɗaɗen musayar ƙasashen waje da kuma dogaro da shigo da fiye da kashi 70 cikin 100 na sinadaran da ake sarrafa magunguna da su daga ƙasashen waje na daga cikin dalilan tashin farashin magunguna a Najeriya. Ga rahoto na musamman da wakiliyarmu Mardiya Aminu Iliyasu ta haɗa mana.
1: Magunguna na ci gaba da zama babban kalubale ga marasa lafiya a Najeriya, inda da dama ke bayyana cewa hawan farashin magunguna na hana su samun cikakkiyar kulawar lafiya. Masana sun ce wannan matsala na iya jawo karuwar matsalolin lafiya sakamakon gaza siyan magunguna da aka rubuta wa marasa lafiya. Fiye da kashi 90 na 'yan Najeriya ba su da cikakken inshorar lafiya, don haka yawancin mutane suna biyan kuɗin magani daga aljihunsu, abinda ke ƙara musu nauyi yayin da farashin magunguna ya tashi. Najeriya na dogaro da shigo da kusan kashi 70-75% na magungunanta daga ƙasashen waje saboda faɗuwar darajar naira, hauhawar farashin kaya da tsadar safara. Yayin da muka tattauna da Dr. Aminu Garkuwa, ya yi ƙarin bayani kan yadda ake fama da tsadar magunguna, yana mai cewa wannan matsalar na kawo cigas ga lafiyar al'umma tare da jefa marasa lafiya cikin mawuyacin hali.
2: Lokacin da aka ce mara lafiya ya je asibiti, so likita zai rubuta masa maganin da ya dace da irin cutarsa, amma sai ya zamto cewa idan patient ya karɓi kati da zai je nemi wannan magani, kuma maganin zai zamto cewa is very expensive, ma'ana ya yi kuɗi da yawa. A daidai wannan mataki zai iya nuna cewa a canja masa wannan maganin, a bashi na daidai irin kuɗinsa. To lokacin da kuma ka ce a yi maka substitution ɗinsa da wani, to za a iya canja maka maybe a baka ba ma maganin da ya rubuta ba, ko kuma a baka maganin da ƙarfinsa bai kai wancan ba. To wannan zai zamto cewa sai kaga mara lafiya yana ganin cewa yana ta amfani da magani amma kamar baya samun wani sauki ko kuma wani relief na cutar da take damunsa.
1: Dr. Aminu Garkuwa ya yi kira ga 'yan kasuwa da masu sayar da magunguna da su rage farashin magunguna domin baiwa marasa lafiya damar samun magunguna da aka rubuta musu.
2: Saboda haka 'yan kasuwa yana da matukar muhimmanci mu daidaita tsarin abin da ya danganci kuɗin magani, ya zamto cewa duk maganin da aka ce yau gashi kamfani kaza kawai a ce naira kaza ne. Lokacin da aka ce gwamnati ta kawo magani cikin asibiti kuma ta ɗan rage wani percent na kuɗin maganin, to zai zamto cewa patients za su iya afford na mallakar wannan magani kuma domin a sha a samu waraka.
1: Haka kuma yayi kira ga gwamnati da ta samar da isasshen magunguna a asibitocin gwamnati tare da daukar matakan da za su rage tsadar magunguna domin tabbatar da cewa kowane mara lafiya na samun maganin da yake bukata cikin sauki. Karshen rahoton kenan. Maidiya Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: Tumadar langai da mardiya da wannan rahoto. Ministan kudi da kula da tattalin arziki na Najeriya Tayo Oredele ya kaddamar da wani kwamitin haɗin gwiwa na ma'aikatu domin tsarawa da kuma yin kwaskwarima ga yadda za a rika aiwatar da harajin VAT wanda zai tallafa wajen kyautatuwar aiwatar da sabbin dokokin haraji na Najeriya. Ministan ya ce an dora kwamitin alhakin bullo da matakan yadda za a rika sarrafa harajin na VAT wanda zai dace da sabbin dokokin haraji wadanda tuni suka fara aiki daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2026 da muke ciki. To domin jin karin wasu batutuwan da suka shafi tattalin arziki ga rahoton da wakiliyar mu ta hada mana.
3: Amurka ta kaka barajin shigo da kaya na kashi 12 a cikin 100 kan kayayyakin da ake shigo da su Amurka daga Nigeria a matsayin wani sabon kasuwanci da tace ya shafi kasashen da suka gaza ana shigo da kayayyakin da aka samar ta hanyar tisasawa yan kwadago. Nigeria na cikin kasashen da sabon harajin kashi 12 cikin 100 ya shafa, sai dai kuma India da Indonesia da Malaysia da Mexico da kuma Britania za su fuskanci karamin haraji na kashi 10 cikin 100 bayan da suka amince ko kuma suka fara aiwatar da dokokin hana shigo da kayayyakin da aka samar ta hanyar tursasawa yan kwadago aikin dole. Kungiyar masana'antun Najeriya MAN ta sake yin kira ga gwamnati da ta aiwatar da sauye-sauye da aka tsara a cikin haɗin gwiwa domin shawo kan hauhawar farashin hajojin da masana'antu suke samarwa da ƙara yawan samar da hajojin da kuma kyautata gasa da gogayya a bangaren ayyukan masana'antu a Najeriya. Kungiyar ta yi wannan kira ne bayan sabon rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ya nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki ta ragu kaɗan zuwa kashi 15.91 cikin 100 a watan Yunin shekarar 2026 daga kashi 15.93 cikin 100 da aka samu a watan Mayu. Sai dai kuma hauhawar farashin kayan abinci ta karu idan aka kwatanta da watan da ya gabata sakamakon tashin farashin barkono saboda tumatur da busasshen kifi da naman sa da garin rogo da doya da sauran muhimman kayan abinci. Yawan kudaden da ke kewayawa a tattalin arzikin Najeriya ya karu zuwa naira trillion 133 da biliyan 250 a watan Yunin shekarar 2026 daga naira trillion 129 da biliyan 210 da aka samu a watan Mayu. Karshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mita 97.3 Zangona FM. Labarin zai dora da kacin mu.

0: kasar mata na kasar Malawi Love Mo Fazili ya bayyana cewa yana da kwarin gwiwar samun nasara a wasan farko da za su buga da Nigeria a gasar cin kofin nashiyar Africa ta mata da za a fara gabatarwa a wannan rana. Fazili ya ce duk da rashin nasarar da kungiyarsa ta yi a wasan gwaji na karshe a hannun kasar Ghana, ƴan wasansa za su kasance cikin shiri domin fuskantar zakarin gasar wato Super Falcons. Nigeria wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar Africa lashe wannan gasa za ta fara ƙoƙarin kare kambunta ne da wasan da za ta yi da Malawi. Kafin daga bisani ta kara da Zambia da kuma Masar a sauran wasannin rukuni na CHA. Rahotanni na nuni da cewa dan wasan tsakiyar fili na Manchester City Rodri ya cimma yarjejeniya da Real Madrid. Rahotannin sun ce dan wasan na kasar Spaniya ya amince da yiwuwar komawa filin wasa na Santiago, yayin da mataki na gaba zai kasance tattaunawa tsakanin Real Madrid da Manchester City kan kudin ciniki. Sai dai har yanzu babu wata sanarwa a hukumance daga ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu kan wannan batu. Rodri, wanda ya koma Manchester City daga Atlantico Madrid a shekara ta 2019 kan kuɗi kimanin fam miliyan 62, ya taka muhimmiyar rawa a nasarorin da Manchester City ta samu ƙarƙashin Pep Guardiola, inda ya taimaka wa ƙungiyar lashe kofin gasar Premier League ta Ingila da kuma gasar zakarin nahiyar Turai. Bashir Alali, Alabarar Rahama.
1: Tuwan gai da zakin wasanni Bashir Alali, yanzu kuma labaran namu zai tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare. Kakakin rundunar sojin Iran ya ce Tehran ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a yankin bayan Amurka ta daina kai hare-hare a kwana biyu da suka gabata. Kakakin ya jaddada cewa Iran na kallon hare-haren da ta kai a matsayin ramuwar gayya ne kawai. Har zuwa yanzu gwamnatin Amurka bata fitar da wata sanarwa a hukumance da ke bayyana dalilin dakatar da hare-haren bayan kusan makonni biyu ana kai su. Sai dai kafafen yada labarai da dama a Amurka na rahoton cewa shugaba Donald Trump ne ya yanke shawarar dakatar da hare-haren bayan jami'ai sun nuna damuwa kan raguwar adadin makaman kariya na Patriot da ke da su, tare da fargabar cewa cigaba da hare-haren na iya janyo rashin jin daɗin ƙawayen Amurka na ƙasashen Larabawa. A wani cigaba kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce an samu cigaba a tattaunawar da ake da masu shiga tsakani daga kasar Oman kan yadda za a tafiyar da zirga-zirga a mashigar Hormuz. To da wannan kuma za mu je ga rahotonmu na hasashen masana yanayi.
2: Litinin din nan da idan Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne da garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da kadawa iska bisa ma'aunin na 33. Jos da ke jihar Filati, ruwan sama tare da kadawa iska sasanya za a yi samu a ma'aunin na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafin ruwan sama tare da iska bisa ma'aunin na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sasanya za a samu a bisa ma'aunin na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 36. Duka kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 29. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo, babban birnin kasar Masar, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare bisa ma'aunin na 36. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Mardi Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
1: da rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kawo karshen labarin na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari a cikin labaran kun ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci jami'o'in Najeriya su samar da mafita ga kalubalen da ke wato kasan nan ke fuskanta gwamnatin tarayya ta bada umarnin ci gaba da matsalan ba ga yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar Ministan tsaro General Christopher Musa ya ce gwamnatin tarayya za ta bunƙasa jami'ar Horse da dakarun soji da ke jihar Borno daga Iran kun ji cewa Iran ta ce ta dakatar da kai hararren ramuwar gayya bayan da Amurka ta tsagaita yi mata lukutan wuta sakon hikimar wannan rana yake cewa kyan hali da tsarkin zuciya sun fi kyan jiki da tarin dukiya muhimmanci a wajen Allah ka kula da abin da kake yi tun kafin duniya ta gushe maka da fatan Allah ya samu dace amin summa amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman Rabiu Sadauki kura da shine ya tace labaran ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraro lafiya

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا كسنشوا دكو أديبي ونالوكتي عند زامو تتونا صان رب الساعة تارد أن رب الموسى أحمد سنة wanda ke kokarin zama tsohon darakta na tuntuba da wayar da kan al'umma kan manufofin Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura wanda kuma muna tare da shi a wannan zauri zai yi batutuwa da ke da jibi da al'amuran siyasa musamman ma irin gudunmawa da ya baiwa AA Zaura a ita jam'iyyar APC da kuma wasu batutuwan da yake son sanar da al'ummar jihar Kano musamman masoya da magoya baya da suke tare da shi ƙananan hukumomi 44 Honorable Musa Ahmad Sanata a madadin hukumar wannan gida da masu sauraron mu mune maka barka da zuwa
1: Alhamdulillahi shekaran jin bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muna dai godiya Allah ubangiji subhanahu wataala da ya bamu dama ya bamu iko a yi wannan lokaci ya ara mana rana yanzu ni wannan jawabi ga al'ummar jihar Kano kuma goya bayan mu da muke tare da su fadin for local government
0: to ma sauraron mu kamar yadda na ayyana tun da fari cikin wannan tattaunawa da zamu da shi honorable Musa Ahmad sanata wanda kuma tsohon darakta ne na tuntuba da wayar da kan al'umma kan manufofin Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura kuma kai tsaye zan bashi dama domin akwai batutuwa ko batun da yake yawo cewa ya dangwarar da jam'iyyar APC ko kuma ya fice daga cikin ta ya kuma koma jam'iyyar NDC kwankwasiya domin tunanci an ga zaman sa da jigo a jam'iyyar wanda ma dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya ne Dr. Nasiru Yusuf Gawuna to dai ga miciji Bahaushe yace ba za a nuna ja ba zan bawo honorable Musa Ahmad sanata dama domin ya warware zare da abawa kan wannan batu da yake yawo cewa ya fita daga APC ko kuma zai fita daga APC zai koma zuwa cikin NDC honorable Musa Ahmad sanata masu sauraro a wannan dare suna tare da mu na iya cewa kai tsaye gare ka yaya wannan batu da ake magana cewa zaka fita daga APC ko kuma ka fita yaya al'amarin yake
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim da farko kamar yadda na yi faɗa a baya muna wa Allah godiya da ya ba mu dama muka zo daidai wannan lokaci alhamdulillahi batu da ake yi na ficewa daga jam'iyyar APC ko tsallaka titi daga jam'iyyar APC magana gaskiya ne saboda yanayi da muka tsinci kanmu a cikin jam'iyyar APC tare da mai gidanmu excellency Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura wanda kowa ya san irin wahalhalu da ɗawainiya da gudunmawa da ya ba wa jam'iyyar APC tun daga lokacin 2023 bawan Allah nan yake kashe dukiyar sarkin hidima wanda jama'ar Kano sun san wannan wanda ma suke wajen Kano sun san irin abubuwan da ya yi to kuma abin takaici har zuwa yanzu maganar da nake da kai babu wani abu da aka yi masa wanda muka gani cewa lallai wannan jam'iyyar ta san irin abubuwan da yake ko kuma ta san irin gudunmawar da ya bayar matsayinsa na jagoran mu to muna ganin cewa shi ma ba a yi masa wani abu ba wanda zai zamana cewa za mu kalla mai alfahari da cewa lallai wannan jam'iyyar ta cancanta mu ci gaba da zama da ita mu ci gaba da bata gudunmawa saboda duba da yanayin abubuwan da ya faru to don haka jama'a muka samu kiraye-kiraye daga magoya baya fadin for local government kullun waya ake kullun waya ake yaya ake ciki su fa ba za su zauna a jam'iyyar nan ba ga abin da aka yi wa jagoran mu wannan jam'iyyar bata san darajar jagoran mu ba bata san irin ma abubuwan da yayi ba gabaɗaya an wafantar da shi a jam'iyya to duba da shi Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura mutum ne mai hakuri wanda mu irin hakurin da yayi magana ta gaskiya mu ba za mu iya yin sa ba mun bi shi ne domin jagora ne wanda ya kamata a bi shi tunda mu tsakanin mu da shi sai godiya ba za mu iya cewa yau ga wani abu da Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya mana ba sai dai na alkhairi saboda haka mun dangwarar da tafiyar jam'iyyar APC ne ba don komai ba saboda jama'ar da suke bayan mu kullun kiran mu suke yi kullun kira suke yaya za a yi ina za mu zauna wannan jam'iyyar su fa sun yi fishi ba dalilin da zai sa tunda ba a Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zo takara ba kuma su zauna a jami'an nan za su tafi su ya za a yi dan Allah mu nema musu mafita na cewa su kwantar da hankalin su ana cikin wannan lokaci Allah ya kawo dama ya kawo gaba aka neme mu daga gidan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wanda dama shi ma dan jami'ar APC ne illa irin abubuwan da ya faru da shi kansa jagoran namu irin sa ne faru da shi a matsayin sa na wanda ya wa jami'ar APC takarar gwamna wanda in dai za a bada mukami a jihar Kano to ya kamata a ce in bai zo na farko ba a ce ya zo na biyu a waɗanda ya kamata a ba wa mukamai gwaggwabin mukamai da za su shiga da rike jama'ar su to shi ma irin waɗannan abubuwan aka zo aka yi masa kusan aka wafantar da shi domin irin abubuwan da aka bashi ba abubuwan da ya kamata ma a kalle shi a bashi bane amma kasancewar mutum ne mai haƙuri da kuma kawaici ya haƙura ya karɓa ya zauna tare da su ƙarshe dai abin shi ma ya gagara ya haƙura da jam'iyyar ya kuma jam'iyyar NDC ta Kongresiya to saboda haka mu a shirye muke yanzu da mu da mutanenmu za mu shiga jam'iyyar NDC mu shiga mu ba da goyon baya da gudunmawa kamar yadda muka yi a Kano Central a wancan lokacin takarar sanata to wannan lokacin ma za mu zo mu ruba irin abin da muka yi gudunmawar da muka bayar a wancan lokacin a jam'iyyar APC za mu zo mu ba da ita fiye da wanda muka bayar a baya a Central da sauran kuma azar local governments din da suke wajen gari wanda suna ta kiran mu su ma suna ganin mun yi taro da kwadirocin mu na Kano Central suna ta cewa yaya aiki cikin mu ga musu cewa su yi hakuri su ma muna nan tafi tare da su za mu zauna kuma za mu gaya musu abubuwan da muke kai wanda already dama wasu daga ciki ma suna ta tsallakawa jam'iyyar NDC din da sauran kuma wasu jam'iyyun haka
0: to honorable Musa Ahmad senator a matsayinka na director na tuntuba da wayar da kan al'umma dangane da manufofin shi Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura gashi batun jita-jita ko waiwai ma iya cewa ta kare tunda batu ya fito daga bakinka cewa tabbas kun koma ko kuma za ku koma jami'ar NDC Kwankwasiya kuma ku mara wa ɗan takara baya gabaɗaya na jami'ar musamman shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wanda ka ce da shi ma kuka fara zama izuwa wannan lokaci shi tsohon mai gidanka ko mai gidanka Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura an taɓa hali da shi cewa duba da cewa ba a bashi takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya APC ba ga matakin da kuka ɗauka ko kuke shirin ɗauka na koma NDC
1: to alhamdulillah duba da yanayin shi jagoranmu Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura duk wanda ya san yanayin sa ya san shi a wannan abu ne ba wanda ya kamata in kira shi a waya in gaya masa bane abu ne wanda ya kamata in je in zauna da shi in sanar da shi halin da nake ciki wanda dai already shi dama na riga na san daina cikin jam'iyyar APC ne kuma mu yanzu karɓan matsin lamba ne ya sa har na kasa samun lokaci in je in same shi mu zauna da shi saboda magoya baya suna ta kira ya za a yi to na ce har sai na samu lokacin da na same shi muka yi magana da shi one in one to abu ne wanda yake da dan wahala saboda shi yana Abuja muna Kano kuma lokacin ka shiga Abuja ma in ba appointment gare ka da shi ba kai magana da shi zaka iya zuwa Abuja ka fito ma baka samu ganin sa ba to shi sa ban sanar da shi ba amma a shirye nake insha Allah duk lokacin da na shiga Abuja zan je in same shi mu zauna tare da shi in ga masa ga halin da muke ciki kuma ba mun tafi bane dan wani abu da aka yi mana ko kuma kasance ba ma tare da shi ba muna tare da shi tunda ba takara yake yi ba to yanzu kaga muna da damar da zamu iya fita mu je mu ba da gudunmawa inda duk muke ganin cewa zamu iya ba da gudunmawa
0: to amma baka ga yanzu misali daukar wannan mataki da kai ko kukai na cewa ku koma ita jam'iyyar NDC kuma Kwankwasiya domin mara wa 'yan takarar su baya a zaben da ke tafa na 2027 idan ya ji wannan abin a kafar yada labarai kana ga zai ji daɗin jin lamarin ba zai ga kamar shi an yi masa ba daidai ba tunda ka dubi irin matsayin da kake da shi a wajensa na director na tuntuɓa da wayar da kan al'umma kan manufofinsa da in ya samu dama yake son ɗabbakawa
1: gaskiya ba zai ji daɗi ba kasancewar har yanzu shi na cikin jam'iyyar APC duba da yanayin da mu muka ga irin abubuwan da aka yi masa irin dauriyarsa da haƙurinsa da yake da shi mu ba za mu iya ba magana ta gaskiya saboda kamar yadda na gaya maka a baya na so a ce na samu lokaci na je na zauna da shi wanda dai ko da ma na same shi zai iya ce mana dai mu yi haƙurin to kaga mu ko ba za mu iya haƙura ba saboda ni ba wai in fasin ba ni kan kaina ba saboda akwai tawaga a baya na portfolio local government da muke ta harkokin siyasa da su muke ta fada tashi ba dare ba rana muke son mu ga cewa mun yi kokari Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bada nasara a takara da muka ta 2023 to kuma ga abinda Allah yi kuma Allah ya ikon sa aka zo aka kafa gwamnati a ce tun daga federal level har zuwa local level a ce an kafa wannan gwamnati a ce har yanzu Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zo raba a kalle shi ba ko ma sun ja ba a ba shi ba to kaga wannan abu ne wanda gaskiya ba duk mutum zai iya wannan hakurin ba sai shi saboda duba da yanayin abubuwan da yawa jam'iyya jama'a Kano sun san irin abubuwan da Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zo raba jam'iyyar APC tun daga bangaren ita kanta jam'iyyar irin gudunmuwar da ya bayar a gaban mu nan motoci ya zo ya raba aka kawo su kwaya 55 aka raba wa jam'iyya aka yi farfado da jam'iyya aka zo bangaren tsaro ya zo gina police station da makuncin yan sanda duk a cikin wannan jaha tamu ya yi kokari ka duba kaga bangaren fire service din nan ta mutu a lokacin da Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zo ya bada order motoci daga kasar waje wanda za a zo a dinga kashe gobara da su duk irin waɗannan abubuwan alkhairin da bawan Allah nan yi ba a duba shi ba to da haka gaskiya da mu goya bayan mu ba za mu iya hakura mu haɗi wannan dafin ba so wannan shine dalilin da yasa muka ga cewa ya kamata mu taho mu nema kan mu fita a siyasance saboda yanayi na siyasa in aka ce ba kai kaɗai ba ne kana jagora dole akwai mutanen da za su iya juya alƙiblarka saboda pressure da nake samu yawan kira waya a ce kaza suna ganin kamar ko mu ba ma son mu bar jam'iyyar ne ko kuma mu a nemi wani abu a jam'iyyar ne yasa ba ma son mu batta to shine dalilin da yasa muka yanke shawara da muka zauna da su da wannan coordinator na Kano Center da muka fara zama aka ga cewa to ya kamata mu matsa mu nemi mu fita saboda al'ummar da suke ƙasa tunda structure ce tun daga local government har zuwa kan akwati duka muna da mutanen da muke mu'amuloli ake taba alli da su kuma so yake kaga an motsa musamman Kano Center din nan da suka ga mun tafi gidan da Nasiru Yusuf Gauna wato mutane sun yi farin ciki sun yi murna sosai wato ni kaina abun ya bani mamaki wanda duk wanda aka ce musu ga inda aka sa gaba ga inda za a tafi murna ake kawai saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda ba zan toyewa al'ummar da nake tare da su haƙƙi ba ya kamata in ba kowa haƙƙin sa mu shigo da yin abubuwan da ya kamata na siyasa ita siyasa duk inda kake duk abin da kake mulki na Allah ne kuma Allah shi ke bada mulki saboda haka wani baya cin rabon wani wannan shi yasa muka ga cewa kamata mu matsa mu koma mu je mu ba da gudunmuwa a jam'iyyar NDC Kwankwasiya ni abubuwan da ya kamata wannan Allah ya bada nasara Allah ne yake bada mulki ga wanda ya so
2: to amma a kwanan nan shi Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ta bakin mai magana da yawunsa ya bada sako cewa magoya baya musamman waɗanda aka taho da su aka yi faɗi tashi domin ganin ya samu wannan tikiti kuma Allah bai kaddara ba yace ai hakuri a me da takobi cikin kube a zo a saka ita jam'iyyar APC a gaba tun daga kan matakin ƙasa jiha da duk ɗan takara a mara musu baya dan jam'iyyar ta yi nasara a zaben 2027 ba ka ga kamar in ya ji wannan zai ga cewa ku sakon da ya bada din kun yi bara'a ba za ku yi abin da yake so ba
1: ito gaskiya ai ka san shi kowane dan adam da ka gani da irin hakurin sa mu hakurin mu bai kai ayi mana irin wannan abun a jam'iyyar APC ko mu ci gaba da zama a jam'iyyar APC ba inda a ce yau mu ko ba ai mana ba aka yi wa jagoran mu wani abu wanda zamu gani cewa eh lalle wannan jam'iyyar ta san da shi kuma wannan jam'iyyar ta yi masa abin da ya dace to mu wannan abun ba wani abu bane ba za mu iya zama mu ba mu ne matsalar ba mutanen mu da suke tare da mu shine damuwar inda a ce ni kadai ne

0: ya taka rawa wajen rashin samun wani mukami da kake magana musamman a gwamnatin tarayya?
1: To wannan ba zai hana shi samun mukami a gwamnatin tarayya ba, saboda duk inda ake neman qualification ko ake neman wani wayewa ko ake neman wani cancanta na kowanne irin mukami ne, Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zo ya cancanta ba shi wannan mukami. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa mu ba za mu iya zama a tare da shi yanzu ba. Muka tattara kayan mu muka ga cewa ya kamata mu matsa, kuma da akwai abubuwa da suke faruwa a gidan wanda duk wani gidan siyasa akan iya samun irin waɗannan matsalolin. Saboda akwai rubabbun ɗan siyasa wanda ya sa su a gindinsa suke kusa da shi yanzu, wanda duk wanda yake gina Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zaura ya san da waɗannan mutanen, mutane ne wanda kawai su business suke, ba burin su Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zaura ya zama ba ko ya samu, su dai ya za su samu su sa aljihunsu. Ba na manta so tari na sha ganin mai magana da yawun Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zaura a wani rabin ɗahirin mai huddadu yana fada yana kunkun baki duba da irin abubuwan da ake yi, wanda shi ya kalli abubuwan ya san ƙarya ce, ya san ba daidai bane ba. To amma shi ne gidan mutum ne mai haƙuri, wanda kila wasu abubuwan yana iya sani ya sani ko kuma bai sani ba shi ne. To saboda haka irin waɗannan abubuwan ma sun sa gaskiya ba za mu iya zama a jam'iyyar APC mu ci gaba da mata hidima a cikin wannan lokacin ba.
2: Kana so ka ce kenan dalilin fitar taku ba al'amari guda ɗaya ba ne, akwai rashin iya jagoranci ko kuma yadda ake tafikas da al'amura a gidan nasa?
1: Gaskiya akwai rashin jagorancin, saboda akwai waɗanda suna nan wanda su sun mai da shi kamar kamfani, sun mai da shi business, saboda ba su masu da wani takamaimai sana'ar da suke kawai suna tare da shi, ba sa son wani mutum wanda yake mai muhimmanci wanda zai zo ya ba Alhaji Abdulsalam Abdulkarim ya zaura gudunmawa. Inda suka kazo to kullum duk da za su yi kokarin saka sun ture ka sun kauda kai daga wannan gurin, to su shine gurin, saboda inda ba su suka kawo ka ba duk wanda za ka ga sun dauko sun kawo wannan gidan, to business ne. Saboda haka wannan kowa ya sani ba wani mutum da zamu
2: kamar ya business
1: a to business ne, mana za a dauko mutum misali a zo kafin ka zo an zo an shirya ga abubuwan da za a yi, ga abubuwan da za a yi, irin da abubuwa irin wanda ake yi dinnan, wanda su wanda nake faɗa magana akan sun san abubuwan na sani sun sani.
2: Mu ba za mu yarda shi mai sauraro
1: to mu ba za mu yarda da irin abun da suka zo da shi ba.
2: Ni kamar wanda irin abu ai shi mai sauraro ka ba shi a dukun wani, amma in ka ce an yi kaza watakila ka fito da al'amura
1: haka ne. To ai abubuwa ne wanda lokaci zai bada da za mu zo mu faɗi wannan abubuwan insha Allah. Wannan babu damuwa, kusan yanzu aka fara lokaci ne na siyasa, yanzu za mu fara shigowa mu ci gaba da yin maganganu. Akwai maganganu da yawa wanda yanzu maganganun lokaci ba zai ba mu dama mu yi su ba.
2: To a matsayin ka Honorable Musa Ahmad Sanata, darakta na tuntuɓa da wayar da kan al'umma kan manufofin shi Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, ka taɓa yin wani yunkuri ko a kai kaɗai duba da girman wannan kujera da ya baka ko kuma da mambobinka domin ku tunasar da shi cewa akwai al'amari kaza da yake faruwa a tafiyar siyasar ka wanda in ba a gyara shi ba za a rinka ganin ba daidai ba, ko ko dai sai yanzu da ka sanya takalman ka ka bar APC kake ga ya kamata a ce an sanar da shi?
1: Wannan abu ne wanda yake ba abu ne boye ba, wanda duk wanda yake gidan nan ya san shi, kuma ni da shi mun zauna da shi Abuja na gaya masa cewa ga problem ga abin da yake faruwa, kuma ya nuna mun cewa ya sani. To kuma still abin da muka gani bai canza ba, su waɗannan mutanen da suke bibiye da shi ba mu ga wani abu ya canza ba, ko abubuwa ne ma muke ganin suke karuwa sai su dinga yi masa packaging, suna kawo masa mutane waɗanda da ƙarshe duk shirme ne, kawai shirme suke kawo masa, ba wani mutane da suke kawo wanda zai zama cewa mutane ne wanda za su zo su taimake shi, su taimaki gidan, kawai mutane ne wanda za su zo su sa babban riga su zo su karɓa abin da za su karɓa su tafi. Wannan kawai shi ne abin da na sani.
2: To bari dan me da kai baya, ka ce babban abin da ya dame ku rashin bashi makami walau dai ko a matakin kasa ko jiha. A kwanakin baya an ji gwamna ya kaddamar da kwamitin yaki da harkar shaye-shaye da batun daba, wanda kuma an ga sunansa cikin wannan takarda a matsayin mamba. Wannan ba abin da ya kamata a ce ku kun jinjinawa gwamnan ba ne, gashi tunda kuna da buƙatar a bada makami har an masa mamba cikin wancan kwamiti domin a kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a jihar Kano?
1: Ai shi wannan mukami da aka ba shi ba za mu iya cewa gwamna bai taba karo.

0: ba amma ai ba nan makamu ya kamata a bashi ba inda har so ake yi yadda ya dauko kudirin ai shi ya fara dauko kudirin kafin gwamnatin ma ta dauko shi na dakatar da shaye-shaye da ake yi da fadan daba da sauransu wanda jama'ar Kano sun san haka ai aikin ake so ko mu gane cewa an masa mudani shi kamata a bawa ya zama cewa shi ne head na shi wannan committee din amma ya zo a member sai abin da aka ce ai shi za a yi to saboda haka wannan ba makallansa a wannan yin mutane ma da aka bashi
1: to yanzu dai ta Bahaushe ta faru ta kare tunda ka ce kun tsallaka ko za ku tsallaka zuwa jam'iyyar NDC Kwankwasiya musamman bangaren shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kuma ma kai batun za ku baiwa ɗan takara duk na jam'iyyar gudunmuwa a faɗin jihar Kano kamar yadda ka faɗa kuna da magoya baya ƙananan hukumomi 44 gashi kana cewa babban dalilin da ya sa ma kuka ɗau wannan mataki saboda matsin lamba da su magoya bayan suke cewa ne ake ciki dan me ma aka zauna a jam'iyyar to kar bayan wannan tattaunawa ta fita kuma wasu cikin magoya bayan su biyo baya da zancen cewa su ba da yawunsu ba su ma san an yi wannan batun cewa a koma jam'iyyar NDC Kwankwasiyar ba
0: eh to wannan dama ai ba za ka raba dan adam da ra'ayi irin nasa ba duba da kamar yadda na gaya maka cewa mutanen da muke tare da su coordinatorcin mu for local government mun taba alli da su wanda muka ga cewa ko kuma wanda yake da wani ra'ayi nasa dan saboda ita siyasa ba kawai mutum dole a duk local government din da muka ga cewa muna da irin wannan damuwar ko mutum yana da ra'ayin zama a jam'iyyar APC ba za mu tilasta shi mu ce sai ya bar jam'iyyar APC ba kawai wani guda ɗaya za mu iya replacement mu dauko wani mu sa a gurin mu ci gaba da abubuwan mu da muke wannan ba wani abu bane ba
1: kafin mu karkare gashi ka ce kun koma NDC kuma za ku ba wa jam'iyyar gudunmawa tun daga matakin dan takarar gwamna har zuwa kasa ga kuma jam'iyyar da ka bari ta APC ana kallon ayyukan ci gaba da ake kawo jihar Kano ta yaya za ku fara ko kuma ta yaya ma za ku fito da wani kalubale da kanawa za su iya kyale APC su kalli jam'iyyar ka ta NDC idan kaka ta zo
0: tana wani abu ne ai jam'iyyar APC wato mutane da yawa bayancin su ba sa tare da jam'iyyar APC saboda duba da yin abubuwan da suke faruwa tun daga kasa har zuwa state din saboda haka abubuwan da suka faru shine kowa ya san irin yanayin da aka kito ko ake ciki a yanzu a jam'iyyar APC wani dan jam'iyyar APC zaka san har da wani dan tsohon jam'iyya da wani dan sabuwar jam'iyyar APC duka su ga su a wahali suna shan wahala ba abinda kowa ka taba shi abinda yake fada daban to saboda haka mutanen da suke yin ainihin zabe kamar ɗan dangwale kenan a jihar Kano magana ta gaskiya ba za su yi jam'iyyar APC ba da yawayawan su kawai suna zuwa magoya baya ko wanda suke kusa da gwamna suke cin abinci su zo su dinga gaya wa gwamna cewa ai jam'iyyar APC za a ci zaɓe kafin 12 rana kawai su koma ƙasa su je su saurari jama'a su ji irin batutuwan da al'umma suke yi ɗan dangwale da sauran mata da suke cikin gidajensu saboda jam'iyyar APC mutane sun sha wahala yunwa ta yi wa mutane katutu mutum da yake iya cin abinci so uku a rana wani ya dawo so ɗaya yake iya ci wani ma baya iya ci so ɗaya ga iyali saboda haka mutane sun sha wahala wannan jam'iyyar jama'a sun gaji da ita
1: menene ne sakon ka na ƙarshe a wannan tattaunawa in an samu dama Allah bashi ma dora
0: alhamdulillahi kirana da su mambobi na contact mobilization wanda suka yarda mu taho mu yi tafiyar NDC wanda ban samu zama da su ba ina ba su haƙuri cewa muna nan tafe musamman 'yan Kano ta Kudu da 'yan Kano ta Arewa wanda su da yawa na ɗan samu kiraye-kiraye cewa an zauna irin zaman da muke sun gaba a kira su ba kuma sun ga irin hotunan da muka yi da muka je gurin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna suna ganin kamar su an bar su ne ba za a tafi da su ba saboda haka za mu tafi da kowa su ma za mu zo gare su za mu zo mu zauna kamar yadda muka saba zama za mu kira su za mu zauna da su inda wannan nake ƙara ba su haƙuri kuma insha Allah ta'ala muna nan tafi gare su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: masu sauraro kimanin rabin sa'a kenan muka kwashe muna tattaunawa da tsohon darakta na tuntuɓa da wayar da kan al'umma kan manufofin Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura wato honorable Musa Ahmad Sanata wanda yanzu dan jam'iyyar NDC Kwankwasiya ne saboda yanayi na lokaci a nan ya kamata mu yi wannan shiri a madadinsa da waɗanda suka rufa masa baya. Abdullahi Muhammad Wali nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: kuma Allah idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun kama tattaunawa da muka yi da al'ummar karamar hukumar Dana bisa kamacin alkairin da wanda Bulali Ali Sani ma da kin gina yake so kan Musa a kone mushi a hukumar ta su ta Dana mai sauraro a wannan satin muna tafa da tattaunawa da shugaban kwamitin yaɗa labarai na Honorable Ali Sani Madakin Gini wato Abu Atiku Akwai inda zai baje kolin ayyukan alkairin da Honorable Ali Sani Madakin Gini yayi a karamar hukumar Dala tsawon shekara biyu da shigar sa majalisar wakilai ta kasa a matsayin wakilin al'ummar Dala
1: Umar karamar hukumar Dala da majiyar Kano baki daya ne mana sallama irin tabi musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda mai gabatarwa Malam Usman ne gabatarwa kan cewa za mu tattauna akan abubuwan da ya shafi ayyuka na alkhairi wakilci na gari na Rafi'an Sanuwa da Kingin cikar sa shekara biyu a watan da ya gabata. Alhamdulillah babu abin da za mu ce wa Allah a wannan yanayi shiri godiya. Tare da roƙon sai saki dafa mana a cikin wannan al'amura baki ba hakika wani tagoma shi ne da baiwa kafin in yi nisa zan so in ce shi ne dai wakilci na al'umma kamar kujera irin ta Rafi'an Aliyu Sanuwa da ke gini kujera ce da ta ɗauki da jigon ayyuka guda biyu aiki na farko shi ne aiki na cikin majalisar kanta sannan kuma aiki na biyu shi ne aikin da ake yi a cikin gari da al'umma wanda za a iya cewa abinda hannu zai gani ido zai gani hannu ya taɓa ƙafa ta taka wani makogaro ya ji sanyi da makamantansu so don ka ɗauki wancan gaba ta farko shi ne aikin cikin majalisar kansa wannan shi ne principal assignment ɗin shi ne primary assignment na aikin kowane wakilin al'umma wannan ɓangare Rafi'an Aliyu Sanuwa da kin gini ya taka rawar gani domin daga shigarsa majalisa buɗe wannan majalisar ma gabaki ɗayanta a shekara ta farko shi ne ɗan majalisa na biyu da ya fara kai kuduri ya kai kuduri a wannan lokaci daidai lokaci cin da president Ahmed Bola Tinubu din ne a tallafin Mabitin da Ali Shamila da shi fara tashi a majalisa yayin kira ga gwamnatin tarayya akan lallai ilalla ta fito da hanyoyin da za ta sauƙaƙa wa al'umma da rayuwa a kawo tallafi ga mutane yanda za a samu sauƙi dangane da wancan janyi tallafin Mabitin da aka yi bayan nan da Ali Shamila da kin gini kuma yanda kowa ya sani mutum ne mai kishin al'umma addinin sa an yi da wani kuduri na samuwa wanda a cikin wata doka idan an bata ta wuce gaban majalisa ba ta iya zama matsala ga al'ummar mu da addinin mu da ma mutuntaka ta nan ada kuma ana maganar doka ce da za ta iya bada damar auren jinsi da mabambanta ba Ali Sanuwa da kin shi tashi ya kuduri akan wannan doka ya fata-fata da ita a majalisa shi ya jagoranci rusa ta sai da ta zamto wannan dokar ba ta yi ba a ƙasar nan wannan ba magana ake ta al'ummar Dala ba magana ake ta Kano magana ake ta al'ummar Najeriya gaba ɗaya aka sai ta bayan nan haka ya sake kai kuduri lokacin da president Ahmed Bola Tinubu shi ma dai magana cewa janyi tallafin a harkar ilimi ba na ƙarin kuɗin universities wannan lokacin shi ma Rafi'an Aliyu Sanuwa da kin gini ya tashi ya tsaya ya yi fafutuka a majalisa zo wannan ba ma ce an kai da nasara ba amma dai abinda Allah ya dora masa nauyi shi na sai ya riga ya tsaya ya yaki wannan abin ya kai kuduri cewa bai kamata ba bai dace ba bai cancanta ba a hakuri a bar kuɗin nan yanda suke da makarantar su shi amma idan abu ya tabbata ya tabbata wani na bangare biyu ne ko uku a turakun gwamnati su iyakacin su yi doka legislative can bangare akwai zartarwa wanda su ne da kuɗi a yanzu su ne za su aiwatar da abin da ake nufi can kuma ga ɗan shari'a su da ba alal akalla biya abin da nake so in ce ya yi iya nasa Rabu Aliyu Sanuwa da kin gini a ƙarshe-ƙarshen nan banjin ya wuce wata ɗaya ya tashi ya kai gagarumin kuduri majalisa wanda wannan kuduri har ya wuce ya akawa karatun na ɗaya ya wuce na biyu muna jiran ya fara sanar wannan gagarumin kuduri ne da zai taimaki al'umma karamar hukumar Dala wannan ko shi ne batu yake yi a kan lallai gwamnatin tarayya ta mutu samar da kwalejin kiwon lafiya ba ma'ana school of health technology a karamar hukumar Dala. Wannan kuduri an yi masa karatu na daya a wani sa'a kuma sanin biyu, yanzu jira muke a yi na uku a kawo wannan tagoma shi cikin karamar hukumar Dala. Wannan babban al'amari ne, duk lokacin da wannan abu ya kammala aka tabbatar da shi, hakika yaranmu za su samu sauki na harkar ilimin lafiya, za a samu ci gaba sosai a cikin al'umma da maragowar kananan hukumomi yake ba. Ba saboda kar mu tsawaita Malam Usman, bangaren majalisa bari mu dan sa aya a haka. Mukalli aikin cikin majalisa ke so mukalli abin da ake yi a wajen cigaban al'umma. Hakika karamar hukumar Dala bata taɓa yin da'a majalisar tarayya. Muna faɗin wannan da mugun ƙirni da alfahari, ga Allah muke godiya, ba alfahari ne na jilla ko gwamna ba, amma dai ga Allah muke godiya al'ummar karamar hukumar Dala ba su taɓa ɗa a majalisar tarayya kamar Amisa Rana da ke ba. Ya zo da ayyukan alkhairi kala-kala, akwai ayyukan da ido zai gani, hannu ya taɓa, ƙafa ta taka, baki ya sha, makogaro ya ji sanyi, ciki ya cika. Wannan an yi su zahirin a karamar hukumar Dala, kowa ya gan su. Akwai abubuwa kuma na palliative makamar da wannan ba dai a takaice, ma iya cewa idan ka ɗauki ɓangaren capital projects da Aliyu Sani na da ke ɗan majalisar tarayyar da ya ci tuna guda biyar a karamar hukumar Dala a wannan shekara ne, ta da sun gani mafi ba ta wannan ba karamar hukumar Dala titunan su guda biyar ka ɗauka a mazaɓar gobara, akwai tituna guda biyu, akwai titi a Mata Rijiyar Lemu, akwai titi a na Kwana Ruma na Sani ishirin ne. Al'umma biyar nan yanki musamman wannan ruwa gurin na samun ishirin, idan ka dubi gurin nan a damuna shekarar ta gabata, wallahi abin hawanka na ƙafaransa a mace yake wallahi tana abin hawa. Yau wannan al'ummar an mai ita gani, an yi titi, an yi kwata, an zuba street light. Wannan mazaɓin gobara ke mu tituna guda biyu, wani abin ƙofar ruwa shi ma wannan nan daga kan titin Lagos ɗin nan ya tashi ya shiga cikin ƙofar ruwa, shi ma yana nan an danƙara musu kwalta mai kyau da kwata a gefe da kuma street light fitowa a kan titi. Sannan idan ka tsallako ga shi nan a mazaɓar yalwa a layin gidan ma Mesi da Abubakar Rashid ma Mesi da Abubakar Abdullahi Tamu, a nan ma an zo an shimfiɗa kwalta da kwata da fitowa. Ga kuma wani katafarin titi shi ma da aka yi, yana nan ya tashi daga ɗan katifa nan da ala kenan kan titin da zai kai ka a madamu. Wannan titi sai da ya haɗa da mazaɓin uku a garin hukumar ba, ya shiga mazaɓar kan Tudu ya ji Palu ya ƙarasa wajen Adakawa primary school, ya wuce Adakawa ya ji Arzai, daga Arzai ya faɗa har ɗauki wajen gidan babban Alhaji Nasiru Ali Kogi. Wannan titi dogo ne sosai, mazaɓi uku ne a kansa, an yi shi an gama da kwatarsa da fitilinsa a kai. Wannan manyan tituna guda biyar suna cikin ayyuka na shekara biyu da Rafi Aliyu Sani da ke gani. Wannan shekara kuma da muke ciki ba zan so in faɗa ba domin kar in azarbi, amma titunan da mai gida ya yi da zai da yardar Allah karamar hukumar Dala al'umma za su fara bambancewa. Wannan ka ga daga ɓangaren tituna kenan. Yo, ana fama da ƙamfar ruwa a karamar hukumar Dala. Duba da wannan Aliyu Sani ma da yake gini daga hawansa zuwa yanzu ya samar da bohol mai amfani da hasken rana guda 54. Wannan bohol sun masu amfani da hasken rana a yau suna ba da ruwa mita 400,000 a kowace rana a karamar hukumar Dala. Ka tattara su gaba ɗaya, mita 400,000 mita 400,000 kullum ta Allah a karamar hukumar Dala da Aliyu Sani ma da yake gini ya yi sanadin ta ta shiga ta zagaya an ji an ɗiba kyauta ne ba janareto ba ne balanta a ce za a safe ta magana ake ta sola in dai Allah ya saka ranar sa to al'umma sun yafi aure. Wannan ba karamin abin alfahari ba ne gare mu. Farko ya fara kawo guda biyu kowace mazaɓa, ya kuma kawo guda huɗu, ya kuma ka haka nan ga sunan duk inda ka cewa ga sunan da duk tankuna ne za ka gani su guda biyu a sama masu cin lita 4,000 in ka haɗa lita 8,000 kenan. Idan ka haɗa yancin lita 8,000 ɗin sau 54 abinda zai baka wannan shi ne lita 4,430. Wanda ya tsaya ya taimaki al'umma a wannan ƙadam da ake ƙamfar ruwa da wahalarsa ya iya samar da wannan adadin ruwa, kai ka san cewa al'umma kamar hukumar Dala ba mu aukata ba. Da hankalinmu da iliminmu da tunaninmu babu dalilin da mutum ya zo ya cire al'ummarsa tabbas aikin sa ne, nauyin sa ne, kuma dukiyar su ce, amma burnar da muke shi ne idan ya karɓi yana biya wa wani, wace idan sun karɓi sai a ga wani hasan da suke yanzu ka je yau can wani wai can kuma wai can su ce, amma shi idan ya karɓi haƙƙin mu mun shaida zuwa yake yi ya kama a karamar hukumar Dala harkar transformer daga hawan su zuwa yanzu na san ya gyara transformer ta kai guda 8.
2: dukkan su kuma ba wanda aka kashe mata kuɗi ƙasa da 900 miliyan 1.8 miliyan har 10 miliyan biyu akwai jarin transformer so haka dan dai a inganta rayuwar al'umma a cigaba da abin da ake in ka dauki bangaren haskaka gari wannan street light din Aliyu Sani ma da yake ya kawo ta karamar hukumar Dala ta fi guda 4000 mu dumu aka yi kuma kashi gudu da sako na karamar hukumar Dala ka cewa babu inda ba za ka ga fitina ba yau a karamar hukumar Dala duk sun kuce mugun da kake a Dala ba ka ki saka fito daga gidanku kai taku kafa 50 ba ka ga aikin Aliyu Sani ma da hukumar ba na kalubalanci duk karamar hukumar Dala babu inda za ka fito daga gidanku kai taku kafa 50 maka ga wani abu na rafi Aliyu Sani da kuma gudu ba ko dai ka ga rijiya ko ka ga titi ko ka ga street light da makamantansu idan ka tsallake wannan dole barka ta ilimi tana da matuƙar tasiri ga rayuwar al'umma rafi Aliyu Sani da gingimi wannan shi ne dalilin da ya sa yana shigowa ya ce a zaƙulo masa 'yan ƙaramar hukumar bala masu ƙaramin ƙarfi matasa mata da maza masu raunin da ba lallai su iya biya wa kansu kuɗin makaranta mutum dubu waɗannan yara suna makarantun gaba da sakandare 13 da suke faɗin jihar Kano akwai wanda suke a Wundin akwai wanda suke a Rose West akwai wanda suke a Audu Dawakin Dubai akwai wanda suke a makarantun lafiyar nan su Madobi su School of Nursing School of Hygiene Health Technology makamantansu suna nan Barjet yara dubu ɗaukan nauyin karatunsu ba wai an biya maka wannan sukola ce a'a ga complete daga san da yaro ya fara har ya gama kuma gashi nan sun gama shekarar sa ta farko an biya musu sun gama ta biyu yanzu ta uku za su shiga da yawan su wannan abin ne ba wani a ce a wannan lokacin mutum ya dauki dalibi 2000 ya biya masa kuɗin makaranta lokacin da muka biya karan farko abinda aka biya ya kai naira miliyan 57 da nan ta fara biya musu so shekara farko ce haka shekara ta biyu ita ba so za ka nan jira ake za a biya na shekara ta uku cikin uku ala to ba a nan ya tsaya ba ya dawo ya kalli ainihin su ƙananan makarantu kuma ma'ana ilimin daga tushe primary schools da junior secondary schools da suke cikin karamar hukumar da rafi Aliyu Sani da gudu ya fito da kayan aiki ya ce a sama wa ɗaliban nan annuna na zamani da abin rubutu na zamani ba wancan ma babban gona siminti ya ƙwaƙo yanin ya ƙwaƙo ya ce an raba wannan annuna sun kai guda 300 da wani abu a ƙaramar hukumar Dala makarantu na primary da secondary da tuntun ce in ka shiga ta ga farin allo na ƙarfin na a jikin bango aka fito Aliyu Sani da kuma wannan sun shaida kuma da hukumar ilimi NEA kenan ta daukar ƙaramar hukumar Dala da su muka wannan aikin da su muka raba wannan kayan da ba wannan da ragowar littattafai da kayan aiki da church ne ne bauro ne wani inyan su kansu ɗaliban kuma ya ce a suna a inganta an raba jaka ta kai guda 2,400 ga ɗalibai ɗan primary da NGO su kan wasu wannan ka shaida don lokacin da muka kaddamar da aikin kai malam Usman na san ka halarci wannan wuri so wannan kaga shi ne wakilci na gari an taimaki al'umma a ɓangaren da ya kamata a taimake su da zai gina rayuwar su ma'ana ilimi kenan a ɓangarori da yawa har sun ta faɗo akwai maganar harkar lafiya wannan harkar lafiya abu ne mai girman gaske da muka yi nazari yana ta tunanin ta ina za a taimaki mutane ƙarshe da ƙwararru masana kiwon lafiya aka zo ma ka tsara ciwar to a zo a yi wani abu da muke kira health camp ma'ana a fito da ƙwararrun ma'aikata su zagaye cikin al'umma marasa lafiya su fito a duba su a kuma ba su magani kyauta ina da tun wannan aikin shi ma kamar na ga kaɗan ziyarci wuraren da ake san da muke aikin wannan aikin ya cimma nasara gagaruma mazaɓu 12 na ƙaramar hukumar Dala babu mazaɓar da ba a shiga an yi wannan aikin ba da na kalli rapport ɗin aikin a ƙarshe sama da mutum 4,600 da 600 ko da 700 sukan mori wannan tsari na health card na rafi Aliyu Sani da kuma
3: a dukkan yi aka yi shi wani gudunar yana ko kuma akwai wanda ba a yi akwai wanda akwai wani
2: kowace mazaɓa sai da muka shiga kowace mazaɓa mazaɓa ɗaya bayan ɗaya kowace mazaɓa sai da muka shiga duk mazaɓar da aka shiga za a zauna a wuni likitoci na duba marasa lafiya pharmacist na ba su magani recorders suna rubuta musu kanti haka aka yi wannan aikin daki daki kuma aka zo aka raba magunguna ingantattu mala ba abin da ya bani tausayi ya bani mamaki a wani kamar laruran ta walsa shi yasa nake jinjina wa mamaki a gan a wannan wurin da ya kalli wannan al'amarin da muka aka so masa da shi a report na da health camp yace to ai wannan yana nufin cewar fa al'umman nan tana cikin yunwa kenan saboda rahoton abin da ya nuna mafi girma cases din alisan nan sun fi gona yawa duk magungunan sai sun banyi raguwa amma maganin alisa tas ya kayyace rinka yadda maganin alisan nan kuma ta yi a karu da aka gama wannan abu sai ciki wajibi ne mu ƙara mai da hankali wurin tallafa wa al'umma da abinci domin dama yana shi ya yi rabin shinkafa wanda shi ma na san da kai muka yi wannan kankan zukun wannan aikin daga wannan lokaci ya ƙara mai da hankali yau a ƙaramar hukumar Dala daga hawansa zuwa yau a lissafin da nake da shi ma gaki ya raba tirela 11 ta shinkafa tirela 11 daga hawansa zuwa yanzu shekarar ya raba shinkafa tirela 11 idan ka ɗauka ka ce 400 ne a motar sai kai ta musu 11 zuwa kawai wani abu da ta haka samu adadin shinkafa ta zagaya al'umma gida gida shirin zai bai wa Allah yin marayu ta saɓi da shinkafa tara ta yi a kafaɗan halin tana farin ciki tana yin jin daɗi kuma an gama da kwanaki ne gana anan a dalib da shin aka zauna saboda kin ko san mutane da ake tsoro da matsalar da ya bar muka ce to mu shiga cikin gidan yan sanda yan sandan nan alhamdulillah DPO na da Allah saka masa lahiri da area kuma suka ba mu haɗin kai suka yi cewa wannan abin ya ayi na al'umma suka ba mu tsaro mutane suka shigo cikin tsari da doka da ka'ida aka ta subutun buhun shinkafa ana shiga da shi cikin kawo kuma dala hakika al'umma karamar kuma dala ba za mu manta da wannan alkhairi ba kuma muna da yaki da yardar Allah al'umma ba za su yi warf ali samu malakin yin butarci ba da wannan nake ƙara cewa kafin mu yi gaba masu jin cewar sai da su za a yi to su san mu Allah muka yarda shi ne ba wani mutum ba ba mu da wani girma ba mu da wani ƙarfi ba mu da wata takama amma girman mu ƙarfin mu takamar mu Allah don haka mai da takobin ka dan uwa in kana da mun kai kake bayarwa rike karka bayar ba na nema gurin ka dan amma dai da yardar Allah al'ummar karamar hukumar da Allah sun san alkhairin da Rabbul Alamin sanuma da yake musu kuma za su saka ta masa da irin abin da yake da Allah idan muka ci gaba akwai bangaren samun da ayyuka bangaren samar da ayyukan nan shi ma haka suka manka su akwai ayyuka na permanent and pensionable akwai kuma appointments wanda idan ka ɗauki permanent and pensionable ɗin nan kokarin da Rufe Aliyu Sani ma da kin gini yake kai a wannan lokacin yana da yawa domin dai mun shaida an samar a ma'aikatun gwamnatin tarayya da yawa musamman bangaren yan sanda civil defense fire service da makamantansu ba ni da ci daɗin a rubuce nan amma tabbas muna da lissafin wa mutanen da suka samu aiki a wannan lokacin sun ta sama mutum 37 ina kyauta zaton shi ne abin da ke a ƙasa wanda suke permanent and pensionable a cikin wannan shekara ba in ka koma kuma ɓangaren appointment ba a taɓa yi ba muna ruba mun ce ba taɓa yi ba ba za mu ce ba za a yi domin so muke a yi so muke a yi abin da ya faka ba domin shi ne ci gaban al'umma amma dai a yau ba a taɓa yi ba na ƙalubalanta ba wai ƙaramar hukumar Dala ba kaf jihar Kano ba wani ɗan majalisar tarayya da ya samar da appointment daga Abuja kamar Rafi Aliyu Sanuwa da ke yi ban ce maka sanatoci ba majalisar wakilai ba wani ɗan majalisar tarayya da ya samar da appointment domin da appointment ɗinsa directly daga office ɗin speaker Rafi Aliyu Sanuwa da ke yi ya samar wa mutum 46 SLA na ofishin shugaban majalisar tarayya ta jirgin kenan girman speaker ban da wannan a ofis ɗinsa shi kankin kansa ya sama wa mutane ya ba wa mutane appointments da yawa idan ka ɗauka daga irin su PASA SA ɗin nan ga sunan budget ma a cikin Dala inda na ofis ɗin Aliyu Sanuwa da shi ga sunan budget duk wata sai dai bai zai dadan kawai karshen wata na yi kowa yana karɓar abin da Allah ya kaddara masu muna alfahari da wannan kuma muna ƙara gode wa Allah kwarai da gaske muna ƙara gode wa Allah akan wannan yanzu na yi ma maganar rabon shinkafa sai nake tuna lokacin da aka yi rabon nan limaman Dala da masu unguwanni sun shiga cikin alheri wannan shi ne abin da ake nufi da gwamnati idan ka yafa nan ka yafa can waɗannan mutanen su ne jagororin al'umma yanzu idan baka bayar liman a abin da ya kamata ka bashi ba su kace ya wuce a gida ne kasuwa bai kira ma sallar azhar ya kira maka al'asar kuma ka bashi shinkafar da zai ka zo isha'i sai ma ya zo maka ajiyar wallahi sai ya ga koyo ba uku da rabi to kaga wannan shine cikakken misali shine hankali shine ma'ana jiya dalilin da ya sa muke kallon sa a matsayin nagartacce kuma ingantaccen jagora wanda ya isa ya iya ga kicin al'umma wanda ya kamata ya kalli ɗan siyasa ya kalli iyayen marayu an kalli matasa an kalli limami da masu unguwanni kowa a jika hantarsa hakika muna godiya kware da gaske kuma muna roƙon Allah ya ƙara kawo damar da tafi wannan domin muna da yakini cewa abin da ya samu yana kawowa idan har ko zai karbi ya kawo to insha Allah rabbi al'umma za ta ci gaba da muradin yardar Allah idan ka tsallaka ta da kanta harkan goma
4: kuma kafin mu je ga harkan neman duba da yanayin lokaci akwai wani tattaunawa ko jin ra'ayoyin mutane da shi Honda Bu Ali Salim madakin gini ya a garin Kaduna so mu zaka ce da shi sai mu rufe da shi in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu daura daga harkan noma da kuma sauran abubuwan kabacin alkhairin da Honda Bu Ali Salim madakin gini ya yi a karin hukumar Dala
2: to alhamdulillah wannan kwamiti ne da majalisar wakilai ta kafa na jin ra'ayoyin al'umma kan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da buƙatun al'umma na ƙasa baki da cancanta da dacewarsa ta sanya ita majalisa ta kafa wa kwamiti na arewa maso yamma wanda suka sa masa E shi kwamiti na arewa maso yamma na fahimci guda biyu ne akwai E akwai B amma majalisa shi ta ɗauki wannan E ɗin wanda ya haɗu da jihohin Kano Kaduna da Katsina wanda aka zauna a jihar Kaduna domin sauraron ra'ayin al'umma wannan kwamiti yana karkashin Rufa Aliyu Sanuwa da yake shine chairman ɗinsa kuma alhamdulillah an yi wannan zaman ajiya an saurari ra'ayoyin al'umma ya tattara duk abin da ya tattara na buƙatun mutane kuma mun gode wa Allah kwanakin baya kara Osarata Kawu Sumaila yake kai kuduri majalisar dattawa kan cewa ƙarawa suna da buƙatar jiha ta tiga kogari ne tiga state wasu ɗan adawa da wanda ba su fahimci me ake nufi da cigaban al'umma ba suka yi ta cece kuce to alhamdulillah sai ga shi yau Rabi Aliyu Sanuwa da kin gini ya zauna mai girma gwamnan jihar Kano ya tura mataimakinsa ya je ya faɗi ra'ayin al'ummar jihar Kano ko kuma in ce ra'ayin gwamnatin jihar Kano wanda shi ne ra'ayin al'ummar jihar Kano inda ita ce take shugabanta amma ga shi shi ne girma dubutu gauna ya zo da irin wannan buƙata da Kawu Sumaila jire ta cewar suna da buƙatar muna da buƙata a Kano a ƙara jiha guda to muna taya sun murna da Allah ya sa aka fahimci abin da Kawu Sumaila ya yi a baya ci gaba ne alheri ne kuma muna tabbatar musu ciyaman ɗin wannan kwamitin ɗan arziki ne irin albarka wanda ya san ci gaban al'umma wannan shi ne ya sa dama majalisar ta kafa shi ta sa shi a cikin matsayin shugaba muna da tabbatar musu cewar zai gabatar da wannan kuduri da dukkanin ra'ayoyi ma da suka fito daga wannan jihohi cikin yardar Allah za a yi cikin nasara a gama cikin nasara a ƙarshe ina yi wa al'umma gaba ɗaya fatan alkhairi muna godiya da haɗin kai da addu'o'i da ake yi wa shi mai girma deputy mai wakili da Rufa Aliyu Sanuwa da kungin muna kuma ƙara tabbatar wa da al'umma cewa shirye muke gurin cicciɓa buƙatunsu da kula da abubuwan da suka dame su gwargwadon abin da za mu iya da ƙarfin ikon Allah muna ƙara roƙo a ba mu haɗin kai a taya mu da addu'a in Allah ya so ya yarda wannan al'umma ta ƙaramar hukumar Dala sai mun kai ta bacci jama'a assalamu alaikum huta lafiya kana da zarci ba mu da wa ai sai da wuki zan gona mara ba ku
5: ma sauraro duka anan zamu diga aya duba da yanayin lokaci a madadin ɗan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Aliyu Sanuwa da Kingini kashin kulawar Abu Atiku Akwai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Sa'id Kadimi ni da na gabatar Usman Ibrahim Dattin nake cewa

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da kamar yadda kuka sani a daidai wannan lokaci muna kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tun fara kai Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander wanda shirin ke zuwar muku daga Garanti Radio da Rahma Radio da muke kasancewa da shi tsawon sa'a guda da rabi muna tattaunawa game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fagen siyasa kama daga jam'iyyarsa ta APC da ma sauran jam'iyyun da ludayinsu ke kan dawo a wannan ƙasa. A madadin hukumomin gudanarwa na waɗannan kafafen yaɗa labarai da kuma ku masu sauraronmu a daidai wannan lokaci ne wa Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander. Lalle marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri kuna sanar da cewa Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander kamar yadda na ambata muku yana yin bashin baki game da yadda zai nusar da talaka akan hanya mafita da za ta taimaka wajen a samar da shugabanci na gari abin misali wanda zai sauya ragamar rayuwarsa da kuma ciyar da rayuwar tasa gaba. Wadin ma kuma ba za ta sauya zani ba tunda batun na tsaro na daga cikin abubuwan da Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander ke kokawar ganin hukunta sun ɗauki matakan da za su kawo ƙarshen wannan mawuyacin yanayi da ake fuskanta a daidai gabar da a baya-bayan nan aka jiwo mahukunta daga ƙasar Amurka da aka kai musu ƙorafin cewar gwamnati ta gaza wajen kare rayuwar wasu daga cikin al'umma da suke bin addinin Kirista. Da ran aka je shugaban ƙasar ta Amurka na gargaɗin cewar matuƙar mahukunta ba su yi kamar suna yi wajen kawo ƙarshen wannan matsala ba za su sanya wando ƙafa guda da wannan ƙasa. Sai ga shi a makon da muka yi bankwana da shi kuma an jiyo wasu bayanai da suka fito daga ƙasar Amurka na nuni da cewar shugabannin ƙasar sun gamsu da irin matakai da mahukunta suke ɗauka don ganin an kawo ƙarshen wannan mawuyacin yanayi na rashin tsaro hususan ma waɗanda ake magana cewar ana yi wa kisan gilla wato mabiya addinin Kirista wanda har sai da suka turo da wasiƙa da nufin jinjina wa mahukuntan wannan ƙasa akan matakai da kuma yunƙurin da suke wajen ganin sun daƙile wannan matsala. Batu ne da ya mutsu har zuwa a baya lokacin da aka yi wancan zargi. Kasancewa Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander na daga cikin waɗanda suka yi tsokaci akan wannan ban san ya kalli wannan takardar yabo da mahukuntan ƙasar Amurka a makon da muka yi bankwana da shi suka turo wannan ƙasa ko mahukuntan wannan ƙasa ba.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan gudanar da tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sai da amincin shaitani tabbata ga su fiye yin hulata wannan jira shugaban mu Allah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da ahlan shi da sabon zaman sa albarka. Waɗannan suka biyo baya zuwa ranar hisabi kuma Allah kada mu kawo soyayya ta aiki sallallahu alaihi wasallam. Al'ummar Najeriya, al'ummar jihar Kano, al'ummar Arewa da waɗanda suke jin mu'amalan haja ta zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To kafin mu shiga shirin gadan-gadan, ka san wancan sati Allah ya kaddara babu wanda ya ji mu kuma ba don wani abu ba, saboda wannan muke hirar da shi Abba Salim tsoron ɗinki Allah ya yi wa uwar gidansa rasuwa. To shi ya sa muka nuna damuwarmu muka ce to wannan shiri ba za mu yi shi ba don mu nuna alhinin rasa wannan baiwar Allah mutumiyar kirki. Allah ya gafarta mata, Allah ya sa mata albarka, shi kuma Abbas Allah ya bashi hakurin juriyar wannan rashi, ƴaƴan da ta bari Allah ya sa musu albarka. To sai kuma haƙƙiyar wani ɗan uwanmu dukkan mai duniya wanda ake kiransa na Sidi wanda yake ƙoƙi, shi ma Allah ya masa rasuwa, mutumin kirki ne. Inda nake da Sidi ne da uwanmu ɗaya ban taɓa ganin abokin faɗar Sidi ba. Allah shi ma ya gafarta masa. Allah Ubangiji ya ba iyalinsa juriyar rashin nasidi da aka yi. Mun yi babban rashi kwarai da gaske saboda mutum ne mai zumunci, mutum ne mutumin kirki, dan gidan Allah ya salisu asaba. Allah Ubangiji ya gafarta masa, mu kuma Allah ya ba mu hakurin juriyar rashin, domin wannan rashin da aka yi mana gaba ɗayan mu an mana rashi. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu hakurin rashin. To sai mu shiga cikin kuma shirin gadan-gadan. Kamar yadda ka faɗa, Amerika ta turo da takarda ta yabo to duk mutumin da kaje America ta yaba to ina tabbatar maka ya riga ya kamu kamun shi ne zai biya musu bukata yanda suke so ai dama a hakan suka tsokane maganar Kirista din saboda sabasa yanda za su shigo wa Nigeria su zo su ɗebe mana arziki ya zama nasu ka san dama ita America kwarkwasa ce ita fulbani gije kuma ita America ba ruwanta da wani yanci ko wani ne shugabanni da sauransu da abin da ake a Nigeria in dai bukatar su za ta biya za su zo su yabi gwamnati to wannan kusan bukatar su ce suke ganin komai an ce yes za a gama musu duk abin da suke so shi yasa suka turo wannan takarda amma game da magana cewa wai su yaba wa Nigeria ko su yaba gwamnatin Nigeria me gwamnatin Nigeria ce za a yaba mata saboda dai kaga halin da muke ciki kullun sai an sace kullun sai an kashe al'umma ita kanta America ta san mutanen da ake kashewa a cikin kashi 10 billahi lazi kashi 7 musulmi ake kashewa mun babu inda tashin hankalin yake irin bangaren mu arewa su ina tashin hankalin yake a wajen su in ka duba kasar Yaraba suna zaune lafiya haka in ka duba sa'u su kuma waɗannan yan business ne yan bankare ne ba za ka kira su yan ta'adda ba tunda su suna ganin kama ai business ne su bai mai tunda bangaren kasar su ne
0: ya halatta abu
1: ya halatta su a gare su amma bai halatta a doka ba su kuma in ya mure wannan yaron kanu wadanda su ma barazana ne suke yi dan su samu yancin su kuma yancin na banza har abada in ya mure ba zai taɓa yadda wannan ci da maganar da ya fara ba tunda kasara kunan su don nonin su dan dadin su da dukkan wala da duk wani ta'addanci da wannan yaron yake ai suna sani suke yi saboda ba don wani abu ba sun sa shi shi ne gwarzo kana ganin ba su taɓa la'antarsa ba kuma gwamnonin su da nuna cewa suke cewa ma a sake shi to amma za ka ga su ake kashewa yau da gobe yanzu is in ka ce Adamawa ka ce Taraba ka ce Yobe ka ce Maiduguri inda suke ɗan samun zaman lafiya kaɗai shi ne ɓangaren Gombe Bauchi amma duk sauran suna cikin bala'i kuma su wane ne majority a wajen musulmi ne majority a wajen in ka zo Maiduguri za ka ga cewa 2/3 musulmi ne mu ake kashewa Yoba 2/3 musulmi ne mu ake kashewa to gangaro ka zo North West idan ka duba Katsina 95% musulmi ne mu ake kashewa je ka Zamfara 95% musulmi ne mu ake kashewa je ka Sokoto 99% je ka Kebbi 99% mu ake kashewa zo Kaduna 70% mu ne mu ake kashewa je ka Niger 70% mu ake kashewa je ka Ilorin 80% mu ake kashewa musulmi amma saboda menene ba za su yi propaganda su kuma ashirman su kiristocin suna ganin America wai ita ce mafita America babu wata manufa a gare su to wacce za su iya taimaka muku sun shigo Nigeria ne dama suna so su shigo domin su zo su kwashe mana arziki haka America ta iya duk kasar da America ta shiga ka tabbata wannan kasar ta mutu kuma wannan kasar ba ta da yancin kanta duba inda suka shiga Iraki me ya faru har yanzu dukiyar tana gare su je ka Saudi Arabia inda suka shiga je ka Qatar je ka Oman je ka Kuwait je ka UAE duk inda suka shiga sun mamaye dukiyar kasar ta zama tasu sarakunan sun zama gani saboda suna jin tsoron su dan kar su sa a yi musu juyin mulki tunda suka kashe Saddam aka zo aka kashe Gaddafi to shikenan sauran madaba sai suka tsorata sai abin da America ta yi da shi yanzu duk wannan rigimar da ake da Iran kana jin shugaban America yace duk abin da suka kashe sai sun biya su kuma sai sun biya ko suna so ko ba sa so to dan haka zuwan America kasa ba alheri bane kuma dan sun zo Najeriya suna wannan propaganda cewa akwai takarda ta yabo jinsan can banza ne
0: amma ba nasara ba ce ba turo da takarda
1: babu nasara ai dole su wanke kasar saboda za su mori kasar amma in ba za su mori Najeriya ba za su wanke ta ba barantana wannan turon din Afirka tana gaban sa duk kasar da kaga ya shigo Afirka ya zo yayi magana to ina tabbatar maka cewa akwai amfani da zai yi kamar irin su kwangukin sasa da sauran su kan suna da balagwale da menene ai kaga duk sun tafi can dan maka barin ga yana gaskiya shi yasa ke ganin ma America ita take ba da mulki da America inda ake jin tsoronta duk duniya abin ya abin nan amma gashi dan hakin da karaina yau gashi ya tsumiya America ido Iran ba inda za ta yi da ita kuma dole Iran ta zama sufafawa kuma makamin nukiliya wallahi Iran sai ta mallaka to kaga su Laraba da hankali gare su da tunani sai su ga America ta kasa kare kanta yaushe kuma za ta zo ta kare su
2: kaga sai su zo su dinga zaman lafiya tare da irin gansu gwamnati lafiya, amma yanzu duk inda ake kasara su zo ake kasarawa. Jarin da America ta zuba duk ana nan ana rushe shi, kuma Allah ya kada rushe shi, kuma Allah ya kada ba Iran nasara akan su.
3: Amma wannan watakila takadda ta zo ne a daidai gabar da wasu ke ganin kamar ana samun raguwar waɗannan matsaloli na rashin tsaro. Idan aka yi la'akari da yankunan da ake ganin a baya bumi-bumi, sai a ce an sace mutane ko an kashe su ko an yi wani abu,
2: wanda
3: baka ganin yana nuna cewar hakika mahukunta suna ɗaukan matakan
2: da ya canza komai ba malam sunan dinki. Kullum ne sai an sace mutane, kuma kullum sai an kashe mutane. Yanzu ma ina ji a bangaren zamfarani an kama ciyaman na mulki da wasu mutane, har ake cewa su sake su shi su tafi da shi.
3: Shi ciyaman
2: ɗin a jiya aka kama shi, to kuma sai ka ce akwai tsaro,
3: amma an ce an yi ɗauki ba daɗi.
2: Ɗauki ba daɗi ne ɗan sanda mutum biyu ne da sauran ko su bindigan da menene an kashe wajen mutum hudu.
3: Kaga ai sun nuna ƙwarewa ko
2: kuma a'a, ba magana ƙwarewa, da nuna ƙwarewa ce da ba za a kashe mutum hudun ba kuma shi da sai ya yi escape, amma an kashe jami'an tsaro an zo an tafi da shi, menene na ƙwarewa kuma? To shi yasa duk mutumin da yake ce maka an samu sauƙin harkar tsaro yaudara ce.
3: Amma ya za ka yi da kalaman da aka jiyo shugaban ƙasa na yi ta bakin mai bashi shawara akan harkokin siyasa a baya-bayan nan a jihar Kaduna a taron da aka yi na girmama marigayi Hassan Katsina, cewar mutane su ƙara haƙuri nan da ɗan wani lokaci ƙanƙani ana sa ran komai zai tsawari a kan wannan.
2: Wannan muna sa zuciya a wajen Allah subhanahu wata'ala domin gudunmuwa daga Ubangiji subhanahu wata'ala ko da wani lokaci zai iya bamu ita, amma maganar wai a yi haƙuri. Gwamnatin da ta shekara uku da wasu watanni, kuma yanzu ka zo ka ce wai a yi haƙuri a zaɓe su a cikin wata huɗu da in rage zaɓe ko wata biyar, da hankalin kanka da tunaninka, ai mu mutanen Arewa ba dabbobi ba ne, mun san abin da zai yi, mun san abin da ba zai yi ba, mun tabbata wa mutane wannan abin ba zai yi ba, ki dogace ki daroro ne irin na siyasa. Wannan shi ne magana ta gaskiya Abbas. Mutane suna nan sun kasa zuwa gonakansu, wasu duk sun yi gudun hijira, wasu kana ganin shanun da aka kore da sauransu. Ina bibiyar labarai ina har ƙasa ta take ciki, saboda ni ina cikin damuwa halin da Arewa take ciki. Shi yasa duk wasu kafofin yaɗa labarai na waje da na cikin gida ba na bari, saboda sai na ji abubuwan da yake faruwa. Yanzu Ilori yau aka faɗa labarai, yau mutanen wajen watan su shida a hannun wajen mutum ɗari da wani abu, har yanzu ba a karɓo su ba. Har zanga-zanga suka yi a kan rashin karɓo waɗannan mutane. Wata shida su ɗari da wani abu a Kwara State, me za ka iya cewa da wannan? Amma kaga da yake can ɓangaren ƙasar su ne, ai kaga an kwato su. Amma da mutanen mu da suke Maiduguri wanda aka sace har yanzu babu amo babu labari, kuma haka nan za a bar magana ya sha saboda sun san ƴancinsu. Kaga ga su sai aka je ko ma ne aka yi aka karɓo su, to mun san an yi, amma mun san ruwa baya tsami, banza mu ƴan Najeriya ne, to ko me ma ya faru su an biya musu bukata. Amma mu fa ina biyan bukatanmu, ƴaƴanmu ƙanana da mata da maza an kama su nan Maiduguri, babu amo ba labari, kuma gwamnatin ba mu san abin da take yi a kansu ba.
3: Amma a wasu wuraren da aka yi irin haka kuma an kubutar da waɗanda suke
2: suwa a ina ne aka kubuta,
3: kamar a Niger da abin ya faru ba a kubutar da
2: wannan set off ne don Allah,
3: kamar ya wani shiri
2: kawai in ana cin dauri a bar tunan cikinsa. Sata uku ne don a jazawa gwamnatin, tunda shugaban gwamnatin musulmi ne da sauransu ɗan Arewa, don a jaza masa. Kai ƙasar nan bari in gaya ma gaskiya, banda ƙarfin addu'a mun yarda da Allah da manzansa, wallahi da tashin hankalin da muke ciki ba ƙarami ba ne, bari in gaya ma gaskiya gwamnati ta gaza a kan harkar tsaro, kuma mu kullum muna ci gaba da addu'a mu talakan Arewa. Duk wanda zai kawo mana zaman lafiya, ya Ubangiji ka bashi shugabancin ƙasar nan, kowane shi mu yi noma mu yi kiwo mu samu kwanciyar hankali. Ya Allah, muna tawassali da sunayenka masu girma masu daraja, muna tawassali da ƙaunar da muke yi wa Maiki sallallahu alaihi wasallam.

0: ala inda ake zargin su mun ku duba ACL kuma bari ake tarawa aka ji aka daka masa wawa mutum da ya karɓi miliyan 70 mutum da ya 60 mutum da ya wani ne yau magana shugu kake jin ta ma an daina ta da ita wadannan su ne zaka ce su ne shugabannin
1: amma ba
0: su za mu sa a gaba
1: cike ba a gano inda suka shiga
0: an dade ana ruwa kasa na shanyewa najima professor Ango Abdullahi Shima'i na magana akan wannan tsaro na Hassan Usman Katsina da shi da Usman Bagaji to yanzu saboda Allah professor Ango Abdullahi bai kamata mai fito in magana wai akan wani kishin arewa ba domin mun zauna da shi a gidan gonarsa ba su dai ba ba su bi ba kuma tarihi zai nuna ta kansa akwai mutanen da yake Ango shi zai taimake su a wannan lokaci su samu ci gaba lokacin da yake Ibn Zariya yake karantarwa gaba da cewa ba zai samu su hannu ba to kaga irin su Ango su fito suna wannan magana ai abin kunya ne
1: asali ko ba
0: nan kuma a CPC aka dauke su su fitar da yan takara su kira su su gawa in fitaccen ta buga gladi ma ne yasa shi a kuntin amma da ita shi sai zo dauko dansa yace shine dan majalisar tarayya dan haka babu wani primary election haka aka hakura yace zaben a karkashin CPC ga kuma wadanda ƴaƴan talaka sun dan nasu cancanta amma an ga haka idan kudi da ya dauki dansa ya rubuta a lokacin duk wanda suka rubuta shi kenan ni a gabana aka yi wannan domin ni dan CPC ne
1: kawai masu yin zabe kuma suka zabar ko
0: al'umma ba wani zabe da aka yi a lokacin a primary election
1: eh wannan
0: yan gwamnati nake nufi a zaben dogari saboda farin jinin Buhari an zabe su amma kuma me ya tsina nawo Buhari shi kuma a zaben sa akwatin kofar gidansa bai iya ci ba mutane ne kawai suka zo suka zabe dan saboda Buhari yanzu wadannan su ne zaka ce su ne suke kishin arewa irin su wannan professor Ango Abdullahi da sauran mutane kuna da dattijai a cikin tsoro mutanen kirki masu mutunci wani yayi amma waɗanda gwamnati ta sani
1: waɗannan shi suka yi cewar idan har al'umma ba su sauya halayensu ba to ba lallai ne a ga abubuwa sun sauya ta fuskar yadda ake ja
0: su ne isa su na farko idan za ka yi doka ka doka a gidanka idan gidanka ya lalace ka saita gidanka sannan ka fita waje su ne isa na ba za su saita kansu ba tun da talaka ba shi da farcen tusa ba shi da inda zai je ya kai kara ba shi da inda sautin sa zai kai banda yanzu ma mu da muke zuwa muke kada talakawan muke magana da yawun talakawan yanzu ka duba shi kansa sakataren ta Baba Ahmed ka duba irin su mutum da irin gari ina challenging din wani ta ana dauka ana ba shi adviser mataimakin shugaban kasa sai ka ji shi shuru bai sake yin magana ba sai da iga ba a yi da shi an toshe can kawai a shi dama zuwa suke su dawo shi domin su samu lafiya a daina musu magana shi da kansa ya zo ya aje mukamu saboda ba abin da yake samu ni ba na bata lokaci na kan waɗannan tsofaffin mu da muka taso mu biyansu da muke da shekara 70 ko 70 ba kaɗan mun zo mu tashi mu nemo haƙƙin talaka yanzu a arewa amma waɗannan ka rabu da su mutane ne da kasu sai ƴaƴansu kai ba ka da wayo ba a haife ka ma lokacin da sallo ne mulki amma har gobe ba su ake da tafa a kwalewa saboda ya taimaki dan mai kada da dan mai yami dan sarki da dan dagaci dan hakimi da dan limami babu wanda ba su taimaka ba suka zama ƴaƴa yau su suke zuwa suke gasa talakawa da kannansu babu babban bala'i irin wannan arewa ba mu da kishin kanmu ba mu da kishin talakawa sai lokacin zaɓe ya zo a yi mana karyar rufi don mu sake zaɓar sa shi yasa muna nan mun hada duk abin da za mu hada ku talakawa yanzu ba magana jama'iyya ba ce magana mutum ake yi lokaci in za mu nuna muku mutumin da za ku zaɓa don mu nemo a 'ya'yanku aiki ne ba ni da mukami a kai darar gama amma babu wanda ya isa in nuna mun ɗiban 'ya'yan talakawa aiki ya san ma kwanaki da sojoji na sat bat suka fito wasu ma suke ce a mai kwamanda ko da wani lokaci sai sojoji yana abin da isa ba na fito da manyan wallahi ina da su a soja ina da su a immigration ina da su a civil defense ina da su a fire service ina da su a prison wasu kwado gare su wasu captain ne a nemi uku da sauransu amma me yasa ba na fada kuma ba na bukatar ɗau hoto da su kan na jaza musu
1: wai saboda arewa aiki kake ne
0: waɗanda samu aiki ko kanan nan ba gama ya dan sojoji da suka fito ba to amma sai ake ce ai ba na sauran
1: ba ka samu manyan
0: course din da ka sani wallahi ina da shi kuma da ka anini uku anini biyu sai ne kwado sufurtan da kenan
1: amma idan su ban duba ne yanzu
0: wallahi da an ce ka duba wallahi har yanzu duba nake har yanzu akwai wanda suka fito masu anini da su kallata na su kallata na haka akwai wanda amma ba zan fada ba saboda halin siyasa inda kwamanda kuransa teku ka waɗannan 'yan siyasar

0: yanda za su je su tura da shagi a ringa ciccire mini yaran. To amma da ni shi waɗannan abin da yasa kudata ne, dan haka ba inda za ka yi da su.
1: Su ba iya sama
0: ba inda za a yi da su, domin su kudata ne ba girma gare su ba inda ake tunani, kuma yanzu su ake bukata a ƙasar, tunda ƙasar ta rikice, ƙananan sojoji ake bukata. Dan haka waɗannan abin da yasa nake ɗaukan hoto da su ba inda suka iya da su. Amma sauran wadanda suka zama manya, suka zama ofisa ofisa, wallahi ba za ka gani da su ba, kuma ba zan faɗa ba.
1: Kuma suna nan ka samu musu,
0: sun san suna nan, kuma waɗanda ma suka san na samu musu din sun san suna nan. Wallahi ni burina a duniya in zama cewa bayana ta yi kyau, na taimaki ɗan talaka, na samu masa aiki, na raba shi da daba, na raba shi da sata, na raba shi da riƙe makami, na raba shi da shaye-shaye. Kuma wallahi duk waɗanda na taimaka yanzu sun zama mutane, wasu ma sun yi gidanci, wasu har da motoci a laji. Ina jin daɗi idan na gan su, da za ka ga azumi yanzu da kawai ban za su kawo min kiret ƙwai a goma ashirin sun shinkafa sun ne na rantse maka da Allah, ko ba inda ban yi da su ba su daina kawowa, saboda wa dan haka na ɗauke su ma. Amma sai su zo su ce
1: ba kana karɓi ba a kawo ku,
0: idan mai ba zan karɓa ba, saboda sun cilasta ni da ruwa ina ne haka, da kuma faɗa nake musu. Na ce ku je ku riƙe kanku, ni abin da ya sa burina ya cika, ba abin da nake bukata a wajen ku, duk abin da za ku kawo min Allah ya rufe asiri ma kyautar da shi nake yi. Amma waɗannan 'yan siyasar da ba su da tabbas ɗaya ne daga cikinsu masu alkairi. To shi yasa kullum abin da nake faɗi, mu Najeriya mun shiga halin kaka na kayi, gaba kura bayan tsiyaki, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shugabanninmu su ringa duba talakawa, wannan Allah Ubangiji ya ba su iko, ko ne shugabanninmu ba za mu bijire muku ba, amma za mu gaya muku gaskiya. Arewa muna cikin halin kaka na kayi, ga talauci, ga masifar rashin zaman lafiya, sannan ga tsadan man fetur, duk inda za ka je a naira 1,000 yanzu sun zama 2,500, ina talaka zai sa kansa. Sannan kuma idan sun zo sun sai kayan abin yi, kayan da za su je su sayan naira 10 a ƙauye, naira 15 za a sayar, kuma wa za a sayarwa? Talaka za a sayarwa. Haka duk masifar gaba daya akan talaka take kada. To shi yasa muke gaya talakawa, za mu fito, za mu ce ku zaɓi wani, kar ku zaɓi wani, ku zaɓi wani, ko ku zaɓi wannan, ba magana jama'iyya muke ba, magana waye zai taimake ku, waye zai samu gudunmuwa. Idan ya samu kuka ba shi gudunmuwa, shi ma zai ba ku gudunmuwa. Ai duk muna da su. Yanzu idan ka ɗauko misali nake, ba mu zo magana sa ba, in ka ɗauko Barau, wajibi mutane su zaɓi Barau, inda suna son alƙiblarsu ta yi kyau, bayan su ta yi kyau, gashi kuma tana kan kyau. In ka ce Abubakar Kabiru, Abubakar Nubici, wajibi ne mu ce a zaɓe shi. Idan ka zo ka ce Dalilin nan Sani Aliyu ma daki, dole ne mu ce a zaɓe shi, saboda ya zama bawan mutane.
1: Duk wannan ƙalubalen da ake yi jiwar yana da gazawa wajen tallafar rayuwar al'umma, al'ummar da suna fitowa suna ƙalubale, shi ma daki da kake magana.
0: Ai ma daki dan aljannar duniya ne, kuma haka muke roƙon Allah ya bashi aljannar lahira. Kai ka san dungu-dungun da na kwada, yanzu ka je da ka gani direction ɗinta ya canza, ga wuta, ga ruwa, ga fitila, ga makarantu sababbi, an sani duk abin da zai musu yi musu a duniya. Haka idan ka tafi Kanina, Kabiru Alasarado, ka duba titin nan nan tun da Kanamu zuwa Kumuriya, shi ne mana shi, kuma ina kan yi mana shi, zai haɗe haggar ku, dan ne ba za mu zaɓe shi ba. Shi yasa kuma da ai ba da umarni, wajibi sai an yi Kabiru Alasarado, Dunkure, Irenu, Kibiya, saboda duk abin da nake bukata

0: gobe ne ce ta haife mu gaba daya. To shi sa Kabiru Alhassan na ba da umarni yaro da manya APC sak din kuma akan Kabiru za ta tsaya tare da shi da kawu. Ba ma buƙatar wani sak din akan Kabiru za ta tsaya.
1: Su bi akan ta kudu.
0: Akan ta kudu sai kuma abokina. Tudun ya ba doguwa.
1: Alhassan. To.
0: Shugun duniya ce. Jarumin gaskiya. Ai shi sa nake son sa abokina ne. Ubansa dan Lagos ne ni ma ubana dan Lagos ne. Ubansa dan PRP ne ni ma kuma ubana dan PRP ne kuma ni ma dan PRP ne. Shi wannan jarumin gaskiya ne. Wannan kujerar. Kada Allah Ubangiji ya kawo ranar da za a iya karɓe ta sai dai Allah ya kawo ranar da zai iya canza wata ila ya sake samun wani abin nan.
1: Amma an ce kawai ana ta sukarsa har ma ana ganin na gazawarsa wasu na cewa ma ta daga APC saboda wasu tsangwamar da yake fuskanta.
0: A kan me zai fita daga APC babansa ya iya gwagwarmaya ubansa. Duk mutumin da ya gaji ne ya gaji PRP tsangwama ba ta sa ya canza ra'ayinsa. Tsangwama ba ta sa ya canza halinsa. Da a ce wannan tana ce riba da tuni komanda tsangwama da kyama da zagi da cin mutunci da tozar taura da tuni na fita daga APC amma ba wanda isa ya fita da ni daga APC ne dan gubernaya ne ubana dan gubernaya ne na gaji gubernaya shi yasa jini na idan kake tashi yanzu zaka yi gubernaya ne a cikin jinin
1: a jinin ba
0: wallahi a jinin ma za ka gubernaya ne
1: a to sai a gane jini ne gubernaya
0: dole za a gane jini ne gubernaya domin ina yawan gudana kuma ina tafiya tare da ja da baki gaba daya
1: ja da baki
0: alaji dan aiki sannan da duniyar dukkan abin da zai samu na damuwa shi ne ma'anar bakin tun shi kuma jan aiki ne da gwagwarmaya shi yasa duk wannan ba ta ba ni tsoro ba haka Alhassan ba za ta ba shi tsoro ba to shi yasa duk waɗannan da ka sani wallahi waɗannan safamin nan duka za mu ce a yi su domin suna son talakawa suna gwamnatin talakawa kuma talakawa suna nuna da kujerunsu amma bayan haka babu wanda ba za mu fito mu ya kawo ba a cikin APC kake ba Allah isa a cikin Oduduwa kake wanda shi ne shugaban kasar yanzu ya fito da kudancin Oduduwa wallahi idan baka cancanta ba za mu ce da mutane kar su zabe
1: to komanda da ita ta ce magana al'umma za ku ba su shawarar wanda za su zaba yau din nan ake karkarewa al'ummar kasa register da za ta ba su damar yin zabe wanda diddiga da take fitowa ta nuna da cewa kamar an samu kusan mutum miliyan 7 da suka yi register a wannan dawowa register da aka sake yi da hukumar zabe ta bada dama ai ban san ya kake kalla ba wannan lokacin da suka tsayar din idan aka kammala yau din shikenan sai kuma bayan zabe duk wanda bai yi ba shikenan sai dai yaje a salansa ko ko akwai wani wataƙila shawara da kake ganin ya kamata
0: ba alhaji hawa bishiyar da kwale ba hawan da saukar ba karɓar register ba muna da waɗanda suka karɓi register yanzu aka nan sun kai wajen miliyan 10 amma idan an tashi kwata-kwata za a ga waɗanda za su fito zaɓen ba za su wuce miliyan 2 ba ko miliyan 1 da wani abu kaga an karɓe ta ba ta yi amfani ba kullum abin da muke faɗa wa talakawa inda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam farko bai samu nasara ba sai da ijumbe tukunna shekara 13 a Makka ina gwagwarmaya ina kira a yi gaskiya da adalci a bi addinin Allah shi kadai Allah shi ne abin bauta sannan ije mu dina in shekara 10 sannan musulunci ya bayyana to shi isa muke cewa da talakawa kar su gajiya wasu ma zai ta ce mu manya babu nasara a'a an yanke kauna wannan jahilci ne da gidadanci mutum yanke kauna da rahama Allah kullum muna gaya musu kar ku yanke kauna da rahamar ubangiji ko da wani lokaci tunda Allah subhanahu wataala bai ba annabi nasara lokaci guda ba sai da shekara 23 ina gwagwarmaya sannan Allah ya zo ba suwaye ku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan gata ne a wajen Allah subhanahu wataala babu bawan da Allah yake so ya hada sunansa da nasa irin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma yaƙe ne yayi sannan kuma bayan haka ku da ku ci ba ba ku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kwana yake a gidansa ba a ci abinci ba wani zubin idan ana wani aiki dutse yake sawa ya daure cikin sa saboda dan yayi aiki suwaye ku ga dan gatan Allah da abu lokacin idan yace Allah sako min abinci daga sama wallahi sako waje yaƙin Badar Allah sai da ita maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku suka sako da shedan ya san su da ya gani yace wannan aikin ya kare amma duk da haka mai kisi da irin da roƙon Allah mai afan su ina faduwa sai da Abu Bakar ina cewa tashi ya Rasulullah Allah ya karba addu'arka ina cewa ya Allah idan aka gama da waɗannan wadanda suka yi da kai babu mai sake maka bauta a doron kasa shine Allah ya turo mala'iku da siffar mutane. Kuma lokacin mahaki bai je da niyyar yaki ba, ya je da niyyar Abu Sufyan ya taho da iji labarin ya taho ce ku zo mu je zaluncin da suka yi mana a Makka suka karbe mana dukiya mu mu je mu karbi abin da ya dace mu karba a wajen su. Abu Sufyan ya ji labari ya canza hanya da ya fada mutanen Makka, sannan mutanen Makka suka ce ai ba za mu koma ba, zai dandana kudansa tunda idan yana mana wayo da sauransu. To rashin wannan Allah yake tare da shi, idan zaka ci riba da shi ƙarya ne. To dan haka ku talakawa mun karɓi rijista mu fito mu yi zabe mu zo mu kada gwamnatin da muke zarginta da ɗaurewa ƴan daba gindi da ɗaurewa waɗanda suke satar wayoyin mutane. Ku zo mu tare mu zo mu kada gwamnatin APC a cikin waɗannan guda biyun, wajibi ne sai mun yi guda ɗaya, kuma za mu gaya muku wallahi sai mun yi guda ɗaya. Idan kuma ya ji jiki ya tsira, idan kuka zo kuka kafe kuka karɓi taliyar wofi ko da 1,000 ko da 2,200, wallahi ƴaƴanku za su sake shiga ƴan daba, kuma ƴaƴanku jikokin kuma sai sun zama ƴan daba. Wacce za ka ce mai sai da kayan sata ka ce kuma ka ba shi ajiya ka ce za ka zo ka samu daidai, ai ba za ta yi ba. Kuma a ce wai kuma an zo wai ita ce za ta kafa kwamiti wai ta kawo zaman lafiya a Kano, ka san zancen wofi domin duk lokacin da za su je taro sai ta samu ƴan daba da za su je su ringa ɗiban dukiyar mutane, uwa inda suka je farm center, uwa inda suka je kantin kwali, uwa inda suka je ko'ina kwacen waya da farfasa kantunan mutane. Don haka sai mun kada ita da ƙarfin ikon Allah za mu gaya muku talakawa mu fito mu kada ita. Gwamna ina cikin ADC ko kuma ina cikin NDC,
1: amma baka ganin wannan kafa kwamitin kaɗai ya isa amsa akan wannan maganganun da kuke alakanta gwamnatin ko kuma jam'iyyar
0: yaudara ce iyakin neman zabe da zancen mafi. Yanzu ba ka gani ma yanzu magana da ake ana cewa ai yanzu an kafa kwamiti wanda zai tantance mutane a samu wa mutane aikin yi da sauransu. Yanzu ruwa ma da suka zo mun shafa da mutane kar ku sa zuciya da ruwa.
1: Ai wata takwas din da suka dauka bata cika ba.
0: To ai bata cika ba wata takwas, washe za a yi zabe? Saura wata biyar ko wata shida a yi zaɓe, ka ga yaudara ce. Kuma billahi yanzu idan kuka saki gwamnati APC ta komo a jihar Kano, ku talakawa wallahi kada ku kuka da kowa, mun gaya muku ku maida hankalinku ku nutsu ku lura da abin da za mu yi mu a cikin siyasa muke, mun fi ku sanin sharrin 'yan siyasan nan. Don haka ku yi a hankali duk wanda muka ce ku zaɓa wallahi ba don wani abu ba, saboda duk wanda za mu zaɓa wallahi sun nuna agirin yadda mutum kuma sai mun nemo wa aiki da kafe barar gama. Yanzu ai akwai ɗan takara da billahi da je ce ya rantse mun da Allah kamanda ba zan ci amanar ka ba, ni kuma ka san buri na akan me, a nemo wa 'ya'yan talakawa aiki ne a ba su jari hankali na ya kwanta, wannan shi ne buri na a siyasa.
1: To ai kashi gwamnatin jihar Kano tana yi, yanzu mutum 1,000 da wani abu aka ɗauka MBS da aka ba su aiki na koyarwa don a ciyar da ɓangaren
0: ilimi, an ba su ofa. Na ji labari amma ba gaskiya ba ne, ba ka ga an ba ofa a cikinsu.
1: Taro fa aka yi a
0: ilimi? A'a, indo ɗin ne, ba ka ga an ba ofa a cikinsu.
1: To abinda yake ni ban je ba, kuma mun samu labarin.
0: A matsayinka na ɗan jarida ko ba ka je ba za ka san me aka yi, ba ma an ce za a ba su har ko da 100,000 ne ba ko mene ne, da sauransu an ware 100,000,000 kuma duk yaudara ce kanton ne.
1: Wai duk tara mutanen da aka kana nufin ba a yi ba ko taro aka yi aka
0: shirya nawa suka tara suna mutane ƙarya sau nawa, ba ka gani waɗanda aka ba 50,000
1: sau ai shi ne ka ƙarya ta su ma na
0: 50,000 ta duk kanton ne alaji. Kar ka yarda da wannan gwamnati, duk abin da za ta zo maka da shi yaudara ce.
1: Yara fa har sai yaudara akan titi na kayayyaki naira 50,000 su ma mutum wajen 1,000 da wani abu gwamna ya ce a zo a
0: rafa. To duk zancen banza ne da an raba musu, ina jin bana jin akwai wanda zai samu 20,000. Uku ake rabawa a ba su kashi ɗaya, kuma sai ka yarda akan hakan sannan za a sa sunan ka.
1: Yawan cankaran naira kuma gwamna ya ga.
0: Yanzu zancen gaggama saboda yaudara ita gwamnatin APC ba, idan gwamna zai fita yawo sai a zo a samu ta yarinya a talaka sai a ajiye ta. Ishe ba ki da lafiya ne? Kina yin makaranta? A'a ba na yi. To sannu kina zuwa asibiti? A'a ba na zuwa. Wane? A zo a kai ta asibiti. Ha kawai za a yi sata of a ɗauko yarinya ko yaro a ajiye kan titin da gwamnan zai biyo. Sai tukunna ina biyo a ƙasa saboda yaudara.
2: kaga a zo ana jalaka ko
0: ba wani yaudara ce
2: to wani gwamnati
0: ne ya yi haka da nan da ba ni ba na san siyasa na san kukan ciki na san da kabafa a siyasa
2: wai wannan gura ba mai ya ce war yana tausayi da jin kankan talaka wanda kai ma kake ta ce war shi
0: dan
2: kake
0: idan yana tausayi jin kankan talaka da dan talaka ai da ya kamata a ce ya fito da dukkan da an hana gaba wannan gwamnatin ba abin da za ta tsina na talakawa illa ta tusawa talakawa bakin ciki to yanzu ba gashi ba lokacin mutane na Murtala dama na faɗa na ce ba ginin ginin mutumai Murtala mataimakin gwamna na dantse da girman Allah ba a komai da shi yanzu abin ma saboda yanayin hankali ɗaurin aure da jaza'iza komai ba sa yi da shi sun rubu su kuma ni dama na san haka za
2: ta ya baka wannan magana
0: wallahi da jini dama na san haka za ta fara ai tsohon dan siyasa ne
2: kuma ina ganin sai wani mutane suna tafar taron baki daya
0: wane ne ba a yin kai do Allah mu mun sani ni dan siyasa ne kaga bana cikin gwamnati amma wallahi wanda yake cikin gwamnati ƙarya yake nuna mana abin da yake a gwamnati ni fara da yana faɗa maka da kuɗi na nake sayar labarai su ko ba uwa da za su ba su ya za su dauki naira 50,000 ko 100,000 ko 200,000 su ba mutum niye musu ni ko dan sayar labari sai ba da 200,000
2: yanzu duk ta
0: zo a bani labari wani zubin ma ana mutun din za a shiga ban daki a ce mun to ga shi da abin da aka yi ga abin da aka yi billahi lazi dan haka na fi kowa jin labari shi yasa Murtala an riga an rataye shi dama ba an matsa yayi sai ya bashi mukamin ba to an matsa an bashi kaga dan haka idan ka jagoki ka kai shi bakin kogi to ba lalle ne ka maza masa isharuwa ba an matsawa abba ya dauki mataimaki to amma yanzu ga shi a kulle yake ya isa yi magana dan duje ya isa yi magana duk waɗanda suka kawo shi cikin jama'iyyar ABC saboda dan kabbarau ya zama yau ga su nan su ne abokanan hamayyarsa ya hana su komai baya yi da su kuma ya dauke su sakar karu kuma amma ga duba ya dora da dan duje yi ai ba dan ya shigo ba da barau shi ne gwamna ka ji wai dan duje zai yarda da ni da mu kananan yara bayan tsakani na da shi shekara kara ne ma ko goma amma ka ji wai da barau ne kana son barau din ka je kai inbatin din abba ki shigo APC saboda dan a dauki yaron ka zama mataimaki ai na da ina faɗa kuma ka dauki yaron naka idan mataimakin to yau gashi an jingine shi kai ma an jingine ka tsohuwar APC ba a yi da su Allah ya kara kuma da ma mun sanar muku wallahi miji barau ginin Allah ne duk mutumin da ijaba da barau sai Allah ya kifar da shi
2: wannan sai ce wai an sakale ko an jingine shi
0: an sakale shi an
2: halin duk abin da ake
0: abu kai abu
2: gidan
0: abu abu ne in ka ji mutuwa shi ne idan ka ji wajen daurin aure shi ne abin da ake yi kenan da shi amma duk wani abu da ka sani ba a yi da shi
2: duk wanda ake a jihar Kebbi shi ya wakili tun gwamna
0: to ai kaji na ce maka duk wani abu da ka sani na wakilci ko daurin aure ko wani abu shi ake tura
2: a jihar Kebbi ba taron kasa bane na gwamnoni
0: taron kasa ne na gwamnoni amma ai hukumar ma a hulu ne zai iya cewa ba abin da zai iya cewa dama ni na dade da sanin hakan kuma na dade da sanin cewa haƙƙi ne yake bibiyar su na barau kuma wallahi hakan za a tafi gwamnatin
2: irin wannan
0: jin ma abin da yasa suke dan ragawa kadan saboda dan bai koma na bibi kuma da yadda Allah ba za ku koma na bibi ba falan daya da yadda Allah subhanahu wataala sai an karɓi gwamnati da kanin
2: kamar da irin waɗannan sun karɓa da kake gwamnati a baya bayan nan an ji magoya bayan gwamnatin suna ta yin daren mikiya akan ka suna ganin baikin irin waɗannan kalaman ba da ka ja baki ka rabu da su inda ka ce kai ba ta rabu
0: ka san wani abu komandan hurufcin kan dutse ne wallahi da zini karo da dutse ne irin muzuba idan kai karo da ni wallahi sai ka fani kuma ba zan fasa ba duk kuma ɗan neman abinci in banda na yi magana wallahi da zini ba za su samu cin abinci ba ai ni jari ne inda ka san jari bola ka san ɗan jari bola sai ya shiga bola ya ji ya yi tsince tsince sannan sai ya samu cin abinci to haka waɗannan ɗan mubiya suke in ba su ci mutuncin komanda ba ko sun zazzage komanda ba su yi bidiyo su je su nika ayo na ci mutuncin mutum ai kaza kaza kaza kaza kaza shi ne za a ji a ba su 20,000 dubu
2: ba a kidar goyon bayan gwamnati ce ta sa
0: su wallahi wallahi duk cikin
2: wanda su kan da
0: kake cikin su ba mu yaki da san abba ai riga an gama shafa fatiya an tashi ai barin gaya ma za a yayewa abba sai nan gaba kamar tukunna
2: yayewa zuwa
0: wallahi sai sun yayi din galibi ya ban ko kusin yanzu lokacin gama wajen wata shida ba a biya su komai ba a biya su
2: local
0: government ciyamomi saboda an ce ai duk kwankwaso ne idda sa su
2: to ai hakkin su daga gwamnatin tarayya
0: to hakkin su an hana su wata shida kenan yau gwamnatin Kano ana zargin bata ba su komai ba abin da za ta ba su kawai na albashi idan ta ba su na albashi sai a dauko wani tsibiri sai a dan dora ma inda za ka je da kai da kansu don su zama su kuma su samu abin na magi ku ta ba amma irin giran din billahi laji akwai lokacin da mutum suke daukan biliyan 1 da wani abu a Kano akwai lokacin da mutum suke daukan biliyan 108 to yau biliyan 700 duk wata billahi alazimi
2: ana tura musu
0: kuɗi ana daga gwamnati na ake turawa har yanzu yana nan a wannan jonin account din ba a tura musu gadis ai gwamnonin sun fi karfin shugaban kasar sai abin da suke so za su yi to dan haka ina gaya maka to dan haka duk wanda ya ci amon ba wai lokaci ai abin da ya samu dan ba zai cire su bane saboda idan ya cire su suna da lokaci in suka kai shi kara sai an komo musu da kuɗi musu shi yasa amma yanzu ba za a lallaba su cikin talauci a yi zaben kuma duk gudu za su yi wajen mai gidansu kwankwaso
2: kai ka fi son haka ke
0: na fi son haka na fi kwanin cikin haka duk wanda zai kada gwamnatin APC a jihar Kano zan mara masa baya kowaye shi kuma zan faɗa talakawa su fito afuwajen da mu da su mu zo mu kada gwamnatin jihar Kano ba ku zama komai alheri a gare ni ya fi kuma zama farin ciki a gare ni don haka wannan gwamnatin da ba ta da alƙilla da yawa ta haɗa Kano rikici masarauta ta haɗa masarauta da rikici sauran 'yan kasuwa sauran malamai sauran wane ne duk ita ta haɗa kuma yanzu ba shi duma da ta haɗa ta kasa kunce ta yanzu kuma saboda za a yi campaign a zo a cewa ga mutane an taimake su an yi wane ne duk da bagiro ne duk abin da ka sani an ce an ɗauka idan ka ce ina opportunity ɗaya ba za su kawo maka ba mu kuma ba za mu yi da ƙarya da yaudara da zancen banza na siyasa a zo a shirya mutane mu kuma muna da basira muna da kashe kuɗi domin mu gano sirrin abin gaskiya ne ko ƙarya ne ba za mu kwasa ba dole sai mun gano sirrin yaudara take muku ba taimakon ku zace ba kuma daina sa zuciya gwamnatin APC a Kano za ta taimake ku ai ba ta taimaki ma waɗanda ta zo da su tare ba
2: gashi kuma ana ta shigowa jam'iyyar afuwajen
0: duk mutumin kirki ba zai shiga APC saboda gwamnatin Allah
2: wannan kusoshin gasa na tameci naka na Kano ta
0: hajiya shi
2: ma ana ta zawarcin
0: su to yanzu idan an yi zawarcin su wanda ma APC ta zama shagiri gidibau ina biri yake bare roman sa rufa bai taɓa cin zaɓe ba
2: ha
0: billahi da azumin bai taɓa cin zaɓe ba sanatan da ɗaya lokacin Buhari bibiyar Buhari ce kai ne a watakila jautawa wallahi tallahi babu fasta Rufa'i amma aka fito aka zaɓe shi saboda Buhari wannan karan kuma ai ba shi aka zaɓa ba Ibrahim Shekarau aka zaɓa ba shi ba
2: ai ya ce
0: amma Ibrahim Shekarau da rubuta takarda yace baya cikin NNPP shine dalilin da isa musu yana zuwa kotu tunda ya shiga primary election aka ba shi don haka billahi alazim na nan tsimaka ko mai kalwa ba zai iya kawowa ba what din mai kalwa ba zai iya kawowa ba idan kuma ka zo nan what din sa shaguci ƙarya ne ya iya kawo mutum 20
2: yana
0: da dangin nasa
2: kusa a majalisar dattawa
0: ai dama ai kusa ne a majalisar dattawa dan haka ba an san zin kirki ba na ma yobi sa da kuma take da shi na gan shi da shin jiya mun yaje barau ma yaje shi ma an ba yaje wajen siyasa ce propaganda ce wai dan a ci su lawo kwankwasa a fata a kwankwasa rai ai kwankwasa shi ai to fata saba da fari alƙama ake ba ruwa ka rasa jigajigai ma amma kwankwasa bai girgiza ba jigajigai ga su
2: ba dai ficewar sa ai za ta girgiza shi
0: wallahi ba za ta girgiza shi a to ka sani kwankwasa ya tsaye da mutane duk kuma ya samu sanatoci da 'yan majalisar tarayya gaba ɗaya da gwamna ba tare kuma da lokacin ina ko kansila ba ai a jikinsa ne
2: ba an ce an yi wani ƙiya ba
0: ban yawa
2: wai an faru
0: har gobe ba bari in gaya ma gaskiya ambasi ya ci kai ka ga mutum politan din nan kwankwasa ina da magoya baya masu ɗumbi yawa kuma ɗan amutu da ba za su iya karɓar kuɗi ba kuma za su tsare ƙuri'arsu ko me za a yi musu dama ai zaɓen a Kano Santarar ake ci to dan a Kano Santarar sai an yi fata-fata da APC sai an yi fata-fata da Abba ko gwada ba zai iya kawowa ba muna nan za a yi zaɓen gwada ba zai iya kawowa ba katakar idan mu yake a kan siyasa ita ta haife mu an koya mana ita mun koya ubana ya koya mun siyasa malam Aminu Kano ya koya mun siyasa Rimi ya koya mun siyasa sannan ga tsohon mu gidana wannan shi ne nake alfa'ari da shi Dauda Haula shi ya ja ni santsi muna PRP da ta fashe ina alfa'ari da Dauda Haula har gobe ɗaukaka kuma ta Allah ce don na fi shi ɗaukaka kuma ba zan ci ba mai gidana ba ne ni ba Bature ba ne
2: ka rike amana
0: har gobe ina nan tare da shi kuma mai gidana ne mun tabbacewa ba ne gidana bane a siyasa saboda dan Allah ya dauka kani fiye da shi cikinin sai in mun ce ai ba za ta yi ba a nan ni ba koya mana haka ba a tarbiyyar PRP da ni ku
2: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka jimla tattauna ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group ya tamfuna kan Alhaji Abdulmajid dan Bulci komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da komanda ya dangane da abu da bayan nan da ya faru na wanke kasar nan daga zargin yin sakaci wajen yi wa kiristoci kisan gilla ba tare da daukar mataki da kasar Amurka ta aiko da takardar yabo ga mutanen wannan kasa daga bisani mun waye da nan da yankin mu na Arewa ke ciki da kuma irin abubuwan da ya kamata a ce al'umma sun yi domin ganin kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli kashin farko kenan kuka saurara a cikin wannan shiri kafin mu dora

0: Masu sauraro barkamu da dawowa cikin wannan shiri da yake zuwa muku daga Guarantee Radio da kuma Raham Radio wanda muke tattauna da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfunaka Alhaji Abdulmajid Danbirki Komanda. Kai sai bari mu shiga kashi na biyu. Komanda, kafin mu dawo jihar Kano, da a baya-bayan nan wata kura ta turmike a gidan gwaninka Sanata Barau Ayi Jibril da ke wakiltar Kano ta Arewa a zauren majalisar dattawa kuma da taimakin shugaban majalisar. An ji gwamnan jihar Niger, gwamnanka Umar Bago, a baya-bayan nan ya ƙara wani hoɓɓasa a fuskar yadda zai gaya magance matsalolin da al'ummar da yake shugabanta ke ciki, ta fuskar yadda yake ƙoƙarin ya ɗabbaka harkar noma da yadda ya tallafi manoma, da kuma yadda yake ƙoƙarin ganin an magance matsalolin rashin tsaron da zai ba wa manoman dama su je su ci gaba da gudanar da al'amuransu na noma domin ciyar da wannan ƙasa gaba. Wannan abin da aka yi, wataƙila suna ganin ya zo a daidai gaɓar da ake buƙata a daidai lokacin da damuna ke ƙara kankama. Ta sanya ka kalli wannan abu da shi gwamna ya ba.
1: Na farko gwamna ya sanar sani da babu yake yana yin hangen nesa, ko da yake na biyu wata dambarwa da ta shiga tsakanin su da wasu malamai. Kuma ka san shi ɗan adam ina iya daidai ina iya kuskure. Allah ne kawai ya kare mu an kisa mai ma'anar sanuwa daga kuskure. Akwai maganganun da na ji daga shi bakin excellence, akwai maganganun da na ji daga bakin malamai. To amma kullum abin da na yadda da shi abin da kai zuciya nesa. Kuma tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ka yi kowane irin addini da ka ci so ka yi ba tare da tsangwama ba. Kuma ko shugaban ƙasa bai isa ya kare maka wannan ƴancin da constitution ya baka ba. To duk da haka abin da la'akari da wannan. Duk mutumin da zai yi kowane irin addini ba wannan isa ya tsangwame shi ya ce ba zai yi ba. Waɗanda ma suke cewa ma ba Allah kuma suna nan ana ɗaure musu bidiyo a ƙasa da tsarin mulki ya ba su dama. Bari waɗanda sun san Allah sun san manzonsa. Don haka kuma barazana da ɗauri ko da rufe masallaci ba shi ne zai kawo maslaha ba. Maslaha a fahimci juna. Wataƙila excellence Umar Bago akwai abin da ya hango yau wannan magana na Lakurawa wane da sauransu. To yanda kuskuren yake da bayan daga ƙarshe kake cewa ga shi duk da Salatul Fati aka sunansu da sauransu. Kuma Shehu Usman ɗan Hudu ya mujaddadi ne, gaskiya ne Shehu Usman ɗan Hudu ya mujaddadi ne, amma da yawa a lokacinsa ya cire abin da yake zama shubha a cikin addinin Musulunci. In ka duba kullum tattafan Shehu Usman ɗan Hudu da yawa irin su ya usunna da sauransu, za ka ga duk ya yi faɗa ne a kan wasu mutane da suka shigar da abin da ba addini ba cikin addini domin gobe yara su gane addinin gaskiya su kuma gane addinin da ba gaskiya ba. To kaga duk wannan idan wannan ta faru, shi excellency ya kamata wannan magana da zai iya zama idan ya yi tutu su kuma malamai kar su fito su nemi shi da reddi a matsayinsa na babba. Ai shugaba ne, shugaba kuma ba a masa tawaye. Babu muhallucin da aya Alkur'ani ko hadisi su cewa wa shugaba tawaye ko da ya zama azzalimi,
0: amma a nemi gyara kayan ka idan ya
1: so. Ai shi ne wannan gyara kayan ta kamata a ce su malaman sai su je su same shi. Haɗa salansu mun ji kayi kaza kayi kaza, ka haɗa wasu mutane da Lakurawa da sauransu. Kuma Lakurawan nan ba wasan ƴan ta'adda ne, waɗanda suke amfani da addini zan su cutar da addini. Amma ranka daɗe mun ji kamar kana magana cewa sallar da muke menene ne dan Allah abin da isa kai a matsayin ka na gwamna. Kuma na ka ne duk wanda yake Niger State kana da duwa da tsaki, kai duk wanda ma yake Arewa kana da duwa da tsaki a matsayin ka na musulmi. Amma muna so ne ka faɗi ta wannan magana da kai ka yi ta ne akan siyasa don ka sake samun goyon baya, ko ka kayi ta ne akan aƙida ta gaskiya. To kaga a lokacin sai a abun nan. Amma ba a gyara ɓarna da ɓarna. Su kansu malaman sun yi kuskure, shi kansa akwai inda in kuskura gwamna. To don haka kaga sai a taru a gyara, babu wanda zai rabu da wani a ciki. Kuma wa inda ka faɗa tijaniya ita ce ta haifi dukkan izala da sunna, domin duk galibi iyayenmu daga cikinta suka fito ɗariƙar tijaniya saboda su suke da ilimi a lokacin. Kuma kamar yadda Shehu Usman ɗan Hudu ya zo jaddaba, shi ma ya zo ya jaddaba gaskiya akan gaskiya. Kuma da yawa ma yake sallallahu alaihi wasallam da izo ya yi gyare-gyare akan irin wannan abubuwan da aka sa a cikin musulunci, wannan musulunci bai zo da shi ba, babu aya Alkur'ani babu hadisi. To shi isa babu mutumin kirki ne kuma uwa inda yake kulani suna zuwa suna banna ƴaƴan su da sauran su, ta kamata dole a zauna lafiya kuma kowa ba kowa ƴancin sa. Yana da kyau haka, kada ka tsangwami addinin Kirista, Kirista kai tsangwami addinin Musulunci, duka gaba daya Allah ne ya hada mu gaba daya. Kuma ko lokacin da kike sanar da sallama ya zauna da Yahuda, ya zauna da Turawa, ya kuma zauna da maguzawan ƙasar Saudi Arabia. Amma sannan a hankali, ilimi yake sa mutane suke fahimtar addini ga inda yake. Mutane su je su nemi ilimi sai kaga sun zauna lafiya, saboda baban Allah da shi neman ilimi wajibi ne a wajen mutum. Idan ba ka da ilimi ne ga zama da masu ilimi, insha Allah su kama wani ilimi zuwa makaranta da sauransu, yi samu ka gane addini na ƙalin lahu ƙalin su da ƙalin sahabu shi ne gaskiya. Amma kuma ka sani ba an sanar mana cewa addini zai rabu kashi daban-daban, amma guda ɗaya shi ne na gaskiya. An riga an sanar mana shi, ina jin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar mana da wannan. To dan haka babu wannan ya isa ice zai kore wani addini ya tabbatar da nasa, ba za ta yi ba. To shi yasa babu mutumin kirki ne, ina fatan duk wannan abin da aka yi dan Allah dukkanku gaba daya a matsayinsa na gwamna shugaban kowa ne, duk maganganun irin wannan in za su fito a dinga tantauna su kafin su fito. Ba burgewa ba ce shugaba ya ɗauki wuƙa ya buga kansa, wato ya ce ya yi taking side a kan wani ra'ayi ko a kan wata ɗariƙa ko da sauransu, ba daidai ba ne. Duk lokacin da ka samu ba ma guje kake zagin tsafinsa, to insha Allahu idan ba kai wasa ba kai ma sai ya zagi Allah naka. Annabin ma da muke ji da shi, idan ka ce ba ka yi dan nasa ba sai su zagi naka. Amma idan ya zama baina-baina, kare ba ni kuraka ba ni baka tuwon gidana. Amma gaskiya a faɗe ta, ayar Qur'ani ta ce kaza, hadisi ya ce kaza, haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci ma'aiki, ma'aiki kuma isa nan mana. Shi kansa Excellency Umar Bangu ya san wannan. Amma abin da ya sa duk abin da zai wata ƙila ɓacin rai ne. Don haka wa Allah su daura kan taimaka da wannan ta sake faruwa, domin duka muke ɗauka muke buga ciki.
2: Ya kamata ya jawo wani gwamna ko kuma suna
1: da gwamna ta kamata, domin shi ne shugaba gaba daya, shi yake da ikon da zai kira malamai, yake da ikon da zai kira sarakuna duk a ƙasarsa suke.
2: Kana ganin in ya neme su za su miƙa,
1: wallahi za su miƙa masa goyon baya 100%. Su malaman suna ma ai mutane ne masu saukin kai, tunda sun san abin da Allah ya ce babu son zuciya a tare da su. Haka dukkan wasu ‘yan ƙadiriyya da Tijjaniyya da wacece duk idan ya kira su za su zo, ai shugaba ne. Su kuma dole ne su ba shi haɗin kai, domin Allah ya ce su ba shi haɗin kai. Kada kuma a yi masa fitina, kada kuma a janyo matsala a kansa, domin me yasa ake cewa shugabanni idan suka lalace ku ta musu addu'a, Allah Ubangiji ya shirye su, saboda ba don wani abu ba. Idan suka lalace to ku mutanen ku za ku sha wahala da kuke zaune a ƙarƙashinsu. Amma insha Allah ina umar babu yake da kyakkyawar zuciya, ina ganin an samu kuskure ko kuma shaidan ya yi amfani da wani lokaci ya so ya samu nasara a kansu, tun daga kan gwamna har zuwa kansu malaman da suka yi masa ca, ba daidai ba ne. Ni ina kira da a zauna a haukan teburi na masalaha, a yi masalaha. Kowane malami bai kai darajar umar babu a cikin al'umma ba. Domin idan ka zo kana wa'azi ka shekara goma kana wa'azi, Umar babu wuce ya sa doka da ici da ɗan majalisarsa kada a yi kaza, ba mai yi. Amma malamai idan sun sa da sarakuna duk keta ta za a yi, domin ba duka bakin gwamna aka ji ba. To shi yasa gwamna dole ya zama mai haƙuri, dole ka ji ka ƙi ji ka gani ka ƙi gani. Allah ne ya haɗa maka mutane, kowanne ra'ayinsu daban, kowanne kuma masu aƙida daban, don haka ka yi haƙuri. Wannan magana don Allah, ina kiranka don girman Allah, kada ta sake fitowa daga bakinka. Kuma ku je ku ba shi haƙuri a matsayinsa na gwamna, maganganun da sauran ɗaliban ilimi suka dinga masa ba daidai ba ne, don sun masa laifi da yawa. Kuma ka san galibi ɗaliban ilimin nan kansu yana zafi, kamar sojan da ka je aka ce yau gashi ya gama training ne, to idan ya fito gani yake kamar zai tashi duniya. To haka waɗannan ƙananan malaman suke. Wasu sai ka ji suna cewa ai malam wane ne muka fara jin wannan magana a bakinsa, da kashi sai wane, to duk suna so su burge mu goya bayansu ne, ba suna so dan Allah ba ne. To shi yasa muna jan kunninsu a dinga ba shugabanni girma, sannan shugabannin su ma su dinga ba malami girma, saboda babu mutum ne mutumin kirki. Kuma harkar da kake ta noma, ai da rana dai da ina gaya muka duk arewa babu wanda ita mai noma irinsa, babu kuma mai tausayin al'umma irinsa, babu mai juriya da haƙuri irinsa babu kuma mutumin da gwamnatin ba ta sa shi dan yi masa rabani ya daba shi da rabanin musulunci ba irin excellency Umar Babu bai da girman kai tufar da yake sa duk talaka zai iya sata in ka duba hulata ya kamalance idan haka ni na sabbata cewa zaben excellency Umar Babu alheri ne 2027 da idan Allah subhanahu wataala zai koma mutanen Niger za su ba shi abin kai da Hausawa da Bani da Inyamuri da dukkan wani abu muna roƙon su alfarma idan excellency Umar Babu

0: to yanzu ma zan ci gaba saboda zaben sa alheri ne domin ya taimaki mutane ne ma kaina ina taimakon Arewa Media Group Organization dan haka do Allah a sasanta ba ma san wannan rigima tsakanin babba da babba idan an yi rigima to yara kuma ya za su yi kaga sai ku sa su fandari su bijiri wanda yake haƙƙi ne a kanku haƙƙi ne a kan sanarci umar bango haƙƙi ne a kan hukuma na wannan haƙƙi ne a kan ku sarakuna a zauna lafiya kada a kawo tunzuri kada a kawo tashin hankali
1: to komanda mu dawo jihar Kano tunda wannan kalamai na nasiha kai da jan hankali ga su waɗannan manyan giwaye malamai da kuma mahukunta jihar ka ta Kano hususan gwaninka sanata Barau Ai Jibrin wasu abubuwa a baya-bayan nan sun taso waɗanda ake ganin gobara ce daga kogi da wasu ke ganin cewar fa dole fa sai an yi kamar ana yi wajen ganin an taka burki ga waɗannan abubuwa batu muke akan wasu matasan ƴan mata da aka ga faifan bidiyansu yana karaɗe kafafen sada zumunta suna suka ga sanata Barau suna ma ɗora alhakin cewar waɗannan matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta na da hannu sanata Barau ɗin a cikinsu har ma suke ganin kamar shi ma na daga cikin waɗanda suke ta'azzar wannan yanayi a daidai gabar da wasu kuma suke ganin cewar ba haka abin yake ba wanda har sai da ta kai jallin waɗanda ake jin waɗancan matasan ƴan mata sun alaƙantu da su wato mawaƙi Dauda Kahoto Rarara an ce ya yi tattaki har ofishin sanata Barau ko gidansa da ke Abuja ya je ya danne kirjinsa ya ba shi haƙuri wanda suke ganin hakan bai isa ba ban san ya ka kalli wannan dambarwa da ta taso ba wanda wasu ke ganin wai huɗu kuma ga shi kun fara cin dinduniyar junanku.
0: Na farko dai wannan dambarwa da ta tashi ni kaina a tunanina akwai sa hannun wasu daga cikin jam'iyyar APC a jihar Kano akwai kuma sa hannun wani sanata da yake wata jiha daban wannan ke kuma ana danganta shi da Rarara kuma a duniya baya kaunar iga harkar Barau ta ci gaba to duka gaba ɗaya muna zargi da cewa abu biyun nan sai ka same su a cikin wannan abu da wasu daga cikin APC a jihar Kano waɗanda ba su kaunar Barau ba cin yanzu ba da kuma wani sanata da ina ganin Barau mutukar idan ya koma to shi ba zai cimma burinsa ba ya zama sanar president Barau ne zai zama sanar president kuma alhamdulillah da yadda Allah Barau zai zama sanar president mu ko Barau idan ya zama sanar president shi ci kada ya isa mu ne ima tunda ga ni'imar da take karkashin office din Barau ta mataimakin sanar president ka duba irin wadatar mu da yake yi da ƴaƴan mu a ga yau ya zama sanar president alhamdulillah su kuma waɗannan yaran za a ga cewa daga yan sunanka a cikinsu sai kuma yan taimake ni in taimake ka kuma shi wannan ɗan yoban ni na san waye ya sa kakansa ibaru ƙauyensu da asuba saboda abin kunya da kakansa yi Rarara ɗan katsina ne duk ba ƴan jihar nan ba ne to ban ga dalilin da mu muka bango itsagi ga dangane ya zo ya samu mafaka a cikin mu in ban da mu da muka lalace muna da ƴan wasan Hausa a Kano ɗan asalin Kano muna da mawaƙa masu basira ɗan asalin Kano masu ilimi amma idan ka ɗauki Rarara ba abin da isa ne banda iwaƙa a bashi kuɗi kuma mu mutanen Kano yanzu zaman Rarara zai zama mana matsala a jihar Kano saboda yanzu yanda suka taso da wannan mutane ran su ɓaci banda mu magoya bayan Barau mutane ne mu masu ilimi masu tarbiya ba kana jin me abin zai faru su waɗannan baƙi ne ba ƴan jihar Kano ba ne to wajibi yanzu saboda Rarara zai kawo mana rigima da shi da wannan ɗan yoban mu Kanawa da mawaƙanmu da talakawanmu da ƴan siyasarmu da kuma maroƙanmu wajibi mu tashi mu kori Rarara daga jihar Kano da shi da wannan ikoma can jiharsa ta Katsina mu nan ba a mana haka
1: amma kora kake magana alhalin dokar ƙasa ta ba wa kowa ƴancin ya shiga duk inda yake so ya zauna ya wata ba tare da tsangwama
0: dokar ƙasa kuma ta ba da izini idan mutum fitinanne ne a unguwa ƴan unguwa za su iya kai ƙararsa a sayan masa da gidansa a sa masa aljihu ya bar unguwar ko ya bar jihar ka san akwai wannan dokar to saboda abin da yasa su Rarara za su haɗa rigimar da wata rana za a yi rigima mai ƙarfin gaske a jihar Kano domin abin da yasa ƙalubalen takabbaran mutumin da yake mai daraja ta biyar sakatare ne ma ƙungiyar ECOWAS mai ƙasa 20 da wani abu sakataren ta ne ɗaukakar ta huce jihar Kano ɗaukakar ta huce Kano ɗaukakar ta huce Najeriya ɗaukakar ta tafi Afirka kuma har yau a duniya an san shi shine sakataren ECOWAS ku zo ku rinda ci masa wannan mutunci saboda dan kulab ne, dan haka kaga dole ne mu zo mu kare mutunci duk wani dan siyasa da yake jihar Kano, kai ba ma Barau ba, duk dan siyasa da yake jihar Kano, kowa ya sarara da suka tura wannan

0: ruwa baba. Ruwa baba ya hada shi da shekaru goma ta dakika muke masa da rigar kirki ba shi da ita. Anan ya dauka kado ga shi da shi za a hada kai, wa a ce za a ci mutuncin gado. Billahi lazi duk mutumin da zai ci mutuncin kowanne mutum indai bako ne. Amma mun ba dan Kano bane, bako ne ije can katsina da zai katsina garin su ne kuma bai isa in wannan a katsina ba. Shi kuma wannan dama yobe ba gari ne na kasuwanci ba. Shi yasa in gudu shi za izo nan to shi ma ya koma yobe. Sannan waɗannan yaran ɗan kular da ɗan buga suloka duk wanda muka sake jin ya yi ƙalubalanci baro ba da rashin mutunci ba. Ka san ita rigar nan fa da kake ganinta riga ce wacce ɗan adam yake sa ta, za ka iya kwaɓuta mutunci ka sa ta rashin mutunci. Shi rarara ina ganin kamar shi wani da kanki ne, kuɗin da kake da shi ba ka da mutunci a idan mutanen kirki. Sannan ka zo kuma bayan an yi wannan a ce wai ya tafi ibaba rau haƙuri, to mu ba mu haƙura ba. Kuma wallahi sai an dauki hukunci an
1: kuma da koran shafawa.
0: Wallahi mun kuma koran shafawa domin mun fi kowa sanin wane ne barau mai yin ni'imar da barau ya kawo. Shi rarara birin gudunmuwar da barau yi masa a ɗaurin aurensa shi ya je ya karɓa masa ɗaurin aure mai gudu private jet barau ya je ya ɗauka. Banda kuma kuɗi Allah na isan kuɗin da barau ya bashi.
1: Ba biyan sayi ba shi ma?
0: Ba biyan sayi ba.
1: Wacce
0: uwar yi masa?
1: A lokacin da yake neman gujewa raba shi suka ta wake shi.
0: Zan duwaka ba ta sa a zaɓi ɗan adam. Duk mutumin kirki duwaka ba za ta buɗe shi zaɓi mutum ba. Halin barau ne isa aka zaɓe shi tarihin da yake da shi na ɗan majalisar tarayya a taron ne. Wannan shi ya ƙirƙiro constituency budget. Aiki na raya mazaɓu. Don haka ba za mu yarda da wannan iskancin ba. Baki su zo kurin waya su zo su ce wai za su ci mutuncin barau mu kyale su.
1: Amma kar a ce kowan zamai ne kuma ba kwa san jar.
0: Me ne dalilin
1: da ba san jar ba? Lokacin da take daɗi ake ganin ku da farin ganye tsakanin ku da su suna taimako waka. Ai ba a taɓa ji irin sukar da wasu suke ganin cewar anewa wasu a cikin irin waɗannan waƙoƙin kun fito kun ce dan me ba. Yanzu dan abin ya jiyo kanku.
0: Wannan ya fa zama ba waka ba ce wannan. Wannan fa layi suka ringa yi suna cewa barau kaza barau kaza barau kaza hatta suka ce masa ɗan ta'adda saboda iskanci mai daraja ta biyar ka turo yara ƴan kula ku zo ku ce za ku daina mana shugaba. Wallahi duk mutumin da isa ke yin magana akan barau ko akan duk wani ɗan siyasa waɗannan baƙin su zo su ce wai za su raina mana hankali ba za ku raina mana shugaban.
1: Amma me yasa
0: idan muna siyasa siyasa muke in muna adawar siyasa a junanmu kar ka sa mana baki rarara kai ba kone a gare mu.
1: Wanda yasa kuka dauki wannan laifi kuka dora akan rarara alhalin
0: saboda abin da dakata ba ra'ayin su na banza ku tafi je ya fada wa sanatoci mana a Katsina
1: an ga mu yasa su ba
0: ko kuma ya fada shi yasa su domin shi alhikima da kansa yake cewa wai dan kuda ne ya tabo su kuma sun san yaron barau ne. Idan dan kuda ya muku magana sai ku tsaya akan dan kuda. Amma bai kamata ku zargo barau saboda kuna so ku ci mutuncin barau. Ku ce kuma za mu bar Kano ta zo muka buɗe muku ido muka koya muku sa riga da wando muka koya muku sa hula muka koya muku ado kala kala ka zo kai su cijiyar a nan Kano wannan ita ba ka isa da bai ka yi ta a Katsina.
1: Bori ya tashi.
0: Amma da wannan sakamakon za ka yi mana duk mutumin da isa ke magana barau ko isa ke magana wani ɗan siyasa kada baƙo wallahi tallahi sai ka fita daga Kano. Muna faɗa jami'an tsaro. Muna faɗa DSS, muna faɗa police, muna faɗa dukkan wani mai faɗa a ji, in koma garin su iji ce nan Kano garin addini ne. Shi kuma
1: su waɗanda suka yi wannan fa abin sun fito sun bawa shi sanata ɗin da ake ganin an yi ba daidai ba.
0: Ai kuma su da suke faɗa iyayen gidan nasu su suke cewa wannan abin ma sai sun je sun samu alheri a wajen barau fiye da mu da muke surutu. Ka san me girma DSP ina da wani irin hali. Wannan halin daiwa ina ɓata man goya bayan sarai.
1: Nani?
0: Saboda son maso wani cuta ne. Mutane suna kusan mutuwa a kan barau suna ƙaunarsa. Amma yanzu ƙarshenta waɗannan sun su je su more shi wannan su zo su ba mu kunya ko shi barau ya ba mu kunya ya ɗaure musu bindi to ba za mu yarda ba.
1: Hali ne na
0: gargaɗi ne ganin
1: cewa mutum ya ma ba daidai ba. Ya zo ya nemi ya fiye ka ya fiye masa kamar a yi masa wani abu.
0: Wannan gaskiya ne amma kuma wannan yake son kamar me aka ce ka yi. Ka duba ƙauna tsakanin Ma'aiki da Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab da Usman bin Affan da Sayyidina Ali da irin su Khalid bin Walid irin su Sa'ad bin Abu Waqqas irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud duk zaka ga mutane ne da suke ƙaunarsa kuma yana ƙaunarsa dan Allah. Daga ƙarshe ma ta yi ce idan aka ji wani abu daga bakinsu kamar daga bakinsu aka ji kulafa'ur rashidina to ya mu kuma da muke son barau tsakanin mu da Allah a ce ba za a kula da maganar mu ba kuma ba za mu bar shi ba kuma irin wannan abin da barau yake ba daidai bane dole mu gaya masa sai ya canza iso masoyansa da mu ce wai kada isake mu samun goyen bayan mu goya baya ba su yanzu wadannan sarara ta suke cewa ma sai sun fi amfana barau fiye da su kuma hakurin da ije iba barau to ba mu yarda da shi ba domin ma'aiki ma sallallahu alaihi wasallama ina da mashawarta waɗannan kulafa rashidina domin kun kulafa rashidina barau ne ba mu yarda ba kuma dole sai an dau mataki akan waɗannan
1: kar a ce ku ne kuke ƙara izar
0: mun azabutar akwai da azabuta irin wannan rana din da izo yake haddasa mana fitina a jihar Kano abin bakin ciki wato zai ci mutuncin barau ne domin barau in ji koransa ya ba shi kuɗi wannan duk mun sani kai ku yara rana dama tarihin ka bai da wahala kamar biri ne a sama kaga tsalle ya iya da hawa reshe da sauransu da ƙarnar banza don haka mu ba za mu yarda ba duk mutumin da yake ɗan jihar Kano dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfi muna da mawaƙan da sun fi rarara basira
1: a yanzu haka kawai
0: wallahi tallahi da cibi kawai ya fi su
1: kamar waye wanda ya fi
0: suna nan wallahi
1: kuma a jam'iyyar ku tsaye APC
0: suna ko ba a jam'iyyar mu ta APC da duk Bakano Bakano ne kuma ina kishin Bakano a duk yanda yake ina kishin ɗan wasan Hausa na Kanawa ina kishin mawaƙan Kanawa amma ba na kishin irin su rarara
1: gari fa baya tumbatsa sai da baki
0: mun yadda sai da baki amma wasu bakin ba su da amfani da ba zan mu yi rawa amma yanzu gani yake kamar ya fi mu ma dukana saboda menene saboda ya je yanzu ina tare da shugaban kasa to siyasa mu ta Kano ko kana tare da shugaban kasa billahi da zai kai mana sai mun maka dan haka ba abin da zai rage ka hada karanka ka koma ka je ka yi gida aka tsina ka koma ka tsina
1: to amma komanda misali irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba sa alamta cewar hakika tafiyar taku ba lalle ne ku cimma burin ku ba tun daga shi daga cikin gida ma iku iku ana jin kanku
0: ba yake ba da mu tambayar ka nake
1: ya kawo ya san
0: a'a ba wani magana sai ka fassara a ina ba
1: yake shi da ya kamata ai kai warwara
0: a'a ai sai kai tambayar ya yake ni kuma ne maka tambaya yanzu
1: ai ya kamata
0: ya yake ba da mu
1: kai ba kai ne dan jarida
0: ai ni kai wa tambaya ni kuma na tambaye ka na ce wai yake ba da mu sai ka ce Allah
1: ya sani haka
0: sai ka ce Allah ne yake ba ruwa
1: haka ne
0: to dan haka babu wannan isa in hana barau izama sanar president a kasar da Najeriya babu wannan isa barau nan gaba Allah ya ce sai ya zama mataimakin shugaban kasa ko sai ya zama shugaban kasa da zo ka ce a ƙarya ne ko su tsoho da suke adawa da shi za ka ga cewa adawa ƙarya ce sun hana Allah isa barau ci gaba shi kuma fitin mukamin da yake da shi da yake ba a yi da shi a gwamnatin tarayya ba a yi da shi a gwamnatin jiha ya kamata wannan izama aya a gare shi yau ga shi barau ana yi da shi a Afirka ana yi da shi a duniya banda tana cikin Najeriya shi ne na biyar ba inda suka iya tsari ne na Allah amma muna fadawa mai girma DSU mu kula fa Rashidina billahi alazim dole dole ko kana so ko baka so wallahi inda aka kasa da mu sai an daidai da mu kamar ya zamu yadda baki su zo su ce za su rinka cin maka mutunci mu muna zama mai amfani mu ba za mu yaudare ka ba wallahi alazim rayuwar mu da duk abin da ka sani mun san dukkan da yake a kanka
1: idan an kyautata musu zai zama laifi kenan
0: ai gida ba ta koshi ba a ba jeje akwai mu barata a masu kaunar barau na gaskiya amma za a ga wani zuno ba sa iya zuwa kusa da shi amma wannan rana na yanzu idan yace zai ga barau a nan take barau zai ce izo saboda menene ban san abin da ni da Isa yake jin tsoron sa ba ko dan kai wa ka yi mutuncin sa yace mutuncin ka mu ci mutuncin sa wannan shine magana ta gaskiya ba wani wannan isa da lokacin sake cin mutuncin ka a jihar Kano su komanda suna nan ko waye shi to da mu Kanawa ne kuma ba wai zuwa muka yi ba kula shi da nake da ita a Kano ka je ran maka tambaya asalin garin garin mu shine Itifal a cikin nan gaba da dutsen shi ke idan ka huce tarai nan kakana Ali sarkin Dawa shi sa da Allah yi mu jari kakana ne biyar kenan sarkin Dawa shi na gado a jaruntaka da rashin tsoro don haka ni ba mu da ni dangi idan ba rana ba mu ne asali kutun gwagwa wato abin da yasa ga nake faɗa musu wannan da yaren da suke ji su sun rarara shi isa nake musu da wannan yaren za su ji wallahi nan gaba kuka sake taɓa barau

0: irin kazin kurwa na siyasa.
1: Waccan kalma da kai ce warwayi idan kaga kwado na rawa a saman ruwa akwai wanda ke yi kwadan
0: kware daga sikida kasar ruwa
1: war wasu kamar akwai wadanda kuke zargi da hannunsu.
0: Ai ba maganar zargi, na gaya maka akwai wasu a cikin APC a jihar Kano wadanda dama ba sa kaunar Barau, ba sa kaunar ci gaban Barau, tunda sun rasa inda za su da shi ba za su kullo wannan sharri a hada shi da ta'addanci, tunda yanzu kowa ba son ta'addanci. Kuma su wadanda suke shiryawa a nan Kano suke wannan ta'addanci. Yan uwansu suna ƙauye mai isa ba su je sun hana ta'addanci ba, idan suna da arziki su ɗebo danginsu daga ƙauye su zo su komo da su cikin birni, amma suna can saboda menene bai shafi ƴaƴansu ba, amma makici kala-kala sun iya. Sannan shi kuma wannan rarara ɗin ana zarginsa da haɗa kai da wasu ƙata. Sanatan da shi ma yanzu ake zargin ya kafa ƙungiyoyi lokacin da idan gwamna su ne suka zama ƴan ta'adda a jiharsa. Saboda ana zargin ina ɗiban gwalagwalai waɗannan ƴan ta'adda suna bagin ɗinsa. Kuma yadda za ka san gaskiya ne duk waɗanda suke ɗebo gwal ɗin nan babu wanda za ka ce ƴan ta'adda sun taɓa riƙewa ko ƴan Chinese ɗin nan ko menene. Saboda menene dama da ya hau gwamnati ya kafa ƙungiyoyi, ai da babu ta'addanci a jiharsa. Amma wanda ya zama gwamna ya kafa wannan ƙungiyoyin banzan ake cewa shi ya ba da wasu kayan aiki masu nauyi ya ba rarara yadda ake zato. Don haka shi ma ina nan saboda ina gaba ga mai girma sanata Barau DSP. Saboda menene idan Barau yana motsin shi ba zai taɓa sa zuciya da ya zama sanar fito zambato da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ma a cikin jama'iyyar ta APC sai an kada kai a sanatan da tabbas sai ba tabba layi irin ka ta girman kan banza. To shi ma muna zarginsa da ruwa da tsaki. Ka san hacca aka kwanan sun ɗin wasu suke yi a zo a kada Barau a primary election ba don wani abu ba shi ya huce saboda yana ganin kuɗi ne yake magani.
1: Amma misali ne abin da zai sa wai a ce za a haɗa kai da wasu don kurum rigima ta cikin gida ta siyasa, kurum wai a taɗe shi wani gwani na ku wani gwani ce kurum dai wataƙila haushin kaza ne huce kan don kuke neman ku yi wa waɗancan.
0: Babu wani haushin kaza, ai tuntuni dama suna cewa Barau ba zai zama ba. Ai su ne suka embarking ɗan abu cikin jama'iyyar APC don buƙatar su tabiya a kada Barau a ɗauki yaransu a ba su mataimakin gwamna. Kuma Allah ya ba su nasara aka yi haka. Amma yanzu ƙaiƙayi ya koma kan mashinƙiya. Yanzu shi wannan ƙogan nasu ba shi da inda zai samu wani inkwamishin ba. Shi yasa yanzu yake wata magana cewa a lokacin ba don ya shigo ba Barau ne ɗan takarar gwamnansu. Kuma kowa ya san yaudara yake ballantana mu da muka san shi cikinmu da bamu. Mutumin da a gidan abin da ɗan taka aka je tare da Bai Firistan. Bai Firistan ya kawo kuɗi 500,000 ya bayar ya ce a raba yara. Wallahi da zai a cikin motar da zan zo zan shinke haka in sauke

0: hada su ƙarya ne nawa ne nake batarwa nake shigarwa idan an bada 20,000 wallahi sai in bada 50,000 in ƙara musu saboda yaran tausayin su nake ji kuma su ne gishirin siyasa ba su ne da suka ci fa'idar su ba suka je suka yada su ina tabbatar maka babu wani da ci fa'idar barau ba akan su ta baki ne kuma ana kan ci da dubo fataki duk ƙarfin gwamnati ta banza tirela 150 amma ba da tirela 80 ya baya kuma takin nasu ba takin kirki ba kuma suka ce wai rabi za a biya to takin ma gaba ɗaya 1,000 ake sayar da shi 28,000 ake sayar da shi a kasuwa amma su sun sayar 25,500 kaga kenan 3,000 kawai sai ka rage kuma na banza
1: ne ba ka je ka farashin nan nasa kana ake fadwa ka bada kashi 50 a cikin 100
0: to Allah
1: wanda ake sayarwa
0: da ne fa ni ne take manomi ne ni anan je dan take ne sako ko daga mu fara so ni amike nake sayar da 55,000 buhu da kuma da na san wannan buhun ya fi buhu 20 irin wannan takin da gwamnati take rabawa ne zan ci da wannan takin na gwamnati amma talaka ƙarya wallahi gashi na a lokacin mun din babu kura an ki sayi
1: amma
0: saboda asara ne
1: an ce an yi
0: amunan zanza ne
1: an kuma kawo akan lokaci an suke buƙata
0: yan koransa ne ka san dama duk inda gwamnati take tana tafiya da yan koli tana tafiya da yan balanciya masu a ba su buhu daya amma ka duba ba zai je garin nasu original ne amma to ta ice za a bayar

0: nan bata da aka mai da ita university ka duba abubuwa manoma da suka samu na alheri shanu da kwarmar shanu da komai dubbar ne ka duba awaki da aka raba mata yau gashi awakin wasu sun zama guda 8 wasu sun zama 10 duk aikin barauni wannan
1: amma wasu za su ce mai saboda an bar lokaci ya taho na neman bukata
0: amma ya kamata ku mana adalci barautar da zama sanata baya iya wata uku bai jika makoshin al'umma ba bai jika hantar yan jama'iyya ba barau bai taba yin wannan ba dan haka muna tare da barau zan kuma mu kare mutuncin barau duk wanda ya taba barau ya taba mu ni zai fara gani ba barau ba daga tsofaffi har yara har irin waɗannan mawaƙan surarara da wannan mai sai da magani ban mai ganye din nan billahi ne sai mun yi maganin ku a jihar Kano tsarin mulki ya baka izinin ka zo ka tada tarzoma tsarin mulki ya baka izinin lamba 5 ka zo kai layi da yara suna zagin sa rarara ka zauna lafiya a Kano ka targata kayanka ka tafi can jihar ka taka tsina amma ba za ka je ka tsina ba ai kana gida Abuja ka ne can Abuja ka tare ba ma bukatar ka a Kano amma mu muke dine ka a Kano mu muka raya ka a Kano amma ka sa ana zagin lamba 5 din mu sanatan da iko kowanne sanata mutunci da neman albarka ba wani mahalluki da yasa izo yi mana iskanci muna da mawaka a Kano muna da maruka a Kano muna da ƴan wasan Hausa a Kano masu basira masu ilimi ƴan asali wanda ko akan da aka haife ka ba kai saka nuna musu cewa su ba ƴan bulli bane ballan kana kai dan Katsina da dan Yobe ko kun saki ku zo ku

0: Abinda ina sakon ka gaba nan haɗa namu yanzu.
1: Sakona na ƙarshe muna so mu sanarwa da mutane maganar gwamnatin jihar Kano ne shirin kada ita. Wannan shine magana saboda muna so ƴaƴan mu duka daga sharrin APC ita ta yanga mutane bata ba su ruwan sha ba, gwamnati bata ba manoma taki na kirki ba, gwamnati bata ba mutane ilimi ba, gwamnati bata ba mutane magani a asibiti ba. Sai gudujin mutu wanda su da ma'ana abinda yake bani mamaki gwamnatin jihar Kano wai yanzu da ne tana da safin wai za a yi Kano iya laya ba ci gaba ba ne yanzu mu kakalmin nan na ƙofar wan bai da ka sani ya shiga duniya Afirka ko ina sayansa ake yi da aimana wannan jiragen ƙwara a samu fili

0: a ba su a ce to gashi nan a biliyan kaza yake muna da bukatar kuma duk wata ku aje deposit a wannan account wallahi sai ya fi wannan jiragen sama amfani
1: shawara ce wannan
0: shawara nake ba mutum miliyan nawa ne za su amfani takalma muna da yawa kwararru masu basira wadanda yanzu idan aka hada maka takalmin kofin bai wallahi sai ka dauka na wajen
1: to da wace wutar za a yi amfani da shi wannan inji
0: aikin da aka ce za a su kayan aiki dan gutan da wutar nefa yake amfani da wutar sa ta kashin kansa to dan haka su ma za a yi musu wutar su ta kashin kansu su zo su dinga aikin takalmin mutum miliyan nawa ne za su samu sannan mutane nawa za su dinga fitaccin takalmin tsakanin kasashen Afirka mutane nawa ne za su dinga fitaccin takalmin tsakanin jaha da jaha tsakanin local government da local government ya fi wannan jirgin roba burgiya muke so a yi ba mutanen mu ba su da aikin yi wadanda suke da aikin yi ba su da jari ba su da kayan aiki kamar wadannan mutanen mu takalmin kofin bai dinnan gwamnati ta je ta sayo kaya na zamani na takalma yadda za a zo ana yin takalmin ba za ka bambance ba sai dai kawai ka ga made in Nigeria ko kuma a ga made in Kano Nigeria saboda ba dan wani ba ci gaba ne ya fi wannan jiragen nawa aka yi suka mutu a nan jihar Kano ai suna da yawa domin dai muna ba gwamnatin jihar Kano shawara ba kamfen zaki ba abin da zai amfani mutane muke son mu baki shawara a je a sayo injina a cana ga fili na waje don buka babbar din nan waje da nan dishe din nan a je a biya masu shigiya a yi kamfanin takalmi shahararre akalla a yi hawa uku ko hawa hudu sannan a yi ruwa nasu na kansu a yi musu wuta tasu ta kansu mutum miliyan nawa ne za su amfana ya fi wannan jiragen amma yanzu za ta yi su saboda ganta gada da ne saboda maganar kamfen kasan galibinsu dogon tunaninsu ya za a yi su wa mutane dabara su ɗebi kayan aikin mutane ya zama nasu wannan dabarar su kenan daga ƙarshen nan

0: lafiya lauje
1: to madalla mai sauraro kamar yadda kaji tun akanin shirin namu shiri ne wanda zamu kawo maka akan yadda ta kasance wajen kaddamar da bada tallafin takin zamani wanda Dr. Baffa Babba dan Agundi shugaban hukumar kula da nagarta ayyukan tarayya ta kasa ya kaddamar a babban ofishin hadin kan yayin jam'iyyar APC a nan jihar Kano wato support group kuma bayan da taro ya taro yayin jam'iyya da dama suka hallara baya ga bangaren malamai yan hizba manoma na birni da na karkara duka sun halarci wannan guri na kaddamar da bada tallafin takin zamanin kasancewar dukkanin waɗannan rukunoni da na ambata muku suna cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi na takin zamani daga nan ne sai aka shiga gabatar da taro ka'in da na'in inda aka umarci Malam Makiyu domin ya fito ya bude taro da addu'a inda ya karanta kadan daga cikin abin da ya sawaka na cikin Alkur'ani mai girma bayan da Malam Makiyu ya kammala bude wannan taro da karatun Alkur'ani mai girman ne sai kai tsaye mai gayya mai aiki Dr. Baffa Babba dan Agundi ya shiga fara nasa jawabin inda ya dogon jawabi dangane da makasudin wannan taro da kuma dalilan da suka ja hankalinsa na ganin an kaddamar da bada tallafin wannan takin zamani domin dai al'umma su amfana kasancewar Dr. Baffan ba wannan ne karin farko da yake tara al'umma daban-daban a nan jihar Kano ba yana faranta musu da tallafi kala-kala wanda al'umma za su amfana har ma rayuwarsu ta inganta a ƙarshe to a wannan lokaci Dr. Baffa ya yi dogon jawabi dangane da makasudin bada wannan takin zamani kuma gashi da bakinsa kasancewar masu iya magana sun ce waka a bakin mai ita tafi dadin rerawa ga Dr. Baffa

zasu bambance aikin Allah

ce za a yi taro karfe 10 muka ce taro, amma da muka ce da sako na zai zo ki sha dole sai da muka ce a rubuta a kwanfa mutane suna gudu cewar shakaran nan ya koma sha ɗaya saboda kada mutane su yi su zauna suna zuwa kafin a gama shirye shiryen man sha ɗaya, amma saboda hakkin tarbiyyar da muka saka mutane ba a makara shi sa sai da muka sanar sarbona yana da daurin aure kuma idan ya zo da daurin aure ne daga nan zai shiga mai girma sarbona taki ne a yau za mu samu ne wannan mota 20 ce da mota taki truck mai ɗaukar wanda injiniya Abba Kabir Bauchi ya bamu yake bamu

Muhammadu ya fita shi da ba mu da wani kwanci ko na ka sai fara mai cikin ni wani jama'a da aro ke ni ya kuma don mara ka zuwa ba kuma shi ya sa mu jiwa ne mishin da mishin sa zuwa ina so in tsaya da maka cewa ina tare da kai da mu da mu biyu al'umma mu gaba da tsakanin mu da Allah da sanin cewa ka cancanci wannan kujera ni kuma sanana muna tsaya kamar na makanta da Allah cikin taimakon sa kada ka rufe yanzu da aiki da Allah baka sa ki kuma yana yin magana karu ba amma bana wani bane kai baka zama ne fita ba da tsawa ba daga sanda kai gwamna ran da aka yi maka kariyar mata ka rufe kudade na zabe ba na zabe har ko ta aka kai ka saboda shan gaskan ka Allah ya wanke ka amma kan muna gun ka mun yi gumi bi ka kan ka cancanci mu bi ka kuma shi ya sa nake a cikin tarbiyyar da kuka samu ne kuma ta gona wanda duk suka mu ta garani da Allah ya sa akwai wanda ya fi na Ahmed ne ko kuma wani taro na ka zuwa da muke gaya musu ne ke a wanda suka mu ta gara inda wanda zai zo da shi alqur'ani ce shi ba ma'au bane na rabbi da Allah zan sauka daga mutane na da nake kai zai yi bi shi koma da biya san bi shi amma barayi sun fito takara ko sun yi kuma wai kamar ta ba shi bayan da kuma ka bata da ta ko dan ka koma ne ya fito takara ko yi kenan sai ce barayi kaza domin shi ba barawo bane amma da kawai ina da dan takara sai in gantsace wanda ya mana wahala ya bonta kuma aboki aminin sardauna sana ce in bai gole ma kudaka muna gode maka kuma mun yi wasu mu sharri mu dai ba za mu zo gurin ka ko ana yi gobe da ni ko ana harkar ka ne ke kuma mutu ban gurin sun zo neman naira goma a tare da kai dan tafiya aikin ka ne abin da ya kamata kowa a nan shi ne ya zo mu yi aiki tsakanin ka da Allah da ne gamsuwarsa da cewa ya yarda ke dan ka samu mun samu ya yarda da cewa damar da muka samu ba mu gudu ba kuma irin wannan mun ya kai kusan goma yanzu na manta wannan abin da ka ba na ko ya gudu a yanzu ko a nuna ka goma wannan akwai hakan kiwon kifi da muka koya wa mata da na tashi shi ne ɗaya daga ciki suka kawo kamar camfi kenan domin mun sai mun bi su mun tabbata suna yin wannan sana'a ba za a taro da haka a ce a yi an raba kaza an shi a'a sai an yi taron an bewa mutanen an kafa kwamiti na bishiya suna sana'ar su to in dai muna da sana'un da muka fita akalla wanda yake nan gaskiya man da sakatare ne kawai na kungiyoyi ba memba iya man da sakatare kadai shi ne anan wani akwai mutum dari biyar a kasan su wani akwai mutum dubu daya a kasan su wani akwai mutum dari a kasan su dari biyu haka dai ya danganta da karfin kungiya ga su nan idan idan su suna kawowa to ne girma sarauna idan mutum ya san tsakanin su da Allah mutum ya samu ba zuwa ne ba za a ji kirkin sa ne ya sa ba zai je ya abu da ya kamata ba ya kuma saka in ka saka gudunmuwar ka wannan a gashi ne ka saka to ba ka abu da kawai za mu rubuta sarauna idan Allah ya biya mana bukata ne bisa ga guru sarki a cikin sarkin ta zama tana cikin rage da mutane dauna wanda sarkin zai zo irin wannan taro ku ce ga ilimi kafacin kowa ya rike bledin sa a hannu sarkin zai zo da roman sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh daga yanzu zan gayyato mai girma sardaunan Kano zan gayyato mutumin da ba barawo ba zan gayyato mutumin da ya tsofanci da addinin musulunci zan gayyato mutumin da ya taimaki al'ummar jihar Kano ya ba da tallafi iri-iri zan gayyato mutumin da yake faɗa domin Allah da kita domin Allah zan gayyato mutumin da ya yi imani da Allah a al'amuransa domin ya zo ya gaisa da al'umma ya ba da ɗan bayaninsa.

0: to kamar yadda aka ji a ƙarshen jawabin Dr. Baffa Babba dan Agundin shi da kansa ba sako ba ya ambata cewar zai gayyaci Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau kuma dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC ne alamar tsintsiya dan haka zamu bakku da Saddaunan Kano domin jin irin godiyar da ya mika wa Dr. Baffa Babba dan Agundi har ma ya cikakken jawabi dangane da irin kyawawan halayen Dr. Baffa Babba dan Agundi da ya sani tun asali kawo zuwa yanzu wanda Saddaunan Kano yace hakika kwalliya ta biya kudin sabulu tsakaninsa da Dr. Baffa Babba dan Agundi har ma yace nasara da ci gaba yanzu aka fara gani inji Saddaunan Kano
1: بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله نجرم ببن دارت الجنر نركوم التبتر بعيك الغنة التارية الذي بطى ببابا عبندي ما سجرم شبباني نوالا سفوت جروب بكتنا نحكموني ببن ببن مهلا تا ولا تارو لتاريخي يوانا مجا دماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بك من قوديا كاتب بسجع الله ملوك كيفاركي ميكوة ميكوة بيبا ميكوة هلالكار وانا تارو ميو دومن مزمت تنتاري دومن بدن موا ميرومو حوا حوا kungiyoyi don su ba da gudunmuwa wajen cin zaɓe na shugaban ƙasa da kuma dukkanin 'yan takarar jam'iyyar mu ta APC ga kuma neman wannan gudunmuwa ta ayyukan alheri kamar yadda ya faɗa wannan ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan gudunmuwa da wannan jagoranci nasa da gudunmuwar abokan tafiya kamar shi honorable engineer Abubakar wannan ba ni mamaki ba ina bibiya ana ba mu labari muna karantawa muna gani domin wanda ba su sani ba su sani Baffa kamar yadda ya faɗa cewa tarbiyyar mu take kai ina sanar da ku tun yana ɗan mifiɗin a 1990 yau shekara 36 ina principal a Rumfa College gidana yana cikin Rumfa College a sannan yayyayyayyen Baffa na saman sama so na sani kuma ɗan uwa ne abokai da aka tashi tare da su ina gida da la'ata shekarun nan 36 sai ɗan mifiɗin Baffa ya bugo wani tsohon Baffa ya zo gidana ya yi sallama ya ce ya zai gaishe ni bayan gaishewa ya ce ya ji ina yin al'amura na siyasa duk da ina a ma'aikacin gwamnati muna tafi da al'amura na siyasa kuma muna ba da gudunmuwa mai yawa ya ce min yana da sha'awar shiga al'amuran siyasa kuma ya yi uba da mu muka ba shi shawarwari da nasihohi da irin takun da zai yi alhamdulillah yau shekarun nan 36 Baffa bai ba mu kunya kuma muna alfahari da shi Baffa bai san rashin mutunci ba amma kuma ya tarbiyyantu da abin da muke cewa haƙuri daban sakarci daban haƙuri wajibi ne don ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana mahimmancin haƙuri da ribar haƙuri malamai suna gaya mana Allah ya yi amfani da kalmomi da surori da ayoyi daban-daban har 85 don ya nuna mahimmancin haƙuri a ƙur'ani amma kuma sai Allah ɗin ne shi ne a wurare da yawa yake cewa da muna ƙalubalanta sun ba ku hange ne sun ba ku tunani ne sun ba ku da hankali ne ku tuna fa waɗanda suka sani da waɗanda suka iya ba za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba da waɗanda ba su iya wannan shi ne yana nuna ma ka yi haƙuri amma kar ka zama fatari kar ka zama safarai a taka ka a wuce kai kuma baka nuna cewa an kuskure to babba ina godiya gare ka da rike wannan amana da rike wannan matsayi kuma a baya mun gani ya fito yana neman wani matsayi a jam'iyya duk duniyar ANPP a sannan sun san shi ne zan takarar da muke so amma da muka zaɓe zai zama tafiya muka ce babbar an tsuni lokacin ka zai zo ko kuma haƙuri ya ja baya ba ma irin haƙurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ne ba a wurinmu haƙurin da in ka yi zai haifar da alheri ya yi haƙuri a lamura da yawa yau ga inda Allah ya kai shi yau ga matsayin da yake ciki babba za ka fara insha Allah kuma na biyu abinda ya ƙara ban sha'awa kuma shi ma ya tabbatar babban saƙon adede ta sahu shi ne mu zama mutanen kirki masu ɗa'a masu biyayya ina muku godiya mahalarta wannan taro da muka shigo mun ga wuri tsaf kowa a kimta a zaune tsaf babu tururuwa babu hargido kuma a gabanmu mun ji yana ba da umarni wanda ya zo ana taro ya wuce ya je ya zauna wani tashi taro wa a zuwa gari maimakon ana taro a hargitsa wuri wannan ya saba wa tarbiyyar adede ta sahu kuna muku godiya kuma na san tsayawa ita ce ta haifar da wani to burin shi ne harkar tsarin nan ta wuce Kano ta wuce ko'ina ta zama a ƙasar Najeriya ko'ina ana da tarbiyya a addini duk ibadun da Allah ya jabta mu yi in ka biyo su tiriyan tiriyan za ka ga ba Allah ne zai karu da su ba so ake ta hanyar wannan ibadar ka zama mutumin kirki a karan kanka kuma alhamdulillah shi ne abin da babu yake tabbatawa kuma muna kira gare ku shugabanni na ƙungiyoyi da duk kowace irin tafiya ce idan babu tarbiyya an ce gara yunwa da mutunci a kan ƙunshi da wulakanci in aka yi tarbiyya aka bi ga shi wannan ta goma shi zai bi da yanku ina farin ciki cewa an ba da gudunmuwar taki domin abinci ya bunƙasa a lokacin da muke gwamnati shekara ɗaya takwas ko dubu nawa muka je taki a dubu ɗaya muke sayar wa manoma domin mutumin da ya ce kawai ya ke noma bai san hasken gari ba bai san titin ka ba bai san fitilar ka ba bai san ruwan famfon ka ba abinda ya ke sha'awa ya fito ya zama bayyana ta tayi kyau ya yi noma ya samu kayan gona fili ya sayar ya samo canjin sa ya hidimar iyalinsa da gidan to wannan gudunmuwa da za a bayar ta taki da kuma tsarin da aka bi inda ba sai da ita sauri yake ba fiye da rabin takin nan sai dai ku ji labari ai ba fi mu sanin yadda za a sayar a kasuwa aka yi ba fi mu iya ciwaciwar aka yi ba tarbiyya ce ta hana a yi kamar da kullum muke faɗa kuma ya ce ba don tarbiyyar mu ta hana mu gudun da ba a shirin irin na su ɗan uwa ba a ƴaƴanmu na Hausawa akwai ashariyar da ba za mu iya ba kawun ma da za mu nemayo ta sai ta ninka kansu amma tarbiyya ta hana mu buɗe baki mu yi ko mu lalata tarbiyyar ƴaƴan mutane ko mu tunzura ƴaƴan mutane mutuncin mutane wallahi wannan yana daga cikin abin da za mu sa a gaba yadda muka fita kan ba na wannan sanata Kano Center musamman Kano Metropolitan in Allah ya yarda sai mun ga baya abin da ake tuna mana ba za mu yarda ba muna ƴaƴan musulmi mu kale wani yaro ya fito da makami ya shiga lungu yana tsaron mutane yana bin tsari wannan ya saba tarbiyyar mu kuma sai mun yi shi wannan abu al'amari da ikon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake muna

sa Amurka in Finland. A ƙarshe ina kira ku su wanda za su amfana da wani al'amura. Ba saki kai ba, duk wani abu da ya shafi koyon sana'a. Ga shi mun gani kifi da noma da kiwon kaji da wahala suka tafi ana koyarwa. Wannan shi ma ya biyo bayan abin da muka dasa a gwamnati. Hukuma ɗin gurungun darakta muka ware mu koya wa matasa sana'a. Su samu abin yi su san ciwon kansu. Muna godiya ga wa'innan ƙungiyoyi kuma babbar gudunmawa da za ku bayar don wannan tagomashi ya ɗore ranar zaɓe. Ku kaɗo kan duk wani mai katin ƙuri'a ya je cibiyarsa ta zaɓe ya jefa wa jam'iyyar APC. Mai alamar kungiya. Ko kuka wannan shi ne gudunmawa mai girma da za a samu damar ci gaba da samun dama da ci gaba da ninninka irin waɗannan ayyukan azumi. Allah ya ba mu nasara, Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya mu zama lafiya, Allah ya ba mu shugabanni na gari, ya ba mu shugabanni masu biyayya, kuma ya ba da mabiya masu biyayya. Domin abin nan two-way traffic. In kana son shugaba na gari to ka zama na gari, domin in ka zama na gari sai Allah ya taimaka ya ba ka shugaba na gari a dukkanin matakai. Babu wata rayuwa da babu ƙalubale, babu wata rayuwa da babu cikas da jarrabawa. Mun sani ba mu rufe ido da kunne cewa babu matsaloli a rayuwar al'ummar Najeriya a yau. Amma inda za mu ga kan mu gaskiya yau ne matsalolin nan suka fara ko kuwa tarar da su aka yi. Abinda ake nema a shugabanci in ka zo ka yi iyayenka ka ga ka rage fitina da matsaloli na al'umma. Amma babu wata ƙasa ta duniya da za ta ce tana cikin gari ko ƙasar da babu masu laifi ko kuma babu masu karya doka ko babu azzalumai. Abin nema ƙurƙushin burinmu duka shi ne mu yi iyayenmu domin ranar kiyama Allah ya yi mana shaidar mun yi iyayenmu. Sakamako a hannunsa yake, canjin al'amari a hannunsa yake. Don haka zan ƙare da abubuwa guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai addu'a abin da kake nema a rayuwarka. Na farko kai addu'a tukuru cewar Allah ya taimake ka akan abin da ka sa a gaba kana nema. Na biyu kai aiki tukuru akan abin nan da kake nema. In kai waɗannan abubuwa biyu tsakani da Allah, abin duk da ya biyo baya shine sunan takaddara. Kuma a cikin ka'idoji na imani sai ka'idar da takaddara ka karɓi. Amma ba za ka iya addu'a tsakani da Allah ba ka ce ƙwazonka da rigimarka da kuɗinka da ikonka su za su baka nasara. Ko kuma ka ajiye ƙwazo a aiki ka ji tashi ka yi aiki ka tare a masallaci komai girman tarbiyya ka ɓata lokacin lokaci. Domin kamar ka rufe ƙofa ne ka sa kwano ɗan fiti a gaba ka ce Allah ya zuba tuwo da nama a ciki. Kai ka san zai iya yi amma ka zauna ka ce sai ya yi rashin kunya ne da ingilanci ba ne. Domin kamar kana jarraba shi ne ka nema kamar yadda yanzu kuke yi a ƙungiyoyi da su shugabanni ku tallafa muku ku kuma ku tallafa wa wasu ku bugu kuma ku yi aiki ku yi talla na abin da zai dawo da gwamnati da shugabannin da za su ci gaba da tallafawa. Sannan kuma kowa a karan kan ya dinga addu'a aikinsa Allah ya karɓa ya taimake shi. In muka yi wannan abubuwa.

0: sai za mu tafi cikin tadin namu honorable Amy ya kafe sai fa kaifa
1: da me za a bude mana wannan tadin namu na wannan rana
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اما بعد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واسلي لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفتاني واتو ده فرقو ina mika sakon ta'aziya
3: ga mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano bisa ma'aikaci Malam Dalha wanda ya rasu a ranar Juma'a wanda ya samu shida a gurin al'umma dan uwan sa ma'aikata kowa alherin sa yake fada wanda mai girma gwamna shi kansa ya jinjina wannan rasuwa ta wannan bawan Allah kuma ya yabi wannan bawan Allah na dade ban ga mai girma gwamna ya shiga cikin yanayi irin na wannan rana ta Juma'a da na ga mai girma gwamna wannan bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya kyautata bawayansa al'umman musulmi baki daya da suka rasu Allah ubangiji kai musu rahama iyayenmu da kakanninmu duka mu ma kuma idan tamu ta zo Allah ya ubangiji ka samu a cikin aljannar firdausi
0: honorable Amy ya kafe sefa kaifa
1: dauko hira tamu daga sama jami'ar APC ta tsayar da shugaban kasa Asuwaju Ahmad Bola Tinubu a matsayin dan takarar shugaban kasa a ita wannan jami'a
0: ta wani abu za a gaya wa masu sauraro yadda za ku tallata ita wannan jam'iyya ta ku ta APC a sama duba da irin kalubalen da wannan jam'iyya ta ku take fama da shi
3: wannan abu ne wanda yake ciki da mamaki yana ji kai mu wannan tambaya so dai ta dai jam'iyyar APC Allah ya mata farin jini a Najeriya baki daya musamman idan ka ga yadda ta duba ka ga yadda gwamnoni ma suke tururuwa da dawowa cikin wannan jam'iyya ta mu mai albarka wanda akalla yanzu muna da gwamna 31 kuma muke da shugaban kasa muke da mataimakin shugaban kasa muke da yan majalisu mafiya ranjayi kuma yanzu ga gwamnan mu na jihar Kano yana yin duk abin da ya dace so da haka ni ina ganin yadda Tinubu ya dauko tsari na sauke haƙƙin da Allah ya bashi haƙƙin jahohin nan yake tuttura musu haƙƙin su kuma suke aikace muke gani wannan ne ina ganin insha Allah ranar zabe wannan jam'iyya ta APC gaba ɗaya Najeriya za a fito za a zabe ta kuma insha Allah Tinubu zai ci gaba da rike wannan ragama da wannan amana da yake yi a Najeriya baki daya
1: duk da manya-manyan waɗannan jam'iyyu da suke takara anya kuwa honorable Amy ya kasa ba kwa ganin waɗannan jam'iyyu masu zafi ba za su ba ku ruwa ba
3: kasan shi gogan namu shugaban kasa Tinubu ai goga ne kasan hanya domin shi a tarihin siyasarsa waɗannan jahohin nasa fa tun da ya taho ina ganin ba su yadda da wani leader ba in ba shi ba saboda adalcinsa kuma yanzu haka da ita hudin nan yanzu gwamnonin ma fa da ba sa jam'iyyar suka yadda da irin adalcinsa suka dawo jam'iyyar kuma a yanzu idan ka duba a yadda da kasar take gaba ɗaya kasar ta so ta yi kasa saboda rashin tattalin arziki yanzu a duniya ma ana sa Najeriya a cikin list ɗin waɗanda ake ganin tattalin arzikinsu yana hauhawa to kaga insha Allah muna kyautata da can yadda kayan abinci yake yin kasa kuma mai girma shugaban kasa ta ko'ina taki ne wannan karan gashi nan ake ta bindigarsa saboda talaka ya samu sauki ina ganin da yaddar Allah ranar zabe karfe 12 na rana Tinubu ya ci zabansa ya koma kujerarsa
1: duk da kalubalen da ake fuskanta manoma suna cewa taki yayi tsada kuma an sun fitar da amfanin gonan baya tsada anya ku Amy ya kasa ya ce kasa tana zaune kalau
3: to ai idan ka kula kwarewar Tinubu ne ya sa kayan abincin baya tsada
1: amma kuma taki yake tsada
3: yanzu takin nan fa kana gani gwamnan jihar Kano sai da ya kawo trailer ɗai guda 100 da wani abu
1: to ba yan siyasa ake ba ba inda ma ba noman suke yi ba
3: ai mai girma gwamna abin da ya faɗa shi waye a tafi a siyar da shi ga talakawa sannan bayan ya faɗi wannan sannan ya ce ina EFCC ina ICPC, ina Civil Defense, ina jami'an police, ina jami'an vigilante, ina ƴan hizba, duk gaba ɗaya sai da gwamna ya hada su a cikin wannan, saboda me? Jami'an tsaro ne masu sa ido akan tarkatar da abubuwan al'umma na gwamnati. Yake su sa ido domin su tabbatar da an siyarwa da talaka. Kuma alhamdulillah wannan karan, wannan abin da aka yi da tsarin nan, kulliya ta biya kudin sabulu, domin ƴan kasuwa ba a gayyato su cikin wannan tsari ba. Manoma su aka gayyata, suka zo mai guda biyu ne wanda yake da iko, mai uku ne har da mai sayan mai biyar. Ni a gabana an yi wannan, shi yasa ka ji ina faɗi, ba wai dai ina goyon bayan ko gwamnati ba, ko ina cikin gwamnati, tunda in masifa ta zo ba ta tsallake mutum ɗaya har kai ɗin nan sai ta same ka. To alhamdulillah masifar da muka tunkara a baya, kayan abinci suka yi masifar tsada, yau tun da talabi karɓa abubuwan nan ƙasa suke yi.
0: Ana ganin yadda tsaro ya taɓarɓare a wannan ƙasa, wanda har yanzu an kasa shawo kan lamarin tsaro. Anya ko a ce shugaban ƙasa yana abin da ya kamata, amma kuma harkar tsaro har yanzu ana a ɗauke can.
2: Wato wannan kamar yadda kullum nake faɗa, ina faɗa cewa jami'an tsaronmu suna iya ƙoƙarinsu, amma kuma ya kamata a ce sun sake dagewa, saboda babu wanda Allah zai tambaya in ba su ba. Shugabanni, waɗannan abubuwan da ake yi abu duk dabarun da za a yi domin a shawo kansa. Kuma ina kira da al'umma da malaman mu kaf da ita kanta gwamnati, duk abin da yake shi yake cinyewa, wallahi lazi la ilaha illa huwa maganin sa addu'a.
3: Mu koma ga Allah, laifuffuka da muke ubangiji, ya kamata gwamnati ta shigo irin waje da ake yin shedanci, irin waɗannan abubuwan a zuba ido a hana. Saboda in ba irin waɗannan abubuwan da aka daina ba, illahi lazi la ilaha illa huwa, kullum ma abin gaba zai yi.
2: Waya za mutum zai zo ya surutu, sai kaga an bi shi an kamo shi, amma wanda ya yi kwaci ko iji isata ko ya kwace waya ko ifashi ko isoke mutum, sai ga ana ta nemansa an ce an rasa shi. To me yasa? Idan ma da sakacin gwamnati da mu kanmu laifin mu al'umma, mu ma muna da laifi. Yanzu kai ne dan gidanku zai zo, ka sani ba mutumin kirki bane kuma su yi abu, amma boyewa kake, ba za ka faɗi inda yake ba. Idan muka gyara, in ɗanka ba shi da hali na gari, to ka yi ƙoƙari ka sanar da gwamnati, domin gwamnati ta shigo domin a samu tarbiyya a gyara shi. Kuma matakin da za a ɗauka a dinga yin hukunci. Rayuwar nan yanzu abin da ya lalata matsaran gaba ɗaya ai rashin hukunci ne. Mutum ne zai aikata abu a kama shi, in aka kama shi kuma abu wata hanya a fito da shi. Yaya kai wanda aka yi wa abin, ko kwa ɗan uwan wanda aka yi wa abin, kaga irin wannan ya faru, wallahi da hukunci ba za a ɗauka makami ba. Shi isa muke kiran gwamnati da ta gyara duk abin da ta san akwai matsala akan harkar tsaro, to ta gyara shi.
0: Honorable Amy Akasai, mun kalli siyasar jam'iyyar APC daga sama, mu dawo mu gangaro nan jihar Kano. Jihar Kano da take da ɗan takarar gwamna injiniya Alhaji Abubakar Yusuf, wanda al'ummar wannan jiha suka ce akwai alƙawarurruka da ya ɗauka zai yi wa al'ummar wannan jiha. Su kuma sun ce har yanzu dai akwai abubuwa da ya ɗau alƙawarurruka wanda har yanzu ba a cika shi ba. Na ji Rabiu Emi Akasai yana cewa gwamna Abubakar Yusuf yana ta yin aiki, na ta yin aiki. Wasu daga cikin al'ummar jihar Kano suka ce iya gadoji fa kawai suka gani.
2: To ina shaida maka cewa kullum bana nadamar maganar da nake faɗa, kuma ba zan janye ba. Mu al'umma jihar Kano, tun da Abba iso, riba muke irgawa.
3: Na farko, injiniya Abba Kabiru Yusuf ya zo ya samu gwamnatin jihar Kano da takshudi, albashin ma in an biya ƙarshen ta mai albashin ba shi da yaƙinin kuɗin da zai shiga asusunsa. Ta iya yiwuwa iya nasa da albashin ne ko sai an yanki wani abu. Injiniya Abba Kabiru Yusuf ya gyara wannan, kuma ya ƙara wani albashin akan na baya domin a inganta darajar ma'aikaci. Sannan injiniya Abba Kabiru Yusuf itarar da ƴan fansho waɗanda suka yi ritaya daga aiki, ake ɗan ba su wannan haƙƙin, wani 5,000 yake ɗauka, amma 5,000 ɗin nan sai an yanki wani abu. Mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ya dakatar da wannan abin, kuma imannin ka wannan fansho ne, wannan ɗan ƙaramin da ake tura kuɗinsa da na manyan duk ya inganta su. Sannan bai tsaya a nan ba, haƙƙunan waɗanda suka yi ritaya, wasu ma sun mutu ba ma a zancensu, wasu kuma suna nan sun samu matsalar ɓarin jiki, wasu ba suna gidajen haya wasu iyayen su za su yi aure amma sun bar aiki ba bansho babu garatuci mai girma engineer Abba Kabir Yusuf da yazo ikallu wannan yau engineer Abba Kabir Yusuf dan kadan iragi ya gama sauke wannan haƙin da yake kan gwamnati wajen guda uku da suka tafi yau kika engineer Abba Kabir Yusuf ya biya sannan engineer Abba Kabir Yusuf ya sake waiwaye yace bari akwai waɗanda suke kansaloli ne su ma waɗanda suke wa gwamnatin hidima a baya su ma hakunan su an rike su ma an hana su ba a basu ba wani yayi aikin ya bari yana da ƴan motar sa ya ma siyar wani yana gidan haya an tashe shi sun raba da matar wani ƴaƴansa zai wa aure nan ma babu kuɗi wani kai ya zama almajiri yi can yi nan yi nan a matsayin wanda yayi wa jiha ko mazaba ko local gamman wahala amma yau ba shi da tabbas na inda ma zai ci abinci injiniya Abba Kabir Yusuf mutum ne a tsaye ya mutu injiniya Abba Kabir Yusuf ya busa man rai isake alat wannan ba zai lissafa ba duk isan lame su yau duk wani kansila da yake jihar Kano tsoho wanda ya gwamnatin kwankwaso ya gwamnatin gandu jihawa biyu yau injiniya Abba Kabir Yusuf ya kiwo kamfen shi zai zaba injiniya Abba Kabir Yusuf ya shiga makarantu da ya samu alalaci ba bincina ba abin zama ba waye duk injiniya Abba Kabir Yusuf ya bi makarantun nan ɗaya bayan ɗaya ana ta gyarawa ana zuba kayan zama na koyo da koyarwa sannan a harkar ilimi ya sake ibo motoci sababbi wasu daban ya sake zuba domin a ci gaba da ɗawainiyar ɗauko 'ya'yan talakawa ana kawowa makaranta kuma akan kuɗi ɗan ƙanƙanin kuɗi kuma akan lokaci a kai su da an tashi kuma ga motocin a tsaye sai bai su kai su unguwanninsu wannan abubuwa da mai girma inji

0: da dama daga cikin makarantu babu abin koyo da kuma koyarwa wasu makarantun za ka su da dalala ce wasu babu bencina da sauransu hanyar ku a ce gwamna ya sauke nauyin da yake kansa
1: ni ba na gaya maka lokacin da mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf karɓi gwamnati da jihar Kano duka faɗin jihar Kano birni da ƙauye ba makarantar da za ka yi da take a yare amma injiniya Abba Kabiru Yusuf nan nan kofar nasara ka je gwamnati ka ci ka gani kaga yanzu ya take da da kaje take nakal ka gani ga nan nan nan SAS da baka ga ya take ga makarantu nan da muka yawata da dama a lokacin kungozo mun je mun gani mun tafi dogo mun gani na je gwala na ga aiki na je municipal na ga aiki duka ba inda ba mu kewaya ba aiki mun ga aiki aiki mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ya kawo na blocks blocks wanda aka gyara an ba wa makarantu bencina sama da 70,000 da wani abu sannan aka ƙara yin sama da 100,000 da wani abu duk wannan aikin injiniya Abba Kabiru Yusuf ne a shekara uku kai ba local government din da billahi al'azim da bai shiga yaji yayi aikace aikace akan harkar makaranta ba
0: anya ku honorable Amy ya kasai yana shiga karkara yana ganin irin halin da makarantun da suke karkara suke ciki kuwa
1: na rantse ma da Allah ni Rabi Amy ya kasai ko wata biyu ba ai bana je dogo kaga dogo karshen kauyen gari kenan amma da naji na wasu makarantun na ga yadda injiniya Abba Kabiru Yusuf yake gyarawa kuma shine wanda yake ba da kaso 30 a cikin 100 kaso 30 na budget akan harkar ilimi na budget na shekara injiniya Abba Kabiru Yusuf da yazo ba wanda bai gani ba an nuna CDE bule ta tafi da uniform da sandal da jakankuna da abin rubutu da ka ba wa dalibai da sababbin uniform babu wanda bai gani ba sannan ki ga yawa su masu kula da harkar ilimin kowanne local gamma yace ku tsoraci Allah idan ni ba na ganin ku Allah yana ganin ku amana Allah ya dora mana ku kula iyayen mu ne ku kula ku je wannan abin da muka ba ku ku tabbatar da amana ya ibi ma'aikata masu koyarwa ya ibi ambassador saboda haka mai girma gwamna akan harkar ilimi wallahi idan baka yi ba masa babba za ka kushe masa ba yanzu idan ka duba commissioner tun da ya zo babu wani kalubale a harkar ilimi aiki yake alharu na makoda babu dare babu rana da shi da executive chairman na SUBEB duka ko ina kewaye suke sun tsaya sun rike amanar mai girma gwamna saboda me saboda su ma ranar gobe kiyama idan an tashi su sa amsa iya abin da suka sani akan harkar ilimi da suka bayar inda na je aka yi min tambaya akan harkar ilimi wallahi zan baka amsanta a satin nan akalla sun kai sun fi 8,000 wanda mai girma gwamna iyi ba malamai na primary da na secondary banda security da duk makarantun nan da babu yanzu ya sama musu security makarantun harkar asibiti ya faje Aminu Kano Teaching Hospital nan Kumbuzo ya shiga ya je ya duba sai da ya sa computer akalla wajen guda 100 da wani abu kaga dai ba na state government ba ne federal government ne rishin su na Kumbuzo sai da ya zuba wa'annan to ballantana kuma aikin sa na jihar Kano transformomi na kawai saboda a kyautata wa al'umma ketko ne amma transformomi na mai girma gwamna Isa aka sai da ya sa aka guda 500 har ta rarraba unguwanni duk inda ka taba wanda ya dauka na amanar al'umma illahi al'azim yana saukewa ka duba ka ga harkar lafiyar nan yadda aka kawo kwararre a gidan magani din nan DG din nan pharmacy Gani Sule yadda tun daga shigowar sa ya gaji bashi na baya gwamnatin baya ta babbashi naira miliyan 1 da 200 yau da yazo sai da ya biya wannan bashin da ake bin gwamnati kuma iya abin da gwamnatin ta bari da maganin da yake sto da kuɗin da ta bari idan da za a siye da su ma a ce bashin za a biya ba zai biya ba amma yau ya biya kuma yau ya sama wa gwamnati jari akalla sama da naira miliyan 700 da wani abu sannan kuma ya gina wajen gwaje-gwaje na magani wanda ko daga America aka kawo magani sai an gwada shi an tabbatar da ingancinsa sannan za a kai wa asibitoci domin su samar ingantattun magani kuma a siyar kuma da idan maganin aka rubuta maka bai fuka a wancan gwamnatin bai fuka samu uku ban aka ce ga 10 za ka siya amma yau idan ka je asibiti za ka akalla ba za a ce gaba ɗaya ba sai ka samu guda 9 kaga an samu zakakurin mai kula da wannan shi ya taraba magani a asibitoci kuma ya gina katafaren sito na magani ƙato wanda in an kawo maganin yau za a zuba shi a ajiye akwai gurin ajiyewa duk yawansa to wannan shine abu mai kyau da jin daɗi sannan idan ka tafi akwai yanzu hukumar nan ta kare haɗura wannan

0: yanzu kaga ai da aka sa shi MD din PSL da DMD din kaga ai sun tsaya suna yin aiki yau sharaban da kaji ana cewa yan karota yoda an dau gora ana dukan wani ko ana duk fadi da commissioner an gyara traffic din nan duk da kambi zaga suna aiki kaga shi ma wannan abu ne da ayin a ayaba gonan ne yayi kuma shi ya kawo innan zakakuran mutaren
1: yan karotar da duk inda kaje zaka ga kusan taratara suke yi lalle sai an kama ka da laifi su da misali aikin da suke yi su hana laifi amma zaka ga kirin suke jira kai laifi su kama ka
0: to aida zaka ga duk inda ka bude social media sai kaje an ce ga dan karota can ana damba da shi ko ana kutubu to yau babu in ka bi titina da sai ka tarar da dan karota da gora ya daga zai buga mutum amma yanzu duk irin waɗannan abubuwan babu kuma idan ka tsallaka wannan layin ma kira suke ka dawo baya ni kaina ina tsallakawa wani lokaci na tsallaka sai a zo a ce ku dawo baya wannan ina ga maka da aiki ya inganta gonata ta gyara ta tsabtace gona ce kada a gallaza mutane shi ya dauki mulki irin na Sayyidina Umar mulki wannan zai yi na adalci a jihar Kano kuma alhamdulillah kulliya tana biya kudin sabulu
1: honorable eni aka sai ka da ko hirar gashi saura ɗan da ke ku waɗanda ba su wuce guda biyu zuwa uku ba a waɗannan da ke ku mu dawo karamar hukumar birni mu ji me zaka ce dangane da siyasar karamar hukumar birni
0: wato a karamar hukumar birni mun yi sa'a kaga da chairman dina da dan majalisa na tarayya duka gaba ɗayan su kansu a haɗe ki da kwamishinonin mu da duk jagororin mu na karamar hukumar shi yasa muke ganin mun yi dace kuma mun samu sa'a in zabe ya zo yadda shi kansu wannan dan majalisa na tarayya engineer sun gina gogi yayi ta bindiga ta alheri na tabbata da yaddar Allah da dan majalisar jihar da na tarayya da shi chairman na local gamma sun yi abin kirki hukumar mazabu namu guda 13 za su fito za su saka alheri da alheri domin babu inda aikin wannan dan majalisar namu na tarayya bai shiga lungu da sako ba shi kuma wannan dan majalisar sabo ne amma baban sa ya gada babu inda alherin baban sa Zarki Aliyu Daneji da bai shiga ba albarkacin uban kadai shi mutane suke kalluwa idan su domin ya dade yana bauta mutane a harkar siyasa kuma ya dade yana hidima da mutane suna ka za su saka alheri da alheri idan akai wannan zaben da yaddar Allah su waɗannan ƴan majalisun ina gaya maka an dade karfe 1 na rana sun ci zabi
1: duk da yanda al'ummar karamar hukumar birni suke cewa sai sun canja
0: ai karamar hukumar birni ni ban ji wanda yake cewa sai ya canja ba ko a rediyon nan takuni kullun yabo na ji ana yi su haka ni ina ganin in lokacin ya zo ka saurare ni kuma za ka gani ni na tabbata alherin da waɗannan mutanen suka yi musamman ɗan majalisar nan namu na tarayya injiniya Sagir Koki ya zuba alheri ya yi kabaki bangaren ilimi bangaren makarantu na islamiyya bangaren masallati bangaren jikaka hantar yan jam'iyya bangaren titina lunguna an yi titina an sassa sula an gyara makarantu na zamani an gina wasu ajujuwa sababbi wannan abin da yake shi kansa na alheri da yara da ya dauka nauyin su aka fi su makarantu suka yi karatu aka bibiya musu kudin makarantu aka koya wasu ai computerci suka yi bayi aka koya wasu sana'o'i duk a gargashin injiniya Sagir Kokin nan ba ina ga ya maka da yaddar Allah lokaci kawai muke jira za mu saka alheri da alheri
1: honorable Amy ya kasai daga karshe a cikin daƙiƙa daya da mai honorable Amy ya kasai sai fa kai fa zai karkare mun a wannan tadin namu na wannan rana
0: wato abinda zan karkare da shi ina saki ba wa chairman Nariman Gado kaga chairman din nan Nariman Gado idan da za a ce gwamna zai daga kujera zan ce a bashi saboda alheri da yan jam'iyya suke fada yi ne musu ba bayan local government din su kawai ba local government yanayi sannan kuma idan ka dawo nan dole ne mu yaba Umar Haruna Dogo chairman fa na jam'iyyar tamu saboda goga ne ka san hanya zai yana nan yana tada kan yan jam'iyya sababbin APC da yan tsofaffi kansu ya haɗu yanzu ana aiki tare don a gudu tare a tsira tare idan ka dawo commissioner information kuma wannan shi wannan awad ma zaka bashi saboda yanzu duk wata tirangahuma ta hana wa'ancan mutanen magana ma sun kasa magana saboda aikace na alheri da yake fito da na gwamna da sace mutane da yake daga jam'iyyu yanzu yana dawo da su cikin wannan jam'iyya da yan kungiya ne da mutane masu muhimmanci wa'anda masu al'umma yana bi lungu da sako a wayannan kananan hukumomin namu guda 44 yana farautu mutane suna dawo cikin wannan jam'iyya za su ba mai girma injiniya Abba Gudunmuwa da Tinubu da sanatocinmu da ƴan majalisunmu wannan aiki da yake muna yaba commissioner na information Ibrahim Abdullahi Wayya ka ci gaba da yi kuma da yaddar Allah ba za ka tabe ba in gwamnati ta dawo Allah da sai ka samu matsayin da wannan matsayin da kake kai ma sai an ninka ma shi yafi wanda kake kai a yanzu kuma muna sake yin addu'a ga mai girma gwamna muna yi masa addu'a saboda mai girma gwamna wallahi na dade banga gonan da aka samu wanda ya hada kan sanatocin mu kansu a hade yake saboda shi ne yazo yi zabe na fitar da gurbi ba matsala gwamnan nan majalisar jiha baka taba ji yau an ce an tsige wani an dora wani ba tunda yazo aiki suke kafada da kafada yanzu kuma ya sake kawo Murtala Sirangaro a matsayin mataimakin sa yau wannan farin da wannan farin ga farin majalisa fari huku ne ba gwamnan fari ne ka dauko mataimakin sa fari ne shugaban majalisar fari ne waɗannan mutane da yaddar Allah da suka yi wannan kama mai kyau ta farare kuma duk ƴan Fulani dan Allah ya so ya yadda mu Fulanin Hausa Fulani za mu fito za mu sake zabar mutanen mu Hausa Fulani su ci gaba da mulki a jihar Kano al'ummar jihar Kano birni da ƙauye su ci gaba da samun walwala da kyautatuwa mai kyau Allah ya saka da alƙawari
1: honorable Emi ya ka sai idan aka baka awa ɗayan ma ba da litishi ka ba dole anan za mu tsahirta a cikin wannan tattaunawa mu ta wannan rana wala Allah wani lokacin idan muka samu dama irin wannan sai mu dawo mu dora a madadin shi kansa honorable Rabiu Emi ya ka sai Saifa Kaifa dan siyasa a jihar Kano kana shugaban kungiyar ilimi gida-gida Abubakar Cika Gwarzo a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM da dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku sunana Shamsu Muhammad Kundila nake cewa